0: instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gay nom DTX 500, wala gay nom ITC, wala gay nom PureSee mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
2: Magduha pa kasi man.
3: Yung sabi niyong pag-inom?
2: Muntag og happy eh.
3: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
2: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagistered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagto Marcos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ang ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
14: Aroata.
1: Ang iCave Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. This is a mental couple acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot. K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: News FM. Forum de los Pueblos.
1: Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman, napanatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines, last 8:11 naman sa aga. Pero kinanglan tayo pabatihan yung bagong mascara team, no?
2: Ang garit-garit, ang tuntunan.
1: Check tayo nga itong 4 trivia sa mga adlaw, naka-standby na. Ayok kay alerto sa mong, dali kita sa ito naman, 4 trivia dala sa inyo sa GTX 500. Ay inyo superior antioxidant na mini, nagpanipis sa inyo dugo, no? Kag nagpanubo sa inyo nga sugar level.
2: Hindi kahit ba dun?
0: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
3: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Photo Trivia kung sabiin atin himaluod ang mga butang na posibleng makadugang sa atin kaalam!
4: Mga sa K-5, kay balubala ka mo kung ano nga blood cell ang nagabulig sa pagbato sa infeksyon sa atin lawas? Ini amo ang ginatawag nga white blood cells o kun leukocytes. Sila ang nagasilbi nga armor o kun panangga sang aton lawas gikan sa mga pathogens kaangay sang bacteria, viruses, fungi kag mga parasites. Kun ang red blood cells mabuhi sang 120 days, ang kalabanan nga white blood cells amo ang nagakabuhi lamang sang isa tugtog tatlo ka adlaw. Bangod sini, kinahanglanon sang aton bone marrow nga magproduce ang bag-o kag preska nga mga white blood cells adlaw-adlaw agod nga pirme may pangbato ang aton nga immune system. Ang white blood cells ang mayara sang lima kasahi. Amo ini ang neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, kag basophils. Ang neutrophils ang nagasilbi nga first responders kay sila ang madasig nga nagalumpat sa apektado nga lugar sang aton nga lawas para patyon ang mga bacteria kag fungi. Ang lymphocytes naman ang ginakabig nga brains sang aton immune system. Bangod, sila ang naga-create sang antibodies kag nagadumdum o kung nagatanda sang mga daan nga infeksyon para hindi na kita liwat dali magmasakit. Para naman sa pagpanglimpyo, yara ang monocytes, nga nagaserbe bilang clean-up crew, nga nagakaon sang mga dead cells kag nabilin nga bakterya sa atong dugo. Ang eosinophils naman ang nagabato, batok sa mga parasites kag nagapugong man sa mga allergic reactions. Katapusan, amo ang basophils, nga amo ang nagasirbe ng alarm system sang lawas. Sila ang nagarelease sang mga chemicals, kaangay sang histamine, nga nagaresulta sa inflammation o kung paghabok para maghatag sang senyales sa aton nga lawas nga nagka-infeksyon. O, diba? Kampiyon!
3: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Photo Trivia!
1: Alright! Thank you, good Lori! Para sa iyo masaling ang Photo Trivia. At least dugang naman to alam sa mantag palamatika.
2: Sa biyak na ba ito kagapon? Yung sumpatan ako nila to.
1: Ngaway naman.
2: Ngaway si Lori.
1: Ayo.
2: Ginaulat nila si Lori.
1: Ginaulat nila si Lori the Explorer.
2: Ginaulat. Ara na ha. Huwag na kami utang kay Pemel dyan ha.
1: Huwag na ito utang?
2: Ara na. Ara si Lori mo.
1: Sige, ara na si Inday Lori. So this time around sa ito naman yung program, ipabati talang official ng music sa maskara.
2: Ara na. Ara.
1: Sure ka na. Iba si sure Makiganta ni.
2: Hindi mo na ni.
1: Sige, ginipahulam tali sa Arkipilago.
2: Oo. Oh. Ipaulam sa Arkipilago.
1: Oy, bigo ta sa Arkipilago. Thank you, gida. Ipaulam nyo kami isang official music. I mean, oy.
2: Kaya kayo ilang apos. Kaya may nga lang di tribayo.
1: Oh, sige. Abi, pipitiran na lang kita na. No? Arkipilago. Official music sa maskara. Arkipilago. Tira.
2: Kapamatiis lang subong eh.
1: Oh, pamatiis lang. Abi, go. Arkipilago niya. Mamigo ta sa Arkipilago.
2: Arki kagwaren. Thank you, gida. Thank you.
1: Migs, mga migutan niya. Kasi mga kaki-five ni mo.
2: Kaki-five niya ba't yan?
1: Ari na, okay na natan. Sige, patya lang o Jun, muntay kayo mga music ka, pero ibalik mo tapos, kaya ba si Pa, mga mikaroon?
2: Tira!
1: Tira, Tan! O, pakita video, Tan!
2: Pakita video, Tan!
1: Pakita ito na, Arkipilago na. Ay, hindi makita.
2: Agaluting pa.
1: Ano yung music sa maskara? Ano yung official music sa maskara?
2: Celebrate kog man.
1: Sigurado ka niya, kamo
2: na
1: ni.
2: Oh. Official music.
1: Yung pangayo, takay si Rodney, may mahatag, harap mo lang ni Arkipilago.
2: Arkipilago, mayroon.
1: Matay na po eh.
2: Medyo yung sakas na mo niya mong kamot ni Gato. Uyog.
1: Amo ni siya?
2: Amo na.
1: Ay, kaya ka. O, sige. Sabi niya, sa uta, Pasko ba? Amo ni siya mas karatagili.
2: Si Ming, ipulo pa rin hawak
1: ko. Oo, okay.
2: Amo na siya. Awara na ako. O, sarabla ako. May klinika dito ni Bayo.
1: Okay, amo na ni. Amo na ni. Thank you, Tan.
2: Maskara festival makulog si Terren ko.
1: No? Sigurado amo na nigin mak plus Archipelago.
2: Amo na nanyo Archipelago. Amo na official music ng ari ng iya PM ta ko. Official
1: okay. Music. Arina. Sir, thank you gidha kay Sir Archipelago. Salamat kay sir. A celebrate gud ba amo na.
2: Hello Sir Eric, amo ning official music 2026.
1: Ah, sige. Archipelago, noy, thank you gidha. Ito ganit na sa Archipelago?
2: Duwan na sila si Arki kay si Warren.
1: Oo. Arki kay Warren ha. Thank you kid sa inyong duwa.
2: Oo, thank you kid ha. Amo na nga ang guno kay si Warren po ng isang Archipelago.
1: Archipelago.
2: Ang guno si Warren
1: po. Si Arki ng isa.
2: Oo, ang gabay.
1: Okay.
2: Totoo Warren nagkwan sa akin.
1: Thank you ha. Okay na pa, pati na okay na na Bart?
2: Siya, pulo ka ng hawak.
1: Ah, sige, amo na ning official music ta kunoy, ambal ni.
2: Garit-garit.
1: Garit-garit ta mo mo. Ni garit-garit to do on gini.
2: Dai yung pagitaon ta lakro ning garit-garit. Ay kuya,
1: sige, sa jano, may mo amo ni kaliki pa
2: mirik ko no. Amo lang sa out na. Amo mo ni. Nasa nang may mo amo pa na. Okay. Kadi di sito da bit na ko ni may mo amo na. Di mo amo na.
1: Damo gito bala sa mong kipabirik no. Daw Pasko. So, amo na na pag-abot sa barangay, gina-revise nila.
2: Ay na?
1: Oo.
2: Ikaw kami experience ka dahi. How did you do it?
1: Gina-remix na nila, no? Pero the same gyapon ang music and content. Pero ginabutakan nila mixing, like for example, butakan nila mga drums para at least mas mangin lively. No?
2: Ah, okay.
1: Gusto mo ba si story? Hunta na si Judem eh. Paano nila gina-revise ang mga songs para mag-fit sila?
2: Dipwede ko na, mas everyday, may arat na kay opening buhas. Gaanta nila sa kwan, sa overview, what's happening behind the scenes.
1: Pwede, pwede. Istoryahan na to, nistuto, Judem Kasabuena. Makutod na sila, be.
2: Malive sila, be. Sa isang area.
1: Preparasyon nila dami, no?
2: Nami ni.
1: Dibla?
2: Oo. And we can check on tribes or groups nga mag-intra. Tanahon na bisang K-5 and do countdown ta naman.
1: Okay, do countdown. Sige. For the meantime, kiko mo nga countdown in history hanta.
2: Oo.
1: Balikan kay si Wilson. Ready na sila sa... Si Wilson na rin, ano? Naka-ready na. Ha? Taugan ta si Wilson. Kay mapalop kami na isa kaso to sa Murcia. Tapos si Carla, kung okay na sa send-off ceremony, check ta siya, no? Check pa na si Wilson kaya update para sa dumduman nyo pa. Ilig si Ernie Tuason is nagkanto na eh. Gina-interview sa K-5. Pero ang iya pag-testify ito, ginatudlo iya nga si Jigo Lumampaw is the one responsible na nagpatay kay Siegfried Magalona.
2: Sa senior.
1: Dito sa ano na? NDF? Ano? NDEF?
2: NEDF.
1: Ano na meaning sa EDF man?
2: National Economic Development Foundation.
1: Sa handumanan. So, dra na da na tabong insidente. Karon, gindakop sang pulis ining si Diego Lumampaw. Pagdakop siya pabangkot kay isang gi-check ta, duwala na sa subong sa police station mo, no? I-check ko bisig kay Wilson, line number 1. Son, mayong aga.
5: Good morning kay Sir Jama, pasensya medyo kahot na kay 90 pang action nga in kay nagabiyahe ako subong kay Sir Jama.
1: Ano, adugay pa man tuguro kay 5 ba Wilson ang aton nga send up plus 8 pa, no? Check lamang sa Carla Dugay. Ano ning development sa kaso? Diin na ni ang suspect nga ginatudlo responsable nga nagbuno kay Mr. Siegfried Magalona.
5: Okay, so si Diego Lumampaw nang ginamin mo kay Fred Aljano.
1: Correct.
5: Hapon, right after the incident sa hapon, nanawag kita sa may police station 10, kaging follow-up man ato no ang hete sa nga Bursa PC and nakakuha kita sa kipapano sa gamay na update. So sa diin, ang incidente kagapon niya sa Bursa kay Fred Aljano, ongoing ang hot person operation sa nga suspitsado no within the area. Aray malandri sa subo sa probinsya sa Negros Occidental. Pero okay pa tayo dyan, although tungod sa series, di pala sa incident, kaya na siya natapo sa Antumanan, following sa natapo naman dito sa Maya Panua sa Bursa, hindi kipanigar kay Fatal dyan, kasi kolektado, ining duha ka mga incident. That's why, na din-check man natin ang record no, ni Checo Lumampaw kung saan mo pala siya nakagwa siya kay Fatal dyan, September 22. So, after 6 incidents,
1: saan mo siya gin-release September 22?
5: September 22 kay San Aljan siya gin-release tungod sa nga kakulangan sa ebidensya. Although hato sini nga mga pulis sa station then may kinauyatan niya si CCTV footage ka direkta na gatidlo sini sa kaya Jeto Lumampang. Pero ang mga witnesses naman kay San Aljan ang hindi naman makapanindugan tungod na nahadlok sila bala maghatag sa ila sa mga statement kaya dumidyo limitado ang ila paghatag sa statement. That's why nga tungod sa kakulangan sa ebidensya kay San Aljan dinuyan o kung in-release, ini si Diego Lumampaw kay San Aljan. After sinisa pag-release niya, wala nagkambal sa konektado, di masya kay San Aljan, no? Sinio, September 29, kagapon, ang muna maning natapo niya kay Ernie Watson, kay San Aljan, and kay San Eric. So, tatlo ka mga suspitado ang nga kinatudlo na nagasakay sa motosiklo, kag ang gunman niya, Ernie Watson, ang nagasuksok niya sa helmet kay San Aljan, kay San Eric. So, ang ginaubraso nung sa patron, sining sa PNP aside sa checking sa CCTV footage kay nagpa-conduct pa sila kapon kay Fred Aljan sa hot pursuit operation sa person of interest. Hindi pa nila mahambal kung sino person of interest pero sa ato niya libot niya hibalo katalo nakita kung sino ang ilas na ginapangita kay Fred Aljan at si Fred Eric tungkol sa series of the incident na nagkalatabo halin pa sa antumanan tungkol sa panuwa sa bukla.
2: Okay. Kay Fred Aljan, kay Fred Wilson, steady ang aton nga video tanan. Ginatanaw kong picture, may isa ka bala nga ara lapit sa tricycle. Right? May anong ka bala nga ara sa gatumpok lapit sa pertahan sang isa ka balay. Eyes to the board sa aton nga mga tagpalamati. Nga nga may isa ka bala nga layo ya sang sa nagatinumpok nga anong nga dra nakita ang bangkay ang lawas ni isang victim. Now, would it be possible nga gintiro siya primero, ara siya sa tricycle, tapos nagdalagan siya ka nagpalagyo ang dito sa dipuruhan?
1: Possibly na, kay nakadalag, kahit pag-una nga tiro galing siya, do, may mga pilas pa rin siya sa kamot mo,
2: o, tiyo,
1: panagang mo siya
2: mo. Nga may isa kabala nga ara sa iya tupad sa tricycle, tapos all others dito nagpunchok sa piyak.
1: Base so, nagtiro na palapit o lapit sa tricycle.
2: Oh, gintiro siya anay dito, nakapalagyo siya, nakadlagan.
1: Kaya 45 guro ni ginggamit or 9mm eh. Kaya may mga basiyo ang nakita eh.
2: Ang iyang basiyo, ginaisip ko sa markings daw, 7 or 8
1: yes, kabilog. Correct. Puro so, ginigo, talan siya.
2: Puro igo. So, nagtumpok, ardi lapit sa pertahan, pero nga ang may isang lapit sa tricycle. Would it be possible nga dito siya una gintira sa tricycle, tapos naglagan siya palagyo?
1: Dako na chance ha. No? Depende sa investigation na. Now, subungod going na investigasyon sa pulis, wala takbalo kung saan huwag nabutibo kay kasawa, gabal, wala mo.
2: Wala sila.
1: Pero going back, ay kumoy dito malikawan, nabi kay Pemerick bumalik sa Mancini, handumanan case, ibangod nga dito sa handumanan, nagsugod dito na. Di, anong kausa nga na why na sa presuan ining si, Diego? Si Diego, nga why na siya subong, so ano tabo sa pulis? Nabuyan siya?
5: Kulangan. Puyan siya kay Fred Aljan kaya may release order bangod sa kakulangan sa ebidensya.
1: Okay.
5: Footage, talaga, eh, may CCTV footage yung kinamuyata ng ato sinihang kapulisan pero hindi inihugot niya makasupin.
1: Ang CCTV footage, hindi klaro, buron, daw buron sa investigasyon, doon pares ka buron sa investigasyon, hindi. Ha?
5: Ito palang niya sa ato, palang niya sa handumanan case siya, nagambal niya si Ma'am Labuting sa ato.
1: Tiyan mo na, silingkot yun. Kundi nag-blurred ang CCTV, wala testigo, kundi blur ang investigation.
5: So, may mga eyewitness man for
1: it. Karon, bangod ka wala masulbar ang isang kakrimen. Nagtuwa ko yung isang kakrimen. Hindi ba naging nagsulbaron ni isang mga pulista? Ang nagkanta sa piyak, na dula na. Aking kanta na dula. Mahal, tinuwa kinang na dula. Anong matabo si ni Man? Pati kaso, guro madula. Anong sa matanaw mo ni Son?
2: Ay, bulo balik daw, Son. Kibasi kung magladula sila.
1: Doto, feeling ko, Son, I have a strong feeling. Basi ko na parang bula din ang mangyari dito. Hindi ko basi maging bula naman ni Bla. Daw, kantabla sa mga tigulang, Son.
2: Kadumdum ka sa...
1: Daw, lumabay-labay nga daw, asu, asugid lamang.
2: Kanaming nasi mo, kay Pepe Jan, magkantas nga muna, no? Ang imutihog daw, tinigulang, ito, uyog-uyog, Bla.
1: Ang imutihog, si Lulu, magkantas. Son, kamating ka ni Son, kanta.
2: Lumabay-labay
1: nga daw, asu, asugid lamang.
2: Uyog-uyog sa
1: punta. Si Wilson.
2: Ay! Ikaw ngayon, galisi mo.
1: Ton! Pati ka na sa kanta niya. Do, amugin yung matabo.
2: Dok, wari. Yung magal yun.
1: At ang pinakapunta siya, uy, asta sa buhay. Uy, hindi pagsulita ka, may problema pa ilang kaso.
2: Hindi kita na ako kagapon.
1: Oo.
2: Dang track lang kita. Kung producer daw, ikaw mo siya plata na.
1: Ha, di. Ibilin mo pa yung producer. Ito kayo mamatkot pati. Now, do, amuna son mo. Ang tanan-tanan
2: yung
1: abutang sa kalibutan. Ang mga matam is ahay. Nagapait man. Son, daw madula ka daw aso ni sila tanana.
5: Kesa dyan, kesa na Rick.
1: Pero kabalo ko bala son, base sa intel kag bubuit na mo ni Kipay Rick, waay gakatulog ang pulis subong.
2: Ah, huwi. Tulogin mo yung mga muna.
1: Waay sila gakatulog kay ginahimo nilang tanan nga mahibaluan ang development sa kaso ni Ernie Tuason.
2: Do speech sa mga politiko si Unang Simpo ba? Wala nagakatulog ang inyong opisyali sa gobyerno para magserbisyo.
1: Tapos pag-abot na gulan, nagsunog.
2: Sir, may sunog. Niya karoon lang, tulog pa siya.
1: Sige, boss, tulog pa.
2: Ay, kalangga ba nga live ng aton.
1: Okay, okay. Okay, Wilson.
2: Larga bula.
5: Hold it, kita lang, kita Eric. No, sa
1: tubo. Ano mo munta ni Binoy kung anong development? Ti ano, ti anong plano? Palo, apabi si Pamlaguti. Anong plano nila ni sa kaso ni Kwan? Ni Magaluna.
5: Amon din talaga, no? Tamang kita lang dyan. Pero ito,
2: lakat lang na yan.
5: Nagsurihan ay makabili Ma'am Lagoteng.
1: Pero nami ah, kay nami anta subog sa bagong happy kay very accommodating kag kabuot, no?
5: Yes, da, sige. Kita na dyan, are you ready? Lang kita sa information, hindi ito kati nagsurihan ay kating kapo ni Ma'am Lagoteng. Nagsunggod kit sining si Diego. Nagsurihan ay sina ni Diego, kita na dyan, kita na rin. Nga nagsunggod kit siya kay Ernie Tuason. Kay siya ang nagsalo sa tanan. Kagkapanindugan niya si Diego Lumampaw nga upot kita si Ernie Tuason, kita daw dyan ni Kitan Eric, sa pagpangamot ko sa 800 years kasi yung citizen sa Antumanan. So, sa baba din mismo ni Diego, naghalin according kay Ma'am Lagoteng, nga nagsunggot din siya kay Tisaya ang naukpan sa tanan-tanan kung ang tinubra nila sa Antumanan, kasi hindi man matudlo sa Ernie Tuason, kita daw dyan, iwaay siya makitaan sa CCTV footage na ginanguyatan sa kapulisan.
1: Oh.
5: That's why nga nagalangot ang buot ni Diego according kay Ma'am Lagoteng sa pagstorya at kagapon kay Sturgeon.
2: Okay. So ang guwas ni daw nagsunggod anay sila. Pero ang dako pamangkot sino nagpatay kay Ernie?
5: Muna siya napamangkot, hindi na paman masapat ko sa Ernie. Palo up na inikaroon kung may development na sa 100% operation sa Atul, sila nga Mursa PNP. Pero isalik, makita to kay Kwan, kay Sir Kwan, ang hepe sa Atul, sila nga Mursa PNP. So madasig, yung mga kay Best Tracker, mga sa Negros Occidental, ang hepe sa Mursa.
2: Ano?
5: Best Tracker na sa Bugos, kay Negros Occidental.
2: Ano po siya sa Best Tracker?
5: Manasig siya mag-lucky po din ng mga suspect padakpan. May mga
2: kids siya
5: nga nagkatalatakpan.
2: Tinami eh. Ah, yes, namin. Tapat gini sila kay sir.
5: Amigo, tani amigo. But anyway, sige lang kay Sir Roger, kay Federic, no, follow up na lang ang pinaka-updated na story na mandugay-dugay makaabot na karoon sa station. Padulungan natin ang Bursa PNP no, para makakuha kita siya nga nagkakaitong pang informasyon. So malala lang ako, sige na balita kay Sir Roger, gikan sa patrol, na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mike, CD, Revival Detective, and then upod nato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko.
1: Okay. Alamat kayo sa report ni K-Fact. Now, why ka pabaya si Ma'am Lagoteng dari sa dumanan PNP? Para nga bang padalman, gid kung sino gina pa, kaluluoy, ito bisang tigulang K-5 yari. Imagine mo ito, sulod sa kwarto, ya sinulod to. Actually, ang report ka na ba ito, taway na marilis, may kwarta to. Nga na dalahig, nga na dula.
2: Ba sigurong panggastos, bla?
1: Hindi kayo magkapakonstruct sa sambalay.
2: Oo.
1: Inubakal pa ito materials ka K-5, Eric.
2: Ay, tika dako na, mas inubakal material.
1: Doon pa bakal pa ito materials.
2: Primero nga balwa isang rabiring na tabo.
1: Ha?
2: Ang findings primero sa polis, ang balwa ay rabiring na tabo. Kay ara, makulutanan. Ang mo itong findings lang yung report na kay Carla ng Ligad. Why kuno findings? Why kuno rabiri? So, doon ka tingalahan sa inyong kaso. Gusto tingin mo ah. Huwag naman tapos isa ka investigasyon, may investigasyon.
1: Hindi kayo kabalo ka na, may gina mo. Kisa ang ginasiling nila nga dili-dili lang jutay. Tanwa, subong ko ni Wayne at testigo.
2: Sino nga lang ito ka na si Jigo?
1: Ha?
2: Sino si Jigo?
1: Jigo man, ang alan. Hindi ko naso, kundi ko naso na malipat.
2: Sila ni Oliver Calaño, gusto ginagigo. Oh? May ngalan, ang ilatim, siyang Dago.
1: Ha?
2: Dago.
1: Dago away.
2: Dago away.
1: Dago away.
2: Nakasal ba? Nakasal ni
1: Patay, ni patay, patay.
2: Nakasal ni Jitling yan, tamo ba?
1: Ano po? Kablang, hindi mo tulbar ang piyak, dugangan sa piyak.
2: Tuon, no? Nga ginrelease kay kulang sang
1: ebidensya. Diba kung sa kakulangon, nagdako lagi ng kaso. Wait, takabalo ko din niya.
2: Basta
1: may ikaw, patay. Kung ikaw si Jigo ay nakai.
2: Mano ka pa, abe.
1: Dula ka na.
2: Kanto ka na sa kamars.
1: Rain, rain, go away. Pudlay. Ikong kaisa, inablatani nga may chance na lang mapagar mo kag madula ang isa ka krimen.
2: Correct.
1: Nadula. Amo na kung kaisa, kita mong iba nga. Dumduman mo ding gindalata nga kaso. Dumduman mo ning mag-asawaga sakay sa tricycle. Ginambos sila kag 5 Eric samtang ga sakay sa tricycle.
2: Yes, yes, yes. Oo.
1: Ang suspek aresto bangan balay nila.
2: Oo.
1: Kabalo kag kilala gid. Ang pulisya okay lang ha, bisita-bisitahan lang. Ginadlaw-adlaw naton because we want protection to the family kag 5 Eric.
2: Tangob na.
1: Bladumduman mo na.
2: Ko na last year.
1: Kung kaisa blati ngalan ko nga amo na ka passive, ang tawo kisa dulaan ka na. Ibutang mo na sa endanger ang kabuhi mo. You already talk what is the reality.
2: Uy, Japon?
1: Kita mo ito, ginasinggitan pa sila sa asawa kag sa mga utod, sa mga suspect. Gina-intimidate. Kaya galing ang asawa ito, isugin ito yung kagipay. Kaya nga, nakasurvive ito siya mo. Gingurgur sa ito.
2: Gulgul to ay daw isak bulan sa ospital to.
1: Grabe, naluoy ta to sa ila. Kag finally nagaangin man sila ustisya kay Pebre.
2: Ti pero dugay dugay lang eh.
1: Ti.
2: Ti ama kang balik-balik sa patrol sang kay Pebre, di ba magwanto.
1: Oh, Lord law no. Siling ko tani kun amo, it's all about dedication. Kun ikaw abi midyaman kam lang gadidi kun patarasak lang imo ti isa ka report okay na na.
2: Ti oy pag
1: galing dahang imo tagpalamati.
2: Di kag naka-report ka na mo. Ti okay lang to ha.
1: The same with the police tani siling ko blow the same level of passion nga kung may krimen tani ang ila bottom line is how to solve the problem.
2: Because at the end of the day this is not about the crime.
1: It's all about
2: this is about justice.
1: Justice.
2: Amo gina importante
1: sa. Kinatabo ng krimen.
2: Correct. It's not about the crime. It's about justice.
1: Kay tiyo, hapos na niya nga tiyo. Okay na niya, muna na. Tapos na notice
2: mo. And justice
1: mo.
2: Will go either way, ha? It will go either sa
1: pabot sa ginatudlo suspect
2: or sa
1: senta, biktima, akusado. Correct, correct, correct.
2: Para that's true, siya kaso. Ba, justisya para sa tanan, tiina, amo na yung siling ganis sa real dyan, eh. Justice delayed is justice denied. Hindi,
1: justisya.
2: Justisya.
1: Sina sino, to sa host mo. Sina, who's talking? Who's
2: talking about justice, ang isa tagid ka amigo, ahay nagpanaw, gid ka hapon kay Pedro.
1: Si
2: dyan.
1: Attorney?
2: Roger Las Piñas.
1: Kilalang abogado.
2: Kilalang abogado, former vice mayor sa Bacolod.
1: Sa tanan nga, sa profesyon sa abugas, mga abogado, nagkakasubo-subong ang Integrated Bar of the Philippines Negros.
2: No? Nadula ang isa kaligi.
1: Bacolod kay isa sa mga haligi nila, nadula.
2: And one of the best lawyers sa Bacolod, Roger Las Piñas.
1: Batian talaga lang niya kay Pabirik.
2: Small boy ni panawag namon siya.
1: Oh, okay.
2: Roger Las Piñas, Rimachi Parinyo, Alan Zamora, and attorney isa pa yung kakuan, isa pa yung
1: kabado. Attorney Rick Tinripping, Wagin Matuni.
2: And they are the best lawyers sir.
1: Correct.
2: The best lawyers.
1: Correct.
2: Okay. So he died at age of 24 kahapon.
1: Condolence
2: si
1: to the
2: Roger. So,
1: condolence to the
2: Attorney Las Piñas, we grieve. On your passing, sir.
1: Si Attorney Jose Roger Las Piñas.
2: Former Vice Mayor, former City Administrator, former Councilor, and a prolific lawyer of Bacolod City.
1: Okay.
2: Kampiyon ng abogado.
1: Sige. Campeon so this time around sa ato naman yung program kay K-5, i-check ta na si K-5 Carla, kay man send off ceremony subong, no? Pilayan kami lugar per sa kapulis palagawon tadi sa maskara kay K-5 Eric. I-check tabi si K-5 Carla. Carl, good morning.
2: Tanawon tabi.
6: Yes, sir. K-5 John, K-5 Eric, good morning.
1: Medyo malawig lang ang hulat din day Carla. Kamusta pa kita abi kami? Anong sitwasyon na day subong sa parade ground?
6: K-5 John, K-5 Eric.
1: Tanawon tabi na no, naka-formation. Uwara na gali. Mga pila ka police ni K-5 Carl?
6: Yes, sir. K-5 John, K-5 Eric. Subong palanggit masugod. Pero tiyara, kinabulubantay sa 1,000 ka mga kapulisan.
1: Wow, damo ha.
2: Are, are na.
6: Bacolod City, K-5 John, K-5
1: Basi makita mo na karoon si Sir Humukan ha. Regards na kami ha, sa operation na.
6: Yes. Sige, kakipap. O, dyan, kakipap, Eric.
1: So, magluwas, ining mga pila ka pulis sa Bacolod, hindi kinanglan to na kakipap ba, Eric?
2: May fire, may...
1: Composite team, panawag
2: ka
1: na.
2: Composite team, galing ni.
1: Kakipap, Carla, pila ka bilog ang pulis sa Bacolod, kagpilang augmentation force, no? Para may idea kita, be.
6: Yes, so kakipap all dyan, kakipap, Eric, sa itong information last time sa kay CB, sa ara sa 600, no, ang from Bacolod, and then may augmentation na from NIR. So sa NIR, ini sila kakipap all dyan, kakipap, Eric, nagkuha sa augmentation. So when you confirm to liwati, subong palang din nag, ano eh, nagsugod, ay tinag, ano pa, may talk pa si PD, si RD, kag si CB, kakipap all dyan, kakipap, Eric, kay Ari Mandarin, ato sinibagong regional director, police, brigade, General Descendo Reales nagpadulong manigli siya para sa send-off ceremony sa aton sining nga mga kapulisan subong adlaw kay Kifep Aljan, Kifep Eric. So mag-augment man diri ang ibang pagin nga mga agency sa gobyerno, ang BFP, ang Philippine Coast Guard, ari naman diri kay Kifep Aljan, Kifep Eric.
2: Pati Coast Guard, Carl?
6: LGU. Yes, Kifep Aljan.
2: Pati Coast Guard, ara man, mo kunami ba?
1: Kay Kabalukang Coast Guard, mag-augment sila mayuning Coast Guard bantay sa mga coastal area. Ang tika do abikal kundi kaya preparar tayo sa bong ang sindikato ka preparar mo niya kung pila ka kilo nga siya bupalaptan nila sa maskaram
2: yan na may nakalusot na ito na
1: amuna so subong hindi mga pulis ka ding nami kagipaib Eric kay amuni kadamo ang gusto ta safety kag kung kita nga taga Bacolod lang campaign ta tani kagipaib Eric kita maproteher sa aton mga bisita hindi kay kita matikad bantay sila ha di ba di ta magilog sa bulto nga tangkong nga kamahal gid
2: sining siyang mayor yan. Pigado lang na yung reklamo yan.
1: Ang mga dato, dili mo na magreklamo.
2: Dili mo na reklamo mga dato.
1: Parios kay Carla, kay Permiga Pabol, eh, dili mo na magreklamo kay dato, man si Carla.
2: Unik na mayor, no?
1: Anong klase utok kayo sa mayor?
2: Sibutan na Disney Gross, kay lumpatan ta.
1: Una na Disney Gross, kay pulo-pulo, tanong na mayan na yan.
2: Pulo-pulo na kumintaryo.
1: So, Carl, subong at yun, sinong bisita sa send-off ceremony?
6: Yes. So, sa subong kakipapal dyan, kakipap Eric, karing ang aton sininga regional director, Police Brigadier General Rodicendo Reales, ang aton sininga provincial director, Police Colonel Wenceslao, aton sininga city director, Police Colonel Eugene Ribadomia, kakipapal dyan, kakipap Eric. Sa LGU, wala pa rin ang kaabot subong si Mayor Gasataya, kakipapal dyan, kakipap Eric. Pero ti magkapadayon no ang send-off ceremony sa aton sini nga mga kapulisan na kakipap o dyan kakipap Eric. And then ang chief sa aton sini nga BFP, BJMP, ang Coast Guard, ang BFP, no? So ari naman diri sa karon na kakipap o dyan kakipap Eric. Ari naman diri ang aton sini nga paggagamitan yung mga ambulance,
1: kanami tulukon na
2: taon.
1: Kulipay kipab yes. May army malada guru Carl ato ara, special eh, forces sa likod ano itong sa likod yung ano ka full battle gear ano ito yung Carl
2: ay, army guru kag SWAT to
1: SWAT to Carl
2: ato sa likod yes, ara makita mo na siya
6: SWAT na siya itom
1: SWAT na sila may army pag hindi guru ka movement sa ton
2: ato gabit-bit Ramalay to
1: ato gabit-bit ko na sa mga long arms to sa ato pa na bilans na kipag Carl sa likod SWAT SWAT
2: SWAT na sila
1: oo
2: grabe no
1: special weapon and tactics mo dapat di ba kulod ta uniform lang kaswat pigaw apat uniform hindi black kay Pam Carla magsiling kaswat ka do elite gid yan
2: elite na yan mga kampyon na yung mga pusil
1: oh dra kami ni Carla na bilong sa SWAT
6: na
1: ha tingka mga
6: kanlo si Carla
1: bago
6: lang
2: nag-abot
6: si Mayor
1: Greg
6: kasi
1: sa...
2: Ara na? Ara na?
1: Abi,
2: doon lang
1: kanilang si Mayor Greg kasi doon lang nga mo
2: ginatanaw doon. Why the live, Carl?
6: May live
2: ka,
6: may
2: live ka. You know, this is very historic, ha?
1: Ikapila niya maskara ni Mayor Greg, ikadoa?
2: This will be the second maskara for Greg.
1: No, Mayor Greg is a tie. Okay.
6: Second maskara for Mayor Greg Gasataya.
1: Tisubong niya lipay tayo historical para sa K-5. Kaya officially, kita ko official radio station. Tuloy na ni K-5, Carla.
2: Pwede ka lawag? Pwede ka lawag?
1: Hindi malawag na, Carl. Basi na mga burnada po kami ni...
6: I-confirm sa kay K-5 Ozon, K-5 Ozon, K-5 Ozon. Pero ti, nga to, sini nga ginaplay, dira, ginaplay man dari kay K-5 Ozon, K-5 Ozon, nga for maskara, nga music last
2: year. Ara na?
6: Kapila, dari sulito.
1: Ang aton gid yan, aton gid?
6: Oo. Ang yes, kikipipo dyan, ang farming to the sky. Yung amon na pala kikipipo
2: dyan. Ang opisyal to,
1: ang ato kayo nang ginpakuan mo, ginpatukar naman?
6: Ang official na-play naman dali, pero ang gina-play sa Gidaya sa station,
1: ito wala nga, bisandiin ka man, halin, welcome to Bacolod,
2: let's the fun begin.
1: Gina-play mo na, Carl?
6: gameplay diri kay Gino.
1: Wow, di ako na Pasko. Amo niya kalipay lang yan
2: labo. Wise lang yung dakop ni Mito. Kaya may kukupi.
1: Ito na labo. Ito okay niya sa tong. Okay. Basta yan. Buta kami lang ipay ba? Carl, subong nga ba ito yun? Pila ka bilog kay 19 ta nga. Ready, Carl, para mag-check sa possible threat?
6: Yeah. Oo.
1: Pila ka bilog ang K9 dogs na kita mo da?
6: Sorry.
1: Pila ka K9 dogs?
6: Ang K9, duway po ko kakita. Yung K9, kidiri ka kay Fab Aljan, kay Fab Eric. Pero ti may ari, dari mga K9 na nga nag-hold na lang sa K9 na to, na ari madari, EOD na sila kay Fab Aljan, kay Fab Eric. Ari madari. Pero siguro ba si naka, ano, nakakurong ang ato. Sige, subok ako nakahigo. Ano,
2: naka-ano, nakakurong? Dumanok pa.
1: Ikaw lang yung Carla. Aga mo pa kami ang ginagingaw ni Kipag.
2: Wrong nila. Nag-scroll ako sa Facebook ko. Lingin nakakurong mo. Yan ko cellphone ko.
1: Pero mayo ah. So ara si Mayor Greg, ara si Colonel Libadumya. Why si RD?
6: Ara si RD. Si Prince Brigadier General Reales. Ara siya.
1: Hindi mo na po. Hindi mo palapitan si Mayor Greg para interview ta kanila.
2: Mamang gusto to, Dani Carma Balaan, number one. Who is the ground commander for Mascara Festival?
1: Correct.
2: Sino ang ilan na PIO just in case that we can call for emergency? And where is the ground operational center?
1: Ako naka-news desk kaya sa Dubai, no?
6: Si PD, kasi RD, and then subong magasugod na ang program for send-off ceremony kay Kifem Adjan, kay Kifem Erika.
1: Sige.
6: At wala ni Karong Dugangan, kaya na sila sa tunga magasugod na ginag programa kay Kifem Adjan, kay Kifem Erika.
2: Kung nagresaka na si RD, kay si CD, sundo na sila ni KCD.
1: Sige.
2: K5, KCD. Carla Dipinsor.
1: K5, Carla Dipinsor. CDF.
2: Sundo niya na.
1: Nga kulang ako, CDL.
2: Okay, di mayo, Carl. Very
1: good. Salamat,
2: very
1: Carl. Good. Salamat. We're happy update. For this. Thank you.
2: Ready na kita.
6: Yes, ready na, preparado. Nakita ka Kifab Aljan, Kifab Eric, LGO, Kagangatol, Sri Kapulisana, rin sa syudad sa Bacolod, Diyos Island Region, Kifab Aljan, Kifab Eric.
1: Salamat. Okay.
6: Yes, kay Kifab Aljan, kay Kifab Eric, Kandari, hindi nga balitang nagulong sa inyo sa DDX, Provalet, Mighty, Sikag, D3, Bayo, hindi ka Kifab Granada, Professor, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawa, sa Negros, Day 5, Day 5.
2: Si... Anong first day of activity, boss?
1: Si Wilson, bali, opening day.
2: No, opening, si Wilson.
1: At first... schedule of activities. Talawang tabi, balikan ta si Wilson, no?
2: Kaya so, ano, fever na kita. Oh,
1: ipatukar biliwat ang original music sa Mascara, no? Ay, kaya damo, gasilinga ba? Sige. Pero nga ito, galing na patukar gito yan sa, ano, no?
2: Naming 2025, pero patukar.
1: Ang ato, to? Hindi, ang ilang. Ang original sa ato Mascara, kaya gusto naton nga, ma-familiar na sila nga muna ning music, hindi official sa Mascara, no? Abi, totoo itan, well, ginatawagan ta si K5, Wilson Villena. Kay parambal, ano ba tamo ba sa opening, no? Okay, kay pabitan, balbal, no? Tan, pang DTX, D3 Bayo. Courtesy ni Arkipi, lagoy ni Kipa Berica. Okay, i-mix lang na sa barangay. Uy!

0: wonderful time.
1: Wow. Tumayo.
0: Kampiyon mo ng lyrics, ha?
1: May lalalala pa.
0: Eh, bayo yung lalalala nila. Kaya kibuta ka nila, lain nga la. Tikado. Ang K5 na gabira-bira promote kay official music station kita sa Maskara. Eh, bisan dira na lang ma-feel nila kung ano takasinsiro kung tagaan tan nila chansa mga in-parts ng aktividad. Cause for the past time ni Maskara, doon ay ganyan nakilala masyado sa K5 mo, no? Notice mo na? Doon ay pero si Kadigad. We're so very thankful that this year nagaan man dutay nga rekognasyon si K5 Music.

0: let's dance, let's laugh and sing.
1: Nga muna ka, Karina, kag magsinadya sa maskara.
0: Ayaw din yung English nila, no?
1: Oo.
0: Nami man yung kayo maintindihan sa mga foreigner.
1: Wait, hindi mga muna mga sonata, so nandumduman muna. Oh. Very good, very good, very good. I like it. Maskara song. Basi wain naman taga-tunog, wain naman basi kami ka-tunog, tan? Kita no, kailan natin ha? Nabatihan ta natin ha? Very good, kakipabitan. Salamat, kakipabitan, for playing the official maskara song. Ginahulat ta, no? Nahulat pa ka-feedback. Si Wilson, Arananoy, ano matapos sa opening ceremony? Tison, si Siliado na officially kita na lang music station nga ma-play kada Sunday isang sunata sa maskara. Don.
2: Good morning, happy maskara festival. Okay,
1: so diyan. Makadto tagali ka duha sa SMC. Tito kay plus start na to nga sa ka Domingo lang tayo mabuta sa atong to kalidol. Uy, kakin pa Eric dami pag ginag SM.
0: Nga.
1: Kulab pag ginag K5
0: sa.
1: Di ba K5 Wilson?
2: Yes, kita.
1: Registrihan na kami ni Sir Dave. No, the marketing people sang SM City Bacolod.
0: And
1: ang K5 i-allow mabutang sang lead wall.
0: Okay. Sa SM mismo.
1: Dala sa may kundi manaog galing sa plaza.
0: Okay.
1: May ara na gate nga mapasulod ka sa SM una gid wala to.
0: Left and right, north and
1: may option kita kung gusto ta duwa ti isa lang atuging kwa. Dala ta mabutang lead wall sang K5.
0: Okay.
1: While ga perform to sa idalom sang bridge, okay. Makita nila da sa lead wall. Ti tapos ang kwanda nga product naman naton makita nila day.
0: Do wala na yaga pahuway ang K5 sini.
1: Hindi, it's because kung ginagaan ka

0: picture of dyan, no, sa SM City kay partner na ta nila para sa arena dance competition.
1: O, ati ba? Bisan partner ta kita mo. Na, kailan ta niya? Basta partner, go-go ah.
0: Partner man kita sa Gugma Foundation kay San Ojan and Kristen Eric, no, sa street dance.
1: Ito nga wala pa nila ginanaw. Nga wala pa sing Gugma, gin-schedule lang yung mismas kara sa ato now.
0: Ano na kay San Ojan?
1: Bay, magigurugin pa schedule lang mismas kara. Kami interview, skip up, Jean Paul, sila mo.
2: Oo.
0: What may pa-schedule ka na yan kay San Ojan?
1: Dapat i-schedule mo para interview kay Kipem Jean Paul, ha? Okay.
0: But anyway, no, official...
1: Ang amo niya, wala ng amo niya. Ang i-schedule mo sa amo niya, mga choreographer, bila sa, ano, kaya mo na mo nang gusto interview? Ang mga guwapa, yung mga Miss Mascara, kay Sir JP. Abi, patag ni Diyo, ano mo tabo? Was, abi, go ahead.
2: Danahon ta, abi.
0: Ama kay San Ojan, sinay pa nino, mabalanta kung ano ang schedule sa opening tomorrow. Pero ang ato, yung initial talking with the Gugma Foundation, may ara lang sa mga preliminary activities kay San Ojan na magasugot was nga atlaw tugtog sa October 9. Mm. So mga matatko nga events kita kay San Ojan, like concerts, yung mga artisto nga nag-vocabula recently lang sa nga Gugma Foundation, matapuin niya siya ara sa October 9, tugtog sa October 18. So amo ni siya ang mga the big events niya sa highlights, no? Amo ni Kalawig ang highlights.
2: Ebe, ebe, ebe,
0: dyan,
2: okay.
0: 9 to 18. Mm. Preliminary events, so good din siya sa 1 tugtog sa October 9 kay San Ojan and kay San Eric.
2: Anong naglagko? Anong lagko?
0: Ano kay San Ojan?
2: Anong lagko nga event? Like the opening tomorrow, what will be, what
1: the
2: will
1: big
2: we
1: event
2: expect
1: on October 1?
2: Ano gid?
0: Think tomorrow, because of Ojan and Kevin Eric, kung ay mag-isang, pakigahulat pa kita, no, sa announcement subong sa Gugma, mapadulong pa kita to actually for the opening ceremony. Pero nakabutan din yung opening of Udios lang man, kag, ni Mascariten elimination ng activity tomorrow. Kita
2: oo. And, sa kadamo, sa unahon, Wilson, ang imo, giginunang pod, gidyan, no? Do may krusunada, kagidyan nga papanyapunan mo kami ni Kipe, gidyan buhas dito sa
1: buhas,
2: plaza.
1: Ano ning Mascariten now? Elimination. Ano niya? Oh?
0: Do na siya kita sa Aljan, do dance pack. Do pala ako nga, kwan nga, contest. Yun ay nangalang, kasi siyempre kinangla naman ni kwan, i-santo sa makara. So, dance pack. So, hindi siya. Mm-hmm. So, muli duwa ka activity tomorrow. Isa-isa hon ko na lang kita sa Aljan.
2: Okay, sige. Okay.
1: Higanta sila.
0: October 1, yara kita sa opening Diyos, alas 3, sa hapon,
2: okay,
0: sa plaza, GC. So, formal na kapusan. At yo sa Duwani Festival site.
2: Okay.
0: So may Mascariten Station 1 man kita sa isa ka mall sa siyudad sa Bacolod man alas 4 sa hapon.
2: Okay.
0: October 2 kita of Jan and Kevin Eric tag may lang activity mo.
2: Okay lang.
0: Mascaradya sa SM City Bacolod ini sa 10 AM to 5 PM. October 2 may aka man kita sa nga MBM press presentation Miss Bacolod Mascara paborito gini ni Kevin Eric ni
2: kasi
0: nami ano siya po kuya po question sa mga kandidata bala.
2: Mm-hmm.
0: So amo ni sa matabo alas 4 naman sa isa ka mall man kita sa Jan ni Kevin Eric.
2: Okay.
0: Press presentation and talent competition sa Bacolod Mascara.
2: Mm-hmm.
0: Sa October 3 naman may mask painting naman kita kita sa Jan ni Kevin Eric sa isa man mall sa may Barangay Mandalagan, kagami ara man sa mask and costume display competition ang school category. So amo ni susuko nila para sa ilang na arena dance and street dance competition ipakita nila din kay Ferral Jan kay Ferral Eric. October 4 naman may pre-legal clinic sa SM City Bacolod na 11 AM. May ara man sa mask and costume display competition sa batay kategory naman niya sa may mall man sa Quiapo sa Mandalagan kaga MBM Festival Costume Competition. So Miss Bacolod Mascara Festival Competition matabo ini October 4. Sa ato naman niya October 5 naman si Bayanihan Bacolod Medical Mission niya mula ni Loan Activity ini kita ko dyan and October 7 naman pwede G so
1: ara na pakita tanggi padala ko si Bo ng picture sa activity para at least blama idea
2: ma-alert ang tao kay may traffic rerouting takadaanin.
1: Pwede ara na arang rerouting, go ahead ang mascara schedule of activities kaya ginalawag ni Wilson.
0: Sectoral day, sectoral ni Kevin Aljan, pwede J, Potsilingon, PW day. So pakita na din mga talent sa mga PW day, Kevin Aljan, Kevin Eric sa Bacolod.
2: Okay.
0: October 8 naman, creative Bacolod launching naman ni Kevin Aljan. So do art ni siyang, art ni siyang.
1: Ano nang creative Bacolod launching sa ano na?
0: Trade fair sa mga arts mga kita.
1: Ah, okay. Sige, arts tanan-tananda ng mga arts painting etc. Huh? Pagka-9.
0: October 9 naman kita diyan, elimination ng sa Quiapo sa Mascariten, MBM Corporate Mascara MBM

0: ano, Misma Kulot Mascara Corporate Day, Mascara Battle. Sa October 9 man ini aril na palabanan ni Nokay Masugot.
1: Ano nang masarap battle?
0: Rap battle kita
1: ko. Rap guru ni sa Mascara Battle, do rap bla.
2: Ang kata. Hindi ako pagbihilaw ta.
1: Hindi na siya pros na sang ginatanaw ta nga ka inablang maga atubangay blas lamon eh.
0: Ay, de. Lain niya ka mga kanta ni siya.
1: Ah, okay. Tapos may ara daw choreographers showdown. Tanan niya choreographer may showdown.
2: Amo na ganing na sa son niya.
1: Awon tadi kun sino pinaka dami
2: mo sa out ya choreographer. Ano pitsa na?
1: Pitsa Jess.
0: Ano?
1: Ah, pitsa 9. Pues
0: pitsa 9 festival ni nga ano pro choreographer ni sa out.
1: Hindi ang mga tanan nga choreographers ma-present sila sa ilang mga dance steps to sa babaw.
0: Yes, so mga pasundayag
2: sila. Nami na sa dyan na.
1: Sa Dinay Watton, son?
0: Sa may Bacolod Public Plaza.
1: Sige, dali on ta, son. Kaya dali na lang ta mga uret. Labutabi sa October 11, son.
2: Nagagawa kami, son. Nagagawa kami.
0: Mauret na.
1: October 11, bison. Lumpati, bison.
0: Ano na?
1: October 11 na kami natawra, son.
2: Nagagawa, son. Nagagawa, son.
0: Ano na lang kita sa live 3 days kay Papa John, October 16, 17, 18.
1: Ang ilang puta, hindi mo lumabay October 11. Ang 11, anay? Ano ka man imo yung ala, hindi mo promote ang imo nga League of Champions.
2: Ang 11 kay 5 League of Champions, sinbutangin siyang kalendar o activities ang maskara ho?
1: Tapos igigisi mo
2: tumpat niya. Palumpat ka. Sige na niya
1: 11. Ano na sa 11, Gwad?
0: October 11, batayan kayo sa
2: tulog ah.
0: Dance battle, K-5 League of Champions.
1: Na mo.
2: Na-include siya official event.
1: Oo. Kaya mo na nga, grabe, ginambalik na sa Bacolod. Kung hindi nakilala ka, kundi balikan mo to do.
2: Sa Pizza on si Wilson, anong pinaka naming activity?
0: K-5 League of Champions.
1: Diin na!
0: Di mana niya katuloy, kita ka dyan.
1: Idiin ka
2: niya. Di butang, di butang.
0: Sa Bacolod City Government Center.
2: So, kita mo ginang. Ano oras, Wilson?
1: At least nabutang na gito yan sa ano, no? So, unang doon, hindi ito nakakita.
2: Kita mo, ara na nga lang. Ara, hindi yan. Pabayin ang ibang yung highlight. So, nag-highlight tayo siya October 11.
1: Duwa pa lang ta kami. Sa lima ka tuig ta, kaduwa lang ta nasunod.
2: Sa official.
1: Sa official. Subong na tuig, kagsang last term ni... ni Bigote pa, may harapin, you know?
2: Kabalo kasi si Lakyan, may harapin nabutang sa ulo sa Lakyan.
1: Ano na?
2: Pwede pa akong pick up. Nuts bar.
1: Salamat, Wilson. Salamat, Wilson. May nauras.
2: Kampiyon, Wilson. Pitsa 11. Okay, larga bola.
1: Salamat, Ginda. Wilson, salamat, son.
2: Okay na.
1: Salamat, okay, larga bola na ta.
2: Larga bola na ta.
1: October 11.
2: No.
1: Atoni.
2: Official Mascara Event.
1: Event.
2: Na.
1: K-5 League of Champions. Correct. Salamat, Mayor Greg.
2: Salamat,
1: Kip. Oo. Second time ta, five season na ni, nakasulod din man ta, no?
2: May nudge mo. May
1: salamat, Gid. Thank you, kay na kinalaan. Thank you for being with us today. Sa pangalan naman sa mga technical partners with our CEO and President Dr. Ramil Uy, upod man ang aton sa ninyo, ang mga station managers. Ako si K5, Elgin Castan.
2: Ako naman si K5, Eric Tinere.
1: Para sa kampiyon nga balita,
2: Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
3: 1.5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sang matasing kapagtimulat, kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: O galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero,

0: Isang pagtumar ko sang mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Babaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawa ng pagpangapi. Bangod apikado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: Halin sa pinakamataas nga bukid.
14: Nak! Kitkamas na nga ay?
13: O sa pinakamalayo man nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
15: Bisandiin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
16: O pauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
18: K5, League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
19: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Miyerkules nga edisyon sining atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Upon naton sa atong programa ang mga kwan, ang mga sikat, ang mga guwapo kag guwapito, ha? Sir Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga sa inyo mga partner.
2: Good morning sa imo engineer kag utro man nga gwapo. Mayong aga sa imo. And ikaw isa sa mga tinuga engineer nga nagamit mo gid imo kag gwapuhan na kwan gid na, na put into useful nga pamaagi.
1: Oo. Ha? Dapat lang
2: nag-arak na sa kamera subong ang kurman ka.
1: Ay di.
2: Oo.
1: Tiya, angayan mang guro, gwapo man.
2: Yes, bangot ina gaglow ang skin mo.
1: Oh, okay.
2: With DTX 500 nga adlaw-adlaw mo ginainom. Kapang habon ka babi DTX Beauty Soap.
1: Aba.
2: Plus Mighty C. So ginestoryahan na muna engineer ang pagpagwapo sa iya.
1: Aha.
2: Pero ina mga 30% lang.
1: 30%.
2: Ang paldo mo gidyang gapatahom gidya sa imo engineer. Gapaakit-akit sa imo ang
1: do ginapaysaan niya ko sa paldo nga
2: ginabato na ang imo pagkaalwan, no? Amo ginaiyang ga patambok gid aga patahom gid sa imo. But anyway, sa aton mga kauturan, sa aton mga suki nga tigpalamati, I hope na inom niyo na ang inyo daily supplementation sa mga produkto ni Doc Ramil. Ang nami gid, if you have the resources, lumay engineer tani, no?
1: Correct, no?
2: Tatlo gid dapat.
1: Importante da time, money, kag kon.
2: Hindi, kag ang kinamin kuya.
1: Oh,
2: dapat ga DTX ka, ga Mighty C ka, ang ga D3 Bio. DTX in the sense nga ti free radicals kontra mo na everyday.
1: Uh-huh.
2: Dako na mabulig. And D3 Bio in the sense nga ti kun mag guwa ka sa balay mo, expose ka sa mga free unseen radicals. Enemies.
1: Oo.
2: Oh, mo ni mga kagaw. Kag of course Mighty C para nga ang imo immune system ara sa kampiyon nga kondisyon nga makabato sa anuman nga problema magasulod sa lawas mo. So with this three nga tawag ta na Power Trio. I hope na inom niyo na, engineer.
1: Remind la pirmi naton sila.
2: Oh, story haon ta so natin gidugay ang bladder inflammation, ning paghubag sa imo nga pantog.
1: Ha?
2: Huh? Oh, urinary bladder.
1: Ah, oh, pantog ina, pantog ang bladder.
2: Oh, di bla boy. Karon ina ang mangin diskusyon naton kag upod ta si Sir Boy Zulweta man. And good morning, Papang. How are you?
3: Mga amo ng intern Sir JP, well prepared na siya. sa mga lawig mga intern. Well prepared na siya sa iya sa topic ko sa
1: mga tao. Eh, medyo expectar ta ang maasong karon ang
2: kwa. Subtil kag ibla mo.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul.
1: Ayan po, Simo. Ayan,
4: aga pa sa itong suki. Isil North, isil South, isil
1: UFW. Ikaw lupang ito pa sa source.
4: Mga pinanggat na da nga Slow Raps and KSS supporters, mayong aga sa inyo, te. Pati ano, Sir JP, kung naka-DTX 500 ka mo, putiktado ang cellula against oxidative stress that causes premature aging of your cells. Remember, your cells is the foundation of your health. Kung healthy ang cells, most likely, healthy man ang overall health. That's why, mag-antioxidant gid, magkaon prutas, magkaon sa ginatawag nga mga utan, kung hindi kasarang, kung kulang ang utan kag prutas,
1: suplemento eh.
4: Suplementohan sa ginatawag nga DTX 500, no? And of course, kung gusto i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Gaan tanig yung tayo nga time si Sir JP nga makaanon. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, amuniya ang ginatawag nga immune system protector, no? Sir JP, no? Amuniya nga pabaskog sa mga pulis, mga army kag tanod sang imulawas para hindi kadali pang masakiton.
1: Uh-huh.
4: Kung makasulod man ang mikrobyo, kung may mga anomalya man sulod sa lawas mo, ma-check dayon sang imong natawag niya immune system, no? Kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, ha? Hamis, ka? Ga-glow ka kay ga-saka ang glutathione level mo.
1: Nagagwapin ka?
4: Mm-hmm. Ang collagen level mo, ang collagen production mo ga-increase man.
1: Uh-huh.
4: Because it needs vitamin C. That's why layo ka sa wrinkles. Ang mga wrinkles mo maghagan-hagan panahon, no? And of course, when it comes to your eye health, wala nang iban kundi mag Eye Care Gold. Bukadamo, nagigabakal sa Eye Care Gold, no? Ang Eye Care Gold nga ini, epektibo gining sa kapanami sa imo eyesight. Cause may vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Di mo makita. Ever since nga nag-inom ko ni sang Eye Care Gold, nakita ko gitanan. Ha? Nakita ko tanan mga kamayuhan sa life, no? Okay? Ah, kay nami sana
1: pati bulsa na mayaman
4: mayo git mayo ang Eye Care Gold kay makapangita ka kwarta kay way ga sakit ang imo mata. Ganyo. And of course
2: pati sa san nagpapuluka na mo sa Eye Care Gold. Di ko lang may kasana gaw.
4: Kanami git sang Eye Care Gold. Dua pari san mo gyud sang ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Ah, galinaw.
2: Ato gina sa libin ni
4: PN. Ga relax ang ginatawag nga mata. Storyahan ta na Sir JP. And of course, ha? Kung gusto mo kontratang kaso o bosip on kagilana at kagdali ka mag-ayo, ay, ang bida sa tanan, mag D3 Bio.
1: Okay, okay.
4: Naman to siguro sa
2: GP. Sir,
1: Brad Paul, mas lawig ang introduction. Mas lawig ang introduction niya kaysa imo.
2: Saka preparado ko na. Gina-question ko na mga available ng information.
4: Mga 20 years lang mga kita na. Balo na ko niya.
2: Ano tawag nga compensating. Mm-hmm. Ah, compensating. Anyway,
4: stalling.
2: Kung sa basket pa killing the time.
4: Oh, killing the
2: time. Sige, bansin na mo. Anyway, psoriasis.
4: Mm-hmm.
2: Na-recall ko na.
1: Psoriasis ng mga ubag-ubag.
2: Cystitis.
1: Ah, bigla ni titis. Basta titis.
2: Hindi niya inflammation sa imo sista.
4: Hindi niya inflammation sang sister mo.
2: Cystitis ang pagubag sa imo bladder in general. Usually ang common gini nga sa nga causative factor is UTI.
1: Uh-huh.
2: Urinary tract infection. Damo kita mga kababaihan nga nagasakit ila puson.
1: Oo.
2: Usually ang sintomas da puson mo git engineer.
1: Dira kay star ang ihi ta no? Ihi ta.
2: Anong star man? Gatiyes.
1: Gatiyes.
2: Dragi na support.
4: Nagkaroon talaga. Ang naglasto yan yung Sir JP, UTI niya. Urinary tract infection. Hindi niya STD ha. So, karoon talaga. Usually, iban, abi nila kung may UTI ka, may STD ka. So, it could be, pwede, pero hindi pa pwede. Ano mo na bala?
2: So, most nga cause ng UTI engineer, ara sa kakulangan sa pag-inom sa tubig. Once kakulang ka sa hydration, you know what? Usually kesa ga pupo kabla.
1: Uh-huh.
2: Pero samon nga mga labs. Laba.
1: Labs ga.
2: Labs.
1: Ga ko na.
2: Ga tungtong ina kesa sa basin. Galambot bla.
1: Abi ko gani.
2: Okay, mga... Wala ka na hindi ka na niya mag-worry engineer kay clear da yang space. Kay like pro samon ya kesa
1: abi ko ga tungtong sa puga bla sa puga.
2: Diya matungtong na da. Ang opening isa na. Ang pinagika problematic ta ang mga babae because sa close proximity sini sang ilang urethra. So,
1: malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan.
2: Oh, like po sa ako niya may 7 inches pa siyang i-travel. Nga outside the body, sulod. may extension.
1: Galungo-lungo si
2: Sir Boy. May ikog ba yung engineer nga agyan niya?
4: Ang 20 anyos na naman. Promotion na mga.
2: Sagi ka mo balaya ka. Reklamo yan. Basta amo na naistoryahan.
4: Continue, Sir Deep.
2: Kundi ara na na. Kulang inom mo tubig. Kablo ka ang tubig, engineer. Once ka inom ka sinidamo, gina-flush out yang imo nga infection. Kasi siyempre, ang kagaw, yung hinanay man na iya magsaka mo. Why man agad niya, hindi man nakalabanan sila, manasiliated. Nga, gamat-amat siya sa kaula. So, ga-rely laman siya sa anong movement mo da.
1: Uh-huh.
2: So, in-engineer, kung hindi po siya ma-flush out, gadamo siya, gaga-form sa colony. Basta ka magdamo ka magdamo, pabayaan mo na masaka sa bladder mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa bladder. Sample, gahigda ka dabi. So, by gravity, masapos sa iya mag-ilig pababaw, saka. Mm-hmm. That's why kung gayo ti ay kang number one kaya nga basta doktor si mo inom ka gida mo tubig because kalabanan bla problema sa UTI engineer ang cystitis usually makwan lang man makuha lang by sa by itself mm-hmm. it will get better
1: talaga sa kalang kapatay mo lang na may
2: tubig lang kasi inom ka damo tubig so sa mga babae naton iugalian mag-inom ka tubig
3: no? Dami na pag inom mo tubig updan mo sa D3bio
2: kag o D3bio no? Number one mm-hmm. kiti again siling ko hindi niya kay kumo abi nyo ba si pag inom mo D3bio releases babaw all over your body mo na pati gani may psoriasis ka dala pa na mm-hmm. kay ang distribution ni sang D3bio is arap niyo sa mga blood. So whenever malabot sang blood na yan, labot yan sang D3bio, no? So may D3bio ka and then you have DTX 500 para sa inflammation, sir boy. Champion ba ang DTX sa inflammatory condition? And of course may TC ka. So more water. Ano ang mga sinyalis, no, nga may ara ka sang problema sa bladder or cystitis mm-hmm. inflammation of the bladder because of UTI? Burning feeling no sa imo nga pagpangihi. Mm. Pag-ihi mo medyo sakit. Mm. Kahit di ang flow sang water, ibalik ko lang to ginas pamangkot mo nga hindi niya ginastaran sang ihi. Ginastakan sang ihi.
1: Stakan sang ihi.
2: Oh. Siga... Imagine na yung blind engineer kung ano ka alam ang Ginoo.
3: Pre-departure area.
2: Kung wala ka abi bladder, ti paano na pa ang tubod ang salaan ta is kidney. Sige ni agwasa, sige ni agwasa. Kaya mo kanin sa lingon ka program ka daga tubod na lang yang imo ihi.
1: Ang iban blame may bug dio nga ginagwa.
2: Why na na ya? Usually prostate issues na ya.
1: No.
2: Oo, nga ang iya yang sphincter sang iya nga bladder, why na ya? So that's why free flowing ng ihi dito ga trickle na. So amo na ginagamit ta design sa Ginoo nga may suluptan ka sang ihi mo.
1: Correct.
2: Nga makontrol mo. Karon lang ko dugdegi gay mangiya. Nga kon ang imo urine ma-expand yan na it will touch the receptors that would trigger sensation nga
1: full ka na
2: manghihi ka na gid kisa ang grabbing urgency uh-huh. So grabbing urgency but sila kon nahitad mo na kayo to ang nerve endings mo to mga receptor nga it's time now to make bawas maihi ka na so burning sensation
3: make bawas
2: yeah. Oo. And then mayara man kis ang though inablando ginabusisaw ka.
1: Mm-hmm.
2: Grabing urgency nga manghihi ka do di o punggan. No? Kag gusto mo dasig manghihi. Ano pa? May discomfort ka or sakit gid sa imo nga lower abdomen. Din dapit sa puson mo na yung balta nga puson. Kag kis ang imo nga urine cloudy siya do ka hazy kag ka isog sang baho. Uh-huh. Lain niya ang fruity smell ha. Ti kwa na ya diabetes especially sa mga nawala na ginom DTX 500 tendency taas blood sugar mo do ka fruity na ya sang
1: do ka isog din no
2: oo sang
1: sang baho niya sang baho sang diabetic
2: grabe na ila do ka fruity ni do ka prutas ang baho sang ilang ihi now ini saya do ka isog bla isog now amo ni mga ginabatsyag mo dapat pa-check up ka na engineer kisa dalaan niya isang low-grade fever, do galangaan ka.
1: Uh-huh.
2: Ano pa, ang imo pag-itsini nga, probably may blood sa urine mo. Okay?
1: Bawati may kwa na gina, lala na ginaguro.
2: So, ang delikado sa cystitis or inflammation sa bladder, may infection probably, kung magsaka pag sa pababaw. No, usually infection na araw naman sa imo nga
1: urethra.
2: Sumaka sa bladder mo. Kipa na, sumaka pag sa imo nga ureters.
1: Oo, oh, ureter.
2: Amunin siya ang alin sa bladder. Ang gadiprin siya na ay malangtang kalabaon sang ano mo, urethra mo. From sang the bladder, kung lucky, again, dipindi sa kalabaon. Ti ako niya, plus 7 inches na nangadaan. Oo, laba. So ang sabay iya lipot na bladder na dayon.
1: No comment ko no si sir.
2: So kadasig niya magsaka sa ila UTI. Now ang alin naman niya sa bladder pagkato sa kidney ang ureters duwa ka bilog ti na iya equal footing tada. Kito plero lang iya ka ang structure ang anatomical kwanya na iya
1: structure
2: niya. Position niya do lapit lang. So masaka to sa ang lain kung sumaka engineer. Pag sumaka ang infection sa imo kidney kay kulang ka sa tubig.
1: Lain naman ang sakit.
2: At tawag siya na pa-yellow nephritis.
1: Uh-huh.
2: May nephritis ka na. Infection sa imong mga nephrioles. So, amuna ang ingli ko ba na ton. Pabalik-balik ng UTI, mag-D3bio, mag-DTX500, kag-MITC, inom damo tubig. Ang mamalang na solusyon sa public balik niyo ito ay engineer.
1: May nag-comment si Sir GP. Siling nila.
2: Hindi mo ka magbasa.
1: Hindi, yun
2: na nabasa. Okay, napakita.
1: Nag-ahambal niya, pag pangita ka balas yung butong, butong balay yung tubig
2: what,
1: sang
2: what's
1: butong.
2: What's with butong, boy? Kito na, hey, I think doon nakuan mo na.
1: Nag-ahambal na sa kuno niya, Sir, may UTI ka.
2: What's with butong, really? Na ang iyang sabaw. Is it true nga makuan ka? Is there a misconception?
3: It's a about diuretic.
2: Okay.
1: Diuretic.
2: Diuretic.
1: Doon na pahihiya ka.
2: Doon na pahihiya ka.
3: Of course, nakabulon naman tayo sa coconut niya. May mga, hindi mo na siya ma-form mo medium chain fatty acids kaya hindi mo na siya oil. Ang iya pa lang na iya, remember, ang tubig sa butong is one of the most alkaline source, natural alkaline source din sa kalibutan. Kag, it's a very good diuretic. So,
2: paiyon niya ka.
3: Paiyon niya ka. And of course, the thing that you're drinking is also good nga ma-flush out mo to. Hambal niya ni Sir JP. Ang imong niya tawag niya UTI. Pero, once may UTI kaya, ay kailan niya mapakonsulta ka gilid.
2: Oo. Hindi na magulat.
3: Hindi na magulat na. May feeling mo ka, lalo na sa mga kababayan, feeling mo melon na. Melon amoy. Kagbudlayan ka mangiti. May arat niya tawag niya may feeling nga medyo mo mainit-init kag medyo mahapdi na mag-ihi pag check up sa doktor hindi maguyuya
2: kanto sa clinic na mo na
3: hindi naman na okay ang bali Sir JP it could be dangerous once that kind of mapafungi man o bacteria which is usually sa fungi candida albicans ang kakosina magsaka sa imo kidney once mag-polyonephritis ka na that's a different thing mas magasto na kag uncomfortable ka na gina. So, hindi pagbaliwalaon ang ginatawag nga UTI. Mapacheck up na yun sa imo mga favorite doctors da.
1: Labi naging kung may mga sexual encounter ka. At yan mo na gani, mo sila ka, ay, lain na ni. Lain na ni. UTI
2: mo niya sa assumption nga ti nakuha mo lang niya sa kakulang sa tubig. Again, kulang sa tubig in general.
3: UTI usually yung cause na ito naon magid. Number one is poor hygiene. Lack of water. Wala kay ilis underwear.
1: Pala inom soft drinks
2: ko. Lensa mo niya abisan ako yung blanjin. Abisan di ko kailis siya. Di ba yung tag tatlo kadlaw. Hamot pa yung gapon.
3: Mayo, balaan ta. Tag tatlo ulit kadlaw.
2: Hindi wala eh. Siyempre wala iya eh.
1: Tag tatlo kadlaw hindi ah. Mga dua kadlaw kag gabang.
3: Na pagkutang mo sa laguan, gagawa na gagadto na sa washing machine, kibuhi na. Anyway, no? Thank you, Kiki Sir.
2: Kanami, isang iyang mga pa-delay, no? Delaying tactics.
3: Sa mga concise, wow. 15 minutes. 15 minutes. Kanami, sa concise. No? Again, ang role sa antioxidant during infection is really important. Okay? Hindi lang kailangan may antimicrobial properties. Ang antioxidant basically helps regulate the body functions to function normally. So, during that fight against that infection in a specific area of your body, may araki kailangan antioxidant support. Of course, mauna ang antimicrobial.
2: Uh-huh.
3: Pero after that, kailangan may antioxidant ka for repair. So, mapa-UTI man, mapa-anuman nga masakit, ha? You need antioxidant. Ha? You need to know how to use your antioxidant when you are sick, no?
1: Sige, Sir Boy. Diretso na kita. Hindi na kapapahuayon pa. Diretso na kita sa benefits ng D3 Bio sa atong health, Sir Boy.
3: Thank you, Engineer. Sa talk ni Dr. Yahanta, ang aton perennial problem sa Pilipinas nga masakit. Halin sang una, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kalibutan. Ano ba lang ini nga batinggilan klase nga masakit nga TB, tuberculosis.
2: Uh-huh.
3: What is tuberculosis and how does D3 Bio protects you from tuberculosis? A little trivia. Anong tawag nga tuberculosis? Dugay na bala ni? Oo, dugay-dugay na. Dugay-dugay na ginis.
2: Uh-huh.
3: In fact, no? In fact, ang Manila, it has estimated to have killed 1 billion people throughout history.
2: Grabe, gali,
3: throughout,
2: no?
3: Over 2 centuries lang.
1: Pero subong Sir Boy, kuno simple na lang na yung sakit?
3: Hindi man.
1: Hindi man.
3: Damang gapon TB cases.
1: Oh, gani po dali lang ayuhon. Not like sa una.
3: 6 months engineer? Hindi man dali.
1: Ah, hindi man?
3: 6 months, sabi mo, ilanat lang na yung pagtumal ka. Ayaw. You need 6 months. 6 months of 6 different kinds of drugs.
2: Mm-hmm.
3: Mga rifampicina and everything.
5: And kananan adlaw-adlaw mo tumaron. Kung hindi ka gid magpalpak, asta mo mapatay ini nga kay sa pagkabudlay-budlay patyon ni nga mikrobyo.
1: Okay.
5: It is really hard to kill kido ini siya do encapsulated ni siya I think no nga tapos may ani ni siya ginatawag nga may ani ni siya ginatawag do nga pinsa ginahimo may ani ni siya do ga-release ni siya sang substance nga hindi makapalapit dahil ng antibiotic mo. That's why it's really hard to kill. And even scientists, mga scientists nga gatuon sa TV, bigin putang nila sa pinaka-extreme nga kondisyon ini nga bakterya. Ha? Ang Mycobacterium tuberculae, waay gapon na patay. Almost wala na oxygen, almost wala na tanan air or water, buhi siya gapon.
1: May mga connotations, Sir Boy, nga man-made kuno ni imbutsing no. Ganun made ini siya sa kwan sa laboratory kagin palapta amo nang mga hambal nila
5: why paya ang uso yan tao sa science may alat niya TB so that is a misconception niya nga ginhimo ni ang TB ya dali mo niya makuha kaya din niya sa duta the more you touch the soil lalo na farmer ka may ilig kang magtanom ara na siya. That's why it's really important to wash your hands.
1: Okay, okay.
5: Kay damo na ni siya ngalan, no? Ginatawag ni siya the White Plague. So nasa 18th century kaya mga tao nga may TB, ha? Pale, halos puti-puti na.
1: Kag niwang-niwang, Sir Boy.
5: Of course niwang engineer, no? Kaya, ang ganiwang kaniking natakis ni mismo ang baga mo.
1: Mm-hmm.
5: Ha? Ang baga mo and this Mycobacterium tuberculae or that ang bacteria that causes TB is very intelligent. Gapakaon ni siya sa macrophages mo kan ako.
1: Uh-huh.
5: Ha? What is your macrophages? Your macrophages is one of the one of your immune system cells. Mo siya pinaiganti do ano ni siya do monster na siya do vacuum cleaner.
1: Uh-huh.
5: Di makakita ng TB, way ni palagi gapakita niya.
1: Uh-huh.
5: Aki mismo ang imo macrophages infect niya.
1: Okay, bugra at delikado no.
5: So amonia ang ginatawag nga vertigo ang ginatawag nga TB.
1: Anong simptoma Sir Boy kung may TB ka?
5: Well, ang TB kung aga okay ka.
1: Uh-huh.
5: Okay ka? Pagka ugto medyo
1: balason ka?
5: Gailanat
1: ka, balas ka na.
5: Ah, pagka hapon ubo-ubo na, usuka na dugo.
1: Uh-huh.
5: Kaya ang dugo mo ng asuka mo are those are lung tissues nga ginkaon sa TB sa imo baga.
1: Parts ang lungs mo na.
5: Imo na dugo na sing imo lungs.
1: Okay.
5: Ha? Kay gina-atake sa TB ang imo baga. So ang TB damo klase TB may TB sa bones. Ha? May TB sa may TB man in even animals no, so, lalo na sa mga ginatawag ng mga karabaw kag mga baka ginatawag na bovine tuberculosis no. So din balaga sulod ang D3 bio no. Research and study shows no that medium chain fatty acids of D3 bio no, especially ang ila monolaurin kag monocaprilin nga derivative nga halin sini sa medium chain fatty acids nga ara sa D3 bio is able to kill. Yan ambal nila no sa research, kita nila nga may intervention may ginatawag nga antimicrobial properties nga ginpakita ang monolaurin nga makuha mo sa D3 bio kontra sini nga Mycobacterium tuberculae or ang bacteria that causes TB. So inisa dugay na ni ginausang ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil as adjunct therapy. Anong engineer meaning ang adjunct therapy? Ginaupod ni sa mga regular drugs nga ginahatag. So kung may ginahatag nga 6 different kinds of drugs, usually gina-advisean nga uy nami bala mag VCO upod sina kay may at least may kabulig ang imo immune system sa pagkontra sini. Pero prevention is always better than cure. That's why ha biskan wala ka TB kala na naka D3 bio ka na. Kaya standby na ang depensa sa sud sa lawas mo. Okay, basi way nalipat ka mangugas ang kamot mo dahil mo kaon ha basi nagsulod na to ang TB bacteria sa imo ba or naubuhan ka ni Choi, ni Chai, na may TB. Bawki ini airborne, pwede man siya airborne, no?
1: So, saan, ano, sa mag-mature gid sa imulawas, kag mag-TB na gid sa abil, like sa ubo lang galing sa imutupad bala ito?
5: Again, it depends on your immune system.
1: Okay.
5: Kung ma-check ni sa dayon, ha? It depends nga ang immune system mo, may backup na ka D3 bio ka, then, di ka dali malatnan. kung nubo ang imo immune system, there's even a study during COVID, pigaw ang immune system sa tao.
1: Aha.
5: Why labot sa COVID, nagsaka ang TB.
1: Mm-hmm.
5: Then, ang balila ko, no, COVID-induced tuberculosis. No? Kay pigaw ang immune system sa tao, kinawiken na daan sa COVID.
1: Ha? Labi ng lungs mo.
5: Kag ang TB, usually kita ang Pilipino mayayari, giniyaga tawag nga gamay, das gini-inject pa ni gani sa aton para sa gamay ta, para makita din sa immune system ta. Pero kung magpigaw ang immune system, ang mga dormant ng mga TB bacteria
1: ma-activate,
5: ma-activate.
1: Uh-huh.
5: So that's why kaya naka D3 bio ka every day. So, kung may mga may pamilya ta nga may TB, hindi ta sila pag i-discriminate.
1: So dapat D3 bio gid adlaw-adlaw.
5: Hindi kan lang himo unta sa may mga TB sa pamilya ta, i-isolate nyo sila. Ha? Lainon ang ila kutsara tinidor, lainon ang ila pinggan, lainon ang ila baso, number one gina.
1: Okay.
5: No? O, number one gina. Kag kung magstorya sa ila, dapat nakamasgid. Pero hindi pagpabayan, ha? Alagaan gid, no? Dalon sa tawag ng mga barangay centers, sa TB.center, para ma-check sa aton mga doktor, mga spesyalista, ta? No? When it comes sa pag-treating TB, ha? Mga doctors, yeah, they are well aware and equipped to handle this kind of cases. And of course, kita yung mga pamilya will support our family members nga affected sa TB by giving D3 Bio. No? D3 Bio, it because it has a natural and superb antimicrobial properties including sa pagkontra sa ginatawag nga Mycobacterium tuberculae nga gakos ng TB. So this is really important sa aton Filipinos. Kaya damo kaya may TB subong sa Pilipinas, engineer. Natapna naman. Remember, kabalo ka na sa Quezon Institute, engineer, sa Manila. So, naging patindog na ni Manuel Quezon. Kay,
1: para sa TB, ganyan?
5: Para sa TB. No? Kay, during the early 1900s, prevalent kanyang TB. No? Damo kanyang kapatay sa TB.
1: Amo nang response ng government?
5: Amo ang response ng government kag that shows that during that time it was a problem gidya. It was a problem, no? Sobra pa gani sa COVID, inisiya it kills yearly. Sige ni siya. Ma-control, mapunggan, pero may ara gapon.
1: Do pare man sa malaria, no? Sa una do ka budlay gid, pero sige, about sa mga ginapatindog sa gobyerno, ti may ara man gani mga heart hospital.
5: Lain naman na sila. Pero tanan-tanan niya, those are specialized, correct engineers, specialized na sila mga hospital. May lung center, may heart center, no? Iniya kay Manuel Quezon, yung patindog, so na niya, during that time yan, para to sa mga TB, kay grabe ang TB. So, hindi na pagbaliwalaon ang TB, no? Kiwaita ka balo kung sinong yasuriya talawadlaw.
1: Okay.
5: Kiwaita ka balo kung sinong yinatubang ta, kung feeling mo may tubang ka gaubo, medyo ang chest area sunken muna, ang likod medyo kuko,
1: okay,
5: kag medyo may lanat kag ubo, ay basit lang may TB, suksok na yun mas para maprotektahan mo lawas kag mag-inom sang D3 Bio. So basta may problema ka sa mikrobyo, mapa-TB man kung ano, ha? Kung gusto mo pabakuron ang imo lawas kontra sini, pabakuron ang imo depensa, may dutay kang nga tawag naton nga extra immune system, mag D3 Bio, no?
1: Okay, no? So salamat Sir Boy, sinang mga informasyon, mostly sa mga Pinoy, damo nga dan bisyo ti arag panigarilyo, so naga-trigger pagina sang ilang problema, yes, sa lungs.
5: Yes. No? Tanan-tanan nga mga particles nga gasulod nga mga toxic particles imo lungs gahatag ni chance sa mga TB, pero ang number one cause gid sa TB mo, pigaw ang imo immune system. And of course, no, talking about our immune system and the defenses of our body, your skin is the primary defense of our body, no? Kontra sa ginatawag na pagsulod sa mga bacteria, mga virus sa imo lawas, maagi sa kundi sa magkaagi sa baba mo, sa imo ilong,
1: sa skin.
5: Maagi sa through your skin, but if your skin is healthy, wala sa mga pilas-pilas, wala sa mga infeksyon, layo ka, protektado, kasi dapat alagaan ang atong skin maligo adlaw-adlaw using DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag mga skin diseases, mga anbunis, psoriasis, and even their pimples are caused by bacteria and fungi. Kakasatanan sang VCO nga ra sa DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga body odor. That's why this soap makes you fresh, stay fresh longer. Kay mismo ang gakos ang pagbaho sang lawas mo, ginakwa sang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Sa beauty properties, hindi man matawaran, may pa-pain, nga gapaputi sa imo skin. Ginawa nga pag isang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX Beauty Soap. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Isa pa Sir Boy, kinanglantaman na speaking sa baho sang lawas, baho sang ilok, Sir Boy, may aratas na nga solusyon. Ini saya kuan lang Sir Boy, ginabagnos lang blag. May roll on kita sina nga para gid sa aton mga ilok, para nga patyo na mga bakterya nga naga tuga sing mabaho, Sir Boy. No? So 48 hours kung gusto mo maproteksyona ng imo ilok gikan sa mga mabaho, mag Clinica Diofresh, Sir Boy. No? Mm-hmm. Clinica Diofresh dapat mga amuning amigo kag amiga sang mga binata naton kag mga dalaga, Sir Boy. Para nga self-confidence, hindi magbaho ang ila ilok, ah, may ara sila nga presence permi nga maayo sa ila mga kilala, Sir Boy. So mag Clinica Diofresh adlaw-adlaw. Speaking naman si Sir Boy, kada aga ang ako niya nga kuan gidyang routine, aga pa yan nagapangapin ako, Sir Boy, sang DTX coffee mix. Kaya muna yung ginambal per me, kag isakto gini, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Ngatinluan mo ang imong sulok-sulok, Sir Boy, kag may ari ini siya nga chia seeds. Ang porma sini, amuning nagatinlo sang imo sulok-sulok. So magpangapi kita aga-aga sing DTX coffee mix. Isa pa Sir Boy, may isa pa gitang kape kung medyo bisyuhan ka. Double barrel ini, double impact sa aton nga sulok-sulok. Magpangapi kita adlaw-adlaw sang DTX premium coffee, Sir Boy. Kung mataas yung blood sugar, hindi ka mag-worry. Pwede ka kainom sini hasta sa anum ka bisis. Dua bisa aga, dua sa udto, dua sa hapon. Manami, Sir Boy, kayo hindi nagsaka ang imo blood sugar. Mag-DTX Premium Coffee.
5: Kay may ergo tayo din. Sa gano mushroom nga ginatawag nga herb of immortality ang DTX Premium Coffee. That's why super antioxidant ngini. Nga ginupdan pagin sa pinakabasko nga antioxidant. Ang DSE nga lang sa DTX 500 ginuupod sa ergo tayo din sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection from oxidative stress in a cup of coffee. And of course, no, kampiyon gini sa pangkontra sa mga manukapi nga pala, may bisyo, pala mga kapi nga manukapi nga pala pulaw nga stress per me. This is the best coffee for you. And don't you worry about your sugar, your blood sugar, kay Stevia, ambal ni engineer, ang sweetener sini. So pwede nyo niya mga kumbaga ma-anli-anli ang tawag nga tawag. So kung gusto mo maghagan-hagan ang epekto sang bisyo mo sa imo, ha, mag DTX Premium Coffee. Kung gusto mo lang gidya, if you really want to look young by drinking a cup of coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yun, aming mood mo kunaga, ha, mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, rich niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics. Meaning to say, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang chan mo sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee that lightens up your mood. Also mga ko ina panawagan tada mga buringot kun aga, medyo hindi ya morning person. This is the best coffee for you. Tanda na ngalan, Pre-Bio Coffee. Talking about probiotics, nagnubuot ba lang yung mo probiotics? Gigin antibiotic therapy ka? Nagmasakit ka bala? Ginausaran ka antibiotic? Ha? Initanan, gapanubo ni sa imo even good bacteria Palaignom ka pala, stress ka perme, iniman ka panubo sa imong tawag nga probiotics. Kung gusto mo mga bakabawi sa imo chan, sa imo gut, para magdamo liwat ang imo good bacteria, pa nami imo mood, nami ang imo metabolism, nami ang imo absorption of minerals and vitamins, and of course, kampiyon ang imo immune system, mag-Clinicas Probiotics ka. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that works together, no? Ini mga lactobacilli and of course mga bivito bacterium nga makita mo din sa Clinicas Probiotics nga buligay ni para magnami imo mood, nami production mo sa gut derived B vitamins, your the production of your hormones and your enzymes, and of course those happy hormones that are really important for cognitive and emotional health, mga serotonin, oxytocin, and dopamine. Mag-Clinicas Probiotics.
1: Isa pa, Sir Boy, ang gusto ko nga i-promote ya, ining aton Extend Food Supplement for Men. Ini natural yang aphrodisiac, Sir Boy, hindi ni siya chemically gin-create, kundi natural ini siya, kay may makakaglabuhas ka nga nag-panami sang imong sexual nga kwan ni Sir Boy, vitality, create ka energy, stamina, Sir Boy. Nagapanami man ini sang blood circulation, nag-stimulate sang blood flow, nga amuning kinanglan sang aton sexual performance, kag overall vitality. Nami, ang pinaka-importante, ang bottom line or denominator, Sir Boy, ini ang aton blood. Kung gusto mo maging happy si Manoy, kag happy man si Manay, Sir Boy, mag-extend food supplement for men para kuy tayo gidya permi. Kung isa wala na tulog-tulog, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ha? Kung may ara ka, extend food supplement for men. Speaking naman niya sa blood circulation, gapanami ini Sir Boy, kabalo ka, sa blood, ara dira ang gaupod ang aton nga vitamins kag minerals nga nagalibot, nagasustain, nagahatag kwan ng pabor sa aton nga mga cellular, Sir Boy, para gadala, mabuhi sila.
5: Ang gadala nutrients
1: oh, natu- cells. Oo, oh, oh. Amuna ang aton nga dugo. So dapat ang dugo ta, mayo ang blood flow. Speaking sa blood flow, Sir Boy, ano nga mga liniment ang manami para sa blood flow, Sir Boy?
5: Kung gusto mo magnami ang blood flow mo, magpamasayad lang adlaw kag usaran mo sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang init kag relaxation, kag hagod ang ginahatag sa imo mga tired muscles kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Nami man ang aromatherapy that relaxes your brain from a tiring day. Simutam na lang ni or kung gabiay hilo ka, kampiyon mani. Ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Yung amon products available tana sa amon mga clinics, no? Sa Clinica de Alternativo, pwede mo ni ma-order online sa Lazada and TikTok, no? So, hindi maglipat, mag-Mighty C, mag-DTX 500, mag-iCare Gold and iCare Eye Drops, and of course, para kung lalayo sa trangkaso, ubo si Poon Kagilanat, kagprotektado kontra mikrobyo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, dugang ko lang ang aton nga Clinicas Probiotics para maging healthy ang aton nga gut. No? Salamat sa aton nga pinalangga nga CEO, Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag Sir Rods Palma, ang aton SM Manager, Station Manager, aton mga upo diri sa studio, si Sir Riniel kag si Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, ako si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng isa

ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: O siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mong. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kay basi kung tabugon mo naman siya kung magadto siya di.
1: Ay aba, wala. Sadya-sadya, ino.

0: Ah, sa din kaling budad?
1: Sa piyag balay, kay nagkatukutok, kay ginpadalaan sa galawan, kay noli.
0: Ati ko na mo, paldo kagaling. Ani ka ba lang? Anong sudanong tagalisubong?
1: Ano pa kundi tahong?
0: Agoy!
1: Pwede mo man gani nga kilawon o kung talaon na lang ang tahong ko.
0: Aya! Baw sa kada buda mo sang baklo nga sudan, amo panayang nagustuhan mo ba?
1: Ay, hindi ka. Masami ka gidlang gakaon sang tahong ko, hindi ba lang?
0: Aya! Amo gani nga hindi na ko kikasumuda sang permi na lang at tahong at tahong.
1: Tiko ni hindi ka magkaon tahong pwede man. Magkaon ka lang anay talaba.
0: Aga, ay. Baw ka bala budat? Daw wala ka ganyan ka paminsar, no?
1: Ka paminsar man, Amo gani nga nakabakal ko tahong kaya mo na nga rin sa pinsar ko.
0: Ang mga wala ganyan bala klarong among imo mong.
1: Kuya, may klaro ba ko? Ang wala klaro, sinuli. Kung gusto mo tabugok, sundon ta sinuli, pwede man.
0: Ano? Anong sundon ko sa inyo?
1: Iaboy mo ang unod, tapos kaunan mo nga luka ba?
0: Ano?
1: Ipilak mo man ang unod sang taong kag shells kag kanon mo ang
0: ikaw na sunod kong mo. Mayo sa banta mo
1: Mayo guru kay ginayimo gani ni Nuli.
0: At ikay sa banta mo man na iya nami, ikaw lang imo ang. Ay ti.
1: Ano?
0: Abi mo bala budat? Samtang arita di sasagay. Doon naglain balang imo batasan.
1: Alo! Matyagan mo lang ay itabugok.
0: Matyagan nga. Amo ginang nabatyagan ko eh. Kagamuin ang kamotoran.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Si Bosman Rimulta.
1: Anuman spokesperson Castre.
0: Makomento balakos nagakatabo subo.
1: Hindi! Nugay pataka, hambal kay ginabas ka. Bo, ikaw mo yung mahilig kagi dyan magulo hambal kag magkomento. Tanawa na, pati sa mga maestra, ginbas ka na lang kay.
0: Natural. Mahambal gig ko, kaya muna yung akong na trabaho.
1: Pwes, hulat ka kung san o takahambalon nga maghambal ka. Amo paghambal mo.
0: Animal ka. Mag-amos na daw, ikaw pa yung galing boss ko.
1: Ah, wala ko naghambal nga ako. Pero amo ina ang mas maayo mo nga himuon.
0: Wow. Kung wala ka di gali, wala ton tapa ka kung magwa ko sa kag magpagwa ko sang statement gikan sa palasyo?
1: Oo eh.
0: Ay. Ba, mag-amusin na to ikaw pang hawod ina.
1: Ho. Dapat lang ako ang gaplano kung paano tiwasan ang oposisyon. Ila binagid si Inday Saray Lustay.
0: Hala,

0: Basibla hindi magsinanto ang ginahimo ta. Kagsa ihambal mo.
1: Hindi na lang ako magkomento, party dira. Sa mga project na lang ako ni Mr. President.
0: Hindi man pwede makapataka ka lang hambal. Mas maayo nga hindi ka na lang da maghambal pa.
1: Eh, ay nga aman.
0: Kay man damo hambal, damo sala. Kung hindi ka maghambal, kag maghipos ka lang, kag magpawala, wala ka pa sala.
1: Ala.
0: Pakuno-kuno ka lang daw lipong ka nga gusaw. Linong ka lang para wala sala. Wala pa may mabasa imo. Klaro, spokesperson Clara Castre.
1: Sadya-sadya, galing, no?

0: Kagwa ka na gali sa ospital, Tito Norbeng?
1: Ah, nakita mo naman siguro kung diin ako subong. Ari bala kita sa ospital, subong?
0: Tood, no? Saan ako lang nakagwa, Tito?
1: Nakagwa ko sa pagbalik na sang Bertod sa akon bulitas.
0: Saan o, Tito man?
1: The day before today and the day before tomorrow.
0: Buho ka gamuman ba?
1: Hindi na lang bala paghibala kung sang sano. Ang importante lang, sa karon, nga ari na ako dire sa imo atubang.
0: Ati sige Tito Norbeng ah.
1: Anay ka. Labay man lang ang ako na...
0: Sige Tito, labay lang ah. Siya hindi ka na maghambal. Siya hindi ka na maghambal ng excuse me. Okay lang ah.
1: Wah! Nakapuntos ka to.
0: Ano tani ang pamangkot mo sa akong Tito Norbeng ah?
1: Mamangkot ko kung tani kung kamusta na si Daddy mo Bantol. At ako amigong gwapo.
0: Si Daddy Bantol. Kwa na. Same yesterday and same today, but not same in the coming days.
1: Wahay, nagbalos kaliwat. Sadya-sadya ino. Wahay.

0: 3, Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa lisigit, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kung ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo bala ka pulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
7: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kitkamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Dahil gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: O pauli na ako ka.
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
0: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga, Rio Kaglikod.
27: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
28: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: Digoy, nakalagaw ka man.
1: Nangita siyang kinawala, Maritesa.
0: Anong kinawala mo, haw?
1: Asawa!
0: Ay, abay. Kasarang ka pa mga asawa, haw?
1: Wala na sa ikasarang sakwan niya. Kundi nga mas mayo, nga kung nagaisanan ka, may kaupod ka.
0: Ate, kwa kimbang eh. Agod may suguon ka.
1: Ang buot ko silingon hindi timbang nga sulugoon ang gusto ko.
0: Ano manggaling gusto mo nga klase timbang?
1: Timbang sa pangabuhi.
0: Talagsalan taga kit anay, pero kung makahugot ka daw, hugot-hugot gid no? Tumayong tirada mo subong ah.
1: Hindi na yung tirada, Manites. Kundi matod na nga nabatsagan ko kag amoy na ang ginakahidlawan ko kag ginakauhawan ko.
0: Ay, matsagan mo gali sa babae daw tubig, ino?
1: Sobra pa sa tubig?
0: Ay, hala. Sadya-sadya, ino!
1: Ay, yeah.

0: Babay, eh, da siya Venus, ah. Kung diin siya yung malipayon, ihatag sa iya, ah.
1: Mami, wala ka nagapangimon?
0: Ay, wala, ah. Ila lang na si Norbeng, total. Tok-tok ko naman ang iya bulitas. Wala naman na ang Berto dia. Ano pa ang pulos niya? Kay man, maliit na.
1: Ikaw bala, mami, kung makahambal ka nga malam na si Norbeng, daw ikaw bala, mami, daw kadalaga pag i-di sa imo.
0: At least, hindi pa yung masalaan nga malam. Kay ti, naga-DTX Beauty Soap ako ya. Hamis ang kutis, artistahin pa. Amo na kung lang tawon mo, kuya. Ang edad ko na iya, do, ara lang Japon sa 30 taon.
1: Grabe ba?
0: Dasig lang ko biya magtigulang tungod sa stress eh. Pero, Venus, wala.
1: Ano, mami?
0: Mabato pa niya kung ura-ura dahon mo.
1: Mami?
0: Amugid na iya. Gin-stress lang igunusang suktanay sa mga utang sang taga-kalising ko eh. Plus pagid ng dugang ugtas ko sa inyo. Kay man, otro man ka mukha mga ulugtasan.
1: Ay, sadya-sadya ino.

0: Joy, nakita mo na din siya, how? Kung wala mo pa siya nakita, tipo at silingon, wala pa siya eh. Pao, pala siya po na sapat pa.
1: Nga, mamangkot ka sa yaw. Daw kadali kagid ang chilinaw.
0: Oh, eh, parang katilaw naman ito sa pagkaon.
1: Rakay.
0: Nakamit nga ta, anang kinaserve ni ma'am nga pumahaw eh. Hamo na di ang lagas ko yaw.
1: Grabe, kagit siya, Angelina, no?
0: Oh, eh. Hindi ko yung gusto yung mag-alam niya. Gusto ko lang yung mabusog.
1: Hala.
0: Bahala na tayo nga nabugrado ko. Basta, importante sa kanya. Mabusog lang, kuya.
1: Hala. Bad na bala, Angelina.
0: Mas bad kung gutom ka, eh.
1: Hala.
0: Ikaw, be, okay lang si mo mag-squila kung nga gutom ka?
1: Hindi, eh.
0: Nan, amo mo na sakon. Gusto ko niya mag-squila, kaya nga busog, kuya.
1: Pero mas nami nga alam ka saan sa busog, kaya eh.
0: Ako, bahala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
1: Hala.
0: Anan mong alam, ah? Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka? Pigaw na yung atsurya.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang itsura. At ang itsura, DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule,
6: masaligas sadto pa.

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: 101.5 K5 News.
0: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta ngay?
14: O sa pinakamalayo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
1: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
16: Papauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade permit number FTB260214, series of 2026.
18: Number 1.5 K5 News.
19: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
20: Yeah, yeah.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. So,

0: News. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides, nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus

0: nga dengue.
1: T3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw.
2: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka. That's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo one load law kag inom D3 Bio, sir boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin. Which is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom sa Manila?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: niya sir man.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
0: monolaurin ka.
2: Oh,
0: di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Naog lang. Oh.
0: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat-soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: Mga ka-K5, 86 días na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga mga sukinaton, itig pala mati, welcome na sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 30 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan, siling tuig 2026. And it is also the last day. It's also the last day siling bulan, October na buwas, Maskara Celebration na. Oh, diri sa siyudad sang Bacolod. Well, kada sigla sa panahon, no? Ikapila na ning maskara akon. Kag tomorrow will be my 9th year sa K5. Ikasyam ko na nga tuig officially sa kumpanya ni Dr. Ramil Uy. I transferred here 2017. 2017 ako nagsailo halin sa RMNDYHB Bacolod. Nagsailo ko sa K5 sang 2017 Radyo Bandera that time as the station manager sang Radyo Bandera Kabangkalan. I served there for 5 years. At the same time I'm the network program director. Oh, 9 years na kubwas sa RYU Group of Companies. Grabe no, siya nakatuwid kada asig lang. Anniversary ko ulit, boss man, no kuman. Anong yan, da kuman? Mapatinlo ko gurog saran ko boss ay. Ipahagbas ko to mga hilamon.
1: Grabe boy.
0: Pwede na, mapahagbas guro ko hilamon boss ay.
1: Grabe boy.
0: Makita ko blamo no gagbas. Basta may recommend ka da, nanilin.
1: Grabe boy.
0: Nanilin. Basi may recommend ka na managagbas.
1: Grabe boy.
0: Labat na tong kugon.
1: Oh, ah, grabe boy.
0: Kaloyan ah.
1: Grabe boy.
0: Ahay. Juna Duga-Duga, Gina Purano, Johnny Ohano, Alma Imbang, Merlita Malbas. Okay. Biggs Delfin, Jonalyn Rondes Galila, Ray Sendico, Boss Jo. Ay, birthday gali ni Tito Edmond Javier Subungo. Kadasig yun ang nilimiyara ko to. Paplitihan talang ganito di. Paplitihan talaga kang ilubong na lang di sa dayon.
1: Grabe po.
0: Kanilin, paplitihan ta sa, and then pag hagbas yan ha, ilubong ta na lang sa dayon. Tuto Alarcon Araneta, Alma Imbang sa mga taga Sears Bacolod sa may San Sebastian, no? Sears San Sebastian may yung ugto sa inyo na. Boss Jo, Jolly Hinobia Lumugdang, Johnny Ohano, congratulations. Ay, okay. In relation ko rin na sa ako, ika-asyam na nga tuig buwas sa RYU Group of Companies. Jean Montesino Arroyo. Proper, guro ko na. Ika-asyam ko na nga tuig sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Ang kaya mo ginaiya ang Amon Mother Company. We carry the brand Radyo Bandera before and right now K5 News FM. Pero ang Amon Gidya Kumpanya is 5K Broadcasting Network Incorporated. Dragali ko yan ng 9 years. Alright! Dumalipat pa kuya nga akong admin.
1: Grabe po.
0: Mami Lili Inting Balinas, Ray Sendico, Vince Delfin, si Rudang Liz, nagigapakita-kita, no? Lain naman ito, gurong radyo, pinamatiyaan niya ay. Roda! Mga balita nga itong pag-istoryahan sa ningaga, may video kami na niita, no? About ini sa isa kalalaki nga nakuhaan armas sulod sa basketbulan. Mayo kay gin parikisaya man self niya. Parikisaya man self niya. Pero nakuha gidyang armas ni sulod basketbulan. Tay dumayin sita sa kuno nga player abi mo. Dumayin sita sa nga player ti karo kin sugid sa kiging kabutan ni armas. Oh, tiara ay.
2: Tatay ninyo sinusiter. Mga hunghang kayo.
0: Yari ang mga balita lokal nga tubag istoryahan sining aga. Kansilado karon ang klase sa Malasibog Integrated School sa barangay Malasibog, siyudad sang Escalante. Bangod ini sang nagluntad nga engkwentruhan ay sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag ginapatihan nga remnant sang Communist Terrorist Group New People's Army. God bless sa aton nga mga members sang trupa sang Philippine Army. Halong permi sa duty ha. God will protect you. Babayi sa Bago City, ginareklamo sang masubra 20 ka mga tawo nga iya ginutangan sa masubra tunga sa milyon. Ang babayi nagpa-Saudi. Pagpatay sa tricycle driver sa Banwa sang Murcia, may person of interest na ang kapulisan. Samtang Ernie Tuason kagapon ng adlaw September 29 sa Purok Senyura, Barangay Salvacion, Murcia. Oh, siya ni gapon ang ginlutang, no? Dugang pa nga mga balita. Suspek sa paglutang sa Kalatrava nagpayag nga wala ini na ginulsol siya ginhimo. Suno sa suspek na iritar siya bangod sa nagagpanggarit-garit ang iya bayaw. Amo na nga tiruho niyo to tani, galing kay ang ilaya dosi anyos nginablos among naigo. Ahay. Dosali, bugito ko nung naigo, lapus gidambal ni Jong mo. Duga problema pa sa kung paano yung balang libuga po. Suspek sa pagpatay sa senior citizen sa Basangay Handumanan. Kinatudlo man suspitsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Murcia. Kapitigayon makunokaroon sang hot pursuit operation ang kapulisan batok sa person of interest na nagpatay man kay alias Ernie. San Enrique Kagsilay, ginpanginwala ang ASFK sa ilang mga lugar.
1: Grabe po to, ito.
0: Dalanon nga madugay na nga ginareklamo sang pumuluyo sa barangay Salong, ginpatampukan sang balas. Agod maagyan sang maayo. Nami, no? Kay may solusyon, balas. Gidyaya.
1: Grabe po ito.
0: Lalaki sa siyudad sang Bago, dakop sa drug buy-bust operation. Inikaiban pa nga mga balita at mag-istoryahan sa padayon tang pagparagad sa inyo si Ringaga sang Miyerkules, 30, 2026.

0: Grabe, may bago lang nag-abot nga balita sa amon sa news center. Oh. Ay, abot na lang. Oh. Isa na naman ka-shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Coronadal. Ay, ambot na lang. Why pa kita mapatod? Why pa natin mapatod kung may nagkalasamaran? Pero doon may video kita ipakita nga nagkakinarankaran ang mga estudyante. Shooting incident sa sulod na naman sang eskwelahan. Ay, nano na lang ni. Pero kung na kuya no, hindi ko ni pag-ibalita mo.
1: Grabe
0: po. Do mo ni gurong pinaka kwangid, iban sa social media, iban tanan mga amuni. Kay nagaka-encourage pagit sila yang magimo karakasan. Nami tanimi mga news blackout no, mambal ang gobyerno abi. Kung ako lang pasugtan ha, kung ako pasugtan, hindi niya dapat pag-iblita. Hindi niya dapat pag-i-post sa Facebook. Hindi niya dapat pag-i-post sa YouTube. Hindi dapat ni paghimuan reels sa social media. Kay mas nagindi nga nagka-encourage sila. Kay tiko nang imuhan do magsikat ka, mangpatay ka to para magsikat ka. Te amuna ma-achieve mo ni bangod sang mga ay social media. Pero te galing subong wala pa man ang order ng gobyerno ta. Hindi kung ikaw yung news outlet, hindi kaya magbalita sini, bilin ka. Kay iban, tanan man ka binalita. Pero ito yung pinakanami, gino? Ang pinakanami, gino dapat. Man-news blackout kung tani. Ganagiti, huwag mo tamahimo. Hindi tayo kung magbalita. Iban yung news outlet, may ara, kita wala. So, may ara matasang obligasyon sa ton ng mga listeners nga magpabalo. Oh, sini. Kaya na si Ma'am Shine Lacson. Naka-standby na sa linya si News Center personnel na mon, the most senior news writer, Ma'am Shine Lacson. K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Shine?
3: Sir JB, good morning.
0: Good morning.
3: Nakuan kami, nag-monitor kami right now, kay mm-hmm. wala pa man sang report na nasamaran o kung nabawian sang kabuhi, no? Sa Isulan National High School. Mm-hmm.
0: Ma'am Shine,
3: go, Sir JP,
0: Ma'am yes. Shine, excuse me, ipabalo ko lang sa aton ng mga gapamati sa radyo nga right now, we are playing sang video nga ginpadala ninyo halin sa News Center. Sa aton nga mga supporters gapamati sa radyo, if you could switch sa Facebook para makita niyo ang live ang kwan niyo ang recorded video na gina-play subong in relation sa report ni Ma'am Shine. Go ahead, Ma'am Shine.
3: Yes, sir. Kwan ni sir, subong ang oras is 11:18. Mhm. Ay napag-umpisa mo gini Sir JP, amo ni ang pagsulod sang information gin.
0: Oy.
3: So it's about 18 minutes ago natabo ni insidente dito sa Coronadal City sa probinsya sang Sultan Kudarat sa Mindanao ni sir. Nga lugar no. Wala pagid sa said no, wala pagid sang report na masamaran o kunabawian sang kabuhi sa insidente. Pero base sa pag-describe diri sang mga official man sang Sultan Kudarat na ining natabo sa ang shooting incident sa Isula National High School sa Coronadal City daw nag-umpisa sa kinagamo. Kaya kung makita na ito dira Sir JP sa video, daw puro lang na dira siniyagit kapag pililipon sa mga kumuluyo. Pero wala man kita sa makita na may ginhakwat being a wanted.
0: Uh-huh.
3: Kag wala man kita pa sa information or confirmation na may nabawian sang kabuhi.
0: Okay lang siya, in ikuan tabi, ipamatian ta ang video with its audio, no? Para mabatian sa aton ng mga listeners, kasi subukin na silent ta because we are talking. Hold on siya, matian ta na ang ginasilay mo nga sinagit, kasi may batian ta lang lupok. Tan, ibalik tan sa sugod ang video with audio, please. Ang mga estudyante ko pinanago, oh. Oh, sige, go tan. Mm-hmm. Ang another video tan. Gakinagual sa guwa sa eskwelahan. May pulis patrol car nga nag-abot, nagsulod. Definitely may aragid insidente, no? Hindi man ni pwede nga. Oh. Oh, padayon tayo tan ang audio tan. Ilunggo sila? May mga Ilunggo, liyo?
1: Wala din may mukha mo kung di sila pas di sila magpasulod.
4: Eh mas pag mamula mo pag
1: mamula. May na on stage daw mo.
5: May ako on stage.
1: Naka-off guard ba, ginhold niya. Ako si sir nga nagawas na sugata niya, ginlock niya ang gate. Hmm. Kalag dalagan din yung pagawas.
0: Ma'am Shine,
3: yes,
0: Ilunggo ang ila ko, no? Yung ila dialect, no?
3: Yes, oo. Oh. May part sa Mindanao, sir, na Ilunggo.
0: Agali ka?
3: Cotabato.
0: Oho, oho.
3: Cotabato, Ilunggo man, Hilgay noon man ang ilang dialect.
0: Kag ining eskwilahan...
3: Information.
0: Oo, ining eskwilahan, siya, kadako gali. Dako niyo. Isa government yes. School, pero dako. Dako siya.
3: Isulan National High School, Sir JD.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Aha. We have this information, no, 7 minutes ago, na ang siling ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato, wala sang estudyante or manunudlo na nasamaran, wala sang casualties. So nag-aayo si Governor Manguda Dato nga kung mahimo hindi na mag palakta sang mga unverified information sa JP. So, pasalamat kita, no?
0: Mm-hmm. Praise God.
3: Estudyante, safe ang mga manunudlo. Amo nang pinaka-latest na nakuha natin na information 8 minutes ago, Sir JD.
0: What or about siya ang kwan? What about siya ang person of interest or suspect?
3: Not yet, no?
0: Wala pa.
3: Na-establish ang mga very relevant and important information na hanungod sa sininga incident, Sir JD.
0: Sige.
3: Report, Bicol Sanung Center, ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hi! Grabe, kita nyo tong video. Damo mga tao sa guwa, no? Isulan National High School, Sultan Kudarat, Mindanao. Ang mga nagahinambal to sa video, mga Ilunggo speaking pa, oh. Hiligay not. Pero suno sa governor, wala sang any student nga nasamaran. Wala man sang any school teacher or staff sang eskwelahan nga nagkalasamaran. Ang pamangkot, may linok, may naglupok gid man bala. Nakapalupok gid man bala ang suspect. Sino ang suspect? Ano ang armas niya? Pila ang edad sini? Is it a student? Is it a case of an outsider na nagsulod? May kontra siya? Unano? Ining outsider nga magsulod kay may kontra sa eskwelahan, tiniro yung sa sulod, that's alarming. Pero ang pinakakululbaan, kaya kung estudyante mismo nga nagsulod, kagparakan niya tanan nga bisan sino makita, ayan mo ng kululbaan, gid. Amo niyang pinaka-worrisome. Pero inang may kontra ka lang, nga pangitaon mo tong kontra mo yati. But silingon, kung hindi mo saya kontra, safe kaya. Ang imula man dahil, hindi kaya mangita kontra eh. Ang pinaka-alarming, gadyain yung mga active shooter, nga wala siya pakialam, bisan sinol niya, paniruhon niya. Inaya, act of terrorism, bla. Nablang pag-abot ito, ang iyaya goal niya, he could shoot as many as he can. He could fire as many bullet nga dala niya. Oh, tiyan mo nang budlay kay bisan way kada iya sala, kita iya kaya. Tiruhon niya ka. What if makasulod sa isa ka classroom kag matrap tong estudyante, tanan nga ra dias classroom paniruhon niya ya. Di massive casualty na. Muna siling ko ang makasulod nga suspect kung ang insidente it involves a suspect nga may grads saya sa isa ka estudyante da nga sinulod yung kag tiniro kay nag-away sila. Eh, but silingon kung why kaya sala, hindi yaman kaya na ipagtiruhon. Usually ang matiruhan niya na isak bilog lang, duwak bilog lang, kung grupo ang kontra niya, limak bilog eh, kung pilada na kontra niya. Pero at least ang hindi niya kontra, safe. Ang lain niya, kung wala man siya kontra, ang gusto niya lang niya, maniro ang maniro. Tiyan mo na, kay bisan sinulan ay ambot nga gaam muna ni ang kabataan. So nasa Amerika ko lang niya mabalaan. Sa news ko lang niya sa Amerika, ito na mo niya mabalaan na may muamon eh. Subunga rin niya sa Pilipinas, so. Di isa guros ang pinakanami ngayon mo, hindi mga news blackout, ano? Oh, ma-order ang gobyerno nga niya, basta may amon eh, news blackout. Wala sa may mabalita. Oo, oh, muna tani, no? Parang kiman kalabanan ni mga attention seeker. Iban gani gina live pa nila sa vid sa YouTube. Gina live pa sa Facebook. Ang ilang pagpaniro para magsilikat sila. Tita ni mga amuni ipang bawal ni sa mga online platforms. Ay. God bless our children. God bless our children. Rikta kita sa kwano ah, sa balita ni Ariel kay kansilado man subong ang klase sa Malasibog Integrated School sa Barangay Malasibog. Escalante City bangod sa ning encounter sa tunga sang 79 Infantry Battalion kag ginapatihan na remnant sang Communist Terrorist Group nga NPA. Ara sa linya si Ariel. Ariel, IK5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
5: Yes, Sir Paul, mayong hulto, Sir Paul. Nagdesisyon ang mga evacuate ang nga 36 household o company Malay sa Sitio Bautista, Barangay Malasibo, Ciudad Escalante. Subugin lamang nga aga siya, Sir Paul. Bangod sa nagluntat nga inkwitrohan ay sa tunga sa 79 Infantry Battalion kag ginapatihan ng mga nahibilin ng mga membro sa Communist Terrorist Group o kung CTG, Sir Paul. Sunod sa informasyon na naabot itong kagina, ang mga residente sa Malasibog Integrated School nga ang dinimo ng Education Center agad masiguro ang ilang seguridad kag malikawan man ang posible nga peligro bangod sa naglungtad nga inkwentruhan ay kag sa karon na Sir Paul nagapabilin ang 30 ka household sa Education Center samtang na ginahatagan prioridad ang ilang kaluwasan na Sir Paul. Kaga sa piyak nga bahin, Sir Paul, may ara kita dugang update kalabot sining nga naglungtad kagahapon nga inkwentruhan ay isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit o CONCAPGO, Sir Paul, ang napatay samtang duha ka personahe sang Philippine Army ang nasamaran sa nagluntad nga inkwentruhan ay sa tunga sang mga personahe sang 79 Infantry Battalion kag ginapatihan nga mga membro sang Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Bautista, Sir Paul. Ang napatay kinkilala nga si Ka Christian Pahayahay, 21 anyos, residente sa Barangay Bonifacio, Ciudad sang Sagay Negros Occidental, Sir Paul, samtang anduha ka na sumaran amo si Sanday Sergeant Emmanuel Jungko, 40 anyos, residente sa Himamaylan City, kag si Private First Class Benjamuel Agustino, 30 anyos, residente sa Lambunaw, Iloilo, Sir Paul. Base sa inisyal nga investigasyon sa Escalante City Police Station, nagapatrolya sang seguridad sa among lugar ang mga personahe sang Mobile Community Support and Sustainment Program sang 79 Infantry Battalion sa Philippine Army nga ginapangunahan ni Second Lieutenant Arvin Arconcela, Sir Paul, sang ila na sugata ang wala pa makilala nga mga membro sang ginapatihan nga CTG, Sir Paul. Kag naresulta ini sa pagbailuhan na isang lupok kung sa diin nakaangkon sa igo sang pala si Kaapahayahay samtang pila sa buli ang naangkon ni Nanday Sergeant Chungko kag ni Private First Class Agustino, Sir Paul. Sila yun naman nga gidala sa tatlo sa Vicente Gustilo District Hospital sa Escalante City para sa medikal nga pagbulong apan Sir Paul masalubon gindeklarar nga death on arrival si Payahay sang atin din physician nga si Dr. Jamal Angelo, Sir Paul.
0: Sige, Ariel, ano naman, ambush o encounter?
5: Nagsugat ay langit, Sir
0: Paul. Chance encounter, nagsugat anay. Oo. So, anong may ginambal ka to, ginangaka?
5: Yes, Sir Paul.
0: Ka? Ka, ano itong ngalan? Ka, ano? Ha?
5: Ka, Sir Paul.
0: Ka, nating ala, kumanambal ka, ka. Abi ko karun, in PE. C-A, ka, a.
5: Ka, a. Sir Paul.
0: Oh. Kafgo active auxiliary. Amo nang ka, a. Hindi kay ka. Hindi kay ka, ha? Kibaga ba ka, ka, karun, ka. Ka-Itan, ka-Joseph, ka-Ariel. Oh, mga NPA ka mo karon. So, tingala mo kuna naman, minapilasa man nga NPA, nga ka. Oo, ka-aya, ka-a. Kay magbasta kafgo ka, B, basta kafgo ka, Ariel. Okay, basta kafgo ka gani, ang imo na blang, wala kaya birank. Unlike the regular army nga mga non-commissioned officer, NCOs, may mga ranggo na iya. Pagsugod mo private, after 3 years private first class, and then ma corporal, and then ma sergeant, ma staff sergeant, ma master sergeant. Oh, pero kon kafgo kaya, ka-a, ka-a Ariel, ka-a Itan, ka-a Joseph. O anong po silon sang ka-a? Charlie Alpha Alpha, C-A-A, K-A, meaning civil, CAFGO Active Auxiliary. Okay na? Naan. Okay. Sige, so puro katapo sang 79th IB ang mga nagkalasamaran, kagnapatyan. Pila tanan ang wounded?
5: Duha kabilog ang wounded niya, Philippine Army. Sir,
0: kamusta subong ang mga wounded? Kuna, luwas na sa katalagman?
5: Waterfall.
0: Ang patay, isa kabilog?
5: Oo. Ang waterfall, gidala karon sa in-refer naman si Sanday Jungko kag Agustino sa isa ka ospital sa Bacolod City para sa dugang medical na patulong, Sir Paul.
0: Okay. May nakita ko di bintana nga may igo sang bala. No? Probably M16 ni kagamay sang balines. Ano na da ang naigo? Mm-hmm. Sa picture
5: ang new people's hall, ang pagpunit sa barangay hall.
0: Sus, lapit lang gali niya sa kwan? Lapit lang gali niya sa proper sa barangay? Kiti igo ang barangay hall, oh?
5: Oo. Ibulupanta mo, Sir Paul, ang dirang aplastada sa proper Marasibo going to Sitio Bautista, mga 500 metros ang gilayon, Sir Paul, sa naglumutan niya.
0: Ati, igo pa na iya. Igo pa na iya sa M16. Dala pa na siya ang maximum effective range ang 500. Patay ka pa niya kung may igo ka. Tungas kilometro. Patay ka pa da iya. Sus, grabe. Isa naman ka bala itong tupa sa barangay hall?
5: Isa lang yung kabala.
0: Isa lang. Why sa may... ang kwan, ang mga NPA, may mga samaron?
5: Amo na, ang aton nga ginahulat ka ron, Sir Paul, itong may ara ba?
0: Anong oras ang ilang nagsugod ng encounter?
5: Sir Paul,
0: ano oras nagsugod ang encounter?
5: Nagkasugod ang encounter, Sir Paul, alas 3:37 sang hapon, Sir Paul.
0: Okay, alas 3:37 ba? Inugpangati sang iban ba? And then, ano oras tapos? Pila ka minutos ang bakbakanay nila?
5: Basobra, punukpan ni punong barangay kagawad, Armado Arigudos, nga... masobra 20 minutos ang beluhanay sang buto-buto sang tunga sang
0: sibitinan ay beluhanay sang buto-buto, wala piti-piti. Wala piti-piti. Buto-buto lang.
5: Wala piti-piti. Lupok-lupok.
0: Oh, buto-buto. Grabe. Ti sige. Karon, kamusta, may kwan? May padayon ang hot pursuit sang mga army? Ginalagas nila?
5: Yes, Sir Paul, sunok sa report, nag-atras pagkato sa kabukirang bahay sa barangay Malasibog ang armado ng grupo matapos ang ipintruhanay. Sa karayon pa rayon ang operasyon kagapag pangitas ng militar sa lugar.
0: Hindi ka to anay magkato pang? Hindi ka to magkato? Ibig sa masalahan ka NPA? Oh.
5: Nagatos lang man ni Sir John, Sir Paul, kaya kasamtangan Sir Paul, ari ka ni karon sa FDN, kung sariin, gindala ang patay lawas ni Kaapahayahay, Sir Paul.
0: Ah, oh. Kamu ni Jong Upod?
5: Ni Kakipad, Jumari Sunido.
0: Ah, Jumari Sunido. Sige, halong ka muna, halong ha?
5: Yes, oh. Sir Paul. So, pero, Sir Paul, amo ni subong ang update sa kalabot ining naglungtad nga ikutro na niya sa may syudad sa Escalante, Sir Paul. Kag ini nga update, kinadulungtad dito, Expermanent Extend Food, Supplement Full, men, dito Expermanent sa pagkinan na ka, dito sa pa. Para sa 11 Mbps, Elite K5, RGL Up, at para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko. Kasi nga, once and ordered, Negros, K5, News at Time.
0: Salamat, Ariel. Balita from Northern Negros. Escalante encounter. Ay. May napatay nga members ang 79th Infantry Battalion. May duwa man ka mga soldado nagkalapilasan. Ambot sa bahin sang NPA, may mga pilason manayhan. Pero kasi sige ka po ng operation sang army, kay doon nag-withdraw sa nabukid ka bahin tong mga na-encounter nila, no? Ay. Halong pirmi ha, sa mga trupa. Halong gid, halong. Ang balita ni Ariel Gindulong sang manami nga kape inumon. Especially subong ugto, gapatuyo ka. I-try bala ang klinika DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga nagakape ka na. Gan-detox ka pa. Gan-detox sa sining imong lawas. Nagira pang kaon-kaon nyo da nga mga bawal. Nagira pang inom nyo da nga whiskey kag beer. Ang mga irib kag mga kiwis gin pang tughong nyo. Gin pang tuma nyo. Ang mga gin pang tuma nyo nga irib kag kiwis. Mag DTX 500. Kag DTX Coffee Mix. May babayi sa Bago City ginareklamo subong sa masobra 20 ka mga ginpang hulaman niya, ginpang utangan, kwarta. Bawa sobra to nga as milyon ng nakabi, oh. Waya pinang bayran. Kay nga, ato siya nagpa-Saudi. I-check ko ning balita with Berto. Ay, niyaway niya kapangutang. Berto, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Berg?
6: K5 din, Paul?
0: Oo?
6: Oo, mayong utok. Sa aton sini nga mga kaki-five kinatuan tigid ni sa Bago ang ining reklamo sang hindi lang isa, hindi lang duha kundi marapit 20 ka mga persona, lain-lain ni sila nga mga tao matapos nga ginareklamo nilang isa ka babae nga ginkilala nga si Alias Tintin taga Bago City man. Actually lapit man sa ila, dira sa ila lugar, no, nagulam ini siya kag gibagin ko sang sumahon ta siguro makapin ako na sobra tunga sa milyon eh, no, pag suma sa area kang gabi yara sa 571,000 wala pa na dalabot kag G5 din Paul. Ang pila pagit ka mga nagreklamo sa iya nga wala man na palabot diri sa aton. Natabo ini sang nagligad ng mga binulan sang nagulam ini siya ang iya sini nga hulag abi nga mahulam ini siya 5,000 bayran niya na yun. No? Sa
0: isla. Do may kilala mo ko na lang nga muna pang
6: Ano?
0: Do may kilala ko nga muna.
6: Do may kilala man ko ani. Tapos, simple magkwao niya na ang salig sa tao, bala?
0: Okay, no? Okay.
6: Kwao niya salig sa tao, di maulam naman siya pagkabwas. Di kayo intilisan niya naman ko, no, 3 mil. Di simple kung may kwarta ka, di pa, no, mo kayo tinagsalig ka mong. Hasta nga nag-try tamil, hasta nga, ang ginay mo, iya nga may interesan siya ko no to, itungo niya pagigyan ng interes. Kag amuto naglabot na sa 200 mil. Kag i-vibin Paul ang utang sa isa-isa lang kalalaki. Ginprinta na to ang motor para lang gid nga matagaan siya bala kwarta para mabalik ang tanan kay ginpangakuan niya gid. Magluwas kay Toy-Toy ang reklamo kay Toy-Toy, may ara pag ito yang mga isa pag gid nga taga dito man sa Bago ang bugas niya, balikwaon niyang bugas, utangon niyang bugas, pulo ka bilog, pulo ka sako. Kag ibaligya niya yung kagibab din, Paul. Huwag gili ka balot yung mga tao yung ibaligya niya yung i-convert niya sa cash, no? May mga arap pa sa mall pa yun, yung mga kwarta man, yung mga cheque, bala nga pwede utangon, hasta nga naglabot na inis sa tunga sa milyar. Yari pala papatid na kagibab din, Paul, ang pila ka mga kabahin lang, halipot lang ni, ginedita lang ni, ang pila ka mga reklamo sa ang pila ka mga tao nga nakatuan na to, niya rin pamatian na
7: to. Gulat ko, ginsindan niya ko, nanukot na ko, ginsindan niya ko, pictures ng nanay ang ano, hospital, na-admit. Nakita naman ko, kay para ko nung itap, may renewance ako nung itap, itapal ako nung makarenews ako nung 60K. May renewance, bagay sa ko nung sa piyakto, basta damo ko nung renewance, damo nga tao, itong nanay sa ako. Basta naglabot, basta naglabot sa 207.
8: Yung istorya, halang na danay mo, ginhulaman, ngay balik ko lang pagkabwas. Basta pagkabwas, wala naman Japon.
9: Mga bata, yung makilala ko, mga nang ihado ko man bala. Di, amo na ang bako, diba si galit ang niya sweldo. Wala ko yung galit ka baluya, sir. Nga, ang sa Daria galit, puno na sa yauta.
10: 14,000. Baliga pa utang kami, sir.
11: Bugas.
10: Ang kapamati ka man subong, liog na lang ko balik sang ano, gid. Ang bayad kay gina ruling man na man ang kwarta.
0: Grabe
6: no. Ang problema subong kay Pep Jean Paul kay ginpang block yan ni sa Messenger kag nag-deactivate sang iya sining account sa Facebook no. Ang ining babae kag naibaluan nila kay Pep Jean Paul nga nagpa-Saudi na nagili. Nga no? Nagkubra sa Saudi.
0: So, okay.
6: Gintinguan taman nga malabot ang yasin nga pamilya with a complainant pan ang ara sa bago galing ti ambas ang pamilya way makamidaya labot iya man kay utang no amo ni ang ginhambal diri sa aton so palabot diri nila sa NBI kag sa nagano man ano ginaulat-ulat na lang ang demand letter from barangay nga ipatawag ini siya kay ti ara man sa Saudi ina-check nilang uwa kung basi ko lang pwede.
0: Tay, patawag pa po Leon, disalin Saudi, para pa tinon sa barangay. Ano Bert, ato sa Saudi, ma-isomon sa sang, isamon sa sang barangay, pa po Leon, disato attend hearing?
6: Ang demand nga letter.
0: Ah, demand letter, alin sa barangay, eh, ay padala to sa iya.
6: Padala sa iya, guro to, promote lang.
0: Ah, gano to sa Saudi, nang ulaman to sa mga Arabo?
6: Ang sa Saudi, gobra sa eh. Nag-gobra to sa Saudi. Gobra to sa may Saudi, kagi Virgin Paul.
0: Bert,
6: so,
0: wala kaya kagi pang utang?
6: Ito pang utang man eh.
0: So, ay, buta, di ka bayad ya?
6: Ako mo lang, di ka bayad ya.
0: Hindi
6: ko mangula, malangkot yung di ko maglabot sa 2 million kagi Virgin Paul.
0: Huwag ba? 5 mil, 10 mil lang man ah, 15 mil.
6: Wala kuya kalabot ya ulam 15 mil ya. Pila kag imagine Paul?
0: Ha? Ah?
6: Pila mga naglabot si Monica mo daw?
0: Kag ina reklamo ka? Oo.
6: Oh, di ba lang mga 1,000 lang niya. Bisinto. Amo tay kuya kabalo ya kay tikaw yung HR manager ya.
0: Dula gibot ko si imo ko nga baka reklamo. Uy, ka man reklamo ah.
6: Dani.
0: Why gid? Do guilty do ba jaga ko plasimo Berto do ka feeling guilty ka.
6: Wala.
0: Bert, amo ni klaron ko Berto ha. Amo ning ay pabati ha. Wala ka pa ginreklamo. Wala pa ah. Ano gina panic mo man? Wala pa.
6: Wala gina po muna anda ka gani ka ba sino
0: nga do may feeling ka?
6: Kung may feeling ko talaga ba si doktor ko naman sa minis. Hindi ba din Paul?
0: Ah. Importante Berto mo niwa. Importante mo niwa. Why ka man niya group plano pa Saudi ah? Why man niya?
6: Hindi ba din Paul? Matibla nga din Paul?
0: Oh, oh.
6: Nga kulbukol ba ang ko ba si doktor ko to sang 250 ba to nga utang ko gabi.
0: 2,150. Sa di nga naman ang 2,1, di naman ang 2,150 na.
6: 1,50 lang. Wala ko na nga ba? 2,1 yan.
0: Ah, 1,50. Ah. Pang isa ka, paps.
6: Simbata.
12: Tinunto ito.
0: Ikaw, Labirto. Ikaw, gitang makigan. Gani ko ni Pastor si Imo, Bert. Sige ah. Ang anong leksyon makuha ta, Bert?
6: Ang imo utang...
0: Bukonomi kaya si Imo yung pang maglaygay, no? Dumapati. Ano to? Sige, laygay, be?
6: Utang mo, pwede matilay, pero mahirap.
12: grabe po.
0: Ang mga kwata di ko ng eleksyon, namo niyo, ah. Kung utangan ka, Imo na sala, kinagpautang ka. Dibla?
6: Oo.
0: Ang may sala ding nagpautang ah. Kaya nga nagpautang sa. Oh, dapat hindi mapautang. Oh, okay na? So, oh. Bitchling, ano wala kaya sala, Bert? Ila to yung sala, aging pautang kaya? Tsakto man?
6: Ito, kung yung ididiin
0: na. Hindi. Example na yabal na. Example ba? Hindi mo na leksyon ginakwa tadi? Anong leksyon? Diba mo na?
6: Abay, ato na lang kakaroon sa kalibo mo,
0: ha? Ari pa niya, two years ago na to. Ikaw pa lang ako makagilty kagidya. Why mo kong blaga panukot?
6: Hindi, madaka man niya. Isa lang man ka tao, ginulaman ko na mong sa K-5. Igin, poli ni Rucho.
0: Hoy, hatag to sa nagambal si mga ulam to.
6: Ay, hatag ko galing?
0: Hatag ko na lang.
6: Ah, okay. Ay, hindi kayo ko katakita. Ay, tado magdalaing buot.
0: Why man pala? Why gid man ah? Why gid man ah? Oh,
6: ay. Nga lang, kung ka, kakibigin po, nga lang, kung kadamo sang memo ko bala. Oo.
0: Importante, hindi about sa utang. About niya sa cellphone. Bert? Okay na na ba? Hindi na na sa gigisa ang kauglingon mo, Bert ah. Tsakto na na ah. Ikaw lagi nagisa mong kauglingon mo. Okay na na ah. Bert?
6: Actually, tani nga mo, ni kay investigador ko rin tani i-report.
0: Ang hindi natin nga, ko gani sa kadamo ang i-report mo, ang utang pang i-report mo, Gid.
6: Oo, gani. Kaya tinagreklamo, di ba tanan na nga reklamo, ginakiter yas ang K-5?
0: Okay, sige ha. Imo nang bala, makiter ko reklamo ha, daman mo ha.
6: Ang dami. Ganyan, ano ka may mga pagkano to ha?
0: Wala, gani ah, wala ah. Kani bang yabalaya mo? Again, wag mo kang guilty. Wala ah. Ilan nga sala na pautang sila ah.
6: Kaya mo na lang ni Kagibigin Polo ang tanan nga may mga utang.
0: Ay, dali lang gino. Si James Bornales oh. Ya Birto. Baidin ako sang utang mo ay kiswildo mo man karon. Hala. Si James Bornales. Si James, ginasukot siya ka oh.
6: Uy, wala ko yung utang kay James Bornales ya.
0: Tiyo, nga tagay ko sang utang mo kiswildo mo karon.
6: Tama na si Jinpol kay bati karon magiginagwa ni ko.
0: Amo ni kani Bert oh, sa Dason hindi ka mag-report about cellphone, about pag-ibig nga wala pa nakwa, kag about utang. Kag about hindi ka man mag-report about mga cellphone nga may nalipatan ka i-erase. Kag nalipatan mag-clear sa ano na trash bin.
6: Okay na to.
0: Oh, sige. All right. All's well that ends well.
6: Okay. Yes.
0: Sige.
6: Napalamalas mo kung mag-report ba? Sige. Nakatatulong sa Kalwan sa nga TX500. Sa mga nag-tuyo, ito ba lang mag-ano?
0: Magpautang sa imo? Hindi na nai.
6: Hindi. Sa tuyo, ito ba lang magpa-report sa akin nga nadula ang na-snatch cellphone nyo? Hindi ka mo lang. Balita, tatulong sa kalan sa TX500, D3 Bio, MyPC, kag DTX, Coffee Mix. Ako si K5, Berto Gakit, K5 News FM.

0: campeón na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo
3: sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
2: Historiahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty sure pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
2: Tabaw?
4: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
4: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao may ara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
0: TTX 500.
1: Katalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
0: TTX 500.
2: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
4: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidant. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
0: DTX 500!
1: Diyan na mag-asok.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
1: Magduha pa kasi man na.
2: Yun sa amin yung pag-inom?
1: Muntag o happy eh.
2: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
1: 126 na lang.
0: DTX 500. DTX 500.

0: K500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
1: Lodin ako, tapos pag inom ko ng eye care doon, gumaan yung pakiramdam ko, and then lumino yung mata. Sabi sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ito muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
2: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500.
4: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking deliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mitic. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mitic 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mitic.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakilis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Tagtag ng pimples?
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang na balat?
6: DTX Beauty Soap.
5: Gustong humuti?
6: DTX Beauty Soap.
5: Maraming katikati?
6: DTX Beauty Soap.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium, at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
5: Si Anya, Kawayan City po.
6: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
5: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
6: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before.
5: Yes po.
6: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo.
5: Yes po.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: ITC. Ang alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawan. At mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. ITC na, araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
8: Apo, syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
9: Hi, ako si Melly, isang housewife. Pagulang pass, when I graduate from talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasay niyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. A standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
11: YTC Network News.
3: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News ZFM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Aso ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNPCIDG, arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kabo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Carol Medino.
12: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias Boss Fad, dating PNP CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abukay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Thad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan, patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni Ka-K5, Grace Belostrino.
13: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agriculture's Office at Municipal Agriculture ang tatlong araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial teams sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa PROVET, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belo Strino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Guidance Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuuin sa Nueva Vizcaya. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Dan Chavez.
14: Babalang kasi ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga autoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
10: Gayun din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtika, ninakawa suspect ang 22-anyos na notorious. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tivas.
16: Nahaharap sa kasong robbery ang 22-anyos na notorious at suspect sa pagnanakaw ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtika Campus noong Setyembre 23, 2026. Sa panayam ng K5 News FM sa Hamtika MPS, sirabi nitong tinangay ng suspect ang isang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang limang layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninangkaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4-stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng paralan. Nabatid na batay sa record ng Hamtikan PS, 2 hanggang 3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitang katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtikan PS. Para sa MyTC Network News, K5 Journal ng Antives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente. Mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang tumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Samantala, 2026 Regional Science and Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklan. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
18: Sisimulan bukas Oktubre 1 sa Aklan ang tatlong araw na 2026 Regional Science Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampok ang mga makabagong teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklano na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
10: Gain din 100 million peso sa hemodialysis center sa NOPH. Bukas na, libre para sa mga pasyente. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
19: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Silveria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng ribbon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasilidad ng mga unang pasyente nito. Iprihayag ni Silveria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyektong matagal na hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan habang may mga plano rin maglagay na karagdagan 25 machine sa ikalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Tuloy-tuloy Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes at nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte Police Provincial Office sa Barangay Banzarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, pariyong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro, umano'y para maghatid ng pasyente. Ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Yan, mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
10: At balita mula Kapi sa mga baril at droga na recover sa operasyon ng pulisya. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
22: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Kapi ang dalawang sospek matapos magkuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29 ang sospek na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar Capiz. Na-recover sa loob ng bahay ng sospek ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation itong umaga ng September 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa loob ng tahanan nito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapit na mga sospek at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
21: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
23: ITC Network News.
24: ITC Network News.
10: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UN Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
23: ITC Network News.
24: ITC Network News.
10: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Jean Paul Generoso at kay K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clare Risa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
23: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 90 minutos makaligat sa tatang alas 12 sa Udo. Balik na ta sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Mag-inomgid sang Klinika D3 Bio. Amo ni aton giniinom, aninom naman sa balay. Kung nagami na sakit mga kabataan. Abi mong mga bata ko, kabalo na lamang ayo. Ang akon nga 6 years old. Akon nga 7 years old. Ang 11 years old nga bata. Ya daddy, ya cough ko, madrink ko, D3 Bio. Ano na mami? Buti sige ah. Hindi ko na puson sa lingagag. Ang ginahulat yung manak, ito makapuno, abi. Kanami, ganyan ka puson mo kabutang sa baba mo. Ang kakas, ang sakit, sang tunlan mo. Nagabanog ang imo tonsils. Sakit o tunlan mo. Apos, abla kang ipatulo. Klinika D3 Bio. Parisagi sa may tising alkaline, nga vitamin C. Kampiyon sa ilan at ubo kataro trangkaso. Leonardo Sevilla Juna Duga-Duga Juni Mai Ritita Merlita Malvas James Bornales Bings Delphine Oy! Si Jay Lolo Ara Gina Purano Mami Esperanza Hinsoli Ni ako gani Sarad na wadlaw kaya gadi tribayo yan Bings Delphine La la la. Merlita Malvas, shout out sa amiga ko nga si Betty Fidila Barrios. Sally Torren, Marvi Estrella, Pamati Subong. Sige, salamat gid. Dumay gid pa tamyaw di si Boom Granada mo dali gid nga. Alam mo 1 second kay si Boom Granada. May Grab driver kuno gidagin sakyan niya. Si Dione Yode. Dione Yode. Maxim driver sakyan kina ni Boom Granada adlaw-adlaw sa kung pamati 11 Mbps. Salamat gid Sir Dione Yode, isa ka Maxim driver. Salamat gid sa tanan ng mga nagapamati ah. Subong man si Wilfred Chilina niya tsakto gina bro nami patulog mo sa gabi kung naga D3 Bio tiniya perfect gini. Si Miko Fred ya, ti maka-testify ko. Galan lang gini D3 Bio, lawadlaw. Kita mo ay kagilan nat si Fred, no? Kay Linanat, sila ikaw ya wala. Sige, mayo man pagbiyahe, Papa Fred. Mamating! Mamating! Mamati ka na dal? Aki gisi siya, Ron. Aki gisi siya. Na, no man nga, ginapabudlayan nyo si Mamating, subungaw. Ma-realize naman niya karon nga kaluoy pa kagagamay pa si Sharon kuno gamay pa si Bunjan gamay pa si Sharon gamay pa si Bunjan gamay pa si Bunny gamay pa si Joy kaluoy may kan mama Sharon tatapa ang Sharon nga gamay tatapa gid Sharon ha ikaw bala ka magulangan tatapa ang gamay mo nga mga Sharon nga version kag si Joy. Pabudlayan nyo gitsi mamating. Istoryahan taning pagpatay sa tricycle driver sa Banmasang Murcia. Ay may personal of interest na ako ng mga kapulisan. Red Salgado, IK5 News mo. K5 News FM Police Report. Red?
1: Yes, KT5JP, may ginatanaw na karoon nga person of interest sa kapulisan na nakaabot rin sa pagpatay sa isa ka-tricycle driver sa Gapon Gadlao nga si Ernie Tuason. Di kumpirma sa gasin ng pamilya dira sa may Purok Senyora Barangay Salvacion, Banwa, Samburi sa Kagapon Gadlao, Setyembre 29. Dragit kita yung JP, mga pasado lang sa isang aga. Isinig sa ato ni Police Captain Hadi Labaro ang Chief of Police sa Murcia PNP na darigat kita yung JP ha, hindi pa nila masa publiko inig pangalan pero ini ang dako ang posibilidad nga ini siya ang naglutang patay siguro kay kita yung JP may ara ini siya sa communication kaga possibility masibay ara ini siya sa ginatawag naton balanga pagpamahog gikan siya sa biktima antes siya nagluntad inig pagpanglutang dira sa may barangay Salvacion na K5 JP. Katie, kung balikan natin, ining biktima during that time sa natapos paglutang si iya, nag-istoryan siya si iya nga abyan, dira sa atubangan sa putador, kamatik ang iya sining amigo, plano nga pandaro na putador si ila, sining tubig, dira sa gua. Mm-hmm. Ang transaksyon ng istoryahan nila, kay ang abyan niya may ara sa baboy, kag ang paiyawon niya sa baboy, ang muning biktima nga si Ernest Waso na kay 5JP. O galing kami din sabta nag-istoryana, hindi sila good pinalaman na may nagpalapit nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo ang diri kay 5JP ay ginpalupokan niya siyang armas lutang. Wala kuno din kalamanan nga igo si isang biktima eh.
0: Oh, shooting left siya.
1: Kon, yes, elephanted hearing suspitsado kay 5JP. Gikumpirmar sa aton dira sa mga pamulo sa lugar nga wala nagpanaog ginang suspect nagsakay sa motorsiklo dito gipaulanan ni Sambala pag naglapos pagkita ng JP dito ganay sa paalikod sina sa biktima sa isang nila kapulayan. Nagkalabuslot ang ilaw sininga ato plus nabuka ang jealousy sa ilaw sininga bintana naglapos ang during the time kita ng JP may ara pa sa nga katulad nga mga himata may langgid kaya wala inis nila na masalabat or may guan dira sa nagpalupok sa karamas kotaan inig suspitsado. So, diri kita JP ang kaso sinikaroon padayon ang backpacking sa aton sinigakapulisaan kag para matubod ining suspitsado sa pagpatay. So, yan ang may sipayang din police captain Hanila Baro ang sipon police ng Borussia PNP. Yari.
2: May nakita persons of interest but for now, hindi pa kami kapagwa sa ngalan din but may ara kami isa pa lang ang amon na identify but kinakuha ni namon na ginatutukan ni namon subo. And later on pag ma-elevate na namon as suspects, that's the time na lang siguro nga mag-update kami sa inyo.
3: Okay, pero anyway sir, bali paano na to natumbo din sa nga person of interest last contact ni nag-communicate or nagtawag, nagkitaay sila?
2: For now sir, hindi lang ko na ikatag sang exact gid nga detalye. Okay, for the sake ang ma-compromise lang ang investigation now.
3: Okay, pero anyway sir, mga pilato kapilas na ito ni Kwan? Ni,
2: same with the sa ego niya, no? Wala pa kami kabaton sa SOCO report. Okay, para makakuan mo kami tani, makahimo mo kami isang final naman.
3: Okay, pero ang pamilya ko rin sir, hindi sinido, ganun pa sa kaso kung may baluan ang sinong suspects ni eh?
2: Yes, mag-cooperar mo sa
0: kasama. Okay.
1: Morning, pamilya. Ang pasaka sa kaso, magpatagan ustisya ni kamatayo ni Ernie Tuason, kita JP, kan iya sinigit confirmar nga...
0: Ernie kon Ernie?
1: Ernie.
0: Oh, Ernie na ambal mo. Oh. So, it's Ernie. Letter E.
1: Yes, correct. Yeah, kita JP, kagati sa ipronosyo ka na po, natula mo ni sa kaso sa barangay eh. Wala man ni sige nagtamo, wala man ni sa kontra, kag wala man sa pagpamahog, suno sa iya, kining asawa, sa ang ma-interview, kagapon nga, atlaw kita JP, sa K5G's FM team. Assalamualaikum JP, ito sinagabot nilang kabalita sa programa ng 11PPS. Kinadulong sa atin sa Power Trio, nga itong sinaga DTX 500, Mike C, kay Klinika D3 by UDCO. Kaya nga itong magsinaga DTX Beauty Soap sa may kutara na panit ni Anas ng Alapap, muli pong tibakti, magamit lang DTX Beauty Soap. Das, parisulta, maging kutis, artist na kapa. Ang DTX Clopinix, nakakapika na, nakadito. Kapag si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kanilang balita, serbisyo publiko kay Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred. Namigo ba si Wilson, anay unahon, tay? Kidawangot ni Blita nila mo. E-check ko abis si Wilson, anay. Alma Imbang from Sears Military Supply. Vivian Katuburan. Nga shout out ko lang kay Kuni nga gahimo Haloblox adlaw-adlaw gi ka pamati. Meg ang Haloblox mo Meg basi hindi mo matutukan ka magpigaw may magalakrak na miga. Focus gid focus sa Haloblox kun mabuka ilang pus apati ka na.
4: Grabe po.
0: E check ko man si Wilson. Sining suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Handumanan. Ginatudlo man suspitsado sa pagpatay sa kalalakis Murcia. Wilson, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Son!
5: K5JP confirms sa ato no ni Assistant Director Police Colonel Eugene Padomia sa press conference kanina na isa sa mga ginatanaw na suspektado sa pagpatay dito sa isa ka tricycle driver sa Panwa sa Musa, Amo Manilo.
0: Ang in-report ni Red?
5: Yes, ang suspektado K5JP sa bahay ano sa ato dito sa may barangay Hantumanan. Karon ongoing paman K5JP no ang hot pursuit operation sa isa ka alias Jake o kasi sa September 22 K5JP after ni nga matakpan ni siya ginbuyan ni sa September 22 bangod kulang ebidensya sa tatok sa iya. Although may mga CCTV footage na nga kung sabi na capture ni K5JP no ang iya sa nga itsura kulang ini sa loob sa korte at suway nga ginbuyan ni sa K5JP kasi hindi man makatindog ang mga witness batong sa iya kasi nakulbaan man K5JP. So, sa September 22, nakagawa ini siya, kag-isa ini siya sa karon sa person of interest kay do nagbuya ini siya sa storya sa police station 10 sa kay Ma'am Lagutay nga nagalamot silang buot niya sa kay Ernie nga amo naman yung napatay dito sa Panwa sa Bursa kay si Shaya Kuno ang namungan sa ila di mo brad dito sa may barangay Haldumana ng Kinto City. So, sa subong, nagpapatigayo.
0: Titibla yung tiyo yan na? Inablos yun na ang ano?
5: Yes, yun na yung GP.
0: Dibla to tiyo to?
5: Yes, sa GP nga ablos yun si Diego at ang napatay sa Tisya. So, ini si Diego, ako ni ginapangita ang ginablos ni sa GP, ako ni ginapangita sa ato siya kapulisan, kasi buhay naman sa iban pang posible na kita GP nga rason sa pagkatay mo si Diego, kung di ako lang yun, hindi nila ang may ano ganun, may kinagamo nga diwa antes nga napatay ni si Ernie.
0: Grabe, no?
5: Bulton na lang ato sinya kapulisan kay sa GP kung may development na sa tumahapon kay ti ama patayon ang ilang hot pursuit operation batok kay Diego kay sa GP.
0: Sige. Anong yung complete name niya? Diego lang?
5: Ang Diego Lumpo kay sa GP.
0: Okay, sige.
5: So kay sa GP naman na gani ato sila sa Britannica sa patrol ng Diturus sa Kalwa sa Mike C. Israel at sa 700 of na kay sa General Day na naman si Peter Kusipiliana
0: sa salamat Wilson sa imo update sining balita nga may angot sa ano niyo sa Murcia. Ay ho. Kon nakabatyag plamoy poy do ginakapoy. May basi kulang ka lang imo ya sa nutrients. I-try bla DTX Premium Coffee. Aryo, ay ipakita kong box, oh. Kampiyon, oh. May ara siya Gano Derma Mushroom. Ginpare sa DSA, that's why super detox na gid niya. Kumbaga, detox to the next level na gid niya. Oh? Kanami, may ari pa siya, kagang iyan si ni sweetener, stevia. Stevia ang sweetener. So, oh, may diabetes kanami, gini para sa imo. Oh, DTX Premium Coffee, medyo isog-isog yung premiado, gani. Ay, ano nga, baka premium, di ba? Mas, mas bakod, mas abansi, mas mahal, mas kampiyon ang raw materials. So muna, tigtuloyo, tigkapoy, tistingin nyo, DTX Premium Coffee. Shout out sa kay Mama Marlene, nga guwapa, 86 years old. Pirmi ka pamati sa program. Lani Ganda Canarejo ang nagapa-shoutout. Arnel Ortiz from Barangay 16. Mary Ann Curaza from Cady City. Shoutout kuno kay Sir Jill Hill Benitez. Kanami gid sa imo. Shoutout sa Rosie Montevista. Ma'am Esperanza Insoli, may ari ko din siya. Duha ka box, yung pabakal ko na last month po kanami. Sige, sige, Ma'am Espe. Tuto kita sa balita ni Jong. Dumduman nyo to kapo, naging balita niya nga may ginluthang tani nga daw mo kunong warak-warak sa iya. Ay, doon sa bagito tiruhon. Galikiti ang naigo, ya ang hinablos. 12 anyos nga hinablos ang naigo. Dumay mga update. Si Jong kito na interview ining suspect kada wala ko na ginulsol sa maginimo niya. Kay gaamo sa chancel wa tiruhon niya man niya gyapon. Jong i K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Ang hari ng kababalaghan, Jong.
6: Yes, kamusta ako sa lod, kikita
0: GP? Daw, that's great. That's great.
6: Hindi kay ari ko subong sa putok-putokan sa kamukiran kay may ari na naman diri langaw nga problema diri gin kadtoa na to.
0: Ay na, no naman ang mga langaw, ang balak ko gani nga pagsagon ko mo pa ka. O na, unta ni bla, nayo kay balikan ta ng langaw mo bla kay kasi jong kahapos ang solusyon gani sagod ka mo pa ka. O dali lang una hon tani anay ano ni ang sa kalatraba nung update ni di ba mo ning iya nga tiruhon gid man to ang iya nga bayaw nga gawarak-warak nga gawakak-wakak
6: oh atong gwapa
0: adin ang gwapa ni ang amba gawakak-wakak
6: oo
0: jong sa paglantaw ko bla jong ipuson to
6: oo bala.
0: Ipuson to siya ya.
6: Na-trigger lang man to gani.
0: Aho, may mga amugin abala mga babae pang mga gwapa pang why mo na sila blalain nga batasan kaka-trigger lang man na. Kita mo, kuan pa gani, buot pa gani, Jung.
6: Oo.
0: Buot pa. Ang
6: ilagali nga ginistoryahan, mao na naman nga daw nagsalga ang ining
0: suspect. Eh, ang suspect na to niya, kutos lang gid niya. Oo. Kutos lang gid niya. Kutos lang gid. Dindi ya mabaton guro nga gwapa to yang iyang kaistorya tapos siya lauay.
6: Karo na gin interview na ton siya kahapon kay Kim MVP.
0: Wala na siya gawakak-wakak, Jung. Sala ning impormasyon buot to siya ya, Jung.
6: Gani, karo na.
0: Kilala ko bla yang mga nawong wakak-wakak. Makikilala mo na yung tsura sa mga Marites kag mga Mars ah.
6: Gani, may ugani kay wala may ego.
0: Ha? Hindi git pang hindi pagiguon pang hindi itigana na sa akon pang
6: mayo lang kay wala maigo karon na
0: hambang nga nga may plano kay ikaw yung mangigo.
6: That's wrong.
0: No gaya.
7: Ah, grabe po.
0: No gaya ka, Jong.
6: According to Kim City sa kwan, sa suspect, wala siya nag-inulsul.
0: Eh, kita mo na!
6: Mm-hmm.
0: Nga, ano man na yung, nga nga duga pa nga, kigid siya. Ako bala, Jong, bala. Kung gwapa, balang babae, do, wala ko yung balaga pa nga, kigid, Jong.
7: Ah, grabe po.
0: Pero kung law ay kabla joke, gramuson, tagig kaya.
7: Ah, grabe po.
0: Inagi na bala kay praktisan, tabla jong, inagi na bala jong. Ikaw, basta law, ay, law, akwan ka na, gwapa ka na, yung gwapa.
6: Gwapa
0: nga, gi, sige. Well, hindi, bayi na lang, bayi ka lang, ha. Bayi ka, pero daw. Hindi, siyempre, may nagi, kilaki ka mo. O, ipasulog ko sa pinsar kung gwapa ka. O, sige, sunoplad, dabi. Hi, tindira ka kuno tindira, mabakal ko. Hi guaps. Tagpilangin niyo sa ha?
6: Ano aton?
0: Ay, gadali siya, gadali. Guaps tagpila ang
6: init.
0: Mhm. Ah. Noy ka paligo, guaps.
6: Hoy pagani, that's why gani ga init ang ulo ko subong.
0: Ati ara ko. Don't worry, dali untani ako ko lang gusto ko man black wiki gang. Hindi ko bala mahilig sa taglawig, gusto ko man black wiki. Oo. May sardinas kada.
6: May ara pila ka bilog, pila ka lata.
0: Dako nang ibuyon ko isa lang eh. Gamay lang.
6: Ano pa gid? Nasigan na. Oo.
0: Kwan. May siomay.
6: Siomay?
0: Oo.
6: Wala siomay.
0: Hupya.
6: Why?
0: Ay. Kita niya ang siomay kagupya. Oh. Ihatag ko man asay mo.
6: Ay, hindi ko nakaw yun. Allergy ko sila.
0: Hindi ah. Hindi man sila ipakaon ko si imo. Yan may meaning na iya. This is to show my love to you. Hope ya like it.
6: Oh,
0: sige, ti kun butan ta bilaw ay ka jong. Oo, do si GC Bell ka bi kag si Janin. Ah. Ha? Maldita Japon ah. Maldita bro law ay. Oh, sige bi. Balay bakal.
6: Wala tawo.
0: May sunog ang bang tawo ka? Wala gid man. Amo nang tsura mo, kay expect kaya nga tawo ka?
8: Boy mo, excuse me! Boy ko yung expect na tawa ka! Tsakto! Wala tawa! Kito kaswang ka! Mabaka naman ko tani mong maldita ka, kurusan ka, ngaswang! Ho ah! Tsakto! Wala tawa! Kito ido ka da! Kalaway si mo, maldita ka pa! Ha? Tabakal ko sa dinas. Mister dinas ka na?
6: Buhay ka na itawo mong.
8: Langka! Sa dinas, pangita ko, hindi tawa.
6: Ari mo naman ang bakal kaya hindi ka insindi. Ay, sing ganun mo itawo po.
8: Kaya insindi, gani ko nga hindi ka tawa. Buhay ko labot kung maligno ka. Pabakla ko sa dinas. Ganyan, ganyan, ganyan sa dinas, bala. Magkuta ko blokon ako sa dinas.
6: Ano ka sardinas na?
8: Parusin mo ka lang sa batasan! May sardinas ka da? Naparusin mo ka lang sa batasan?
6: Amo
8: na iya ang treatment sa lauay. Lauay na, maldita pa, batuan ko ginaya, Jong! Pero kung guwapa, ya, Jong?
6: Ginaali-ali,
8: you know? Oo, Gang, hindi pala magpa-high blood, bala. Ako bala, ginapangkisan ko bala ang high blood.
6: Di, amun din natapo ka po. Subong abot, anong nagsulog sa pinsar sa aming... Asang nagligan ka nung this year, another. Anong nagsulog sa pinsar sa suspect ka? Hindi man siya yung ginaisturyahan, sulo, pagkiran di. Pilain man niya. Na son, magod nga posible, may tima-tima na sila sang sinang Domingo palang adlaw. Amo tong daw nagkwansa daw nag pangutos siya kag nagpanglutang. Ugaling lang kay ang naigo ang ining shoulders o nga sistema hinablos na nila nga duha kay magbayaw nang manis lagali.
8: Te.
6: Oo. Ate, subong pagapakatubag sa sang tatlo gid ka mga kaso against sa nambal ta kapon, attempted murder, frustrated murder kag ining paglapas sa R18591. Illegal possession of firearms kay Padre.
8: Sige.
6: Sige. So, abra ang madulog natin nga report. Sige nga unto para sa 11 Mbps program.
8: Jong, tinakita mo na, Jong, anong leksyon nga makuha ta, Jong?
6: Hindi magkuha. Hindi magkuha. Hindi mag...
8: Sala! Nan!
6: Ano? Oo. Oh.
8: Ha? Wag magmaldita kung lauay. Pagpangit, wag masungit. Kasi bawal magsungit ang pangit. Kapag ikaw ay pangit, huwag ka nang masungit. Dahil kapag ikay masungit, lalo kang papangit. Hindi bagay magmasungit ang pangit.
6: Sige ah. Oo, that noted. Sige, ma'am, sige. Hindi na ako magkuhan, hindi na ako magsinuplado.
8: Yes! Kilaw ay ka man! Ako lang ya, ako. Hoy! Hindi lang ikaw, hamara si Itan nga magpakabuot man. Never na ako blasin nyo, mala girl. Girl, never na ako blasin nyo, girl.
6: Sige na ho, unahon nyo. Grabing langaw, hindi ka kinagip.
8: Ano naman ang langaw-langaw? Di nang lugar na kalangaw, kito, danta na.
6: Hindi sa may kalatrava niyo. Ginagawa pa natin ang...
8: Jong, dali lang. Perting langaw da subong.
6: Oo.
8: Upod mo si ni Mel's ay. Upod mo si ni Mel's ay.
6: Oo.
8: Na amo na ginalangaw ka mo. Amo na galing ginalangaw ka mo da kay upod mo siya.
6: Hindi na lang ko gani magtugda.
8: Tiyano na di naman ahli ng mga langaw nga na.
6: May ang ginapatihan sa mga pumuluyo diri sa may barangay Pinukutan ining isa ka poultry farm diri kay G5.
8: Abi mo Bladjong, ari Bladjong oh. Okay, mangkot. Kung may bakukait ka, kung may bakukait ka kag may kugan, ha? Ginalangaw wala.
6: Ginalangaw.
8: Na basta nga may bakukang, okay? Kag may kugan, ginalangaw. Kay Butsilingon, mahilig ang langaw sa mga lauay.
6: Siguro, siguro.
8: Kaya muna da. Hinambal mo pa. Palayo kay ni Mels. Pero hindi ka paglangawon.
6: Mamatian ka gani ka.
8: Birawon niya makuto niya program. Di gani, Jong, kung damo, tabla lang. O, Jong, sagod ka mo gani. Paka. Kaya ang paka bala, Jong.
6: Grabe, nagigit niya ka na mo.
8: Ay, Jong, Jong, Jong, siyempre, para maubos, kuha ka malnuris nga paka. Pagutuman mo, anay, para ubuso niya kaon. Imagine na bala, Jong, isa ka paka. Jong, magkaon lang, Jong, 50 kalangaw. O. Oh. May dua ka kapaka, 100 na nakalangaw. Butang mo, adi ka kaon ka, dabi, pili ka. Langaw ang imutupad o paka. Mayo-mayo na lang paka. Kuha ka to paka. Kuha ka to paka sa talamnan, higtan mo sa tiil, ibutang mo sa imo nga kalanan. Muna kisigi sa panukob.
6: Kaya mo ng problema, kaya ang ibang diri sa amon nga da, ang ginakaon man pati paka.
8: Hindi lang natin pagpakaonon.
6: Pati paka ang ginakaon.
8: Amo na gali na da, nga damo da lang, okay, why na paka. Uy, tapos ba si Bang Dan yun lang yung kwanto? Si Bang Dan yun lang yung ano ni poultry.
6: Damo na mo gin manabi sino pa sang mga ginasagod nga manok kag gigi more than 60,000.
8: Kung 60,000 ang mango ang manok, sagod ka mo 15,000 nga paka eh.
6: Counterpart.
8: Yeah. That's right. That's right.
6: Ay, ang buhot lang yun. Di, sige lang, tingawaon ta ni Kiva Zipi nga magkuha ang
8: sa factory. Tingawain nyo da, ni Mills. Basi, sino naman na guro nga babae nang tingawaan nyo naman? Why, ang guwapa why? Naman to guro nga tingawaan nyo nga duwa.
6: That's not true.
8: That's right. That's right. Sige, Jong.
6: Sige. Once again, abonin mo dulog na ito ng report. Sige nga ito para sa 11 Mbps program. Nadulog sa ito sa Dream Rebound at Exominant Card. My decision. Mood kita sa patrol. Upon natin siya sa Brian Moben, Jigitar, Jezebel, Barbacho. Ako naman, Jigitar, Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mabalita, Servisyo Publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News. Sa

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito

0: ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
3: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
5: let's go with the flow.
6: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak, kit kamusta nga?
11: O sa pinakamalayo man nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
14: O pauli na ko ka.
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
16: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang baga, liog kaglikod.
17: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
18: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 3 Bio. Gani ka pa pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika
0: din. Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Today is September 30, 2026. Salamat gid sa mga suki nato nila sa Southern Negros nga nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Ang siling kaina sa ako ni Miles sa linya, Mami Shine, may nagpadala diri sang letter. May nagpadala sang sulat. Gusto niya is ipadala gid diri kuno sa akon sa K5 News FM Bacolod. Thank you gid sa mga suki nato dira sa sur nga bahin sa Negros Occidental, especially sa mga taga Caban, Calansoy. Pinapasalamatan man nato ng aton nga mga senior citizens nga padayon nga nagapamati dira sa Sagay City and sa Victoria City. And thank you very much sa mga vendors man nga nagamonitor right now dira sa Cadiz City Public Market.

alas tres na naman ang aton nga pag-inokdanay sini nga hapon ang aton nga pag-anggaanay dari sa aton nga program It's Your Time to Shine. Good afternoon sa mga drivers nga naga-monitor samtang nagabiyahe sa downtown area sa Bacolod City. Pinapasalamatan man naton ang mga drivers sa mga pribado nga mga salakyan. Sa aking piling, mahal ko. Nagaupod gid diri sa aton nga program sa K5 samtang nagabiyahe. Wala nang iba. Alauna 13 ang aton oras mga ka-K5.

0: ka K5, gusto ko man pasalamatan ang anton ng mga tagpalamati dira sa Talisay City. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, and of course to everybody in Silay City ganaga monitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Guess mine is not the first heartbroken.
0: 1:16 PM mag-aton oras mga ka K5. Makaupod ninyo Sunshine Lacson. As I've said, until 3 PM mga aton nga program sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Kung nagalain ang inyong apamatsag, please get plenty of rest. Importante ang tulog. Kayang pagtulog, mga ka-K5, makapabakod sa inyong immune system. Makabulig ini para sa aton nga lawas or makabulig ini sa aton nga lawas para makabato sa mga flu virus. Take your Clinica D3 Bio. Importante ina para sa mga naga-trangkaso or para sa mga naga-batsagsang sintomasang trangkaso.

Salamat gid sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga taga Libertad Public Market, sa mga amigo naton dira ka mga amiga nga mga vendors. Good afternoon sa inyo tanan. And of course, sa mga nagamonitor man sa Burgos Public Market and sa mga nagamonitor sa Bacolod Central Market and sa mga vendors dara sa downtown. Na may gagmay lagi na sila ng mga radio sets kag nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Doon na dumduman ko man sa ang 20 years ago, 25 years ago. So nag-aumpisa pa lang ko sa radyo, bakadamo-damo sa mga nagapamati dira sa downtown area. Sa akon nga program every afternoon. Amo gito ang program ko nga nag number one sa bilog nga Bacolod. Thank you very much gid sa inyo tanan, sa inyo padayon nga pagsuporta. Because I know ang iban sa ila ara sa gihapon nag-monitor kay Sunshine Lacson. Especially ang mga senior citizens nga gusto nila sa amon nga oras. Ang gusto nila during siesta time, makapamati sila sa mga mellow music. Kag makapahuway-huway, makapiyong-piyong, makatulog-tulog. Pagkatapos ay kay Baguio Queen ni mga ka-K5 maginamonitor pagin ang pag-asa nga isa na naman kabagyo or mahina nga bagyo or isa ka tropical depression o sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang iya sininga kabaskogon is from 45 to 55 kilometers per hour. Kaina mga alas 4 sang kagahon nakita ng sentro sang bagyo sa kalayoon nga 3,315 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Central Luzon. Medyo malayo-layo pa sa mga kagayfan. Pero nagagiho ini palapit sa teritoryo sang Pilipinas. Nagagiho siya padulong sa west-southwest nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hora. Pero wala pa matumod sang pag-aasaha nga magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero subong isa ini ka bagyo sagwa sang Philippine territory nga ginamonitor sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sharing our love understood. Kaina gin-check ko man ang lakat sang panahon dari sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Ang forecast sang pag-asa as of 4 a.m. ma-experiencehan ang mga magalumon nga kalangitan pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan sa Negros Island region bangod sang ginatawag naton nga intertropical convergence zone.

Sir Gerald, nagapamati gali subong ang aton nga mga amigo from United Negros Rescue Unit. Ang mga friends naton from Onro, they are listening right now. Good afternoon sa inyo, Sir Gerald. Salamat. Ika nami, balang pamatian sang mga songs ang Apo Hiking Society, no? Sir Gerald, basta amo ni nga oras. Thank you very much, gid sa inyo. I love you, Onro. Thank you, thank you. 1:22 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, today is September 30, 2026. Sir Gerald, wala gid na sang nag-celebrate sa iyang birthday? Subong? From Onro? Kay para may maka-blow out man sa amo.

Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 30, 2026, happy happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM. Tapos nagali ang birthday ni Mama Ribel Bustamante Rilons, no? Ang asawa ni Sir Leonardo Rilons. Wow, solid K5, ginangadaan sila. Sige lang, i-chat nyo lang ko karon. Tagliligan nga mga inadlaw, kadamo-damo ko sang gin-greet nga ulihi ko na nabasahan. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 30, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa It's Your Time to Shine program, dito sa K5 News FM.

0: Captain Juan sa mga taga Rome Store.
1: Sweetheart, so...
0: Aradera ang mga clinical products sa Rome Store sa Paglaong Village.
1: Christmas card.
0: Paglaong Village, Block 17, Lot 2. Every day gin, wala absent ah. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Pero meron pa.
0: Thank you, Sir Romy Pasigado.
1: Nagubulong ko sa'yo.
0: Good afternoon sa inyo, Tanandara, sa Rome Store.

0: Alauna 28 ang aton oras, mga ka-K5. Please greet happy birthday sa kay Sir Julius Lanado. Birthday kali sa buong Sir Julius Lanado. Sir Julius is from, from Mansilingan. Mayong hapon dara sa inyo sa Mansilingan, sa tanan-tanan ng mga KSS members dara sa Barangay Mansilingan. Thank you, guys, sa inyo padayon nga pagsuporta. And happy, happy birthday man sa sister, sister ni sino ni Sir Bong, Karel Canoneo. Yes, Karel Canoneo. Happy birthday. Hailin sa kay sino ni Sir Bong, namitani ko na, na plaster sang maayo, no?
1: Like Christmas.
0: Siguro hali ni kay Ma'am Cheryl Mahilong, no? I-check to, Sir Bong. Basta birthday subong ni Karel Canoneo and Sir Julius Lanado.
1: You're all I want for Christmas.
0: Hindi ko abi, Sir Bong, makita ang apelyado ni Ma'am Cherry. Pero thank you, good sa imo, Sir Bong. Sa mga nagapadala sang mensahe kay Sir Bong sa Lumayno, ang iba na hindi ko mabasa. Pero ginatingwaan ko gin nga mabasa, no? Thank you so much also sa mga taga La Carlota City na nag-monitor every day dari sa atin nga program, It's Your Time to Shine.
1: On Christmas morning.
0: Ano iba lang nga oras, daw hindi ko kaintindi sang akon nga nabat sa gan. Na gusto ko magkaon, na gusto ko man mag-coffee-coffee lang. Pero sa may mga mataas ang blood sugar level, please, hindi na kamo magamit sang 3-in-1. Gina-discourage ko na gid kamo kay man nga experience ko na iya, no? Budlay ang 3-in-1. Pwede magsaka ang aton nga blood sugar level kay grabe gid sa ang 3-in-1 as in ang iya nga sugar kuhan gid sa makapataas gid sang aton nga blood sugar level. DTX Coffee Mix, that's the only brand nga gusto ko i-recommend sa inyo tanan. Ini man pwede nga hindi kita mag-inom sang coffee. Kaya nga, that is also for our brain health. Okay? Thank you, Ged, sa mga nagpamati sa aton sa Barangay Tangub. Good afternoon sa inyo tanan. 1:30 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Balik kita pagkatapos ini.
2: 101.5 K5 News.
3: D3, Bayo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon lubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
15: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
17: Let's go with the flow.
18: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako!
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
28: Mag-usar sang salon pass.
27: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
28: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
27: May long-lasting relief.
28: Tub-tub 8 ka oras.
27: Para sa nagkapanalakit nga baka.
28: Liyog kalikot sa salon pass.
29: This is a mental call-classic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga. Liyog kaglikod.
30: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
31: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: Balik kita sa pagmangalagad sa It's Your Time to Shine program 1:44 p.m. Ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.
1: I love you.
0: Kumusta ikaw, Nanay Dayday? Sinaday Dayday, gali amo tong nagkanto ka ina kay Miles dira sa K5 News FM kaban ka na. Sigurado si Nanay Dayday nagapamati gid this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-barangay Tampalon dira sa kaban ka lansari. Salamat man sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Talubangi, ba mga taga Barangay Talubangi. Dugay-dugay ko nagid wala ma-mention diri sa program. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Talubangi. Sa may kuan pagid Katali Daan Banwa. Sa ila ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Salamat gid sa pagpamati and of course sa mga suki man aton dira sa Barangay Pahanukol. Kumuay ko gid mapasalamatan last time, ang aton nga mga barangay officials dira sa Barangay Pahanukoy, si Kap Bibing, gali nag-asikaso gidira sa aton nga mga KSS members, no? Sa ila ni Sir Babes kag sa ila ni Sir Bong sa ilang pagpadulong or pagbisita dira sa Barangay Pahanukoy. Thank you gid sa inyo. And syempre sa aton nga mga barangay kagawa dira sa Barangay Pahanukoy. Ginapasalamatan man naton sila no sa ilang pag-abi-abi, pagbaton, pagsuporta sa ginpatigayon nilang orientation tubala mo daw dira sa Barangay Pahanukoy. Thank you gid sa inyo Kap Bibing. Salamat gid. Buot-buot nga barangay kapitan isang Barangay Pahanukoy.

Salamat man sa kay Sir Franklin Martinez sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Bawo nag-worry, gid ko balayan yan. Kay tomorrow is October 1 na. Tomorrow eh, mag-arang ka na ang bulan sa Oktubre. Amo ni ginasiling sa mga eksperto bala nga mabatsagan tanagid ang epekto sang Super El Nino. My goodness. Hindi lang ni init. Hindi lang ni init ang mahalit sa aton mo. Ang siling sa World Health Organization, pwede man nga maapektuhan ang aton ikaayong lawas. Pwede nga mag-develop ang infectious diseases. My goodness. So kinahanglan magpaligo gid adlaw-adlaw. May mga kabataan bala nga ginaarutos, no? Arutos na tawag, no? Diba? Inang nagatubo ng mga magagmay ng mga rashes sa aton nga skin kung maginutan kita or kung magbalahas kita. Sa mga kabataan, that is very common. So, tudluin yung gina mga kabataan nga hindi nila pagkaluton. Kay base kung magkalapilas ang ilang skin, kagun hindi matinlo ang ilang mga kuko, my God, pwede nga mag-develop ang skin infection. Pwede paliguan nyo na sila gamit ang aton nga DTX Herbal Soap. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center ang aton nga DTX Herbal Soap. Nag sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental.

Hello pa mati, kamo sa gihapon sa K5 News FM, sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man galipas salamatan ang akong nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Ito nag-aamat-amat na tadamo, no? Thank you sa mga nag-follow. Salamat sa mga taga-Sipalay, sir. Kami na sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan ang mga taga-Banuas ang hinubaan, especially ang mga drivers nga nag-monitor every afternoon sa It's Your Time to Shine program.

0: Nagapamati right now si Ma'am Marilyn Caniente Antinola. Salamat gid for monitoring. Alauna 53 ang aton oras mga ka-K5. Kaina ko pa ni gusto i-share sa inyong tanan. Basta may edad na gani, ang aton nga mga ginikanan, hindi na naton pagpahanugutan nga mag-upod sa mga masiling naton aktibidades nga ginalantaw naton hindi na kaya sang ilang alawas. Budlay abi kun atakihon kita sa kurason, especially kun ara na kita sa edad nga 70 plus, 80 plus, although balantayan na ginayang aton nga health condition.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Nasubuan gid ko sang istorya nga ini. Abi nyo sang nadungduman ko no sang pag-implement ni bala, I mean paggululuwa gid bala sang mga modernized jeepneys sa karsada, pipila or pila na nagjutay gid sa mga traditional jeep nga nagbiyahe. Kag nakita ko ang mga drivers nga inang may mga edad na bala nga naguntat gid sila sa ilang pagbiyahe, tapos ang ilang mga salakyan nga nagaandar pa man kuntani kag pwede pa man ma-inkaman ara na lang sa higad sang dalan. Kung ang iban, kada aga gina-check-check lang nila ang ilang jeep, no? Ang ilang unit, kay tiindi na sila makabiyahe. May isa ka 78 years old nga driver. Very active, and every time nga may mga transport strike, ara gina siya. Hindi na siya gusto nga man-late kung may mga meetings. Very active siya, no? But he is already 78 years old. Ahay kahapon, ginataki siya sa kurason. Samtang ginapatigayo ng transport strike.

strike sa Caloocan sa di kahapon. And wala man siya nagreklamo, abi, nga nagahuot na ang iya nga ginhawa or nagalain ang iya nga pamatsag. Basta dogulpi lang nga naghugot ang iya nga dughan, naghuot ang iya nga paginhawa, and then nagpungko lang siya. And then nadulaan siya sa animo. So gindala ini siya sa isa ka ospital. Hindi ko na ugaling mapadayon ang akon nga istorya. Basi was or later, no, dari sa ating program, it's your time to shine. Magabalik kita pagkatapos sini.

0: News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana,
2: sipon, kagubo,
1: tugas ang virus,
2: kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo
1: monolaurine sang atong lawas,
2: nga tumang
1: kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: Subong nga adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3.
3: Mm-hmm.
4: Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
3: Mm-hmm.
4: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
3: Mm-hmm.
4: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: Ang hormone nga calcitriol.
3: Mm-hmm.
4: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
3: Limitless.
4: Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Mil.
4: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-dlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
3: Monolaurin,
4: which is ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
3: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
4: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
3: ginapatay
4: niya,
3: man.
4: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain.
5: Wala.
4: Pero kung D3 Bio,
3: may anak kasi na.
4: May monolaurin ka.
3: May monolaurin ka.
4: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
3: Naog lang.
4: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung palainom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Josephine, nagbangon ka?
1: Ikaw nang bahala sa mga anak ta, ha?
0: Ga, hindi ka magambal sa amo sina. Mag-aayo ka pa.
1: Nabatian mo naman siguro ambal sa doktorin, di bala,
0: ha? Oo. Pero kung nugot ang pagtuuta sa mahal nga Diyos, wala sa imposible ka. May himala, gid.
1: Wala sang himala.
0: Oh.
1: Wala sang himala. Kay kon may ara, tani do kay naniha ko ginayo sa sakit ko nga ini. Tanan nga pagkamot ang taubos na maligya. Wala naman kita sang kwarta sa bangko.
0: Sige lang balaga. Pagkabutang lang na, mabalik lang ina. Ang importante, mag-aayo ka. Magamay pa aming mga kabataan tay. Kinahanglan ka gin nila.
1: Alejandro, isa pa ina sa ginalainan sa buot ko.
0: Oh.
1: Tumad mga high school pa lang mga anak na. Hindi ko na sila maabtan yung magdalalang ko.

0: kami kamugalakat ni mama sa doktor, how?
1: Kwan, friend na mo ng doktor. Gani, amo na, masami kami nga nagakadto dito sa iya.
2: Nga, si mama, wala buhok pa, how?
1: Kwan eh, hindi na abi makasaho si mama niyo sang malaba nga buhok. Gani, amo ina nga nagpagunting siya. Makaluluhi man ang mga anak ko. Wala gid sila makahibalong ang kabuhis ang iloy nila may taning na. Oh, Diyos ko, payuha man ang asawa ko. Payuha man siya.

0: Happy birthday to you,
1: anak. Happy birthday.
0: Happy birthday, anak.
2: Okay, mama.
0: Laon ang cake mo, pero wish anay, ha?
2: Yes, Papa Jesus. Thank you for everything. Sa food, kakay Mama Lord, Jesus, palawigun mo ang life ni Mama, kag amo man si Papa. Amen.
0: Anak.
2: Mama, hibi ka haw.
0: Happy lang si Mama na.
1: Ma, ga, no, eh, sige na. Hindi na magsaga, dibi. Birthday subong sang anak mo bala.
2: Gani man, ma.

Ay, kasabat gid bala ning kaihion mo. Nagapamukaw gid. Mabangon ko. Si Josephine. Mukid ang tulog yaw. Anay ka, be. Ano yun eh? Do. Do ka tinga sa iyaw? Kag... Kagtaw ka bugnaw? Oh, Diyos ko. Bugtaw ka! Ga! Oh, Diyos ko! Ga! Bugtaw!

0: Nama Inga Maya Mohamima
1: Ma Ma Ma Itiugin ba baton na dula na nasamon sa pag-anak mo? Pinapag-ako ko sa imo. Hindi ko ipagpabayan ang mag-anak ta. Pinapag-ako ko, ina.

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kit kamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: O pauli na ko ka.
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang baga, liog kaglikod.
28: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Josephine. Kamusta ka na, Dira?
1: Sabi mo, nainlaw na ginakusi mo. Wala sang oras ka, anlaw nga.
0: Eh, hindi ikaw ang napaminsar ko.
1: Wala agad kong maguna-una nga. Sang kami nga to. Muna itong katapusan tanga pag-upnanay. Palangga ko gin ikaw. Kag nahidlaw na ako sa imo. Ang mga kabataan na nahidlawan sa imo.
2: Nong?
1: Oh.
2: Kapi, oh.
1: Jonah, thank you, Gid.
2: Nong, si Manang ang ginapamensar mo, no?
1: Oh, Jonah, ginuyatan mong kamot ko?
2: Patay na si Manang, Nong. Ay, hindi ka magkabalaka. Ako ang matipan sa mga hinablos ko.
1: Jonah. Salamat, Gid, pero kinanglan mo na nga magbalik sa inyo, eh.
2: Ay, wala na ako sang balikan pa dito, Nong. Nakibulag na ako sa bana ko.
1: Ano?
2: Oo, Nong. Pwede. Diri lang ko, Anay. Ako lang matipan sa imo, ah. Kag sa mga hinablos ko.

0: Pa, nga di rin nagtulog si Tita Juna, how?
1: Gani man, pa. Wala na siya kapuli sa ila, balay, how?
2: Kuan, mga anak. Ginabantayan niya kamo. Kabalo naman kamo nga may work si Papa eh.
0: Tingala ko man siya the cook for me. Pero hindi kami kasausang luto, ya pa.
2: Ay, mga anak?
0: Lain kidyang luto ni Mama pa, ya?
2: Mga anak, i-appreciate nyo na lang ang ginahimo ni tita nyo, ha? Ginahimo niya ina para sa inyo. Palangga niya kamo, eh. Okay?

0: Jonah. Nagainom ka di sa balkon?
1: No, hindi ni ikaw. Di ko niya.
0: Gabi na iniya. Wala ka pa nagtulog?
1: Hindi ko makatulog eh. Nag-aalain ang buot ko eh.
0: Nag-aalain ang buot? Nga aman.
1: Samtang na gakaon ka mo kay na. Batihan kong istorya sa mga anak mo, Simo.
0: Baga bata lang na sila. Abugin na. Namaguhan lang sila nga kaupod kanila eh.
1: Ako man nga yung ginapasulod sa ulo ko anong Alejandro eh.
0: Sige na, tama na. Tama na ina. Magtulog ka na.
1: Pwede mo kong madulong sa kwarto nung doon hindi kumasyado kang lakat eh.
0: Okay.

0: No, Alejandro.
1: Jonah, ginhalukan mo ako?
0: Kabulukong ano, idlaw ka na kay Manang. Kaya ko, naidlaw mo ko sa bana ko. Pwede, bulngundang kahit law ta sa isa kag-isa. Palangkata ka no. Kaganda mong gumangin iloy sa mga inablos ko no.

0: Mga anak, mailuya kami ni Tita Nyo Jonah ngayon bala sa inyo.
1: Ano na pa?
0: Si Tita Nyo Jonah, nobya ko na.
2: Nobya? Ano na siya pa?
0: Ako anak, si Tita Nyo Jonah, siya na ang mama ninyo.
2: Paano na siya ng mama pa? Kay sister mo na ni mama pa?
1: Pa, islan mo na si mama. Ay, mga hinablos ko. Ay, kwan, wala na si Manang. Ay, ari ako. Agod nga magpalangga sa inyo. Hindi, Kuya Tita, ya. Hindi, Kuya. Tita ka lang namon, ya. Hindi ka namon, ya, mama, ya.
0: Mga anak, hindi nyo maintindihan tungod mga bata pa kamo, eh. Kaga hindi kamo magkabalaka. Palanggaon kamo ni Tita Nyo Jonah. Parehas man sang pagpalangga ni mama nyo sa inyo.
1: Bad kaya pa, ya? Hindi pala, bago lang napatay si mama.
2: Hindi
1: kami magpasugot, ya? Hindi kami magpasugot.

0: Jonah. Ngagi na pang sulod mo sa maliit ang bayo mo.
1: Mahalin na ako, Dire Alejandro.
0: Sa mo lang sinakadali. Maintindihan lang na nila sa madugay.
1: Bisan ano kapilit, Alejandro? Lain ganyang pagtanaw nila sa akon. Gani mas maayo pa nga mahalin na lang ako diri.
0: Kag paano ako? Paano ako? Jonah, palanggata ka. Wala na si manang mo eh. Kuhan, siguro. Pasit, pagbuot man niya nga. Nga ikaw magabulo sa iya.
1: Alejandro.
0: Jonah, please. Hindi ako pagbayae. Palanggata ka. Oo. Ako ang ko. Bago lang napatay ang magulang mo. Ang matuod. Wala kong tani ako plano ka mag-asawa liwat eh. Pero ari ka. Ari ka, Jonah. Kaya ikaw man mismo naghambal sa akon. Nahanda ka nga magbulos sa iya. Ikaw nagtudlo sa akon nga batunon ka kagpalanggaon ka, Jonah. Please, hindi ka maglakat. Hindi na ako pagbayae diri.

Nagpabilin si Jonah sa tupad ko, pero ang mga kabataan wala nagasapak sa iya. May best man nga ginapadamgo ako ni Josephine, pero wala ako kahibalo kung anong buot silingon sang damgo ko sa iya. Kung bala, bulagan ko si Jonah o kung hindi. Mabudlay, pero... Ayhan, maanad naman langgid ang kabataan sa ulihi. Kutob na lang diri, madamugid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Alejandro.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2.39 ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa kay Ma'am Angie Aloy. Good afternoon sa imo Ma'am Angie. Salamat gid sa inyo pa dahil nga pagsuporta. Sa mga KSS members, good afternoon sa kay Ma'am Lizelle Sancho, Ma'am Edna Balboa, Ma'am Julita, and also Ma'am Luisa and Ma'am Angelica. Ma'am Angelica Ronde, Ma'am Jean Ruffles, nagapamatiid pirmi sa imo programa, Miss Shine. Salamat gid. Thank you, Ma'am Angie. Thank you gid. Si Ma'am Angie gani tagadiin. Alipat ko ba na, Ma'am Angie? Sa mga suki naton dara sa Sagay Seri, good afternoon sa inyo. And sa mga nagapamati man sa aton dara sa Manapla, Ibi Magalona, no? Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga listeners naton dara sa Banwasang Valladolid, San Enrique, Himamaylan, Himamaylan City, ang Himamaylan is a syudad na ni Saya. Sa mga taga Banwasang Binalbagan, Banwasang Pontevedra, sa mga taga Hinigaran, no, na nagapamati man this afternoon, thank you very much. Las 2.40 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sporbiotics. Kung nagapasalamat kita sa mga grasya nga ginahatag sang Dios sa aton adlaw-adlaw, dapat nga magpasalamat man kita sa mga problema nga aton ginaatubang adlaw-adlaw. Kay pinaagi sini nagabakod ang aton nga balatsagon, nagabakod ang aton nga dughan, nagabakod ang aton nga pagtuo. Ang silingan ni isang Dios, hindi ka maghalin sa iya tupad, ilabi na kon na batsagan mo nga daw halos hindi ka na makabangon sa imong ginahamtangan o kun sa imong sitwasyon. Kay nangako siya nga sa sininga sitwasyon, hindi gid siya maghalin sa imo tupad. May mga tao gid siya nga palangga tagid katama. Asawa, bana, anak, ginikanan, abyan, nga nagakadula sa aton, nga daw halos hindi gid naton mabanton. Kung kaisa nag-question kita, kung nga sila pa, kung nga ginapahanugutan sang Dios, nga madula sila sa aton nga kabuhi. Pero ang siling naman sang Dios, wala niya ini ginapahanugutan nga matabo para mabudlayan kita, para masakitan kita, para masubuan kita. But it is more of preparation. No, nga sa akon nga pag-insindi, do ginahanda kaniya para sa mas dako pagid nga matabo sa imo nga kabuhi. Tandaan tagid nga hindi naton ma-appreciate ang happiness kung wala sang sadness. Hindi mo ma-appreciate ang gabi kung wala adlaw. Hindi mo ma-appreciate ang kasanag sang bulan, sa pihak sang kadulong, kung wala sang silak sang adlaw ikaw nga makita sa bilog nga adlaw. As I've said, hindi mo ma-appreciate ang kalipay kung wala sang kasakit. Kaya ang kasakit kabahin ina sang pangabuhi sang tawo sa sininga kalibutan. Si Jesus ginlansang sa krus, naghibi si Maria ang iyang iloy, nagkasubo ang mga apostoles, kagang mga sumulunod niya, mga abyan niya. Pero bangod sa kamatayon ni Jesus sa krus, nakilala sa mga Kristiyano ang matuod nga Dios. Subong bisan ano nga kasubo ang imo na batsagan, bisan ano kadako sa problema nga imo ginadala, may Dios ka na nga dalaganan, may Dios ka na nga dalangpan, may Dios ka na nga pangayuan sang bulig, may Dios ka na nga sandigan. Pinaagi sa iya kamatayon, kag pinaagi sa iya nga pagkabanhaw, nakilala mo ang matuod-tuod nga Dios.
ang kamatayon sang tao nga aton ginapalangga, sakit-sakit gidyabatunon mo. Pero panumdumon naton nga hindi pwede nga magsakripisyo sila forever sa sininga kalibutan. Mas maayo nga mauna sila, mas mauna siya kag maghulat sa imo, tubtob nga magkita ay kamo sa liwat. Sa pihak nga bahin, mga ka-K5, kung may mag-abot ginman nga bag-o nga tawo nga nagasili nga palangga niya ikaw, ako ya ay suggest hatagan mo anay sang panahon ang imo kaugalingon nga makapahuway anay sa kalain sang buot, nga makapahuway anay sa ginatawag nato nga heartaches. Pero kung mapamatud-an mo sa imo nga kaugalingon nga matuod gid man ang iya nga pagpalangga sa imo nga wala sang pagpakuno-kuno, batuna siya. Kung matuod nga palangga kaniya, batuno niya man kag palanggaon ang imo nga mga kabataan. Kung matuod ang iya nga pagpalangga sa imo, indi kaniya pagluiban. Tubtob nga mabaton siya sa imo nga mga kabataan kag makaupdanay kamo nga malibayon sa sininga kalibutan. Pero kung may bana siya, may asawa siya, kinahanglan siguro anay nga ayuson anay ang mga dapat ayuson. Alas 2:46 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup, kaginadulong man sa inyo sang DDX 500 capsule.

0: malaki doon na subuan ako. Pastor Joven de Locano. Good afternoon, Pastor Joven.
1: Come aboard. We're expecting you.
0: Sa misis pagi ni Pastor Joven, ganagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon.
1: Life's sweetest reward.
0: Ay kay nag-travel, gali sila Subo. Basta mag-travel na sila, magbiyahe na sila, nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you again, Pastor Joven. Ma'am Gina Purano, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Mamir na hambre-hambre, good afternoon. Magtumar adlaw-adlaw sang DDX 500 capsule para hindi magsaka ang aton nga BP, ang aton nga blood sugar level, kag ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. May istorya pa ko tani kay Tatay Elmer. Oo. Kabay pa nga makarecover si Tatay Elmer. Tatay Elmer is 78 years old na. Isa ka driver, kag daw lima na ni kuno kadekada nga nagatrabaho bilang driver si Tatay Elmer. Grabe kun maglima kadekada, 50 anyos. Hasta subong niya very active sa gihapon. Ang ginapanawagan lang ni Tatay Elmer nga panubuan ang presyo sang fuel sang gatong, kay apektado na gid ang aton nga mga amigo nga mga drivers. Salamat sa ilan ni Tatay Rodney Tibos, sa kay Mami Lili Inting Balinas, sa kay Mami Milagros Tubilenya. Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, mga kaburks ni siguro ni Mamir na hambre-hambre. Thank you again sa mga nagapamati sa aton dala sa Southern Negros. Buwas makita ay kita. Para sa isa na naman ka edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Pasensya gid kay hindi na ko makabasa sa aton nga horoscope.

By the way, gusto ko man pasalamatan si Ma'am Nori Mahilom Alconga kay nagapamati galit sila dara sa Purok Rosebel sa Handumanan. Thank you very much, Ma'am Nori. Sa tanan-tanan nga suki ko na sa Handumanan. Salamat gid sa inyo. Boss, ah, kita ay naman kita. Same time, same station, K5 News FM. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay Lady Lacrosse, taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
4: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life.
2: Mm-hmm.
4: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
2: Mm-hmm.
4: Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
2: Mm-hmm.
4: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
2: Mm-hmm.
4: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
2: mm-hmm.

0: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, uh-huh, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
1: Tabaw?
0: Apil, mm-hmm, pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kagmaitisi, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
1: Kampiyon! Mm. So, ano yung dok ang ginatawag nga gene? Mm.
0: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary, kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
1: Na, no?
0: That's why gin-advise na gin, Sir GP, nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MITC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba, Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw.
3: Two times ko tagdua-dua ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay
3: nami nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
1: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano wala nagaka-damage ang DNA, Dr. Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas lasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
2: DTX 500!
6: Diyan na mag-asok.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
1: Kano saan makan nag-start og DTX 500?
6: Bagduha pa kasi mana.
1: Yung saan man yung pag-inom?
6: Buntag og happy eh.
1: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
6: 126 na lang.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 KPIX.

Music lovers, good afternoon. You are listening to K5 News FM Full of Fans. Ano po tayo ng Biyerkules? Ang tanong ay paldaw ho ba tayo? Paldong-paldo. Uy, paldong-paldo ho talaga. Dalang araw ho na ito ay Biyerkules payday. Hindi ho lamang, mukhang si boss ay hindi paldo. Paldo ang mga empleyado ho ngayon dahil araw ho nag-atreta ho tayo ngayon. Swell day! So, hopefully ay may natira pa. Sana nga. Pero yung, I'm pretty sure wala na ho talaga natira. Di pa nga nahawak yung pera, wala na ho pera. Magandang hapon, kasama rin yung Angel Jack. The Big Mix right here on K5 News FM 308. Yan ang oras po natin. At ang oras na yan ay halito sa inyo ng ating Super Trio DDX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio.

Hey, we got 315 right now. Oras, mga K5, hindi daw sa inyo ng ating oops, hindi daw sa atin ng ating mga suplemento. Yung ating paborito mga suplemento, ang ating DTX 500, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Yan ho lang yung ating tandaan, ha. Maubusan nun ho kayo ng sweldo ho ngayon sa araw na to, but make it sure na ma-set aside something, at least, para sa ating, ano, ating mga suplemento para mabigyan ho ng sapat na proteksyon ng ating kalusugan, right? At kapag ang kape naman, always ang ating DTX Coffee Mix. The Big Mix, Agent Jack here, and this is K5 News FM Philippines.

0: K5 News FM. News FM. K3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Bad! Oh my, condition ta priyaw?
9: Ah, oo, good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
14: Adlaw. Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kitkamusta nga?
22: O sa pinakamaliyo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: O pauli na ko ka.
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga, Rio Kaglikod.
28: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
29: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

The Big Mix, ati dos senyor nga tiga, DTX Coffee Mix. Alas tra tres, 50 na horang hapon at ang oras na yan ay ati dos senyor nga tiga, DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee. Maraming salamat sa pagtutukor niyo. Kita kasi lang tayo bukas. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkamala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkamala ka. Mag DTX 500.

0: 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si J. Ang una yan. Iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo. Lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kaya ba niya, dukuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. patay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang batahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogit makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon tani ah!

0: picnic? Pwede lang ka bra kagapanti, di sa... Imo? Kipala bala, hindi maukot ako ng uniform, ha?
1: Pag gusto ka da, pariyo mata nga babae.
0: Ikaw yung biyat, uba man bala? Hindi mo na pag-ubaon uniform, ha? Maukot, ginakaroon. Tawahay bala kung wala bayo. Look.
2: Sige, ang blouse ko lang ubaon ko, ah. Kay para hindi maukot. Nick, di namon pwede ibutang ang inuba namon nga bayo. Pwede ka borrow sang hangar?
1: Ay, oo. Aray lang dao, sa may cabinet.
2: Thank you.
0: Girls, girls! Tanoon niyo balang boobs ko bala, oh? Tako-tako, no? Oo, naa.
1: Romeo?
3: Sorry. Sorry kita. May gin pabalik sa akin
1: si... Ay, may gin pabalik si Daddy?
2: Ay, nang apple sa banyo ta.
0: Sige!
2: Ay,
0: oh! Ay!
3: Sino tong dua ka, mga babae?
1: Kwan, mga classmates ko, ah. Anong ginbalik mo, ha?
3: Kwan, ah. Nabili ni Mio rang wallet niya. Ari di ko, no? Basi ko nahulog sa kilid sang kama.
1: Eh, ni taada kay wala makukakita.
3: Labay man na nga ko, no? Sure, gid sa natabukay na, ha?
1: Sige lang, ah. Inyo pa ni subong kay wala pa ako sang ikasarang, eh.
3: Be, ano? Nagapambaho ka? Amunin ka! Basi ko nalipat ka. Nga Mio rang nag-hold sa'yo mo. Hindi ka mapamahal-mahal. Kay basi kung sa puwan ka lang. Nagkabati ka! Oh, ba? Si Mio rang. Nagkapanawag na. Sabto na. Oh. Hello, Mio? Daligid lang, ha. Ginapangita ko pa. Daligid lang, Mio. Mio?

0: Dai, che visi dai, Monica. Lain, pamat jago.
1: Eh, dai, masih kong may klase pas ya. Di karoon na lang pala dugay-dugay, dai. Hindi ba lang asubong adlaw ang buhi ya, alas 7 sa gabi? Tila tawa ba lang, oh? Alas 6 imidya pa lang. Abi, pag-relax ba lang? Ay, oo, galing. Nakatumar ka sang bulong mo kanina?
0: Oo, nakatumar na ko. Nagkapoy na kita ko sa halak at tumar sa bulong. Nga wala ba na ko naghahayo. Nagkapoy na ako sa sikilagasang pagin awa ko tayo. Naghahaboy na ko.
1: Ay, abu lang bala, nay. Abi, di bala magpaluya-luya. Masarangan mo, ina. Masarangan mo. Ampu bala sa inuunay? Ampu lang bala. Ay, sus, ah. Abi, hindi bala maghibi. Kay karon magdugang ginangapo mo. Ay, kalma lang bala. Kalma lang. O ari yung maging bakal ko nga supaw.

0: Ano? May duwa ka bisita si Monica sa kondo.
1: Oo, Mayor. Kagsos! Pagsulod ko git. Nagbalandragid sa mga mata ko ang duwa ka dalagko nga bulkan. Muri na lang galing, Mayor.
0: Ano?
1: Oo.
0: Naa nagano sila? Nga nagaino ba?
1: Ay, ba siguro eh, kay amo man tong naabtan ko, Mayor eh. O ba si baligo sila? Eh, Mayor.
0: Oo. Oh.
1: Namig itong duha mo? Who? Kampiyon! O, Mayor.
0: Sige lang. Patawhayan taanay si Monica. Hmm? Nagalain pambot niya sa ako ni. Sa ginhimo mo kay nasaya.
1: Nabi kay ikaw man bimiyor mo. Ginsugo mo kang balbalon siya. Di hindi man ko kabalipad si himo kiti basi akigan mo kumlao.
0: Natural. Tumanon mo ako kaya ako ang nagapasweldo sa himo.
1: Ay, wugi niya, Mayor. Eh.
0: Aray ka.
1: Mayor?
0: Paumpawan ko si Monica. Dugangan ko ang allowance niya.
1: Ati, okay, dipindi si mo, Mayor, eh.
0: Kwarta lang man na ang ginaamars ang maldita ng inay. Pero sa kama, wala gita.
1: Amo gita, Mayor. Pero, Mayor, nami tutestingan ang migaya mo.
0: Oh.
1: Oo. Matsagan ko, palaban to nga bata. Mas nami tudugmalon sang sakay Monica.
0: Huh?
1: Oo. Muli na. Sus, pagkadahon ako.
0: Oh, sige lang. Sige lang, Romeo. Dira kita makadto. Dira kita makadto. Si Mayor pa. Basta babae, wala nagapanghindi. Wala nagapanghindi!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.

0: Hi, Monica. Do permi lang layong pananaw mo, aw?
1: Ikaw guli, Troy. Kapoy lang na, ah.
0: Kapoyan ka pa sang life mo. Nga, gabaton ka lang yagani, permi ayuda sa banwa.
1: Troy! Ang ba mo, ha? Pabatian ka ni isang iban. Kung pahambalin ka, do ako lang gabaton ayuda, no? Ikaw ganyan mo man, eh.
0: Pareho man lang, ta. Kung ikaw may mayor, ako yung may counselor. Bro, abi mo, type ta ka. Kagkon mangin kita nga doha. Big money, no? Kwartahon ta niya. Tol, gamitay mo lang ni. Gamito nilang lawas ta. Gamito taman sila, no? Sakto man? Monica?
1: Oh, si Buda, Troy.
2: Oy! Nag-uptan na yung guwapo ka, guwapa ba?
1: Ang ayan, bala ka mga duwa. Promise.
0: Ang ayan, oh, gini.
1: Kon ka mo nga duwa, bi. Ano man? Ano si mo, biat?
3: Kon ka mo, bi nga duha, mo da yunay? Wow, kon ka mo. Ay,
4: natuwa lang ako.
1: Guwapo ka, guwapa, ginay na bata.
3: Correct!
0: Lapit na lang, ah. Ginamata-mata na namon gani, ubra.
1: Troy!
0: Ari man niya. Mm? Hindi man nila pag-ibamaba. Friends ka mo. Hindi pala, girls?
2: Yes! Ikaw mang bibig na mo na yan. Support kami sa inyo nga doon.
3: Correct! Yes, of course. Ay, Ote, bayaan anay ka mo na mo, ha? See you!
2: Bye-bye! See you!
0: Halo ka mo, ha?
1: Pula kagit pala, huya, Troy. Kasi nagpati ito sila nga may relasyon, tanga duwa.
0: So what? Hadlo ka nga makalusot kay daddy mo, no?
4: Meg, lakata, Meg!
0: Op! Dali lang.
4: Tawag ka to si Ike, neto!
0: Kaya nagchat sa akong si papa ko. See you around, Monica.
1: Ang batasan mo, Blado, agi. Man, nagapatol ka man sa agi mo.
0: Oh. Hala! Tapat! Daw may maislan gini sining hugada mo? Daw may maislan gini? Daw may ara, git?
1: Ano ba ito silingon, ha, Troy? Sino ginatumod mga maislan? Ha? Sino?
0: Wala! Bye-bye! Bye-bye!
1: Anong ba ito silingon ni Troy na daw may maislan? Kag sinong nag-chat sa iya man? Sino?

0: Oh.
1: Mayor?
0: Nag-reply ang boylet ni Councilor Alolo.
1: Oh, Mayor. Kagabi mo bla, Mayor. Kilalahigin sila sang duha ka mga friends ni Monica. Ginsend yang FB account sang duha. Kag may mga post pa sila nga upod sila nga tatlo ni Monica, Mayor.
0: Aba.
1: Oo. Grabe mo.
0: Mayo kun subong sila, Romeo. Mabe.
1: Hmm.
0: Bukara ang mga Facebook nila. Kay Stokonta.
1: Dali lang, Mayor. Kuha akong cellphone ko nga may mansanas.
0: May meeting pa ako, Lugay-Dugay.
1: Mayor?
0: Isend lang sa akong laptop ang mga kampiyon nga mga photos.
1: Ate?
0: Sang duha ka amiga ni Monica. Kay pilihan ko sa ilang inubulos ko kay Monica.
1: Okay, Mayor. Okay, Ged. Eh, pero aray ka ba, Mayor? Di ko nislan mo si Monica. Paano pag-eskwila niya?
0: Pues kayod siya.
1: Ha?
0: May ginikala naman siya ang nagakayod karabaw sa uma. Problema yan na, Romeo. Hindi man siya kabalo maglingaw sa akon eh. Miris yan na.
1: Ati.
0: Hindi mo lang, Romeo.
1: Miris
0: yan na. Hambala si Troy nga kuhaw ng numbers ang isa. Ang dughanan nga daw mga bulkan sa inadughan nga ginasiling mo.
1: Ati, oo. Oo, Mayor. Noted, Mayor.

tuwi yun ang gid ko ay. Sakto na ni nga tuwa na. Dito ko blan eh. Pero Nika, naging pangayo ni Troy kayo na sa akong number ko man. Kakahambal niya secret lang ko no. Hindi ko kuno pag-ipanugid sa kaibisan sin oh. Especially kay Monica. Hala, naman. May katawag sa phone ko. Number man lang ni? Hala, basi amo nang ginataga ni Troy sa number ko? Sapton ko eh. Sino ni man? Hello? Good evening?

0: K5 News FM. Moderna
1: Max, Moderna Max, Max Epeki. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men!
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance! Extend food supplement for men!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado ang batyagun ni Monica kun mahibal-an dia nga nagaplano si Mayor nga istang siya sang mismo niya amiga. Kag sino ang nagapanawag sa cellphone ni Apple? Mga abyan, sunag ininyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang pagtrunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan kwartahon ta niya. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagan EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend.
7: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
7: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga!
10: Ah! Sa pulmo, baby!
7: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 4:30 na sa hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number 1
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador.
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador.
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
16: El Castigador.
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon daw, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumutanan? At sa 30 katakaroon katapusan ng adlaw sa bulan naman sa Setyembre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa atong siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga KK5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod. Agapamati ka mo mga KK5 sa gihapon. Sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Gidaptan man kita sa atong singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay KK5 Rimwald, the master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubos ng Alagad, si KK5. El Castigador. Sa atong singa mga suking na nagupo sa itong pagpangalagad sining hapon sa may Libertad Public Market, Central Market, kag Burgos Public Market, sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, kag modernized bus drivers, kag mga POJ drivers naton. Halong gida sa dalan. Live man kita sa atong singa YouTube channel, K5 News FM, Bacolod 101.5. Uy, si Merlita Malbas, kag si Papang Eduardo Jojo Galuna. Uy, manamyaw ko na isang isa ka birthday, bladalang gidahari ay.

Happy, happy, happy as birthday sa akon sining amigo. Ang pinakagwapo nga barangay kagawad sa Barangay Vista Alegre. Si kagawad Eduardo Jojo Galuna Jr. Happy, happy birthday kagawad. May nga po na dahil kay Obispo. Kagay Jude. Happy birthday, Pang. Nga, hapit ka di karon sa Panyapon. Kay dirita Manyapon sang Bisaya nga manok na tinula. Bawa. Salamat kita. Mahapit kita karon ah. Sa nagahiwat karon siya si Kadlawan, happy, happy birthday. Kasi magahiwat buwas sa advance, happy birthday. Kasi naghiwat kahapon, belated, happy birthday. By the way, mga kaki, 586 dias na lang.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas na. Oy, no maturo, Lizelle, nagpamatiwan Susan Gillian. I-check na nabay si Kaki 5 Shine Lacson. Di ba lang untamang dalagko ng balita nasyonal? Kaya Bokagina, abi ko, nagluntad na naman ang... Ayo, although sakon nga doon, tamaran ako bala sa gini ka balita, magamuna. Kay gusto ko, hindi na ko batik balita, nga may amuna, kaklatabo bala sa kwan, kaklatabo sa mga eskwilahan. O, may lang kayo false alarm daw. No? Si Merna hambre-hambre, nagpamati man, no? I-check ta si Kagipab Shine, and of course, no, ang iban pa nga mga balitang nasyonal, si Kay Figuedero, nagpamati man sa itong pagpangalagad. Ma'am Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagipa Shine, ibalita mo.
3: Mayang hapon, Sir Rods. Unahon ko lang, Sir Rods, ang ginaligar nga shooting incident kaina sa Isula National High School. Mm. Kay may information na kita, no? May mga updates na kita angot sa insidente. Hindi to ya kwan, hindi to ya lupok sang armas luthang agatian kaingon sa sulod sang eskwelahan. Kundi ang gintumo diri is faulty electrical wiring.
1: Uy.
3: So mismo ang gobernador sang Sultan Kudarat, no, nga si Governor Dato Pax Ali Mahuda Dato. Mm-hmm. Ang nagkuan sini ang naghatag sang information sa publiko. So, insakto ang ginsiling niya kaina nga hindi tapamasiling nga may shooting incident because wala sang nasamaran, wala sang casualties abi sa bahin sa mga estudyante kag mga manunudlo. Galing kay ti siguro si Rods, pagkabati nila sang mabaskog nga lupok or pagsigabong ang mga estudyante do I think si Rods na trauma ang mga estudyante sa Mindanao.
1: Uh-huh.
3: Yes, oo, bangod sang natabo man to bala. O, nagligad sa Ateneo. So amuni no. Nakita gid sa kaina si Rods sa video nga pagsigabong ang mga estudyante nagkuan
1: panic
3: sululuhot
1: sa
3: idalom sa
1: siyempre, oo.
3: Nagtago pero kwan sila, very alert kaya ang mga estudyante. Kay isang pag-abot na sa mga pulis, si Rods, kundi naglibot sa area. O paglibot sa area, ang mga pulis hindi na gani makasulod sa classrooms mo. Mm-hmm. Kaya daw ginpanglock gid sa mga estudyante ang mga classrooms. So ara lang gid sila yas sa sulod. Galing kay may nakita kita nga iban nga mga estudyante nga nagwa sa bintana sang classroom kag nagkuan bala do sa kilid abi sang dingding sang eskwelahan do may ara si Rods nga palatungan bala nga pwede makakuandra makapungko or makapanaog ang mga estudyante. So may nakita kita kaina galing ti ang mga ginikanan amo naman ning natabo kaina porte ang kakulba nga nabatsagan sa mga ginikanan kay nagtipon gid sila yadayon sa guwa sang Isula National High School.
1: Tibas mayo na nga muna ka alertong eskwelahan sang sa magulat patay nga ti damo mag kaladisgrasya.
3: Yes, oo, Sir Rods. I think naka-learn naman ang mga estudyante nga kon may mabatian sila nga lupok dapat alerto, dapat managgo, i-secure ang mga bintana kag ang mga portahan nga hindi makasulod abi ang shooter. So do amo na kainang natabo si Rods, no. But pasalamat kita kay kaina mga pasado alas 10 na batian ni ang kwan mo ang mabaskog nga lupok. And pasalamat kita kay ti there was no shooting incident as confirmed by the governor of Sultan Kudarat. Wala sang casualties apisar nga may nagkinarangkaran, may nagdinalagan, may nagpalanako si Rods, pero wala sang nasamaran sa insidente kaina dito sa Banwa sang Isula. And I'd like to correct kay kaina ang report natin sa 11 Mbps, natabo ang shooting incident sa Corona Dao City. It was in Isulan National High School sa Banwa sang Isulan sa probinsya sang Sultan Kudarat. So kaina sa mga video si Rods na batian gani ang dialect bala nga ginagamit sa mga
1: Labanda, mga Ilonggo, Bisaya, Dosagol la.
3: Hiligaynon.
1: Oo.
3: Amuna no ang natabo kay ina. So Rods, Aryo, importante ni katama.
1: Aha.
3: May angot ini sa gihapon ha sa mga nagluntad ng mga shooting incidents sa mga eskwelahan. May gintumo dire si DILG Secretary John Vic Rimulya nga may gang diri sa Pilipinas nga do tinuig tuig na ni sila si Rods nga nag-a-operate. Bali nag-start ini sila dito sa California sa Amerika and nag-a-operate sila sa sulod sang 25 anyos na si Rods. Mga masulusobra na duha ka dekada, no?
1: Uh-huh.
3: And it was confirmed by John Vic Rimulya na ang ngalan sang gang is TBS.
1: TBS?
3: True Brown Style.
1: Uh-huh.
3: TBS. Tango.
1: Bravo. Bravo Sierra.
3: Sierra. Yes, uh-huh. True Brown Style.
1: Uh-huh.
3: TBS. Boss Rods, ang ginahimo ni nila gali amon eh. Kundi may 78 ka mga probinsya or 83 ka mga probinsya sa Pilipinas. Na sorpresa kita si Rods, nakibot kita. Kay sa 83 ka mga probinsya, suno kay DILG Secretary Rimulya, 78 na dire ang may presensya sang TBS gang.
1: Hala.
3: And si Rods, Aria, nag-a-operate sila sa mga Metro Manila areas. Ara na sila sa mga munisipalidad kag mga syudad. Ara na sila si Rods sa mga barangay. Now, anong ginahimo ni sa mga miyembro sa gang? Si Rods, may mga Filipino na nga miyembro sa TBS. And base sa aligasyon ni Secretary Rimulya, daw sila ni ang nag-groom, nag-inganyo sa mga minor de edad nga maghimo sang criminal activities sa ilang lugar. Si Rods, may initiation rights man eh. Kung halimbawa, nainganyo ka na nila, masulod ka na sa grupo,
1: aha,
3: may initiation si Rods. Kabalo ka kung ano nila initiation si Rods.
1: Aha.
3: Suguon kanila nga mga what sa mga convenience store. So bali amo na ang imo nga training. O primero nga training para makasulod kabahin sang ila initiation. Kung hindi ka siguro diri makapasar si Rods, I don't know.
1: Di wala kay hindi ka na pwede sila nga grupo. Amala in si kag G5 Shine kay gataas kiti kun mayara pag gani iban nga gusto ko magpasaka kapag isang ranggo mo sa sinang grupo lain naman nga level sang crime ang himuon isugo si mo do muna
3: it was not specifically mentioned by Rimulya nga amo gina si Rodsa kag wala man siya nagasiling nga or nag wala siya nagsiling ha, nga kun hindi ka makapasar sa initiation rights ibasura ka or kakason ka sa grupo. But ang pag-insindi naton dire kay ginatawag yung nga groomer mo.
1: Aha.
3: Groomer. So buot silingon, kung hindi ka pa pasado sa paghimo sang criminal activities, basi kung sige-sigiho nila
1: tudlo sa inyo. Correct. Nga, hasta nga maglabot punto nga mainganyo ka nagid.
3: Yes, so part ina sa pag-groom sa imo nga mangin sagad ka or mangin eksperto ka sa paghimo sang krimen. So ang ginpasalig sa ato ni Secretary Rimulya nga tingwaan nila nga mabungkag, matutulan, makilala ini nga mga grupo because they already have an idea that this TBS gang is operating now in the different provinces, different municipalities, different cities, different barangays here in the Philippines. Amo na ganing siling niya, hindi pwede nga masigisigi ni. Subong ko no may mga kuha na sila, may ginapatigayo na sila nga mga operasyon. No? sa bahin sa intelligence, sa monitoring, they are the PNP and other authorities or anong tawag sina agencies are actively participating in monitoring, Sir Rods, para matumod na gini kung sino mga miyembro. And we don't know, no, kung ano pagidang plano sa VILG dere, basi posible prisohon, pasakaan sa kaso, whatsoever, para nga matapna lang ni sila, Sir Rods. Again, sa mga ginikanan nga nagapamati, subong, kung ano man ang nabatian yung subong nga information sa El Castigador, bahin sa sining TBS gang, please, hatagi ninyo sang pagtamod ini, tagain ninyo sang oras nga ma-share ini sa inyo nga mga kabataan, sa mga estudyante, ilabi na sa mga minor de edad para matapna na ni ang mga asod-asod nga mga krimen nga nagaluntad sa mga bulutuan diri sa aton sa Pilipinas, Sir Rods. Another information, Sir Rods, nga gusto ko ihatag sa imong mga tagpalamati sini nga hapon. Nadungduman mo, Sir Rods, si former House Speaker Velasco. Supposed to be September 14, mabalik na ni sila sa Pilipinas mo. Kahit tiyatot sila sa abroad. Pero wala pa kita sa information nga nakabalik ni sila din na sa Philippines. No? Who is Velasco? Si former House Speaker Lord Alan Velasco, amo ni siya ang ginatudlo sang isa ka patrolman nga ginkakas sa serbisyo.
1: Si Gracioso.
3: Oo, si Gracioso nga siling niya ginsugo siya ni Velasco nga magdulong sang kwarta nga ginasulod sa mga suitcases, sa mga bag sa pamilya Duterte. May ginbulgar diri si Rod, si NBI Director Melvin Matibag. Nga siling niya sang August pa lang niya may gin-raid sila nga isa kabalay.
1: Okay.
3: Isa inikabalay nga yara sa Malahalon nga subdivision. Wala niya man gani gin-mention kung pila gid kabalay, pero ang siling niya may mga balay sila nga gin-raid. Now, ang balay nga gin-pang-raid niya ginpangayuan nila sang search warrant sa court. Kay ang balay reportedly nga subject for raid, no, or search operations, may mga armas da uno si Rod sa sulod, high powered firearms, amo nang pagdescribe or paglaragway sang NBI director. Now, sang ulihi si Rod, nabal-an niya nga ining balay gali ginapanag-iyahan ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Uy!
3: Oo, Sir Rods. And there were reports also nga siling niya ang balay-bala nga gin-raid nila kagin-kadtuan. Nagasanto sa mga address nga ginhatag ni Gracioso. Because Gracioso is a dismissed patrolman sa PNP nga former aide ni Velasco. Siya subungan na gatumo kay former House Speaker Velasco. Siling ni Matibag, niya wala pa kuya kabalo. Niya iya to ni Velasco at that time. Because ang raid, ginpatigayon sang August 24. Kagin raid to yan namon, hindi tungod sa kwartang ara-dara.
1: Kundi sa armas?
3: Talaguan sa minibo na kwarta, kundi armas. Galing kay siling niya, wala na kami sa may nakita nga mga matag-as nga kalibre sang armas, kundi ang nakita to namon mga magazines kag mga bala. And it was confiscated by the National Bureau of Investigation. Wala mabalaan si Rod sang August 24. Nga iya to ni Velasco balay, it's because ang ngalan sang propiedad wala nila or wala ginpangalan kay Velasco. Ang nagapanag-iya, base sa dokumento, mga empleyado ni Velasco. Dugin butang ni former House Speaker Velasco sa ngalan sa iya ng mga empleyado. So, sang ginpatigayon ang raid sa August 24 sa NBI, pagkakita sa dokumento, hindi siya, wala gid siya yung kabalo. wala silang abalo nga the property was owned by the former House Speaker

0: Ate, masusadya ni... Sige, salamat. Kasi lang siya. Yes, way na pala. Huwag galiong. Gapan na, meet pa kami pamati. Gintani. Salamat, Gid.
1: Salamat sa Ross Report. Gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Ang balas ng Tagalog. Diyos. Niya, gapan na, meet pa kami balita. Ano mo? Tapos sa 4 ko, 53 na dayon. Eh, huwag tingalaw, paglantaw ko, alas 53 kami. Ay, oo. Ay, happy, happy birthday, kili Anay, ha. Gusto ko naman ang Miauman sa isa manamon ka mga very supportive gid nga barangay kapitan sa barangay Pahanukoy. Happy, happy birthday, Kap Bebeng Noble. Kap, happy birthday. Nagligad, nag-attend po ko the birthday mo. Subong sa kasako, nagid ka pa. Pero tiniuway ta kaya malipatan na happy happy birthday sa imo. Kap Bebeng Noble, Yolanda Bebeng Noble. Ang paborito kong barangay kapitan sa barangay Pahanukoy. Magabalik ang palatuntunan nga El Castiga daw or pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Dr. Ramil?
5: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, uh-huh, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, uh-huh, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
4: Tabaw?
5: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
4: Kampiyon! Mm. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene? Mm.
5: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
4: Na, no?
5: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MITC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Mm-hmm. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang

0: are in the agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: TTX 500.
2: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: TTX 500.
4: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Dok Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero migi na to na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PRC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PRC mas dasig magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
5: Diyan na mag-aso.
4: Ang imong sugar sa una pila man?
5: 300.
4: Kanus ama kan nag-start og DTX 500.
5: Bagduha pa ka semana.
4: Yun sa manong pag-inom.
5: Muntag og happy.
4: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Kugali si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatulong tugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
13: Kung nagamana ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
14: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Halin sa pinakamataas nga bukid.
28: Nak! Kamusta nga?
27: O sa pinakamalayo man nga isla.
28: Nay, gagraduate na ako!
27: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
29: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
30: Papauli na ako ka!
31: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.
32: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass.
33: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
34: K5 League of Champions.
0: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome mga ka-K5 sa tusing pala tuntunan. El Castigador, alas 5-8 na sa hapon. I-check na ng iban pang mga balita. Ibaloon tabi ang dalagko ng mga balitang lokal. Uy, kung ano, i-flash report na nai, dalinigid. Mga ka-K5, isa naman ka-estudyante. Ang ginkastigo naman sang maestro. K5, Berto Gakit sa line number 1, please stand by. News FM, Flash Report. May isa naman mga K5 kay estudyante nga kinastigo kuno sang maestro ay nano na lang ningga kalatabo di. Hindi talaga mapakita ang video ha. Kag-K5 Berto, please check lang itang imusing kwan. Wala nang tan names kag eskwilahan. Ibalaon talang anong circumstansya nga naglabot sa punto nga nagkastiguhan ining grade 4 pupil. Naging kastigo kuno sang maestro. K5 Berto, please stand by. K5 Berto, ibalita mo!
2: K5 Rods, bago lang kita nakabaton, exclusive ini ang isa ka grade 4 pupil diri sa isa ka syudad sa Bacolod, diri sa isa ka eskwilahan sa syudad sang Bacolod ang nagareklamo ang iya sininga pamilya sa aton. Bangod subong gid lamang hapon, ginkastigo, allegation, ginkastigo, ginpabitin pa ang isa ka grade 4 pupil nga ini nga lalaki ka K5 Rods. Bago lang kit nagtawag ining pamilya sa aton kagara ining estudyante karon sa may principal office ka K5 Rods kaga ang maestro kabalo ka K5 Rods sa aton sining inyong information nagpalagyo.
1: Uy,
2: nagpalagyo ining maestro sa sini lamang nga mga tinion going ang patrol subong ka K5 Rods sa lugar kay ang pamilya willing magpa-interview na
1: okay.
2: Ayogit bulik sa K5. No?
1: Sige.
2: Ako nga masolusyonan kag bisan pa paano matagaan kung ano ning sistema. Wala pa kita balaan kag K5 Rods kung anong kausa. No? Sa sining,
1: i-check talang kag K5 Berto ang statement man sa eskwilahan or ang DepEd para at least mabalance tani kag maplastar tamayad sa ato sing matag palamati sa pagbalik mo. Bantayan namon.
2: Sige, kag K5 Rods, may gipasa kita dira ang video man nga kita diri sa likod din lang kag K5 Rods.
1: Oh, ari ginalantaw ko galing dito ni pwede mapakita, no?
2: Hindi pa mapakita. Oh, oh. Lang, pero tiyang bata lang kag K5 Rods mismo ang nanay, ang tatay naghatag sang video sa aton nga makita sa likod sang bata ang kapalamula ka nagapalamanog nga ginaligar rason sang pagkastigo sang isa ka maestro kalikan ta ka
1: kag basi hindi man niya guro kastigo kag K5 kag K5 Berto, basi hindi man niya kastigo, basi kunahanutan ng la, kailain ang kastigo mo. Sa aton nga pag-i-chindi, ang kastigo, yung ibugbog sarado kagid kag K5 Berto. Pero kung doon nahanutan ka lang, nabaknutan ka lang, o nabakulan ka lang, kaya nakita ko dito may banog siya sa iya din yung kwalgido, sa may spine dumpy, no? Palamula ang isa man lang ni kabilog na kita ta, but we don't know, basi sa ibang nga party sa lawas sa bata, mayara pa. Sige, balikin lang kami karon kay K5 Berto.
2: Balikan ta ka kay K5 Berto, going dito ang patrol sa dugang sininga information. Flash report, gikan diri sa patrol, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Manamog nga salamat kay K5 Berto Gakit sa imo sininga flash report. Ahay, hindi tanay magusga mga kakipay kay basi ibalawon tanay nga duwak gid ka side. Ang side sa maestro ko makuha na ton karon kagang principal hindi kading eskwelahan or ang Department of Education regarding sa sining naman. Kaya nagligad to ang maestro man to nga nagbakul man sang stick sa bata. Ay, oo, ti kabalaw ka mga kakipay. So, kung grabe, nagidya ang pagdepensa. Ang layi naton batok o kon pagdampig sa mga kabataan, no? So dapat magulo aligmat taglang halong-halong kita especially kung mag-treat kita sa mga kabataan. Kaya subong panahon mga K5 perti nagidya ka delikado. So balikan na mga K5 but this time check naton hambal ni Jelwen good PM Sir Rods daw uso gid subong ang mga kinagamo ayo man oo. Sige, check ko bis ka K5, Michelle Patino. ang balita ni K5 Michelle regarding ini sa inkwentro. Yan eh, sa kwan, si K5. Hindi ko na ma-identify mga K5 yung pangalan. Sige, i-check ta ni K5 Rimuel. Dalangida, kay ginabalo ko ning sinunin nga K5 yung man. Abi hindi yung pagbutangi, butangi nga angalan sa GC. Taka yawan pa ta. Si K5 Ariel Apas, galing. Si K5 Ariel, ano? May balauntang balita ni K5 Ariel Apas, no? Yawan ta. I-check bukadon ta na yung ilas ning ano ni pangalan para magkilalaan. Tas lang, ibutangin nyo lang nickname da sa GC ta para ma-identify nga kamugid na. Ibalon tani ang update sang inkwentro sang mga remnant ng sang ginapatihan kalapo sang New People's Army kag sang militar dito mismo yas may siyudad sang Escalante. Check taran sa si K5 Ariel Apasalay number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Ariel, ibalita mo!
3: Yes, Sir Rhodes, na may hapon, bago lang kita nakaralin, ito sa may encounter site, Sir Rhodes, kung sariin, kabarayon ang pag-ibisika sa sub-state karoon na Sir Rhodes, no, araman ang 29 Infantry Matrigan Battalion nag-upot man sa mga Kasius area, kagparayon man ang lahat full-shot operation sa mga Philippine Army agad mga Japan ang ginapatihan niya arindan sa CPG sa bayan sa City Popista para kung sa barangay Palasibo sa siyudad sa Escalante. Pero spot pa ito na turo po na ito ng Ewagway, hindi na ito ng area sa kabahin sa nakabuan niya sa district. Ipiriin, halin iniya sa may siyudad sa Escalante o kontraper sa barangay Balintawak sa Gisman Mercado, going to sa area, sa bukirang abahin, mga kapin, untulang, kinsika, kilometro, Sir Rhodes, ang Glayon, na halin sa may encounter site. So, Sir Rhodes, ang may ihatag pong video sa area na natundan, no? Dito kita halin, Sir Rhodes.
1: Ining-ining video, K5 Ariel, amuning may balay, may mga kasagingan, amuni?
3: Oo, kanang bago lang yun akong nag-defense, Sir Rhodes. Amo na ang area gid.
1: Uy, perti gidyagli ka, uma-uma gidyagli ya, kiti kampo ang makita mo, kakahuyan, saging, kag kwan gid, daw masiling naton nga ti ang dalan, diri, rough road?
3: Yes, Sir Rhodes, kag halin sa dalan, sa lang nga barangay Sir Rhodes, masulod ka pata nga kaning footwalk o kondulunan si Rhodes. Pagkadto dito sa natungdan sa encounter site si Rhodes. Tapos dito man nagatiner ang Philippine Army si Rhodes dira sa nga area sa baybahin. Kung sa diin si Rhodes timing man nga nagtutakasugatay kining sunupas ang informasyon si Rhodes, no? Basis initial nga investigasyon sa nga Escalante City Police Station, nagpatrolya sa seguridad sa among lugar ang mga personahe sa Mobile Community Support and Sustain Program sa 79th Infantry Battalion o kung Philippine Army Sir Rhodes. Nga ginapungunahan ni Sikan Lieutenant Arvin Arkansel sa ila nasubata ang wala pa makilala ng mga miyembro sa ginapatihan nga CTG Sir Rhodes.
1: Bali may mga video kaling nga ginkuan. Amo ginigaling encounter site?
3: Yes, Sir Rhodes. Dragin.
1: Uy.
3: Kaling distance ko, Sir Rhodes. Kaling balay, kita mo ng balay nga color yellow si Rhodes.
1: Aha, arigin na balay check na ton.
3: May balay na nga color yellow si Rhodes. Dira na nag-timing man.
1: Ay, ariyo.
3: Patay pala si Rhodes. Nga kaling ka-ah.
1: Si ay, dari na napatay ang kafgo?
3: Oo, dira nga area si Rhodes.
1: Sa may balay nga yellow ni ariyo. Gina-try ko zoom mo. Balay nga yellow or yellow-green nga balay, ano, nung colors ni, dirigid siya galing na patayo. So meaning, ang mga army dirin nakaplastar. How about ang mga rebelde?
3: Yes, Sir Rhodes.
1: Asiling ko, ang army, kag ang kafgo dirin nakaplastar sa balay, ang mga rebelde,
3: din siya. Mahugani, Sir Rhodes.
1: Mahugani ang mga rebelde.
4: ang nga Riddle Day, dira nagaplastar, kaning gisen ko nga may sa may, kinini ang may buntod na si Rods.
1: Ari-ari may buntod, ari ah, diri ni mga rebelde sa may bungyod do, ari o, sa may bungsod.
4: Dira man sila nag-exer si Rods.
1: Uy, so kalapit lang gali ka G5, Ariel o, oh, inlantaw ko di o. Oh. Kagharap-harapan, gali-gali nga bakbakanais ni.
4: Yes, si Rods. Harap-harapan gid daw surprise kay ang adra nga area si Rods kanang panimalay nga color yellow si Rods ang atbang sina tubuhan nga bahin ang likod naman sina kabukiran naman nga bahin si Rods sakop na naya sa may barangay Malasibog man pero pagkatabok mo na sa may suba na sa may kabukiran sa ubos nga bahin sakop naman na sa may barangay Kuno-Bunob si Rods.
1: So, meaning, damo-damo, exit area, damo-damo man entrance kung sa din sila mag, pag gusto lang sila gali, kung din sila magwada o galing, ini nga lugar ni Guru, basi kabisado, gito sa mga rebelde, kiti dasik pagwa nila, pag-exit nila?
4: Sir Rods, yes, Sir Rods, correct, Sir Rods. Ay, muna, nga karon Sir Rods, nga ginapaniwaan man sa nga Philippine Army, nga marakpan, ang nga mga rin man, ginapaniwaan nga CTG Sir Rods, sa may, na natong gandra nga sa encounter sa Sir Rods dyan, nagpangabay kita nga makiamanak pa naman Sir Rods, makilala naman Sir Rods.
1: So far, kagifab Ariel, the latest update, pila kabilog ang napilasan sa aton tropa, kag sa Piakman nga side?
4: Yes, si Rods, sa karon ang aton nakuha nga information si Rods, duha ang napilasan nga sundalo, kag isa kaka naman ang nakalasgit ang kabuhi.
1: Patay. Uy, how about sa kwan? Any information sa mga CTGs? May napilasan? May napatay man?
4: Wala. Wala kasi Rods niya naghatag pa pangayag. Dugang payag si Captain Lagarde. Wapas na naghatag sa itong dugang payag kung may araba napilasan sa nga walhong grupo. Si Rods kay wala pa sila nakita nga Mars kung may mga tubo sa ginalabihan sa nga gabatihan nga CTG si Rods.
1: Okay. So during the encounter kay G5 Ariel, pilak-bilog army, kag pilak-bilog ka a? Pila sa tanan?
4: Yes, Sir Rods, wala pa rin nga kakuan ng pilagid sila. Mm-hmm. Ang ila lang nga nakaanakan sa itong report, nga alin sa ila, nga ang inkwentro, mga kapin, polo, ka mga rebuilding walong grupo si Rods.
1: So mga kapin na napulo ka mga rebelde, and the question, si pila ka army, basiko ng army, apat lang bilog? Usually, walo tutob pulo, mana urduse mo, depende man na sila, but manami tani kumakwa tang exact gid, nga number, kung pila slak bisog, basi na dihado, slabla, na pierdi pielo, slabla sa inkwentro, kaki 5 Ariel, lang nga ah, napilasan sila, napatyan pa sila isa. Ang sa Piakya, wala agad sila sang may naigo.
4: O, si Rods, kaya timing man nga nagpahulay sila dira si Rods. Kaga, amo man nga oras, nga nagkabunok pa lang ulan si Rods. Nga makakawag kita nga, nagkapasilong si Rods ha.
1: So, meaning nagkapasilong ang mga katap, ang mga tropa na to, dugin tiid lang din sa mga kwani, sa mga rebelde ni.
4: Hmm, do timing lang din si Rods ha. Bao nag-timing man nga nagpa-wide ang pangatong nga ang training nga mga katapos ng gobyerno dira nga lugar kay kusog man ang ulan kag hapon nga madlaw si Rods sa diin pagtuang gid sa ulan si Rods sa diin dito man mas ganti sa may suba at may overflow nagapagatapok naman gipuligan man sa mga maestra pagpatabok kag sa mga barangay opisyal sa ang mga estudyante makatabok sa overflow kay tungod kusog man ang baha. Dito man si Rods nga nakabati lang ang mga presidente nga isa kalupok nagpagarason.

0: sabi nila, lipa pa kung kila si Rhodes. Kaya nabatean naman nila, asod-asod ang nilok kanay at si Rhodes.
1: Oh, sige. Hulat ng tasang pinakauli, pagid nga update sa sinang balita. Salamat, Kikagipap Arial.
0: Yes, sir. So muna ang update subong sa reglontad niya enkwitruhan na sa tungatang 79 Infantry. Masigabasalang kontra sa ginapatihan niya CTG din sa Maya, Sityo Pautista, sakop sa barangay Malasibog, siyudad sa Escalante, sir. Report na nukadri sa Maya, siyudad sa Sagay, kaginay ng balita, ginadulong sa the extend full supplement permit para sa El Castigador sa hapon in the C5 Arapag para sa kampiyon ng mabalita serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negro. C5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madamong yung salamat kay K5 Ariel Apas. So medyo nagpahunay-hunay, nagling army kiti nag-ulan mo. So gulpiyada lang dito siguro nabulaga mga guro ning mga NPA. Ngayon may army dito nagbinakbaka na yun dayon. So or posibilidad man nga gintiid gisa sa NPA o sa mga CTGs nga ara may army da tiidon ta pang wag tangon ta ni. Kaya nga ako lang tawon ta nga duwag diyang napilasan gisang napatay. Ti kon nakapreparar ka yawan-yawan kaya tumbalay sa army mo kung nakaplastar lang. Aside lang na akong ginlipot eh, kagwaya kapreparar ang tropa. But anyway, condolence sa pamilya, sinang namatyan. This time, check the basic K5 Wilson Villena. Naari masusad yaman eh. Kay last namon ng istoryahan na ni Honorable Mayor Greg Gasataya, siling niya ginapadasig, yagin mo. Kay bisan siya ganito, hindi siya galalain siya sa tiyaza. Kitaw kahinay gisang dalagan sa inasing trabaho. Kiti ginahingagaw niya sa syudad o sa syudad tani nga magamit ang Bacolod City Public Plaza kag ang new government center. Kiti duwagi dya kasayt yang madula mo sa Mascara Festival. Ti was Oktobre 1 na. Ti start niya sa Mascara Festival. Imbukada ng adlaw. Ti ang pamangkot kumusta ang Bacolod City Public Plaza. Ang pamangkot, kumusta ang BCGC? Human na balang fountain? Kagti daw may mga pipila pa ito ka mga nadismaya pa is mayor. Kaya pinabayaan di ako ng Bacolod City Public Plaza. Yan sa nguna daw ka green-green pa. Subong naman nagkalamatay ng mga tanom da. Check the basic K5 Wilson na Villena sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson na ibalita mo.
0: K5 Rolls, nagapamurugso kag nagalalain si Bacolod City Mayor Greg Gasataya ini matapos K5 Rolls no naging bisitahan niya kagabi ang Bacolod City Public Plaza. Nagbigdo niya nakitaan ang kahintangan sang plaza kag K5 Rolls nga hindi niya mabaton bilang isa ka persona nga nagdako diri sa siyudad sa Bacolod kag nagalagaw-lagaw gidira sa plaza K5 Rolls. Sa aton sini nga pag-istorya sa opisina sa Bacolod City Government Center kay Sir Rhodes, iya din pahayag nga sobra pa siya sa disappointed kay Sir Rhodes, severely disappointed kung siya pa ang pahambalon gani no. Hindi iya tungod kay Sir Rhodes nga ti nalawayan sa sang design sang dugang kasi si Sir Rhodes kay mga butang kay ti ara na gid man na iya proyekto na gid man na kay Sir Rhodes. Pero tani man lang iyang ngingyo kay Sir Rhodes kung ano ang estado sa Bacolod City Public Plaza sa nga nagsulot ang tiyaza kay Sir Rhodes. Tani, ang sitwasyon sa plaza tugtog sa karon amo masagyapon. Ano ba lang butilingon niya kay Sir Rhodes?
1: Uh-huh.
0: Antes nagsulot ang tiyaza kay Sir Rhodes, nami pada ang plaza nag-green pa, may mga portion pa na nga nag-orange pa ang bricks, ang black and white nga daw chessboard na kay Sir Rhodes sa center sa nga plaza ground.
1: Uh-huh.
0: Nami pang itsura. Kaya subong ka kay Sir Rhodes kung magpadulong kadra sa plaza, nami ang gasiga-siga, nami ang mga design. Pero doon na matyan, doon patsyo ka kay Pedro. Uy. Iwai ka na sa may matita na green sa dalom.
1: Uy.
0: Puro na tanan niya. O ka kay Pedro.
1: Pero by the way, kay Kiva Wilson, ang Bacolod City Public Plaza, is that a totally renovated? O kung may renovation? Inang total bilang nga renovation, Gid? O kung pipila lang daan gina-ubra?
0: Yes, kay Pedro, ano na siya, rehabilitation and development sa kay Pedro.
1: Ah, okay.
0: Upot na sang tawag sini gani sa Katon sini nga fountain sa Bacolod City Government Center project maini siya sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung tiyaza kay Kevin Rhodes. So, nalain man si Mayor Fibros kay na-insulto. Ini siya kay Fibros, no? Na nag-promise.
1: Pero pila na ka-porsyento nga nahuman ang Bacolod City Public Plaza, o?
0: Kikifarot niya pamangkot na ito kung pila ka-percento doon. Hindi man makambal si Mayor kung pila na ka-percento kita ipag-visit.
1: Aryo, doon mga itlog ka mga dinosaur ang makita tadi, o? Dragon Balls.
0: Ang itlog na si Godzilla.
1: Oo. Oh, Aryo, amune, doon mga itlog, ito yung magpangita, ay mag-easter egg hunt, di, hindi ka nayawan pangita. Hindi kita mudahan mo itlog plaza, o?
0: Awal gani kay Fibros nga, miskin ang dang dry fountain, gani ka kay Fibros na anhaman gani ni, nakitaan man ni gani ni Mayor Vega sa tayang, at nag-leak bala, so habali Mayor, hindi nga na yung pandara sa maskara nga damo ang tao kay Fibros kay pasi magkaladanlog. So,
1: dry fountain, pero nag-wet fountain na siya?
0: Oo, wet. Dry fountain na siya kay Fibros, kiti flat.
1: Di basta sa plaza, at mga dry na gidmanada.
0: Ang dahon, why na?
1: So, ang dahon.
0: Ibalik nyo lang nga sa plaza, agad magbalik siya sa kulot.
1: Ang mga garden da nga mga santan-santan, laway na no, mga bulak-bulak. How about ang kahoy? May natapas lang ang kahoy?
0: So far sa kahoy, why kay Fibros? Concern niya is mga tanong.
1: Okay.
0: Inakon pala kay Fibros, ang plaza, gidya before antes mo sulot ang tiyaza.
1: Oy, kisang una da sa may bench na da, may mga santan-santan na nagkakuha pa da mga pamatanong kag yatag sa uyab nila mo.
0: Oo. Muna gani kay Fibros, sige subong ang makwak mo lang dito nga mahatag, pampapaano lang git
1: fountain. Itlog eh. Pero nakakadto ka na da kag Giba Buson, si moving nga paglantaw, na inspection mo man na da o nakakadto ka na da sa plaza?
0: Okay, pero sa kalibot, but actually, ang half portion sa tawag sinigani, sa scene nga gin-cover sa plaza kay Fibros, half na lang makita mo, naging siya totally ang plaza kay Fibros, kaya ginpaghukas na amat-amat ini ang scene. Kaya kung tanaw mo ko ako ng sumada, guro kay Fibros, 60 to 70% nga human naman din. No?
1: Di pwede na naguro yung mabuksan da, kay maskara na o.
0: Buksan ni Manini kay Fibros po niya. Sa tamaan, kaugot ni Mayor Vega sa tayak ni Fibros. Kaya muna ko anambal niya. Hindi ko sila mag-baton, mag-turnover. Bahala. Kamuna ako sino na ba. Actually, may arak sa dabla kay Fibros. No, sa nga iya, sa mga payag.
1: Sige. Pamatian, tabis Mayor Greg. Bisan ako. Bisan sin, umantood, bi amay ka sa nga syudad. Akwani, ng... sikat-sikat ang Maskara Festival tapos si Makagto maglagaw mga turista di amo ni makita nila ho abi pamatian tabi si Mayor Greg
0: hindi taro niya kay Fibros ang tiyaza kay Fibros no para sila mismo personal makita kung anong sitwasyon kaganoman mabatsyagan nila na kung anong sitwasyon sa Bacolod City
1: Plaza. Hambal ni Kenneth at yung call niya ginmulis tiyahan ginilang plaza ba dira pa na si Sir Kenneth nakakita uyab sa una mo.
0: Sorry for the word kay Fibros, no? Pero nagsulot to, wala ni nga kwalig to sa sakin. Ako, baga ang term, binaboy ang plasa. Ginbaboy.
1: Ahay. Sige. Pamatian na si Mayor Greg.
3: Well, same as last year, no? We'll be inviting the Department of Tourism and other national officials who will be sending the invitation. But siguro ako, prior to the opening of Maskara or probably within the week, I will be sending an official invitation to Tiyaza and inspect the Bacolod Public Plaza and see for themselves no, kung ano ang buot ko silingon sa sitwasyon sa Bacolod Public Plaza.
1: Aha. Do hindi kin mayo mo do ni Mayor Greg Bagamos na?
0: Hindi kin kay Fibros.
1: We're talking about Bacolod City Public Plaza pa lang na ha? How about ang NGC ha?
0: Kay Fibros ang aton sini ang sumahon ko na pila ang budget sa lahat ng both sa Bacolod City Government Center kining plaza.
1: Okay.
0: So sa plaza na to kay Fibros niya rakita na total nga budget niya 80 million pesos.
1: Dalang git 80 milyones?
0: 80 milyones
1: kay what? Fibros. Nadumduman ko sa una, pag-renovate da, 6 point something lang to na minami na magandang pag-renovate da. Subong yung taga-ano, chinta, tapos sa muning itsura?
0: Aray pa kay Fibros, dali lang, aray pa kay Fibros,
1: sige, hindi ko na yung mga kig, sige, padayon.
0: atras kay gina karon sa bangko mo mabati
1: ang bangko
0: ng City Government Center kay Fibros 220 million pesos nga budget.
1: Ha? Lilang daw matumba ko daw galingin ulo ko. 200 million pesos.
4: All right.
1: Puwarte nga budget. Aha.
0: So, national government ina sa Kifebro, sa Linsa Tiesa, ini sa Kifebro, kaya ang subong
1: at... Di, kwarta, tama na Japon, hindi ba na iya ka Tiesa, hindi ba na iya ka tourism, kwarta na Japon sa pumuluyo, ya?
0: Yes, Kifebro, tama na nga kagina, actually, subong manatala, nakamaling ito si Tao, ni Mayor Greg, ang sitwasyon sa fountain, karon sa BCGC, kagaban na mo, Mayor, si ano ni Matabo sa fountain.
1: San san, o gadigin sugda na ka Kifeb Wilson? If na dumduman mo?
0: Kifebro, nakagin sugdan, ini siya.
1: Isa na katuig ang nakaligad. Wala pagigdiya matapos ang budget. 80 milyones kataso sa Bacolod City Public Plaza, but still sa Gihapon, why pa yamahuman? May 200 milyones pesos ng budget sa pagpatahom sang fountain dira mismo sa tumangan sang Bacolod City Government building. Why man Gihapon mahuman? Ay nano ni?
0: Amo na gani kay Fibros nga mga karon hamba ko na bisitahan ni karon ni Mayor Greg sa tay ang plaan ko ang Bacolod City Government Center kay ana mo Mayor sustingan mo bala ang fountain ang utos to gid ni Mayor amya ano pag kisteng ko sa nada kay wala pa gani da mga tubo na kay mechanism ba ko brush ang
1: sa ay tuod ka sa NGC eh?
0: Yes si kay Fibros amo na nga na, ano na gid saya insulted kay man ni aman nga na-insulto sa Kifeb Rolls. Kaya nga, nagsturyahan na yung inisula personal sa Tiesa. Kaya nag-promise sa Tiesa Kifeb Rolls nga, before di maskara, sa puso, get ang duha ka proyekto. So, di nagmaskara na mo, mangya po, Kifeb Rolls.
1: Ang pamangkot, diri, sinong kontraktor? Dapat ang NBI. I-check yun yung kontraktor, oh. Iba si Sobra pa ni sa flood control project nga scam ni?
0: Yes, Kifeb Rolls, ang mong ginadaan nga malain, sinadaan si Sobra.
1: Kay kadakos ang pundo, bala ka Kifeb Wilson, no? Kay kung gusto mo yung panamion, kag patahumon, patasigo ng gubra, ano mo eh, dagdagan mo damo tao eh. O, damo nga mga tao, daman power para madasig ang trabaho. Kag once ka madasig, ang ilaguro ginautay-itay nila ni, kay para niya patapuson na 2028 ni. Kay para hindi na mag-imbestigar sa maanomalya nga amuni nga kalakaran.
4: Alright!
0: Ma'am, bal po kay Sir Ross, hindi na ganyan na diskubrihan naman ni Beringa sa taya na wala isang tao sa Tiesa na nag-obra sa plaza, puro na ng empleyado sa nga Bacolod ang ato dito. Ang muling nga minday ka kay Sir Ross ang video sa Tiesa.
1: Di, abi ko ba'y monitoring team nga ginbuo si Mayor Greg sa dos ang pag-istorya nila sa Tiesa?
0: Hindi nga rin na kay Sir Ross, siya nag-give mismo na lakat at nasakita.
1: Hindi, ang ginamin ko wala, right, kundi nag-istoryahan na isla ng ligad. Tapat may monitoring team na si Mayor Greg na nagasugit sa may plaza ang nagambal sir, wag Mayor, wag sa nagkatrabaho, di mo ni adlaw, ni oras na, itong baga daw timekeeper, kablang ikaw gabantay da. Batay sir, Mayor, subong aga, Setyembre 30, wag isang managkagto di Mayor nga gubrao, ti ano na lang ni man, oh, at least mabalaan mo ni Mayor, si Mayor hindi man masurprisa, tingwa karon surprisa si Mayor, oh.
0: Sige, amo to kagabi, kipero surprise visit siya. Na-surprise ang nga kontraktor nga tulig to, na-surprise man siya nga amo na ang sitwasyon.
1: Kaluoy sa nga sudad sa Bacolod, no?
0: Sabi, amo na.
1: But, diri na lang tayo maglantaw, ha? Ina-positive side kay Gipaib Wilson, ha? Kung mahuman, eh, kabay pang nami, hindi palpak. Oh, kay manami man ang Bacolod, ti antos na subong atuig maskarata?
0: Isa lang din ang nami, na sigurado, subong kay Febron.
1: Oo? Oh?
0: Nami, batiran ang Tiesa.
1: Tingin na sa lignay, Bingay, this is a project sang Tiesa, iya sang tourism. Question, inyo na kwarta? Iyan na Japon sa gobyerno, tao na Japon, taxes na namon. May labot kami na Japon sa pundo ginagamit sang Tiesa da. Kaya nagahatag kami sa amon ng mga tax mo. Oh, ang negosyo may mga taxman. Ang ginawakal namon, puro na taxable tanan. Oh. Ti may kwan kita, may right kita nga magpangakig, magamusina. If ginhatag na kontrata gani kay Kipeb Wilson, may ara na mo kung saan usugdan, saan o ang projection nga matapos. Ti sobra ni saktuig wi matapos. Dapat may ara na dayon. May kwan na sa gobyerno nga op. lapaw ka na sa imong deadline. Dapat may pinalidad ka na, dapat may implementation ka muna. Ang problema sa aton, may ara na tanang kasuguan ang enforcement, big problema. Oh. Ayo oh.
0: Yes, kay Fred Bros. Ama, ang balko lang niya kay Fred Bros. Ang muna lang niya kay Fred Bros.
1: Ah, huh?
0: Grabe po.
1: Dabo niya?
5: Ah, grabe po.
0: Grabe po.
4: Alright!
1: Oh. Alright na lang tao. Alright!
0: No.
1: Sige.
0: Sa napitisyon letter, ang Bacolo City Governance Center nga dito mahanan ni Bacolo di Urgente sa Taya, dito sa Kiyasa, kay Fevros, unod sinisang letter, ang tanan niya kadismaya, ang tanan niya report, kaga mga pictures ng Bacolo City Public Plaza, nga gina-concern no, ni Mayor Greg Casataya man sa iya sila nga pagbisita. Wala ko talaga kay Pedro sa kung ano gidman niya desisyon ini, kag kung mag-abot ang tiyaza, kay Pedro siguraduhon, tanong nga ara man kita kay para kita ng media man mismo ipamangkot na ito, kag ibungal na ito kung nga nag-abot sa punto nga amon ni si Francisco Subong sa Bacolod City Plaza, kag nga nagdugay ang rehabilitation kag development sa duwa ka mga proyekto kay Pedro sa desisyonan sa Bacolod.
1: Oh, sige, salamat kay Kiki Pabulson, kino nag-kwan ko, nag-palaho kay Kabalukan, kapangakig ko ngayon sa may NGC, web na mauman. Kay dira na pag-aywaton ng League of Champions namon sa October 11.
4: Alright!
1: Ikaro, may baral na yan. Ano na?
4: Alright!
1: Mahano na lang kami da sa NGC. Ayo, maisi-isi lang kami da.
4: Alright!
1: Tuntunin yung NGC, kahina isang inyo nga trabaho da, pati nga mon si nga League of Champions na di malipda na niya karon.
4: Alright!
1: Hindi na makita sa dalan eh. Ayo, do pariyo lang nga dito tas likod ma evento ah.
4: Alright.
1: Ay dog din ang baral nga dan di ba dai grupo kwaon kay Gipay Wilson.
0: Ah, tanaw ta lang si Pablo sa kwaon na bang baral kun wala kay buli-buli gan tala kadagko man sa lawas nga Gipay ito ang tuangan ta lang.
1: Ayo.
0: Kaya na namon duwa ni Gipay ita ni dugon si Pablo si balik ta lang pagkatapos eh.
1: Grabe pa naman ang hope ta. We were expecting at the end of the month, sang September, mang open na bla, mang abri na, mang uba na sa mga lata da. Uba. Mang palos. Mang uba, man yung ako niya. Pamaluson na mga sin bla. No, kanami nga, okay. One, dito sa plaza, kag sa NGC. Dungan kita. Countdown. One, two, three, uba. Ah, uba. Nang palos ang sin. Oh, kung dito ka nami, Lakagi 5, Wilson, galing, balda, ang uba-uba da. Sang sin. Ayo.
0: Tanong kita mayo, sabi nga, dumangutos ang tanan kasi yung Fibros sa sitwasyon kasi kaluoy din, no? Especially nga ginagastuhan, ini nga daan kasi kay Fibros ang kwarta man sa nga taxpayers, no? Sa pungso Pilipinas kay Fibros. But anyway, amo lang tanan kay Fibros sigurong ato si Minong Madunong nga balita nga ginadunong offer sa inyo sa kalwan sa MyPCD3Y5DTX500 balita ni Kasi Government Center yun si Kay Fibros Wilson Villana para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko kakaligawan sa Negros K5News.com
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villan na dumatsyag ko daw. Ah, itiway na ni batunon tanan niya. Nga wain ta dalagawan sa May Plaza danay kag sa NGC o. Masubo nga ton maskaras ni magamuni kay ti gutok ta mo. Oh, hindi ta ma showcase ang ano ang nasubuan ko di. Hindi ta bi mapakita sa bilog ng kalibutan ko ano na bing bakulod. Oh, damo na mapalupa drone, damo na mag-vlog-vlog, mag-video, mag-post sa social media, ang kitaon, sin kaglata. Imbis nga i-hype mong bakulo, dumahuya ka nalang mag-sigi ka video, kag-post na, kaya nga man makita mo ng mga sins kilid sa Bacolod City Public Plaza, kag NGC. Tinamian ka na yung muya, showcase mo, ipakita mo to sa US, sa iban nga kalibutan, sa iban nga mga pungsod. This is Bacolod City now.
4: Alright!
1: Ayo, tinano ni, ti kun ikaw mayor, ti ako makichindi, ma-feel ko gidyang pala tiyago ni Mayor Greg Casataya. Nga mga kig, di ka siyempre, nano ka manimu yaman, ang Mascara Festival, very renowned yung klaseng festival. Oh, ginapadala niya mga dancers namon sa ibang pungsod para mag-perform lang. Sumining, ginabantayan sa karamaan kasi sa bilog ng kalibutan kung ano ang Mascara Festival. And then, i-showcase mo muna plaza sa Bacolod, balda. NGC sang Bacolod, Balda. Dinta di malagaw man. Alas 4:42 na check ko ba si Masaylo na lang ko balita kay Kagipab Carla na lang ko. Imbalon ko balita ni Kagipab Carla, masobra naman 3,000 ka mga PNP personnel, no? Kay iban pa nga siya sa gobyerno ang gindeploy naman para naman sa Mascara Festival 2026. Kagipab Carla, ara na sa line number, ginadayal pa. Big Selfin, wala ko, wala klaro. Tiya mo na, siling hulat-hulat na lang kung saan o matapos. Tiya mo na daw, yung tamay mo eh. Amunin budlay kung isa akon, ay oo, ang korupsyon, hindi dyan maubos, no?
4: Alright!
1: Kay Kipab Carla, sa line number 1, aran na.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kay Kipab Carla, ibalita mo!
5: Mayroon na po ang K5 Rod sa atong siningawa ko K5. So, kay Inel kay K5 Rod, may ara sa send-off ceremony ng atong sinikapulisana sa Bacolod City Police Office para sa maabot niya Mascara Festival 2026. So, yara, sa masobra 3,000 ka mga PNP kagitman po na ehansyo sa gobyerno ang yagin deploy kay Inel kay K5 Rod. So, sa PNP, sa 2,600 plus K5 Rod, kag ang the rest, yagin ibantagin niya siya sa
1: Dilang gid ako nag dula-dula no, nag butwa-butwa ang signal mo mang. Oh, i-check lang liwata no. So nag-send off sa ceremony na para ini sa magapabilin sa kalidong kagkarauhayan sa Mascara Festival. Nagilinlain ngayon siya sa gobyerno nga magabantay pidamo-damo man nga mga force multipliers ang dugang naman nga puwersa ko Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine National Police, kagiban pa no. Kagibab Carla?
5: Yes, so di amo na kay K5 Rod ang nagkalilain ng mga ahensya ang gin-deployment ka kagina kung nag-era man sa send-off ceremony kay K5 Rod. So kaina ang nagtambong amo si Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Reales ang ato si Regional Director sa Bureau NIR, ara man si Mayor Greg Gasataya, and then ang representative from Congressman Albi, ara man kaina kay K5 Rod. Kag ang tanan gid nga mga chiefs ang ehensya nato na diri sa gobyerno, ara man kaina ang gusto nga mag send off man sa ila sini nga mga personnel for Mascara Festival. So ato sini again nga mga festivals sites among area sa Bacolod City Government Center, ang Lakson kag ang area sa Public Plaza kag K5 Rod. Dala na dira ang SMCT kay dira pagahiwato na ang arena dance competition na kag K5 Rod sa center gida pala sa SM do dira na dapat igayunon din ang awarding sa area sa Public Plaza. Kung makita nato ang area sa Public Plaza, mayara na sa mga natindog ng mga baligyaan, kiosko, sa atong sini nga mga kauturan ni K5 Rod. Nakita-kita nato ng bracelet son do tatlo gito ka pasto kag K5 Rod.
1: Uh-huh. Oy, sponsor ta ang ano ha, ang bracelet son.
5: Yes, yes, ako na kag K5 Rod. So ato may postuhan na to si ma'am, and then may mga stage naman to nga naplastar na kay tungod nga
1: sa Sulod Plaza ang inabutangan stage.
5: Hindi sa gwa.
1: Awa. sa mga dalan lang.
5: Yes,
1: yeah, so sa may dalan sa Nuwan. Dalan sa Nuwan, Gatuslaw.
5: May
1: Rizal. Oh, kag Rizal. Diri sa Kwan, diri sa may Lusoriaga.
5: Sa may Lusoriaga.
1: Why pa?
5: Ako to kagaya ina nga may stage.
1: Amo ang area sang
5: dalan dito pa stage, and then ang palimot may ara na sa mga kiosko kag K5 Rod. Amo man sa Bacolod.
1: Pero kumusta kag K5 Rod paglibot-libot mo sa plaza? Kumbuta nga dadag kiosko ti gutok-gutok na da. Kay ti magutok gidi kay ang tao, hindi na kag turik ta das plaza kay sirado pa mo, di ba?
5: amo gani, kung makita ito natin kay Kiefer Broad, may mga board up pa ang area sa public plaza.
1: Board na kami. Oo.
5: Amo gani. Na ano, sano pa na ang, sano pa tabi makahambal, the long wait is over kay Kiefer Broad para sa public plaza.
1: Tilahin ko lahin ba na kung bag dinaguso ang tao pagbukas na ako din ginubra nila kalawasak. Mambal sila ati kay ginwasak niyo sang mga tao di kudi amuning amon.
4: Alright.
5: Pag delikado kay may board up kay from oh. Di possible la kung gusto gid pala sang tao maglad tao sang awarding. Possible
1: man. Oh, kabay pa nga hindi lang tao magnaguso mo na mangin disiplinado man sila. Oo.
5: Yes, amo.
1: Bisan ang nagaubrada kang nakuan hindi disiplinado, hindi disiplinado di pakitas taga bakulod nga disiplinado ti Japan eh.
5: Festival 2026. So, ang ganda naman yung Kakifa Rod. Una-una, may ginrekomenda ng atong si DPCPO nga whole Mascara Festival gate Kakifa Rod for 2 weeks. Pero may ara pag itilis na ginrekomend 4 days na Kakifa Rod from October 15 to 19 Kakifa Rod. Amuning ilang so nga ginrekomend ka bago ang ganda na Kakifa Rod. So, amo pa
1: pero wala pa approval kung ano gid sang sangurian.
5: Wala pa kay tigi na hulat pa approval from the chief kay Kiefer Broad kay ti napasa naman ininilay sa LGU then kina pasa naman sa PNP chief kay Kiefer Broad so wala pa sang approval pero ti amo
1: okay.
5: Na recommendation na apat ka adlaw nga ganba na diri sa syudad sa Bacolod sa maabot nga Mascara Festival so,
1: mas nami gani ay isang bilog diyang festival wala na ano para
5: na, na nag-comment.
1: Ha
5: amo na comment na commentar kay Kiefer Broad nga bilog kita ba ano
1: bilog hindi na ko mag-comment ha bigya
5: magani so kaya mo na kay Kiefer Broad preparado ng aton sinikapulisan deploy
1: kay ma'am Balmans na karon nga kami nga mga license guns sa guns holder may mga LTAF kami mga ano ni may mga license to possess ano ni firearms. May permit to carry kami, hindi kami kibidala sa ngamon armas, bangod sa gunman, pero mga kriminal daw, gabit-bito. Ayo.
5: Ang kaladawan na kay Kiefer Broad. Pero ti, ama na, ano, ang atong si kapulisan ni kin-augment from PRONIR and then nagkuha man sa PRO, Pro 6 kay Kiefer Broad doon, nasa 300 plus aging kuha sa Pro 6 and then 700 plus naman sa Pro NIR and the rest is from BCPO man kay Kiefer Broad. So total, upod sa mga iban nga.
1: Sige. Salamat kay Kipep Carla. Rod lang nabatihan ko punta. Gadula-dula signal mo. Dumatsya gulog ka sa salam nga. Up, up. Sige, salamat kita kay Kipep Carla. Kuwalan ta siguro buwas interview sa kay Police Colonel Eugene Rebadombia and of course ang mga ground commander per site para at least for sa ila sining ginatawag naton preparation for the security planning nila kay Gibeb Carla. Pila ka site sa Bacolod, sa Mascara, kwa antan sila kung sinong ground commander kada isa da, ha?
5: Yes, kay Broad.
1: Sige.
5: Report tagikan sa patrol, ini nga balita nga dulong sa inyong Sunday DX 500 Mighty Seagull D3 Bio. Ini si kay Gibeb Carla at sir, para sa inyong nga balita sa Divisyo Publiko ang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madabugi ka salamat kay Kipab Carla, Defensor Longa, si Ma'am Riza Bauer, correct din si Rods, laban bulsa na naman. Ay, oo. Tiway na naiya. Bisa natin ka palimpyo-limpyo, yara, Japon. Grabe, no? Si Pablo mag 200 milyones, kadaw galing. Ang dumduman ko sa una, isa na naka-government center mo. Ang budgets na tayo, I don't know, kung sala lang gid ko, i-correct nyo ko. Pero ang daw in Jesus, ang una sa panahon ni Mayor Bing Leonardia, ang budget o gin-loan nila do 200 million. I don't know, lang gin 200 or 400 million. No? Do dira-dira. Si mag 200 million ang budget mo sa fountain. Basi ang ilaguro ng fountain, labuts langit ni, no? Ang piswit la, butsog langit, tao.
6: Oh.
1: Ang loy-loy dos, ang butsog langit.
4: Alright!
1: Tapos ang ila, mga dansi, kaya kwa na nami, lantaw ko na sa kwa, nami lang taon, gidya. Kabalo ka naman sa proposal, yata nani ang mga nami, ng mga effects, ipakita na. Pero sa actual, mga kaki-five, pulo kakabilya, isa na lang bilin. Ang bal ni Sir Boy ko, no? Ang, that's why nga nagmahal, nag 200 milyon pesos ang budget sa fountain sa NGC. Nga sa subong sa nakatuwi ko matapos. Mineral water. Tubig. Di po, hindi drink.

0: FM News
1: FM. Hitri, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag-lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica

0: Deio Fresh.
1: Clinica Deio Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
3: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
5: let's go with the flow.
6: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak, kitkamusta nga?
11: O sa pinakamalayo man nga isla.
12: Day, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
14: O pauli na ko ka.
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.
16: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tub-tub walo ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang baga, liog kaglikod.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
17: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of...
0: the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Setyembre, ukon katapusan nga adlaw sang Setyembre tuig 2026.
14: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
18: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, 13 ka pamilya nag-evacuate matapos ang nagluntad nga engkwentro sa barangay Malasibog, Escalante City.
14: Sa balitang nasyonal, gang nga nagainganyo sa mga minor de edad na maghimo sang krimen, giningadlan na ni Rimulya.
18: Sa balita international, 5 ka tripulante sang oil tanker ginpatay sa mga pirata sa Somalia.
14: Sa balitang sports, Carlo Paalam ginalauman nga magadaog sang gold medal sa boxing sa ASEAN Games 2026.
18: Sa ato naman balita, entertainment, solo concert ni Moira de la Torre na postpone sini nga tuig. Lasays 5.
5: Ulat panahon.
18: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
19: May bag-o nga bagyo nga ginabantayan ng pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Miyerkules. Sulo sa pag-asa ang bagyo ang ulihin nakita 3,185 kilometers sidlangan sang Central Luzon kag nagahulag ini northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong wala pa inis ang epekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagadala sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, kag Davao Oriental. Ang nabilin naman nga bahin sang Mindanao ang apektado man sang ITCZ nga magadala sa mga paggalom kag mga lapta-lapta nga mga pagulan. Ang nabilin naman nga bahin sang Pilipinas, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang maayong nga panahon apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang maayong nga panahon sa aga, apang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si KK5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang lokal.
20: Balitang lokal.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
18: Lasay 7 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginatudlo suspect sa pagpatay sa senior citizen sa barangay Handumanan gin-release. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Ginbayag ni Police Captain Leilani Laguting, hepe sa Bacolod City Police Station 10, ila na gin-release sa itong Setyembre 22 ang ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan Siyudad sa Bacolod bagod sa kakulangan sang ebidensya. Suno kay Laguting, nahadlok ang iba niya mag-witness nga maghatag sa mga detalye sa nasambit nga insidente. Setyembre 18, patay na sa nasapan ng senior citizen matapos niyang ibuno. Pahayag pa sa ginatudlong ang suspect kay Laguting, nagsunggod siya kay alias Ernie bangod imbolbado man ini sa pagpatay sa senior citizen apang wala lamang siya nakita sa CCTV. Si Ernie ang lalaki nga gilutang patay sa Banwar sa Murcia kahapon niya adlaw Martes, Setyembre 29. Sa subong, nagapaday ng hot pursuit operation sa Murcia Police Station agud matumod ang suspect sa pagpatay kay Ernie. Ining balita na dulong sa News DX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Ducasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
14: Samtang BSKA posibleng patigayon sa Disyembre kon balabagan ang postponement law, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.

0: BSKE posible ipatigayon o kon ipatigayon sa Disyembre kon balabagan ang postponement law. Sa pihak nga bahin, 15 gramos nga shabu na kumpiskar sa 27 anyos nga lalaki sa Kamankalan. May kampiyon nga balita si ka-K5 Aubrey Suspenye.
1: Nakuha sa isa kalalaki ang 15 grams ang ginapatian shabu matapos nga ginputigayon sa Kabankalan Component City Police Station ang drug bust operation sa Purok 6 Barangay 1 Kabankalan City, Setyembre 30. Ginkilala ang nadakpan kay alias G, 27 anyos nga residente sa Purok 3 Barangay Tanawan Kabankalan. Nakuha siya pag ginakop ang 11 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatian shabu nga may balor nga 102,000 pesos. Dugang pa nakuha man sa iyang pipila ka mga non-drug evidences, isa ka improvised glass tutor, cash nga 1,105 pesos, kag buy-bust money nga 500 pesos. Ang nadakpan sa karon ang yara na sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini sa K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Giaza, imbitaron ni Bacolod City Mayor Greg Sataya para naman personal nga makita ang ila sininga proyekto. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
3: Magkaimbitaron ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contieza agod personal sa mga ini nga makita ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Sunok kay Gasataya, atis pa man magsugod ang Mascara Festival, magapadala siya sa opisyal nga invitation sa Tieza agod sekyaron ang plaza kag sila mismo ang makakita sa sitwasyon sini. Naibaluan nga ang nasambit nga proyekto ang ginaimplementar sa Tieza kung sariin ang papel lamang sa syudad ilabi na ang Bacolod City Engineer's Office ang magmonitor sang ila sining nga implementasyon. Dugang paniga sa taya, wala niya gina-question ang mga suga nga ginbutang sa Tieza sa plaza, magluwas lamang sa estado sini. Bangod suno sa alkalde, hindi amo sining itsura sa plaza antes ginpatigayon ang proyekto. Samtang nagmando naman si Gasataya sa General Services Office o kon GSO kag Bacolod Environment and Natural Resources Office o kon Benro nga buligan nga malimpyuhan ang plaza. Sa karon hindi patapos kag nagapadayon pa ang among proyekto sa Bacolod Public Plaza. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, sini nga balita gradulong sa inyo sa kaluwan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ini sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, 13 ka pamilya nag-evacuate matapos ang nagluntad nga engkwentro sa Barangay Malasibog, Escalante City. May kampiyon nga balita si ka-K5 Kulin Cubia.
4: Nag-desisyon nga mag-evacuate ang 13 ka pamilya sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, syudad sa Escalante kaina sang aga, Setyembre 30. Bangod naman sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag ginapatihan nga mga nabilin nga miyembro sang Communist Terrorist Group o kon CTG. Sunod naman sa impormasyon nga nagabot ang mga residente sa Malasibog Integrated School nga ginimo naman nga evacuation center agud nga masiguro ang ila seguridad kag malikawan ang posible nga peligro bangod sa nagluntad nga engkwentro. Sa karon nagapabilin ng 13 ka pamilya sa evacuation center kag nagapadayon naman nga ginabantayan sa mga awtoridad ang sitwasyon sa lugar. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 12 kagpala na sa mga detalya sang aton mga balita national. Ginmanduan sang Supreme Court subong ang Miyerkules ang mga respondents nga maghatag sang ila komento. May kaangtanan sa petisyon kung saan ginakwestiyon ang constitutionality sang Republic Act number 12326 nga nagapostpone sa 2026 barangay kag sangguni ang kabataan elections.
2: Madubduman nga ginquestion sa abogado nga si Romulo Makalintal ang petisyon kag nagapangayo siya subong sa korte sang temporary restraining order kag ukon status quo ante order.
0: Suno sa mando sang SA, mayara sang non-extendable 5-day period ang mga respondents kung magsumiter sang ilang mga komento.
2: Gin paruman ang Republic Act 12326 sang nagligad nga Setyembre 24 tuig 2026 kung sa diin extended sa lima katuig ang termino sa mga barangay kag SK officials.
0: Apang suno kay makalintal ang layi ang isa kapag lapas sa kinamatarong sa mga butante nga makapili kag ginatugutan ang mga incumbent nga opisyal nga magpabilin sa posisyon tubtob sa Nobyembre sang 2028.
2: Sa piyag kabahingin kumpirma naman ni National Bureau of Investigation ng kuning BI Director Melvin Matibag nga nagpatigayon sila sang raid. Ang NBI agent sa puluyan naman nga ginaligar, ginapanigyan ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
0: Si Velasco ang ginbulgar sang anay patrolman sang PNP nga si Rodolfo Gracioso nga nagpa-deliver sang cash nga ginasulod sa mga suitcase o kunbag para sa pamilya Duterte.
2: Si Gracioso, amo ang ginaligar security aid ni Velasco.
0: Suno kay Matibag nag-apply sa search warrant ng NBI kagin raid ang propiedad sang tilikdan ng Agosto 20 24 sa Malahalon nga subdivision sa Pasig City.
2: Base naman sa impormasyon nga nakuha sa NBI, mayara sang high-powered firearms o kung matagas nga kalibre sa mga armas lutang sa sulod sang propiedad nga subject sa search operations.
0: Ginkompirmar ni Matibag nga wala sang nakita ng mga armas o kung armado ng mga individual sa lugar kundi mga magazine kag mga bala.
2: Ginpalayag man ni Matibag nga wala sila sa ihibalo nga ginapanag-ihan ni Velasco ang puluyan nga subject sa operasyon bangod ginbutang ini sa ngalan sa mga empleyado sa mag asawa nga Velasco.
0: Nakompirmar lamang sa NBI nga isa sa mga puluyan sang mag-asawa nga Velasco ang ilagin raid bangod sa mga statement nga ginpagwa sang mag-asawa sa adlaw mismo nga ginpatigayon ang search operations.
2: Sa dugang pangabalitang nasyonal, hindi armas kundi faulty electrical wiring ang gintuna naman sang lupok na nabalian sa Isulan National High School sa probinsya naman sang Sultan Kudarat.
0: Miyerkules ang hapon si TM Red 30 ginklaro ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangode Dato nga wala sang shooting incident nga nagluntad sa nasambit ng eskwalahan kaina sang aga.
2: Pasado last year sang aga, nagpanago sa mga classroom sa mga estudyante kag mga manunulo sa Isulan National High School matapos nga nabatian ang mabasko nga lupok sa eskwalahan.
0: Ginpaidalom sa lockdown ang bulutuan kag nakitaan man sa video ang mga ginikanan nga nagulat sa ilang mga kabataan sa guwa sang Isulan National High School.
2: Tunol sa mga kapulisan, wala man sa nakita nga basiyo sang armas lutang sa palibot sang bulutuan, akag wala man sang nagkalamatay ukon na samaran.
0: Ang Isulan, isa sa mga banwa sa probinsya sang Sultan Kudarat sa Mindanao area.
2: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginbulgar naman ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary June Vic Rimulya nga may gang o kung grupo sa Pilipinas nga responsable naman sa pag-inganyo sa mga estudyante kung minor de edad nga maghimo sang krimen sa Pilipinas.
0: Suno kay Rimulya, ginatugis na sa mga otoridad ang miyembro sang True Brown Style o kung TBS nga ginatumod bilang groomer sa mga kung minor de edad nga maghimo sang criminal activities.
2: Base sa allegasyon, nag-operate ang TBS sa pilanakadikada apang mas nanging organisado na sa karon sa ila operasyon.
0: Ginapaydalo man sa initiation rights sa mga bagong recruits sa diin ginapwarsa ang mga minor de edad nga mangawat sa mga convenience store bilang kabahin sang initiation.
2: Ginpalayag man sa DILG Secretary nga may mga chapters na ang TBS sa Metro Manila area kag iban pang kabahin sa Pilipinas, particular na sa mga urban areas o kon sa mga syudad kag banwa.
0: May mga leader man ang grupo sa mga barangay kag municipal levels nga mo ang nagapatigayon sang recruitment.
2: Ginbulgar man sang DILG official nga sa 83 ka mga probinsya, 78 na diri ang may presensya sang grupo.
0: Ginpalayag man ni Rimulya nga nagumpisa ang operasyon sang TBS gang sa California State sa Amerika, 25 anyos na ang nakaligad. Lasay's Jess Ishete.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid na mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balitang international, 5 ka tripulantes ang oil tanker ginpatay sa mga pirata sa Somalia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
6: Ginbalabagan kag ginpatay sa mga pirata sa Somalia ang 5 ka mga tripulantes ang isa ka oil tanker antes pa makaabot ang rescue. Ginpahayag ini sang Puntland Deputy Information Minister sa isa ka mayor nga media. Suno sa iya, 3 ka Pakistan nationals, 1 ka Indian kag Myanmar national ang ginpatay sa mga pirata. Samtang pilaso naman ang 4 pa ka mga tripulante nga sakay sang MT Hornet 25. Arestado naman ang 16 ka mga ginasuspet sa han pirata, samtang nakapalagyo kag padayon naman karon nga ginapangita sang otoridad ang iban pa. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Carlo Paalam, ginalauman nga magadaog sang gold medal sa boxing sa Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si Kagipay Marv Aranuez.
7: Sigurado na ang medalya kag posible pa madaog sang Pilipinas ang Bulawan sa men's 55 kilograms division sa boxing sa Asian Games 2026. Ini ang matapos ginuto sang Pinoy boxer nga si Carlo Paalam si Mahmud Sabirkan sang Kazakhstan sa score nga 3-2 sa semifinals. Pag-aatubangon ni Paalam si Rui Yamaguchi sang Japan sa finals sa Biyernes. 16 na katuig ang nakalipas sang ulihi nga nakadaog ang Pilipinas sang medalya sa boxing sa Asian Games. Kundiin na ang ni Ray Saludar ang gold sa China sang tuig 2000. Yes. Para sa Balitang Sports, nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan, sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment solo concert ni Moira de la Torre na postpone sini nga tuig. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
8: Ginanunsyo sa Ovation Productions nga indi na madayon ang solo concert ni Moira de la Torre nga Moira Where It All Started nga nakatala na kuntani pagatigayunon sa SM City Mall of Asia Arena sini nga Oktubre 4. Suno sa production, pagadayunon na lang nila ini sa dasun nga tuig. Nagpahayag man sang pasaylong production sa mga fans kag nag-abiso nga kung gusto nila sang refund, mahimo nga mag-koordinar sa Ticketmaster pinaagi sa ilang website o kung customer support. Sa karon, wala pa man sang pahayag ang productions kung nga anakansela ang concert kag wala pa man sila nagpaguas ang initial nga dates para sa schedule sang concert sa dasun tuig. Para sa Balitang Entertainment, ina si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Damo, subong ka K5 Rods, ang nagpamangkot nga, nga na postpone.
2: Hindi, kay isang nantaw ko.
0: Basing sales?
2: Kay ti nagligad nandong kay Yeng. Kaya siguro ba si ang organizer ng gasinga daw bonggacious gito kay Yeng mo. So, within 2027, guro ah.
0: May follow-up pa bing concert si Yeng sa...
2: Within this year?
0: Sini nga October, guro.
2: Maybe, kay siyempre, kinaplastar mo na nila mo. Kay kabalaw ka naman ng tickets, hindi basta-basta.
0: Amo na, hindi ba, kalamo sa mga posibilidad, no? Teka, kalamo sa mga, actually, may mga nabasa ako sa mga comment sections, mula sa mga post kagabi, isang gineclare nila nga ma-postpone by 2027. Kalamo dito sa mga bashing, mga words against Moira. I don't know, ka K5 Rods.
2: Pero she's one of my favorite nga singer, ka K5 Jin. Hindi niya manigaw.
0: Anong favorite nga song niya nga na nagtatakit sa imo ba?
2: Kasi siyempre during sa tinig handog himig handog tibo na lang tibo namiyaw ang mga tibo ng kanta
0: ang akon bi ang nagsikat yung ginto ang ikaw ano ganito ikaw at ako ikaw at ako no
2: ikaw si Sander guro
0: may tagpuan ano man, check to nang, imo!
2: Tigay na check ko, baby search ko. Huwag ko bima, Moira. Moira Rachel Bustamante de la Torre yung pangalan niya.
0: K5, Adrian, years old. May mga pinta
2: himig na mga... handog at yaktog na ako.
0: Sang music ni Moira, ang isa tibu, sa mga sikat niya.
2: Titibo-tibo.
0: Ang titibo-tibo yun ang favorite, gini ka K5, Rods.
2: Ako na.
0: Nga naman, how? Kaya ka, may mga to nga, kung ikaw man di ka na, kaluyan ako nung nadaan sa tingog niya, kag sumupas ang kanta niya.
2: Ikaw at ako, paubaya.
0: Nan, paubaya.
2: Ikaw ang nauna.
0: Ayun. Ikaw yung kasama, pero siya ang, pero,
9: ako ang
0: na. Pero,
9: ha?
0: hanap mo siya.
2: Okay, gof the night. Diba? Kamukuro na, hindi na paminsar niya sa ngupon. Paubaya. Malaya.
0: Pinapaubaya ko
2: titibo,
0: na.
2: Tibo. Okay, gusto ko mga tibo.
0: Oy.
2: At yung tibo-tibo lang. Ano? Tagpuan.
0: Natagpuan. Namin mo ng tagpo. Namin mo ng tagpuan niya. Ang tagpuan.
2: Ang Turetes, ang Turetes, ang Monica Givive Jean sa Uma, Turetes, is the young, laking, Karbaw. O, ang pamatanon nga Karbaw, Turetes, natawag na mo. Paubaya, ikaw at ako, kag...
0: Ang ano?
2: Nami, titibo-tibo. Titibo-tibo.
0: Kasama siya. Kalamian ka ginaw.
2: Sa tutod lang, namiyan ko si Abby magkanta. Kay Muron si Abby, kwan siya kay Gibajin. Ang message sang kanta, just like makarelate, kay Muron si Abby daw...
0: Broken?
2: Oo, na daw siya.
0: Diba? Kada mo ninyo isang pinagdadaan na labi ni Moira, di ba? Nagbulagay sila sang banay niya. Tapos mga dayon ti syempre yung mga ano niya may mga personal nga mga struggles. Because
2: maybe siguro sa experience niya ginasulat yung kanta.
0: Nan. Di ba?
2: Paubaya.
0: Kaya post ko na magsulat sang kanta through experience ka K5 Jules.
2: Paubaya.
0: Pinapaubaya ko na.
2: Grabe yung kanta ng paubaya no.
0: Oo.
2: May pamati ang una karon be.
0: Nan.
2: Paubaya.
0: Balik ka naman sa kay Moira ng mga ano.
2: Ano na be? Ay, paubaya.
0: Ay, hindi. Ay, ano. Ay, hambal ni Mambings ko no. Sample be si Rods.
2: Oo.
0: Kanta ha ko no.
2: Ang ano na. Ang... Buwas, buwain ang panahon.
0: Wala na ko na pare. Nangita na naman sa sang ano. Palusot. Sige ah.
2: Buwas ah.
0: Buwas. Oh. Ipraktisan niya ko no, Danay Mambings.
2: Praktisan mo ni Buwas katawan ko sa program ko.
0: Oo, yes.
2: Paubaya.
0: Bantayan niyo Buwas ha. Ang paubaya with ka K5, Sir Rods Palma.
2: Arinawa. Buwas na.
0: Mga ka-K5, pamuya itong dalag kong mga balita sa mga Miyerkules, Setyembre 30, 2026.
2: Bantay man Buwas nga lang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Largo Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Maraveles. Sa pangalas ng bukos ng persa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jane Shatita.
2: Ito naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mali si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
15: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na!
16: Kung mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
17: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorgo Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorgo Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Lorgo Vista. Dismayado ang alkalde sa nagpanwas ang Bacolod sa isa ka national government agency bangod sa daw tiniil nga pag-renovate sang Bacolod City Public Plaza. Lorgo, samtang Vista. Isa ka soldado o konkafgo patay sa inkwentro dito sa Dakbanwa sang Escalante. Lorgo, na nobala ang naitabo kadtuan ta karon dugay sa bagbagan sa norte. Lorgo, but in Vista. The meantime unahon ta ning isa ka video nga ini nagalibot ha. Samtang nagadalom ang geopolitical tensions ukon ang pagtulukay masakit sang Amerika kag China, may ara isa ka video nga nagalibot sa social media nano ini. Ano kuno ayhan ang matabo kon ang Pilipinas mangin estado sang Estados Unidos sang Amerika. First up tonight, ari lantaunta ang ini nga video.
1: What if the Philippines suddenly became part of the United States? Overnight, the Philippines would become America's newest state, thousands of miles away from the U.S. mainland, separated by the Pacific Ocean.
2: And economically, the change would be enormous. The Philippines economy would suddenly become part of the United States, adding its population, industries, and workforce to the American economy. Trade, travel, laws, and everyday life would all change dramatically. The Philippines would suddenly be connected to the United States in a way the world had never seen before.
0: Alright, amo to ang video ha. Lorgo Vista. Kamo ano yang inyo paglantaw? Mas maayo ba lamangin estado kita sang Estados Unidos sang Amerika o kon magpabilin bilang isa ka independent and sovereign state? Lorgo Vista. Pero te ina isa lang ha, sa ginambal ko hindi ina opinion sang kon anuman nga grupo kundi nagalapta karon nga video sa social media. Diri mo makita nga ti sa panahon sang inaway or tension, as they say in war, the first casualty is truth. But silingon nga kon may ara gani kinagamo kag kinagubot paabuton tagid nga ang una nga mapatay ang kamatuoran kag dira magaluntat kag magaduging ang propaganda. Lorgo, tiway ta kabalo kon iyaman ka Amerikano ini nga propaganda o kon iyaman ka in check. We are not sure of that. Kiti, sa karon nga panahon, pwede bisan sinulang mag-ubra sang mga video katulad sini tungod sang artificial intelligence ukon AI. Lorgo Vista. At 34 minutes past 6 in the evening, inigyapon ang Larga Vista. Lorgo Vista. Sa ilo kita, hindi lang normal yang balita panahon ng aton gina-report every night diri sa Larga Vista. Kiti, almost every hour makakwa naman kamo sang update online. Why tayaga report every night parte sa magulugal-umon o magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang aton nga weather update diri sa Larga Vista ginatutukan ta sa isa kabutang ang paraabuton nga El Nino. Expected nga liwat magasingki o kon maga-intensify by November, isa ka bulan na lang ang nakaligad, November 2026, kag ginapaabot nga magasingke pagid o magalawig tubtob sa tuig 2027. Ang kata-kata subong sa mga scientific experts amo sini nga base magalabot tubtob sa tunga sa milyon ka mga tawo ang magkalamatay tungod sang El Nino phenomenon. Now, ari katuan taanay ang report, 24 France ini, isa ka television station dito sa pungsod Fransya, aton pamatian in English, ini lubaron ko sa inyo, ang ining report, parte sa El Nino. Let's have this report.
3: A perfect storm for premature deaths. Scientists say extreme heat, largely due to this year's huge El Nino, could kill up to 451,000 people in the 6 months to February 2027. The report by Climate Impact Lab says heat is most dangerous in places that are already hot and relatively poor. This is because wealthier countries generally have better access to air conditioning, reliable water supplies, and functioning health systems. Nigeria will be the hardest hit, according to researchers' projections, followed by Indonesia, Sudan, and India. The study combined seasonal temperature forecasts with localized estimates of how extreme heat affects mortality across more than 24,000 regions. El Niño is a natural climate pattern, but this year's unusually strong event is occurring on a planet already warmed by human-caused climate change.
0: Alright, pause kadali.
3: The risks from
0: ang problema, amone, ang karon ko nung tuig sang El Niño unusually hot, buot silingon nga hindi katulad sang nagliligad nga mga El Niño kag gina-compare always sa El Niño of 1877. 1876 to 1877 sa diin tunga sa milyon ka mga tawo ang napatay. Now ginasiling sa report nga ang problema karon ang human-induced climate change, meaning antes pa man sang sininga El Niño phenomenon karon nga tuig nagainit na nga daan nga nagainit ang kalibutan katulad na kita sang isa ka greenhouse inang balay bala para sa tanom. Oh, greenhouse katulad kita sang greenhouse pero para sa nagasagod nga manok ang gwa sang kalibutan daw incubator sang itlog inang ginabutangan bala sang itlog nga wala ginalumluman sang manok or inahin. Amuna subong ang kalibutan antes pa man sang El Niño karon nga tuig. Ari padayon unta.
3: Extreme heat. Scientists say these warm temperatures will become the new norm 20 years from now.
0: Uy!
4: The anonymously warm temperatures that most of the globe will see during this El Niño event are a postcard from the future. Mortality projections for the near term provide a signal of where we're headed if new adaptation investments do not materialize.
3: The report underlines that there is still time to reduce the number of lives lost with targeted action. Researchers were able to forecast when specific regions would suffer the most, enabling humanitarian organizations to decide where and when to direct emergency funds and allowing governments to target their resources towards actions that are proven to work.
0: Pause, makadali. Outreach to vulnerable. Ari ang talalupang don banwa ang nagpagwa sang report mga eksperto sa idalom sang ginatawag Climate Impact Lab. Amuna ang ila ginambal nga ang aton ginabatsyag karon nga El Niño phenomena nga ma-intensify by November 2026 kag sa nambal ko na expected nga ang ila report na gasiling posible tunga sa milyon ka mga tawo ang mapatay worldwide bangod sang El Niño phenomenon.
5: Lorga,
0: pero balikan ko na karon dugay-dugay. Kadtuan ta anay, let's have Captain Paulo Lagarde, ang bag-o nga civil military officer sang 79th Infantry Battalion. Captain, good evening.
6: Good evening po, Sir Julius. At yung binak po sa aming batalyon commander na si Lieutenant Colonel Eric Bian, Patriot Christian Army, batalyon commander ng 79 IB. Good evening po.
0: Yes. Maraming salamat po for, first of all, Captain. Sir, could you kindly tell us ano po yung nangyari sa Escalante po?
6: So, kahapon po, habang nagkakandak po ng house-to-house visitation po ang ating CSP team or community support program na gobyerno o na Philippine Army. So, paglabas nila sa bahay, yun na po, team ni Serge, tinutukan na po sila ng mga armado at ng CTG.
0: Okay.
6: So, yun po ang naging resulta po.
0: Mga anong oras po yun?
6: Around mga pagpo, alas 3:30 ng hapon po.
0: Oh, so may araw pa pala. I mean it was daylight actually.
6: Yes, sir.
0: Yes. So yung exact location is Barangay Malasibog po.
6: Opo, sitio Bautista po, barangay Malasibong, Iscalante City.
0: Itong Sitio Bautista, mga gaano kalayo from the city proper of Iscalante po, Captain?
6: Ah, malayo-layo po, sir. More than 10 kilometers po siguro.
0: Oo, and upland area po ba ito? I mean, nasa bukid po ito?
6: Opo, opo.
0: Is it correct for me to say na itong Sitio Bautista, ito po yung malapit doon sa Toboso sa pinangyarihan ng encounter?
6: Opo, opo. Sa pabila po siya ng bundok po. Opo, ito malapit din po ito doon.
0: Ay, okay. Sir, I had General Iscanillas last Sunday and sabi niya, meron tayong bagong CMO battalions dito, ano, or companies. Part po ba sila nang pumunta doon sa Sitio Bautista?
6: Hindi po. Hindi po sila part doon po.
0: Ah, okay. Pero mga CSP teams ito?
6: Opo, CSP team po ito ng 79 na infantry battalion.
0: Oo. Gano po sila karami?
6: Isang squad po ito, bali 10 person po ito sila.
0: 10? Oo. At kasama yung isang CAFGU?
6: Opo, kasama po yung isang CAFGU.
0: Ano po, if you won't mind po, ano po yung pakay nila? Kasi we had pictures and videos of that house. Ano po yung pakay nila? Ba't andun sila sa bahay na yon po?
6: Malapit po sila doon sa bahay. Nag-conduct po sila ng house-to-house visitation.
0: Oh.
6: Ito pong house-to-house visitation nila, kinukuha nila po sa mga mga taga doon na mamamayan kung ano yung mga problema nila sa area. So wala naman po silang istihan ng ibang lugar doon. Doon lang po talaga kasi doon ang may kasawayan. Mahirap po sa kanila na pabalik-balik sila doon sa Sitio Bautista. Balik na naman sila sa proper barangay at balik naman doon. So tumigil po sila doon ng mga ilang araw para doon po sa mga document na tinukuha nila doon sa sitio po, yung pag house to house nila, pag engage sa doon sa mga family po na doon sa area.
0: Yes, yes. Now for the benefit ng ating mga tagapakinig, when you say CSP, Community Support Program, hindi po ito combat operation. Ito ay part ng campaign ng Army to know the problems of the people.
6: Yes po, opo, correct po.
0: And what were they trying to discuss with the people po doon sa Sitio Bautista?
6: Kung ano po yung problema nila doon sa area nila para makuha, tatanong-tanong yung house to house yung ating tropa para makuha yung problem nila sa area at para ipaabot po doon sa mga office ng gobyerno po yung problem doon po sa area po.
0: Yes, yes. And first of all, sir, let's establish ano po yung nangyari during the encounter. Do we have fatalities and mortalities on government side?
6: Yes po, habang yun na po, nag-conduct sila ng house-to-house visitation, nung tapos na yung pag-usap nila doon sa isang bahay, lumabas po sila. So around mga 10 to 5 meters, tinutukan na po sila ng armado. So 10 minutes po na palitan ng putok, yung talagang maraming palitan ng putok. Pero yung ating kasandaluhan ay hindi naman po maka-return fire ng maraming putok. Dahil
0: opo
6: po, kinukusigir nila yung mga bahay po doon sa likuran.
0: Uh-huh.
6: However, ito po yung mga CTGs or communist terrorist group, walang pahundangan na pinaputukan po yung ating tropa. Resulted po sa dalawang wounded po. Isa po yung dead on arrival po sa hospital po.
0: Opo. So, meaning volume of fire talaga yung galing sa rebel side. At nakita ko po yung bahay, ito yung yellow na bahay, yung pagpaputok ng mga NPA ay in the direction of the house po.
6: Yes po. Kung makita mo po dyan, kung baka may picture ka dyan po.
0: Yes po.
6: Itong bahay na yellow, parang compliment yung kulay niya.
0: Opo.
6: Talagang nasa 5 meters lang siya. Yung green po na bahay, doon pa ako galing, yung green po na bahay, around po mga palang, 10 meters.
0: Opo.
6: So marami pong tama doon sa puno ng kahoy, nagpapakita po na marami pinakawalan na bala na galing sa communist terrorist group.
0: Okay. Yung first volley of fire po, doon natamaan yung namatay?
6: Opo, opo. Pati yung what talaga, yung dalawang wounded natin.
0: Rifle fire lang talaga po, walang granada, walang M203.
6: Based po doon sa may mga kumakalat po na picture, so na picture na video, may talagang sumabog, may talagang may M203 na sumabog. Galing sa enemy side po, papunta doon sa government side.
0: Pero walang civilian na nasugatan po.
6: Wala pong nasugatan na civilian that time po.
0: Kahit
6: hanggang sa ngayon po wala na report na may natamaan sa trailer.
0: Yes, yes.
6: Tanong din po ako doon sa area, kay doon po ako galing. Tingnan ko po yung encounter site. Bisa pagtanong-tanong po doon po ay wala namang natamaan.
0: Yes.
6: Bahay lang po ang natamaan.
0: Bahay. But even then yes, po, we can say for certain na yung mga rebelde did not consider na yung bahay ay bahay ng sibilyan.
6: Opo, yun po ang hindi nila consider na doon po yung paan, bahay malapit. At the same time, nung tinanong ko po kanina lang po, doon kinigaling, meron pong isang nanay at dalawang bata na maliit doon po sa green na bahay. At isang may pan po, mga around 20-30 years old na pan. Bali, doon sa bahay po na green is, bali, apat.
0: Uh-huh.
6: Yung doon. Dito din po sa kabilang bahay, doon sa parang coffin mat yung kulay ng pintura ng bahay.
0: Oh.
6: Din po. Po. So, buti nga po, hindi natamaan yung van, yung nakatira doon sa green na bahay po.
0: Oo. Pero, maraming tama yung bahay.
6: So, sa nung tinignan ko po, around dalawa lang po yung tumama doon, pero dahil may kawayan po yung building, so hindi ko po masabi kung may additional pa.
0: At least buti na lang hindi nasugatan yung dalawang bata at isang nanay na andun sa loob.
6: Opo, kasi sinigawan po sila ng tropa, din po sila ng tropa na bumaba doon sa bahay nila at bumaba doon sa ilalim ng bahay.
0: Itong Kafgo po ba, kumakalat ngayon sa social media, yung apelyido is Pahayahay. Is this confirmed po?
6: Hindi ko po ma-confirm. Hindi pa ako makapagsabi po ng apelyido niya po kasi nga po wala pang advice sa amin na sabihin. So, nasa kanila na lang po yan kung doon po sa nakikita nila po at sa kanila na lang po yung information na yun.
0: It's okay, Captain. But anyway, you confirmed na kasamahan ninyo pala. Kafgo under the 79th IB. My deepest condolences po, Captain. And kamusta naman po yung dalawang wounded in action natin ng mga sundalo?
6: Sa ngayon po, stable na po sila. Naandyan na po sila sa isang hospital dyan po sa Bakunji.
0: Itong Kafgo po na namatay, matagal na bang Kafgo under the 79th?
6: Mga 4 years na po siya sa pagkakaplo po.
0: Okay. Taga doon din? Taga Escalante din? O dating rebelde po ba ito?
6: Dito lang po yan sa either Sagay City or
0: Escalante. Okay. City po. Okay.
6: Hindi po muna masabi po yung...
0: Yes, it's okay.
6: Sa barangay niya po.
0: Yes, yes. Sadly, siya yung first casualty ng Kafgo. Habang andun pa tayo sa Tiempo Muerto, dito sa Negros Occidental. But anyway, sir, itong area, I have to ask this one, I know it's difficult for you kasi namatayan kayo and may wounded, but I have to ask this one. You have 10 soldiers. Wala bang security element sa tinambayan nila na bahay?
6: Wala po, pero sa ating kasi po na sa isang team po, may nagsisecure po talaga dyan sa kanila kung may mga activity po sila. Tapos po, may malapit din po sa kanila na mga PNP forces po dyan sa Sitio Bautista.
0: Oo. So bago nagpaputok yung mga rebelde, they were not detected by the security elements?
6: Opo, kasi sobra pong lakas ng ulan po.
0: Sige, ah, okay.
6: Nag-cover po sila. Mm. At hindi nila na-detect na yung kahapan mm. eh, andon din po. Andon din sa area na yun.
0: Sige, ay, okay.
6: So, na-observe na po sila.
0: Uh-oh.
6: So, biglang umulan. Kasi po, nagbibiyahe din kami po noon.
0: Yes, yes.
6: Wala pong bumagsak yung malakas ng ulan. Mga oras po yung malakas ng ulan. So, siguro po, yung tropa ng government, tropa ng 79, eh, hindi po na-detect na naandun na po pala yung malakas.
0: Yes. So, sa madaling sabi po, walang perimeter security na nakapaligid sa bahay kasi malakas yung ulan.
6: Opo. Siguro, individual po sila kasi po nga, nag-cover sila doon sa puno ng kahoy.
0: Mm.
6: Sobrang lakas ng ulan din po. At paarapan po kasi ito, nakapaligid po yung tubuhan.
0: Ay, okay. Yeah. I saw it in the video po. And may mga puno ng mahogani at parang isang mound ng anay. Doon sila nagtago.
6: Opo po. Doon po sila nagtago po.
0: Mm-hmm. Anyway, ano po ba yung directive ng inyong battalion commander after this incident po?
6: Ang directive po ng aming battalion commander, tulungan po yung ating namatay na kasama.

0: yun na po yung trabaho ng Trupa Jaser, yan, nagtatanak ng CSP. Ay, hindi naman ito po combat operation, ito ay CSP yun nga para matulungan ng ating mga mamamayan dyan. So, yun, dari itong kalaban, talagang sokduran na po ang mga kasama nito na hindi mo lang kinonsider na hindi naman nagtatanak ng combat operation. Ginagawa nito po house-based visitation para makuha yung mga problema at matulungan na ipaabot sa mga kinakukulan na office ng government para matulungan po sila kung anong problema nila dyan sa area.
1: Yes, if you are to describe, Captain, ng attack na ito sa mga sundalo who were on a CSP, ano po yung description nyo sa pagpang-atake ito ng NPA?
0: Ay talagang tama lang talaga na ma-visit sila ng US na terrorist. Kasi itong mga activity nila po ay talagang pang-terrorist ito. At maliban dyan sa kanilang pagpapaputok ng barilo pag nung tawag nito yung binaril nila yung mga kasundalohan natin, hindi nila tinignan na may malapit na kabayan. Tapos at maliban pa dyan, nagsasagawa itong mga terrorists na ito ng extortion activity dyan po sa area para ma-support yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw po.
1: Yes, yes. Captain, I had General Escanillas last Sunday and sabi niya, yung remaining or yung mga remnants ng Northern Negros Front around 15. Is this part of that group of 15 remnants po, Captain?
0: Malamang po, kasamahan nila ito po, ng Northern Negros Front po, mga remnant po ito lang.
1: Yes, yes. Oo. Now, anyway, sir, in actual combat, kung combat operations talaga, hindi sila lumalaban sa inyo. Pero kung CSP, inaatake kayo. Ano po yung masasabi mo sa ating mga kababayan doon sa Escalante at ibang mga area sa Northern Negros Occidental po?
0: Sa ating mga kababayan dyan, kung may nakita kayong mga kayo na hinala, sana naman po, iparating nyo sa Philippine Army o sa Philippine National Police kung ano po yung nakikita nyo dyan sa area na kayo na hinala na mga bagong mukha na nakikita nyo dyan sa lugar nyo po. Sana po sa mga civilian or mamamayan dyan sa area na pinagtatanggapan ng CSP. Tulong-tulong po tayo para mawala na po ito yung mga ganito pong gawain ng communist terrorist para maganda na o gumanda yung pamumuhay po ng mga tao dito sa Northern Negros.
1: Yes. Finally, Captain, ito na lang. Ano? Is this an indication na lumalakas sila? Kasi usually yung ginagamit ng NPA, propaganda ito eh, na namatayan kayo. Is this an indication na malakas pa rin sila o lumalakas despite the many battlefield losses nila?
0: Isa lang ito sa gawain nila, nagpaparamdam sila na malakas sila. Pero however, mahina na po sila itong remnants na ito po.
1: Yes, yes. Anyway, anything more, Captain, na gusto mong ipaabot sa ating mga tagapakinig?
0: Diyan sa Juan, sa area ng pinagkatandakan namin ng CSP, salamat sa lahat-lahat ng tulong nyo sa aming tropa. Isa pa sana sa hinilingin ko na maki-operate po tayo kung pipili kung ano yung makita nyo dyan sa area na tinahinala na makakatulong po sa government. Sana po magbigay naman kayo ng information para mapigilan po natin yung mga ganitong activity po ng kalaban dyan sa area.
1: Yes, itong CSP teams ninyo talagang nag-i-immerse ito sa communities, Captain, ano?
0: Opo, tumutulong po ito dyan sa mga community po. Halimbawa po, clearing nagawain o parang naglilinis dyan sa school, nag-conduct ng clearing o paglinis ng kalsada sa isang barangay o sa isang sitio o kung may papatayo ng mga meeting shed kung sakali mag-umulan. Yun po itong mga ganitong ginagawa ng ating

0: tropa po.
1: Yes, yes. In the meantime, Captain Lagarde, sir, maraming salamat po for the time and condolences once again.
0: Opo, sir. Salamat, Sir Georgios, at good evening po.
1: Good night. Good luck, sir. Lorgo, this Captain Paulo Lagarde, ang bagong 7 military officer sang 79th Infantry Battalion.
2: K5 News FM Flash.
1: Una nga nabatian diri sa Larga Vista ha, si Captain Lagarde kagang iya sinipahayag nga ang mga rebuilding New People's Army nagpalupok sa direksyon sang balay sang mga sibilyan. Maayo lang kay wala napilasan ang duwa kakabataan kag isa kananay nga yara malapit sa balay nga ginpasilungan sang mga soldado. Ayo, uti amunay manugtapos ng tiyempo muerto, yara na sa stable internal peace and security status ang Negros Island, and yet nagapadayon pa ang Ilinaway sa kabukiran.
2: Lorgo,
1: sinatural na iya sa panahon sang isa ka armed conflict. Ako gani kun sa NPA, tikun mapatay ka mo sa enkwentro, hindi ka mo magreklamo. Nga, kay kun army ang magreklamo o kun army mapatyan, wala man sila gareklamo nga human rights violation. Pero ang masubo-subo ya kun ang mapatay civilian.
2: Lorgo,
1: katulad sang ginahimo sang New People's Army o kun NPA. Ti amo ning masubo sa nagapadayon nga inaway internal conflict diri sa pungsod Pilipinas.
2: Lorgo,
1: sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena. Nano ini ang purugiot sang alkalde sang Dakbanwa Bangod, ginbinlan itlog sang dinosaur ang Bacolod City Public Plaza. Nano klase itlog ini? Kay sino itlog ini? Itlog ni Secretary Rimulya, itlog ni Presidente Marcos, hibarunta. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Mali, si ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Kung ka mala ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perni la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
16: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
17: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: This is K-5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K-5 Julius Marimbire. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinaman sa balita, iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorga Vista. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabit-bit sa kahanginan. Wala sang iban nga inganiban magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca. Mayong gabi, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mga igsuon diya sa lungsod sang Toboso nga nagatapid na karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag mayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw diya sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa 100.5 Radio Mascovado CPSU. Lorca. Salamat, salamat sa aton mga SM. SM Randy Kanki sa Toboso and SM Floor Linggamin dira sa CPSU. Nagaupod naman siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang pamilya Alonsabe kag Martinico dira sa Dakbanwa sang Sipalay sa Barangay Hill, Muntilia. Dalasa man sinong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangob sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabog, pamilya Nesya kag pamilya Mati kag sa iya mga paryente sa Barangay Malingin, Bago City. Mayong gabi man sa kay paring B-Boy Kanyete naga-drive pasubong sang iya grab nga salakyan gikan ini siya sa Inapoy, Kabankalan. Sa kay Janeline Encarnacion Christine de la Cruz manang Elena Publico dira sa Purok Yansundos sa tanan ng mga Purok official sa nga nagapamati. Salamat, salamat gid. 14.5 bilyones ka pesos amo na ang pangkabugusan nga kantidad nga imbolbado sa masobra 20 ka mga proyekto humalin tuig 2021 tubtob karon nga tuig sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa. Now just for context, magambag ka Tiesa amo inisyagali ang infrastructure arm sang Department of Tourism. Lorca Vista. But silingon nga kada proyekto sila ang matukod sini. Karon ang pamangkot amo sini. Sino ang kontraktor kag ngaa daw tiil ang gingamit sa Bacolod City Public Plaza. Magluwas nga pinamatay ang mga kahoy kag ang hilamon ay ginbinlan itlog. Pero ang budget reportedly is 80 million pesos. Pilang budget sa to? Pero ang agi daw iya katiil. Tibisan ang alkalde sang Dakbanwa si Mayor Greg Gasataya ang lungo sang ulo daw wiper kasalakyan. Man, he was not only disappointed kundi very disappointed kun sa aton pa dismayed, dismayado ang alkalde sang Dakbanwa. Paano inigin na kamol-kamol sang Tiesa ang construction? Yari, gintiid ni K5 Wilson ang ining balita and he joins us tonight. Wilson, may gabi, please come in.
1: May gabi kay Sir Jules, may gabi masato sa mga tagpalamati no, sa Larga Vista. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung Tiesa, K5 Jules, no? So, amo ini ang nagapanguna sa karon nga ahensya no, sa gobyerno man nga nagapatigayon sa nga pila ka mga development sa tourism sa pila ka mga lugar sa puso Pilipinas kay Pedro sa idalom sa Philippine Tourism Investment Roadmap 2026 to 2040 kay Pedro. So, ang isa ka long-term framework nga mag-align sa public infrastructure priorities with private sector investment para siguraduhon kay Fajos nga fully visitor ready ang pila ka mga tourist tourist destination sa pungsod Pilipinas. Pero kay Fajos lain ang natabo sa siyudad sang Bacolod.
0: Uy.
1: Wala nagsanto sa tinutuyo na programa sang ahensya bangod subong adlaw no kay Fajos no nagpabutsag sang kalain sang Balatsyagon o kung sang kalain sa buot dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa iya nakitaan dito sa Bacolod City Public Plaza kay Fajos. Kada day ginbisitahan si niya ang plaza agud si Kiron kung kamusta bala ka kay Fajos. Ang proyekto sang Tiesa dito nga nagabalor sang 80 milyon.
0: Diyos ko. Surprise inspection at Wilson, wala sila kabalo nga maabot ang alkalde?
1: Yes, kay Pajus, surprise inspection ini siya. Kag ining 80 million pesos kay Pajus, bahandi ini or kabahin lang ini siya sa nga, to, ano ni, 300 million pesos tanan nga proyekto sa Tiesa sa siyudad sa Bacolod. Diin bala nagkatuya ang 220,000. Amo ini kay Pajus, ang ato makita. Drano, or makita. Kaya wala, hindi maganda makita. Kaya natabunan man sa nga sin dito sa may Bacolod City Government Center. So 220,000 para sa rehabilitation and development sa fountain sa Bacolod LGA Bacolod City Government including ang tanan-tanan dira sa park man dira kay Pai Jose.
0: 220,000. Gamay lang siya.
1: 220 million pesos, ha? Ang sa
0: ha?
1: Sa may Bacolod City Government Center.
0: So 220 plus 80 mga 300 milyones na eh.
1: Yes, 300.
0: Santa Maria Elementary School. Diyos ko. Hindi, okay. Just to put things in context, arikati, hindi niya nga opinion lang. Pero, ang kontrata sang gobyerno works on the schedules. San o kunta ni ang schedule ni nga matapos ang renovation ka plaza?
1: Kaya Diyos, hindi ka man mahulog sa bangko. Mga panguyas.
0: Nga man.
1: Hindi man.
0: Nga man.
1: Promesa kay Pai Jos ang Tiesa no nagatubangay pa ini sila ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya na dapat tapuson ning duha ka proyekto antes matapos antes magsugod gani. Antes magsugod ang Maskara Festival kay Pai Jos
0: buhat. Danay. Wells, pag istoryahan nay nila nagatagalog o kung nagahiligay noon si Mayor Greg.
1: Tagalog kay Pai Jos Tagalog.
0: So basi hindi sila nagintindihan. Diba? Oo. Kasi yung taga Cheza hindi naman kakadto dito sa Maskara eh. 'Di ba? At baka yung base gin sa salita ni Mayor Greg, baka may tutuli ang taga Cheza. Hindi nakarinig. 'Di ba? Giatay bay. Giatay. Okay. Now, Ari Wells, ang akon always, amun eh, hindi niya opinion ang aton eh. Government contract, ini may ara sila na paskil nga karatula nga compliance sa COA nga ginadeklarar kung saan o dapat matapos o kung wala.
1: Kaya Jules?
0: Oo. Oh.
1: Kaya Jules, amabal ko lang, isa lang kita ta mo nga klaro gid kaayo sa duha ka proyekto ka kita Dios.
0: Oh.
1: Kaya balak ano balakbat nga sin.
0: Ah. So, murag
1: sa nakapaskil nga.
0: Ah. Oh.
1: Sa nakapaskil kay Dios nga na nakabutang nga this is where your taxes goes.
0: Ah, murag basurahan ba nga kanang daghan sin.
1: Oh.
0: Ah.
1: Sa nakabutang nga tarpaulin kay Dios.
0: Ay, violation na sang COA rules. Dapat i-disclose nila mo. But nevertheless, Ari, we are not saying na may anomalya ang proyekto because number one, we are not COA auditors. That's one. Number two, wala kita yung nag-impute charges of corruption dire. No! Ang aton lang amusin eh. Nagpromesa sila nga tapuson. And aesthetically, tiabi ta magambal tayo budget nga 300 milyones. Doka world class abi. Tipo ang guwato, yagin binlan lang nila tipulon nga suga ang tunga sang plasa?
1: Actually,
0: i-pull up tabilihog ang video nga nagapakita sang tipulon nga mga suga?
1: Picture kita da nga ginsend kita Diyos para makita. Actually, kasi Pai Jos, bali Mayor Greg sa taya, why nasaya po din mo, ano na ginsa, kumbaga, hopeless na ginsa sa ini mga itlog ni mga suga ni Pai Jos. Kasi ara na na,
0: oo.
1: Pero tani, man lang.
0: Hindi, pero what I mean, Wilson, ini, ang ginalantaw ta subong sa Facebook Live, ining pinanglubong nila ng mga suga nga tipulon, these are worth 220 million? 80 million. Diyos ko, ginuo ko. Uy, ginuo ko.
1: Actually, actually kagi nakita Dios no ah bali niya Mayor Gerge Santaya why saya man na siling naanhanda sa problema sila sa mga suga dar pa pero may mga nakita sila ng technicalities sa kita Dios ang ano to na send to ang report no sa ato siling alcalde a problema man nga dako iti kita Dios nga nagkuspos git ang abaga si Pangulo si Mayor Gerge Santaya kay layo-layo na git ang itsura sa plaza kay kita Dios kumpara sa una inigtungod nga tao may itlog inigtungod nga may fountain na kita Dios kundi patay ang plaza kay kita Dios.
0: Uy.
1: Ano ba lang ang patay yabok na makita mo kay kita Dios why ka na may makita na hilabon why ka na to may makita buhay nga tanong why ka na to may makita kung ano pa na sa iya sinigalag kay kita Dios yabok. So amo na nga nagalalain si New Year pagbisita ita ni Dios niya dito kagabi kay patay kita kay kita Dios ang plaza iya amo na lagi nagapuhoy ibi akwan ang ayo malantani ni sang alcalde kay kita Dios no lagi sustain man lang ang itsura kay kita Dios ang
0: correct ano hindi pero Wilson amo ni inalain pa ginaya istorya because ang ginaistoryan ta di heritage center ini mo yes. Ano tong term nga gingamit mo bahandi?
1: Kabahin.
0: Hindi may ara pagit bahandi bala inang kabahin sang aton nakaligad. De bla?
1: Yes,
0: ti himuon mo iya daw sungkaan nga gasigasiga ho. Ti
1: yes, amo na kita Dios.
0: Oo dumaan yang design sini sang plaza, ginimo nila ya diskuhan. Oo.
1: Ano ka kita Dios? Abal ano hambasan siya sa kasipa Diyos sa mga sa landscape. Waay na sila yung may mahibo. Sila na yung kuno kasipa Diyos. Kaya hindi may kuno yung parte sa ilas sa mga program works.
0: Ang landscaping. Kaya,
1: ang landscaping. Kaya ano nalang naman.
0: Hindi ang punto amun eh. Although hindi na ang major points I think. No? Ang ako niya is the construction itself. I don't give a shit sa aesthetics. Kasi number one, wa hindi man ta architect Wilson, ako hindi man architect, hindi man ko designer, pero ang matuod sina tibigaon man ta mo. Kaintindi man ta sang aesthetics bala nga ginatawag. And well, you know, again, it's a heritage site ang plaza. Hindi ya amo ning plaza nga gindak-an ta ho. Ginimo nila ya diskuhan, tani ginbutangan na lang nila tubo sa tunga kag ginpasautan ga uba-uba.
1: Ati perfect kita
0: kasi na balik
1: kita sinakutan ako mamaili kasi takbo kasi iyan ko.
0: Hindi ginimo nila ya kabalo ka na no Wilson sa prangkang istorya ginano nilang plaza ginimo nila floor showhan. Oo kulang na lang tubo sa tunga kagkaplug ng gasaot. Oo tinunto ito and to think nga wala pa nila Wills gintapos amo na bala na
1: kaya Diyos pamati, atam lang kay Kipa Diyos ang kapahin no, sa interview na ito sa kita. Kaya Bacolod City Mayor Greg Santaya, mapatian mo gina kang makita, mo gina kung ano siya patismayado sa nga promesa sa Kiesa sa iya kay Kipa Diyos. Ipatuloy na ito.
0: Mayor? Mayor Greg?
2: Frustrated kagid Mayor to sa ano kasa. Para.
0: Ginpagwaan lang dimpol ni Mayor Greg.
2: Nga project sa Kiesa, Mayor.
3: Well, I sent a letter this afternoon sa kay...
0: Galing ka kalma kay Mayor Greg eh.
3: He has a manager Lapid, kay Mark Lapid.
0: Ah, si Mark!
3: In line sa atong observations, after kami nag-inspect last night, although previously I had series of inspections sa Ginimo. Sa plaza. But since I gave them the time as what they've committed that they will finish it before the mascara, din allow na mun sila.
0: Oy.
3: But, after the visit last night, damo din ko sang may nakita adi nga kinanglan din i-rectify, i-improve, ilisan if needed. Amongst others, ang sa fountain, nga ang fountain aga awas.
0: Agay!
3: Ang sa floor na bla, na kung mag under ang fountain, supposedly ga-circulate lang ang tubig.
0: Uy!
3: Nag-awas siya.
0: Nag-awas pala yung fountain ninyo eh!
3: Ibang dito, more of ang paglimpyo sa mga fountain iban.
0: Uy.
3: then ang isa gid nga somewhat I was disheartened natin ang landscaping.
0: Naglulungo na lang si Mayor Greg,
3: Tatawon mo lang. Kagpilala ko na nagambay sila, even pagkadto diri, na siling ko dapat ang landscape yan, yun ang pagpabayaan.
0: Gusto.
3: Ang generasyon nila, pati it's not part of the program, program of works, inimo. Pati siling po sa letter to.
0: Tinarso ito.
3: Part sa program of work, it is your responsibility.
0: Correct.
3: Kasi pag sugod yun, may hilamon yun.
0: Tapos
3: nakamuhay na.
0: Husto!
3: Then may bantong kinanglan ni Tijuan, may mga nagkalagupa, mga damo.
0: Damo? Nadumduman si Migo, kubing boy din sa'yo?
3: Contended in and submitted also the punch list o paginimo sa office na ilang mananakita that needs to be addressed, improved, changed by the contractor na Game of Track. Although nga Bacolod City is a beneficiary of this project, but since it is the national government nag-implement, sila ang nagpatigayon sa bidding, sila ang panatanan sini, ang amuna gid lang yati gina palabot namon ang amuna kita na dapat kayuhon. No? And I told them na my stand is still the same ever since, no? Na kung hindi ma-IO to the state that it was prior to the redevelopment or development of the plaza, hindi ko yung magbaton.
0: Gusto!
3: Hindi ko yung magbaton.
4: Richard Mayor, disappointed in you.
3: More than that.
0: Oh.
3: It's more than that. I mean, if diri ka na tao ka na dako sa Bacolod kung maglibot ka sa plaza. Nami ang lights, way problema sa lights. Okay, good na yan. No? Nagasiga kong gabi, nami siya, damo colors, may mga fountain, kagiban pa. Nami nating okay, good na yan. Nami, it's a welcome development, no? Para sa Bacolod na maging attraction siya.
0: But Wells!
3: Ang ako, good na.
0: Wells! Ate, sa simpleng istorya mo, may damo issue si Mayor Greg. Number one, ang workmanship. Ang fountain sa NGC, nag-aawas ang tubig. Kainsindi sila nga ang ila i-renovate fountain. Kag ang fountain niya recirculating ang tubig na. Meaning, ang tubig nga nagagwa, amo man ang ibalik, kag magwa uli, masumpit uli. Yan ang fountain eh. Yung tubig na sumusumpit, bumabalik at sumusumpit uli. Eh ba? Hindi yan nagdadanaw eh. Oo. Siguro hindi nag-iintindi itong taga-Tieza, Wilson. Kay kung sa Migo ko pa, ambot kung ubin ka pa eh. Kadumdong ka sang Happy Valley?
5: Ay, di na ako katulog.
0: Hindi, okay. Ang Happy Valley, Wilson, ang panawag sini kun sa Ingles mga girly bars. Girly bars ang may gauba-uba bala sa sulod, may ga floor show. Tiginimo nila yung floor showhan ang plaza ho. Oh. Tinunto. Dason ari ang hindi ko man maintindihan nga may ara sila gal o kun may ara sila bala updo to say nga wala sila yalabot sa mga kahoy, sa mga hilamon. Are, kung mapaubra ko bi halimbawa, Wilson, sang akon pader, dason ang akon nga lagwerta, may ara mga tanom, dason pinangwahig ni mo iya, pinangguba mo, kag pinamatay, lampusan ta kaya bara ikabra, Wilson. Diba? Because it's your responsibility to take care of it. Number two, ahinsya ka sang gobyerno na matay kaya kahoy without even asking for permission. May permit sila from DNR, wala?
5: amin lang kay Fai Jus do ang hindi tapa mag-secure kung may permit ina sila pero ang major concern so far is ang kilapon kaya pasto na puno
0: pero Wells Tukibon Tabibwas kung ano ni ang Cheza Massacre sang kahoy sa plaza o massacre sang kahoy ay katunto you know what Wilson ang malainda may tindalo nga kahoy da nga heritage nga kahoy na kabalo ka inang kahoy nga tindalo ang nagtanom na si Presidente Manuel Quezon til kon sa istorya kay nanto pa lang gabanggid kun nakakas ina oo ay lechening tieza ni no
5: sa tamaan gani man ka kwan ni Mayor Joseph Stiglitz si Pajos ya hindi nyo pagpaandara ang fountain kun magmaskara na kay tasi may magkalatan log da kung may maglagaw si Pajos amo na kami Mayor Joseph sa taya man ka kina kasi
0: Diyos ko diba si Wells kainchindi sila nga fountain to ba si abi ni Laya Bala bulutangan bibi kag pato to hindi man di ba?
5: Hindi iya disappointed si Mayor Dega sa taya kay Fajos iya disappointed si Berly disappointed
0: Diyos ko kung sa kwan pa Wells kung sa aton pa hindi lang kay Huy-Huy ang pako or Huy-Huy ang abaga lusno gidyang alkalde lusno ay Diyos ko
5: malumpat kita pala sa BCGC man kay Fajos hindi pa mangkot naman kina sa Mayor kung bakit may inspection sa subong kay Fajos sa may fountain man din sa BCGC kaya bala mo Mayor ano matapos sinay paandaron mo ang paano patistingan ni Akwan ang fountain kaya ano pagpatistay sa sila kay Wai pa natubo ay pagari na sa makina na nga makakuha siya
0: Diyos ko ginoo ko
5: nga tapusong ng piyasa antes ang maskara
0: bali ang gwa ni Wilson imbis nga renovation I don't know kung ano na sa bokabularyo sang Tiesa but this could be the beginning of the opening of a can of worms Wilson ha nga ah. Ang ginaistoryanta dire billions of pesos that's number one. Number two, ang ginaistoryanta is the term renovation magamba kita renovation kambyuhon patahumon but in the case sang fountain sa Bacolod City Government Center, halin sa fountain, kabalo ka na anong ginimo nila, Wilson?
5: Ayos kita, John.
0: Kulang na lang tangkong. Tangkungan na. Eh, bala? Ay, nano niya man. Ay, Diyos ko ni. Diyos ko.
5: Nagpadala ini sa sulat ni Mayor ang LGU sa kwan sa Piazza kasi produce attachment ni ang mga nakita sa
0: grabe
5: sa proyekto sa BCGC kasi produce pero ang abal man ni Mayor kay sa taya para makita sa publiko man sa mismo kay produce kat makita sa Piazza kung ano ang inubra nila sa Bacolod City Government Center kat inubra nila mas nagitig do sa maya Bacolod City Public Plaza makatoon o kung invite ni Mayor Greg ang Tiesa sa kita Diyos agot sapton kung ano man ang ilangan in pilin nga kung may kahalitan at ang kita Diyos sa tuwa ka proyekto sa Ninila. So hula to sa kita Diyos kung mapadulong ginamalaan siya sa
0: Wills! Wills! Yes, ako isuggest ko sa kay Mayor Greg hindi na pagligwaton, hindi na pagpatandog ang fountain. Himuon museum. Oo. Museum okay. Ang tigulo, ang Comedy of Tiesa. Oo. Landmark na siya. Landmark. Oo. Amoni ang kalidad sang pagpangubra sang Tiesa. Gaduda na ko gani, Wilson. Nga ang meaning ka Tiesa, Tiil Enterprise Zone Authority. Kay Tiil, Tiil ang ginagamit nila mag-ubra eh. O hindi kamot, Tiil. Ginakamol-kamol bla.
5: Speaking of Tiil, kay Jesus kay ginikamot ang kinaubra na tukiban man ni sang alkalde kay si Jesus nga wala gid sa tao ang Tiesa.
0: Ha?
5: Ubra kun adlaw dito sa Bacolod City
0: Plaza. Ina ya seryoso na ya Wilson, seryoso na ya. Oo. So bali ang gaubra taga City Hall?
5: Oo, kasi sa Jesus ang nagamaintain ni sa Jesus City Hall kay
0: Tiyari pa mangkot Wilson, this deserves an investigation nga ah. Sa ila program of works sa Tiesa sigurado may labor expense na sila. May ara mga tawo nga ginabayran nila. They don't tell me nga wala sila tawo nga ginakuha.
5: I-check ta na kaysa sa malayo. Kita man ay nato kung na we can have that program of work.
0: Diba si Wilson? Antes bala pista minatay ba si may matukiban ka nga mga espiritu?
5: Amen.
0: O kung mga patay nga ara sa payroll, bla? Ah, you see? Ay, ang bot. Ah.
5: So, hold ko ka kita Diyos, ang ano ko lang, hold ko lang at yes, na kay damo ko sa pamangkot kita
0: Diyos. Saan o sila makadto diyaw?
5: Kung makatapat sila sa letter.
0: Ah. Ti, Wills! Approve sila sa Wills, hutiki sila binaton yung isa sa inyo dapat kakadto doon sa angkurman ng Larga Vista. Kasi madamo, yes. madamo siya sang gustong itatanong at isasabat ninyo eh.
5: Kasi magtalalal, asa na kasi tayo sa panakot o muna na si...
0: Kabuot ka bala sa akon, Wilson, ha?
5: Na ang kagina, paghambal ka kay tayo, nga mag-invite doon sila sa alkalde, nag-ayuhog, hindi ko kagina.
0: Ay, Diyos ko.
5: Nga habalon mo ang taas ng lideres ng siyudad na tapuson ka kipa Diyos ante sa maskara pero subong lutaw ang ilang sininga proyekto.
0: Correct.
5: Wala na ka-insulto ka kipa Diyos nga naraparapan ka nga kininto ka kipa Diyos ang ahensya nga nagkapatigayon sila sa proyekto sa duwa ka mga lugar din sa siyudad.
0: Wills! Naintindihan ko na, Wilson. Naintindihan ko na. Ang ila architectural or design inspiration. Mm-hmm. Kasi, naintindihan ko na. Nga aamuning ila ginbutang sa plaza. Kasi para sa kanila, ito ay parang batsoy eh. Oo. Una yung itlog. Maya-maya, lalagyan ng pansit. Design. Oo. Magiging batsoy ito, Wilson.
5: Sabaw sa fountain.
0: Na, you see? At saka may mga tinai, pato at atay at kaunting baboy. At sasabawan ito. Oo. Ay, ginuo ko, Wilson.
5: Sige lang ang kita Diyos, no? Very frustrating. Especially sa mga pila ka mga bakulot mo. So, katapo.
0: Grabe, no? Although, Wells, lastly na lang, giklaruhon ko, ang ato niya, hindi nga gapanuya kita kay maayo, kita mag-design. No, ang ato niya is, gingasto bala properly ang kwarta o kung wala. Kay ato man ang kwarta. Ay, bla? Oh.
5: Yes,
0: Diyos ko.
5: So, deserve din nga may baluan sa nga bakulot nun sa mga taga-bakulot yung kita Diyos kung ano ang matabo nga nag-amo sila ng kita Diyos.
0: Kasi hindi ako gusto, Wilson, na masasalaan tayo ng mga rebuildi. Hindi eh. Hindi tayo mga rebuildi. Oo. Kasi I don't like the rebuildi. They are so yuck eh. They are so yuck. Ay, hindi ko taga si Palay, Kemla. Ay, ang buot si Muda.
5: Sige lang kayo sa Diyos, sa Hulton, tanong ka mag-abot ang tiyasa kay pamagutod na sila kung tanong ilas sa panindugan sa ilas sining joke project.
0: Oh, ikaw rebuildi kagid talaga, ha?
5: Ay, hindi. Ako rebuildi kayo sa Diyos. Ako, ginaayos ko lang talaga yung pag-akbal ko. Baka yun naman nila may
0: inayos
5: ko lang.
0: Oh.
5: But, yeah. Kaya Diyos, sa mga na,
0: sige.
5: Doon si Ninong, mamadulo, mabalita, kaya Diyos, ika sa Bacolod City Government Center, nga may upod nga katismaya sa alkalde.
0: Grabe.
5: Kaya nakabalita, kaya doon sa inyo sa kalwa, sa may, kaya kaya kaya kaya 500, kaya naman sa kaya Wilson Villana para sa kampiyon, nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, kaya kaya News, sa ter.
0: Larga Vista. Panugod pa lamang atong mga balita ka komentaryo tonight may gabi lang sa kay amigo ko Bing Boy Dinsay kay Tessa Dinsay kay amigo ko Jan Arlos pare arin na ang ginpangayo mo tabalon ta lang ka kun paano ta magdulay ah. Salamat gid sa inyo nga pagpamati sa aton nga pagpanumbalik makihibalo makatalanaga nga mga ihibalo mga armas panggera istoryanta. Nanong makatalanaga sa gapamatay manti makatalanaga gani because ang tao may intelligence to design instruments of death. Pero hasta subong wala pata naka-design sang pamaagi, agud dulaon, gilayon ang kapigadon kagutom sa kalibutan. Philippine Deep na no ini. Kag ano ang interes sang Amerika sa sining ginatawag Philippine Deep. Very, very interesting ini ha. Sa aton makihibalo, pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: Subong nga adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
7: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
6: Mm-hmm.
7: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
6: Wala ma-process, correct.
7: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
6: Mm-hmm.
7: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, mm-hmm. ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
6: Limitless
7: now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
6: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang gadengge, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
7: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
6: Saan ka pa mainom? Sa madingi ka na?
7: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
6: ginapatay
7: niya.
6: Man.
7: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
6: may
7: monolaurin ka.
6: May monolaurin ka.
7: Oh, diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganaog.
6: Naog lang.
7: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan, ang pasyente.
6: Mm-hmm.
7: So, nami gid nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka no, utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio, health news. D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlamadla, D3Bio, D3Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
4: D3Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
0: Bugal nga ginadala sa inyo sa sinibahin sa ngaton nga pagpangalagad, ginadala sa inyo sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi ang aton sini makataranhaga nga mga ihibalo o kon makihibalo. Ang DTX Premium Coffee indi tagid pagkalimtan, amo ini ang kape nga indi maghimo sa imo tarsier bisan imnon mo pa kung gabi bang udusto lang ang sangkap sini nga kape. Type 1 kuman o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Kaya ang iya patam is stevia, makabulig stabilize ang imo blood sugar. May ara pa sang milagrosong uhong nga nagabulig sa pag-away sang kagaw sa lawas, ang Gano Derma. Dire na kita sa unang video sang aton makihibalo. Kabalo bala kamo nga sa bilog nga kalibutan ginadibatihan pa diin ang pinakadalom nga parte sang kadagatan, ang Mariana Trench bala o kon ang Philippine Trench. Now nga importante ini, I think isa ini sa mga bagay nga mahimo agawan sang Amerika kag China nga ang China kundi nag-aaway sila subong para sa ginatawag AI o kung artificial intelligence nga ekonomiya kontra sa Amerika. Pero ang AI kinanglan sa ginatawag critical minerals o kung rare earth. Critical nga mga minerales nga ti ang may monopoly o kung ang may kadam-an sang rare earth banwa. Would you believe? Hindi Amerika, kundi China. Ang Amerika nagakuha sang rare earth ineng ginahimo magnet, ginahimo parte sa mga warplanes, mga satellite, mga computer, ginahimo chips sa imo cellphone, sa aton laptop, sa aton desktop nga computer, ginakuha ina sa ginatawag rare earth. ang Amerika nagakuha sa Taiwan. 70% ang ginakuha niya dira. Pero sige man ang pangita sang Amerika nga hindi siya natural malabawan sang China. Ayhan ang isa bala sa pwede kuhaan sini ara sa Philippine Trench o kon Philippine Deep. Nano ini, yari ang una nga video.
9: For decades, a rumor has haunted ocean exploration. Somewhere in the Western Pacific lies a trench supposedly deeper than the Mariana, the Philippine Trench. And every few years, the claim resurfaces. Articles hint at it. Forums debate it. Yet when scientists check the data, the numbers do not quite add up. So why does this idea keep coming back? The answer is not just about measurements or mistakes. It is about how a handful of famous soundings became legend, why this trench is so hard to map cleanly, and what its earthquake behavior means for millions living nearby. This is the story of a myth that will not die, and the dangerous reality hiding beneath it. The Philippine Trench carves a long, menacing arc along the eastern edge of the Philippines, hugging the coastline from Luzon down past Mindanao. But calling it a single clean line is misleading. This is not one neat geological feature. It is a segmented, fractured system where the seafloor drops away in sharp, uneven steps. The steepest and most famous sector lies off Mindanao, where the ocean floor plunges into what explorers have called Emden Deep. But travel north or south, and the picture changes. The trench breaks up, shifts depth, and merges with neighboring structures. It feels less like a single trench and more like a chain of linked abysses, each with its own character. This complexity makes the Philippine Trench notoriously difficult to survey. Unlike the Mariana Trench, which sits relatively isolated in the open Pacific, the Philippine system is crowded. Nearby ridges, plateaus, and overlapping tectonic boundaries create messy underwater
0: now,
9: landscape.
0: Now, dirita makita banwa nga sa idalom gali sang aton kadagatan, damo sang gintawag trench, magambal ta trench, sa simple kaglaktod nga pulong, ang boat sa lingon sina, may giha sa idalom sang dagat, sa salog sang dagat, o duta sa idalom sang dagat, may ara giha. Series of trenches eh. Cotabato Trench, Kunano Pagidra. Now, amuman ini ang kabangdanan nga ang Pilipinas nagapatong kita sa damo gali nga giha-giha nga kun mag-shift o kun mag-dios ang mga plato sa idalom sang dagat, amuna mabatsyag kita sang mga pagpanglinog. So, very interesting ini nga dalom kaayo ining Philippine Trench nga ginatawag. Sige pa ang lalisay kun diin gibala ang pinakadalom Mariana Trench nga subong ginasalom na sang incheck o kun ining aton dire sa Philippine Trench padayonon.
9: You cannot just sail over it once, drop the death sounder, and declare victory.
0: Budlay gali takson!
9: Most of what we know about the trench's depth comes from scattered single-point measurements taken decades apart.
0: Oy.
9: There is no complete high-resolution map of
0: Hello.
9: The entire system.
0: Wala pa nakita.
9: No wall-to-wall multi-beam survey like the one that finally found the Mariana Trench's depth.
0: Okay.
9: That absence leaves room for old numbers to linger, for contradictory figures to survive in textbooks and websites, and for the deeper than Mariana myth to keep its grip.
0: Uy.
9: So if we cannot just look at
0: okay. Now anyway, amo to banwa geography ta anay tunay ta. Kagjutay nga science. Ang China possibly hindi lang ang isda sa West Philippine Sea ang iya ginainteresan. Magluwas sa Philippine Trench nga possible source of minerals, possible ha, way gagambal nga may kwaon da sila. Or, ang ginahimo man sang incheck nga area denial, ipunggan nila ang kano nga amo ang magagamit sining ginatawag

0: ginatawag seafloor. Halin sa kadadalman sang dagat, gaalsa na iyang rice. Di magluwas sa Philippine Trench, may ara pagid Benham Rice. Buwas ko naman na istorya sa inyo. Amuyad tong unang bahin ha, sang aton makibalo. Yari ang ikaduwa istoryanta, ang Luya. Pero antes sina, ginadala ini sa inyo sa kaalwan sang D3 Bayo. Ang John Wick sang aton karawasan, ang D3 Bayo na punan sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala karayo, wala init, dimudo, kargado. Sang medium chain triglyceride nga amo ini ang nagapatuon sa inyo soldado sa lawas kung sinong maayo kagmalain nga kagaw. Pero ang extra virgin coconut oil amo man ini ang nagapatay sang kagaw. Virus kaman fungus o kung bakterya. Gani hindi pagkalimtan para protektado ang imulawas. Imna ang John Wick sang kalawasan, ang D3 Bayo. Yaring ikaduwa, ang Luya. Mapati ka mo sa indi, ang ginakot-kot ninyo, inang ginalaga ta nga Luya, kay nang ginalaga ta, inang ginakaon ta Rimuel, hindi galin na yaugat nga, are, pamatian ta, nano ang Luya.
1: Did you know that the common ginger you buy at the grocery store is actually one of the strangest plants on earth? What you buy by weight isn't technically a root at all. It's a modified underground stem, the rhizome.
0: Okay.
1: But the craziest part is this. You won't find the ginger we eat growing wild in a jungle. Modern culinary ginger has been shaped by thousands of years of human cultivation and selective breeding. It has largely lost the ability to reproduce through viral
0: Pause, kadali. So far. Kundi ang masami ang ginambal talaga ikuda ugat sang Luya. Hindi gali Rimuel ugat. Ini ginalaga tanga Luya. Hindi. Ang tawag sini kundi kun sa Inglesya ang ugat root. Ini ya Rimuel ang panawag yan rhizome. Nanong buot silingon. Daw sanga ni siya nga sa idalom sang duta nagtubo. And what is more interesting, kun sa ido pa hindi nigaliya puro nga ano panawag ni tanom ang Luya. Resulta ini siya sang pag cultivate o pagpatubo sang tao, posible gin crossbreed gin samo-samo, meaning kaalam na niya sang tao ang nagtuga sang Luya nga sa idalom siya mananga. Grabe no, makatalanhaga no. Katulad man sang saging, would you believe banwa nga ang saging is a result of cultivation sang tao. Nga ang original nga saging may ara liso katulad sang aton bala pakol. That is why nga ang Pilipinas isa sa mga lugar nga ginalantaw nga posible diri naghalin ang original nga saging amo nang pakol. Okay. Anyway, balik sa Luya. So very interesting. Ang Luya hindi kabalo mangunod sa kagubatan. Why? Hindi na siya gani kabalo magtubo sa kalasangan nga tungod suno sa sining report tao ang nag-cultivate o nag tanom sa iya ining Luya. Padayunon si Luya. Luya?
1: Farmers propagate it by planting pieces of the rhizome. If people suddenly stopped cultivating ginger, the varieties we rely on could eventually disappear. But what happens inside ginger is even more fascinating.
0: Nga.
1: Have you ever noticed how fresh ginger has a warm, pleasant bite?
0: Oo, hindi tama kapait. I mean, kakahang.
1: Hotter and more intense. That isn't just your imagination. Fresh ginger gets much of its characteristic pungency from gingerol, a compound with antioxidant properties. When ginger is dried or heated, gingerol can transform into other compounds, including shobals, which tend to have a stronger, hotter sensation.
0: Okay.
1: And during cooking, some of these compounds can break down further, producing zingarone, which has a milder, sweeter flavor. In other words, changing the way you prepare ginger can actually

0: actually change its chemistry and the way it tastes.
1: Mm-hmm.
0: Fresh ginger also contains an enzyme called zingibane, which can break down proteins. That's why fresh ginger can be used as a natural meat.
1: Add
0: too much for too long, however, and it can make the texture surprisingly soft and mushy.
1: Justo.
0: So this humble, wrinkled piece of ginger is much more fascinating than it looks.
1: Makatalanaga, ganito.
0: It's shaped by both nature and thousands of years of human cultivation.
1: Uy, hala. Makatalanaga, tuod ang luya, no? Abita simple lang ang istorya ining luya. Paring Norman Black Balinso, hindi gali. Paring Onyot Badaos Jr. dira sa inigaran, makatalanhaga gali ining luya. Kun labas nga luya, inang tuktukon mo lang, medyo matulutam is gawa ang iya sabor. Pero kung lutuon mo sang malawig, mas naga kahang ini siya, kapiyar ka muna, lagaan nyo ba lang luya, himuan nyo taho, may pagkakahang-kahang ini siya. So, amo ina ang luya. Pero, whether we like it or not, ang luya damo man sang therapeutic properties. Ina ba lang damo sa dalun man nga elemento nga makabulong sa imo. Amo na ang luya. Sa iluhanta, ang isa tapagid ka video karon nga gabi, sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo, dala naman niya sa inyo tonight ang sunod tanga makihibalo, dala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, amo ini ang nagabalik sang baterya nga ginakawat sang free radicals sa inyo kalawasan. Nano ini, ang free radicals, amo ini ang latak sa inyo selula nga ginakawatan baterya ang inyo siniselula. Agod maulian ini, kinahanglan ang antioxidants. Amo man lang nai, free radicals kontra antioxidants, dapat hindi magdamo ang free radicals, dapat mas damo ang antioxidants. Pinaagi sini kay duro sa DTX 500, kay may ara siya eh. Desugared sugarcane extract, kagdahon amargoso, sigurado ko ang imulawas mas damo sang antioxidants, dimudo hindi ka magtuktukon, mas makarecover ka sa balatian. So hindi gid pagkalimtana ang DTX 500 banwa. Now kadto kita sa sunod, ariya makatalanaga gid ni banwa, hindi bala ang neurons amo na ang ara sa utok? Neurons, utok ina, ang nagadumdum bala, ang nagaang tanay. Alin sa utok, pakadto sa parte sang lawas, may mga neurons ina. Are, may ara manakita nga neurons. Suno sa sining masunod nga video, may pagtuon ang mga scientifico nga ang aton gali kasing-kasing or corazon, kun sa Espanyol, may ara gali neurons. Meaning ang heart ta makadumdum, ang heart ta makakilala, Diyos ko, nga, ari, pamatian ang video.
2: 1991, scientists made a discovery that shocked the medical community for sure.
1: Uy.
2: And the scientific community in general. What they found was a neural network.
1: Uy.
2: Inside the human heart.
1: Uy.
2: They found about 40,000 specialized cells. They're called sensory neurites. They're like neurons, brain, but they're not in the brain, they're in the heart. They think independently of the human brain.
1: Hala?
2: They feel independently of the human brain. They sense, they remember independently of the human brain.
1: Uy, hala. Amo na guru Rimuel nga kisa may mambal kita nga nabatsagan gid sang akon kasing-kasing nga malain gid ni siya nga tawo eh. Ang kasing-kasing may ara neurites. Ang neurites katulad sa neurons. Nano ina, ang ara sa utok makapinsar, makadumdum, makapyar. Now, ining neurites, suno sa 1994 nga study, sang mga eksperto, katulad sang neuron sa utok, gaano ni sila? Mga 40,000 kabilog ara sa kasing-kasing. Kabalo maminsar independently. Meaning, kabalo sila ya maminsar bisan hindi pagsuguon sang utok ang kasing-kasing, kabalo siya maminsar. Oo. Oo, kabalo siya maminsar. Makadumdum ang kasing-kasing. Ambot. So meaning tuod na nga ang nagagugma ay Hanrimuel ang kasing-kasing inding utok. Kaya bitas ang una, ang nagagugma ang utok eh. Tikon mag-amuni nga may new rights gali ang kasing-kasing, ang aton kasing-kasing kabalo maminsar sa iya kaugalingon. Pero panugod palang ini ha, kay buwas balikan ko ini. Diri kita anay kadto sa kahoy wa. Ang pamangkot amuni, nga ang iban nga tawo nagahakos sa kahoy. Nga ako no, may ara bala kaayuhan nga madala ini o kon masalaan ka nga manyak sa inyo barangay. Ha? Ah? Kung makitaan ka, sige ako sa kahoy. Hindi, but seriously. Aryo, may ara kuno benefits eh, ang pagako sa kahoy. Abay, pamatian ta?
3: When you touch a tree, billions Uy. Of negative ions are flowing Uy. Into your body from the bottom of
1: Wala
3: your
1: feet
3: through your hands.
1: Uy.
3: And you feel the bark on your hands, okay. It's rough.
1: Okay.
3: And you think you're touching the tree, mm-hmm. but the energy that is flowing into your body
1: Uy.
3: Doesn't come from physical contact.
1: Okay.
3: We're talking about frequencies. Our whole body is made up of frequencies.
1: Uy.
3: The actual impact that your body receives
1: Hello.
3: Are the frequencies through your feet
1: Ay.
3: And through the hands here. But it's nice to Uy. Feel the rough bark. Because it's mm-hmm. tactile.
1: Okay.
3: And this whole tree is all shrubs give off frequencies.
1: Oy.
3: And that's why when you take a walk in the forest, you feel better because you're breathing the wonderful things that trees and shrubs give
1: Oy,
3: off
1: ay.
3: That the body takes in. Any walk in the forest makes you feel better.
1: Ay, hala, tuod, no? Nadumduman ko, may aras ang konsepto ang gitawag forest bathing. Maligo ka sa kalasangan. Pero hindi ang literal nga paligo nga mabasa ka. Mapaidalom ka lang o malakat ka lang sa tunga sang mga kakahuyan. Tungod may ara energy nga ihatag sa imo. Of course, ang energy o kung chi, kung sa Eastern concept, Oriental concept, energy bala, subong, may ara na ang Western concept eh. I don't know kung nagapati na sila, pero ang mga kano, may ginatunan naman sila nga frequency. But silingon, do parihas bala sa radyo? Gapamati ka. Kung magkanto ka sa 101.5 MHz, mabatian mo ko, Julius Mariveles, tungod ang frequency nga ginaangtan mo, parihas sa frequency nga akon ginahambalan. 101.5 MHz. Amo man kuno sa kahoy may frequency ini sila nga ginapagwa kag ini nga energy makadto sa imo. In fact, may mga pagtuon subong nga sang una kuno sang wala pang tawo nagachinelas o kun nagasapatos mas healthy sila, pero ti hindi na kuno iya magpadalom dira kay ting pamangkot sang una nga tiempo kun wala ka sapatos ti mas salupsupon kagaw eh ang imutiil. Hindi na kuya magpadalom dira. But, may ara nagasiling subong nga kun ikaw maghakos kahoy o maglakat sa kalasangan, magpaligo sa mga kakahuyan, may ara maayo nga epekto sa imo nga lawas. Amo ina, ang parte sa kahoy. Amo yadtong aton makihibalo, makatalanaga nga mga ihibalo once again, dala sa inyo sa kaalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Magabalik ang inyo para tuntunan. May ara patayang gawon, AI, istoryanta. Pagkaligad lamang sining.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mighty C. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times C. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
12: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
13: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
1: Ang unang inkwentro naton sa AI o kon artificial intelligence saluyag naton sa indi pinaagi sa pelikula na no ini. Pelikula katulad sang Terminator si Arnold Schwarzenegger atong may-ara siya karakter nga robot bantog to ang ang iya dinalan nga I'll be back si Arnold Schwarzenegger ina. Ikaduwa, although ini nasandig sa novel o konsinulatan sang scientist nga si Isaac Asimov ining pelikula nga I, Robot nga si Will Smith ante siya nanampa sa Oscars. So, artificial intelligence. Subongya, ara na kita sa panahon sang AI. Damo na tawo nga wala abilidad abi nila maalam na sila daw gagwa silang nagsulat pero hindi nakabalo magsulat galing kayang ginagamit AI. So that's number one. But ang punto karon sang AI amusini amuni ang sentro sang ekonomiya sang kalibutan, AI economy. Nano ang mga peligro? Pwede nga mawad-an trabaho ang linibo ka mga tawo subong nag-aagaway sang raw materials ang dalagko ng mga pungsod. Amerika kag China, rare earth or critical minerals, nag-aagaway sila. So meaning, ang aton talakayan sa AI duwa, inaway tungod sa AI, may ara pagid, inaway sa AI. Way pakita ka kadtuda. Ayhan, maabot bala ang panahon na Rimuel nga hindi na kita kinahanglan sang AI. Singa si Rimuel, hindi na kinanglan ni Julius Mariveles technician. Kami na lang. Singa si Adrian Gantalao, hindi na kinanglan. Silingyang hindi talang mapirde kay Rimuel kag kay Adrian ang ila kagwapuhon guro. Tsakto man Rimuel. Tsakto ayan. Okay. So amo ina, maabot ayan bala ang panahon nga kita ipahigad na sang AI, ipahigad na sang robot. Matabo balayan o kung hindi. Buksan ta na tonight ang aton amat-amat nga pagpadalom sa sining topiko sang artificial intelligence. Unahon ta ini nga video.
2: China is 3 steps from killing the dollar.
1: Ay! Sorry. Lain galit niya. Arian ng dolyar. Sige, unahon ta na.
2: Either ends the dollar or ends China. Let us explain. Step one was gold. Years of buying gold and selling dollars, because gold is the one reserve currency Washington cannot print. Step two was the Iran war. While the world watched the bombs, China started buying that oil in yuan. Oil is usually sold in dollars, which is why every country needs the dollar. China was big enough to say no. Step three is running right now, and it is the most powerful. China is connecting all of it into one system. Gold is the reserve, yuan for trade, its own payment rails, a complete financial system where a dollar never appears. If it works, nobody needs a dollar to buy energy. If it fails, China holds a currency the world refused. The dollar does not die in a crash. It dies when nobody needs it. Follow us to stay ahead of the market.
1: Okay. Now, iniya atong video parte to sa inaway sang China kag Amerika. Para kung sino ang mangibabaw ang currency o ang kwarta sang Amerika, ginatawag US dollar. Ang iya ka China, ginatawag ini as yuan. Ti subong Amerika ang gapangibabaw nga ah. Tungod tanan nga nasyon para magbakal langi sa Middle East, kinanglan dolyar mapakambyo kagid. Pero tungod sang inaway sa Iran, ang China nagamat-amat na sugod na no. Way siya nagbakal dolyar. Ginagbakal siya langis gikan sa Iran gamit ang ginatawag Chinese yuan. So diri naton makita banwa, nagaamat-amat na singke ang inaway sang China kag Amerika. Pero nagligad ginpabisita ni Presidente Donald Trump si Xi Jinping sang China dito sa White House. Ginlutuan nila pagkaon, ginpakaon nila. Wait ka balo kung mahilo to. Wait ka balo. Gingaan nila istatwa sang agila. Wait ka balo kung may spying device. Si Xi Jinping, singa ako hatag imo panda. Panda! Inang cute ba lang ang sapat? Oo. Oo, inang daw gin black eye ba lang ang mata? Oo. Gaan niya si Presidente Trump, ako regalo panda. Siling ni Xi Jinping. Dua kabilog ang pagkatuon sa Amerika. But then again, ini for the headlines. Kung sa balita lang taunti, para sila sa katawayan, but at the end of the day, why takabalo kung ano ang nagaut-ut na kalayo sa inaway sang China kag Amerika. Sigurado ko, isa dire artificial intelligence. Are, gamay lang nga bahin, intro lang ah, sang ikaduhang nga video, totoo yan, parte artificial intelligence. Yari ang video.
3: Thank you, Case.
4: I want to agree with you on something you said, but I'll define AI, and that will help us. We use the term AI to mean three different technologies, completely unrelated, and that's what probably creates this debate. AI as a useful tool, as a standard technology we always had, narrow system, makes you more productive, more creative. Everyone loves it, supports it. I'm a computer scientist, I'm an engineer. I want more of it. It helps economy, it's great. We know how to control them, how to make them safe. We understand what they do. Completely on board with that AI. AI we're starting to have now, GPT-6 level, human level, AGI level. We can argue about what that means. Some dangers, like any human. They're unsafe like a human would be unsafe. But if we introduce them into the research cycle, they are automated scientists, automated engineers.
3: What do you mean by that, introducing them into the research cycle?
4: So right now you have humans doing research to make...
1: Alright, good pa lang talaga. Ako, banwa, ako on ko sa inyo tonight. Gagamit ko AI, artificial intelligence, para sa ano? Para sa research, number one. Halimbawa, ang Gemini nga AI, dasig mag-research ako. Ang disiplina ko research eh. Kay kaagi ko PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism dito sa Manila. So I understand kung ano ang research. But yati banwa, would you believe? Ang AI ang mahimo sang isa ka team, bot silingon, lima katawo sa sulod sang pila ka adlaw. Halimbawa, ano ang mga proyekto sang DPWH sa bilog na Pilipinas? Katakot-takot nga data ang amon na atubangon kag iproseso. Magamit kami Excel, ang tawag na namon, mapivot kami data. Subong, would you believe banwa, segundos lang para sa AI. So ako gagamit ko AI, and I understand kung ano ini siya as a research tool. Pero ano pagid ang mga delikado sa AI? Buas talakayon ta. Lorga Vista. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Yanyan Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Mareveles, salamat. Good night. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM. Lorga Vista. K5 News.
5: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana,
6: sipon, kagubo,
5: tugasong virus,
6: kagmikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo
5: monolaurine sang atong lawas,
6: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala,
6: kag medyo
5: lipato na,
6: ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
6: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
5: nga isa ka sahi nga brain food,
6: kag gantinlo man
5: san aton uto,
6: rason
5: nga gandami ang memorya.
6: Mag D3 Bio
5: adlaw-adlaw.
6: DGX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
6: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extract
6: nga bugana sa charantine
5: nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
6: Likawan
5: ang komplikasyon dala sa diabetes.
6: Mag DGX 500 na.
5: DGX 500,
6: ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
6: Likawan
5: ang komplikasyon
6: kag balatia.
5: Mag DGX 500,
6: ang pinakakampiyon
5: ng antioxidant.
6: DGX 500,
5: may DC,
6: ang alkaline
5: ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: May DC.
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C,
6: babaka
5: sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
12: Muter na Max. Max Epic.
13: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Stig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon! Inikal!
18: Pigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend!
19: K5 News.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani-carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano kayong interval?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karoon diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
25: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
0: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
0: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
2: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
0: So nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo Sir GP pag kulang ka tulog daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
0: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya list lang nga pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permisa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
0: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
0: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: nga nagapulaw.
0: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag mighty C.
2: Kalabanan ba na doc nga nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw, nga gatambok ang iban.
0: Hindi bala hambalta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapula ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
0: Wala eh, nami tulog na niya.
2: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbrang gana ko. Kami ni engineer.
0: Kay gana DTX 500 kag mighty C Sir GP mo na nga premiado ang imo nga kan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
0: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kung hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar, sugar cane, extract sang detox primer ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty si agod healthy ka per me.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisita halang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique.
29: Juan Kyong Building.
28: Barangay 8 Bagumbayan.
29: Fronting kay San Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi.
28: National Highway.
29: Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina.
28: Kabangkalan Branch.
29: Located at ACM Building.
28: Texas Street.
29: Corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market,
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
28: likod sang Pag-ibig Office,
29: and
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Bacolod City,
28: Ernai Street,
29: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
2: Uh-huh.
0: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
2: Gusto.
0: So para ma-transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
0: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kun longevity lang man ang Stranger GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple preska nga hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize na pagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
2: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
30: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why ka tumalta DTX500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
0: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganya malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty si kadadlaw.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
0: Ragoy.
2: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
0: Wow.
30: Kay sala ang habon.
2: Sala ang habon.
30: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon, mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas, may ara manini nga papain, nga lin sa papaya, nga gapaputi sa imo, tanawan nyo sa GP, hamis, no?
2: Yes.
30: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto, ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
0: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
30: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells. Direkta antioxidant
0: sa skin. Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
30: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
0: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
30: Grabe.
0: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano ko damo baho ilok.
8: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-Klinika Diofres ka, kaya yung
0: wow.
8: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
0: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-Klinika Diofres.
30: Okay. Anyway, no, ang Klinika Diofres may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang Klinika Diofres hindi lang ni deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Doc Sam.
8: Pero kadaga, Sir Boy, namin gid magpangapi. Painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton, kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
30: Amuna sakto, Doc Sam, nga start your day, right? Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX Premium Coffee ka, ang pinaka-basko klase nga kape for me nga, duha ang super antioxidant, may ergothionine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may
0: wow.
30: DSE. Nga so, pinakabaspo. Yes, Dr. Amil.
0: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
30: Kampiyon.
0: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, makabarato lang.
8: Barato.
0: 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
30: Correct.
0: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
30: Stevia.
8: Oh, natural.
30: Diba? Kasi timplahon, pabis ka mag-bain-ching ko.
0: Pero kung gatipid ka, DTX ko, ano eh. DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX
30: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi. Kadin ka plakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
8: Yes.
30: Kasi lain yang
8: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
0: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule. Ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
30: Boy, champion, may MCTs ka na, naprotektado ka na contra virus. Ka
0: wala problem niya kung ihalo mo. DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo din tribayo. Wala gidya problema, sir boy.
30: Extend may maca, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo silula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayon sang backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
30: So, pamasahe ka.
0: Pamasahe. At least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka either ka isa or ka duha sa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy do.
0: Kag ang mga kuan niya, mga ano na, mga
2: points
0: bla kaya niya manong
2: pressure points
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bag DTX herbal oil.
0: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi
8: baguna.
0: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung piki on blao.
2: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Duwang pilihan, lavender, lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
9: Talk ni Doc!
30: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
30: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun na sir boy mo.
30: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
0: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
30: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
30: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang nag-hubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na tong ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
30: Correct.
0: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
30: Wala lang gid ang cause, no?
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo, tatlo, tub-tub, anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
9: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Malakas mga buti ka.
9: May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
9: May DC.
11: Mapalis sa mga buti ka.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
29: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
29: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amon ang problema, sir boy.
2: Oh.
0: Like, you can have your tomato juice.
2: Kamatis.
0: No, 1 half glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
2: Mm.
0: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
2: Absorb na no? Oh. Mag-correct, no?
0: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
2: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
2: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
0: ang dinero. Ang rason nga nga gahubag.
2: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa klinika D3 bio.
0: Ginakorek niya inang hormones.
2: Ginakorek niya inang hormone. Correct na doklamin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. But

0: Aloha ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termino ginabalik-balik ni Sir Boy, it will promote ining MCT blasa di Tribayo, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka di Tribayo, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
3: Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
2: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
3: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Gabi kita ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
4: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa aton nga chan, no?
3: Mm-hmm.
4: So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
3: mm-hmm.
4: no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
3: Mm-hmm.
4: Hypertension, no?
3: Mm-hmm.
4: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasa sa ginatawag anti-stress activity,
3: mm-hmm.
4: no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
4: So, malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
3: Mm-hmm.
5: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na muna ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapa-stop sang walwal ni Mrs.,
3: mm-hmm.
5: gabuot si Mrs.
2: Okay. So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai.
3: No? Tinaing,
2: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gayon D3 Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric

0: Monono Rin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imu immune system. D3 Bio ka na! DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabanaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max, Max Effectivo.
8: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, siningation. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa hangga kamu sa gihapon, yara saman sa maayong kamtangan sa inyong lawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat ni Repirme sa ito na patuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iya gin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Sige hapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sige hapon. Padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano manabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inabanal na luklukan at pinasaslamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawabay at gamayin sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inabanal ng mga salita. Pagpalayan mo mga nakikinig sa radyo, pagpalayan mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simple lang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung manalang mga salita na nawas. Magitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito'y makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong nanak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawakaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga pirmi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13-14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalang nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitin ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag ila lamang ang nakatultog sa sini. Diri makitanta nga klaro na nga diyotay lang gidgali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga ginsiling sini ni Kristo diri nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7 gyapon, 13-14, kung dali na kita sa amuya po ng kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa, kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha, nga gamahanan. Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga mga manugbuhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sang mga yawa, gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon, ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kapitulo niya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga ito mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyop ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggin ni Kristo diri, pero una sa tanan, hambal niya dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo o makasulod sang harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito, may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na 24 hatas 26 hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa katao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya, kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Lumlumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal, ginpaangay sang tao nga buang-buang, nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas, wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang nga mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kay si Kristo mismo nanghambal. Kung ako nagatuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga makatauhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani isang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus pareho ha na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang isang kalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag si Jesus.
sa impyerno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkun, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo mahibaluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sang kasulatan, nagahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nagsige pa nga muyok. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonvertar. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung ano ang ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amos Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton law-ay nga mga pamatasan, ang aton law-ay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anon nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton nga kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, anuman ang imo tinapos, anuman imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So ang aton pinulsol nga aton kilalahon aton kalingon nga kita makasala dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa amay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag-aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kayamtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo, nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawhanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbungos sa iya mga kamot kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo tamalon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon, kaya nga man, labi na kong magtuhaw na ang bugal. May mo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugpos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tagipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonverter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nabansyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabayaan nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, magutoran, nga ang isa kadako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagkasala. Pero kung ginhungod mo na himuon ang sala, labi na kung maghambal nga wala na ay kasuguan, ay sige, padayon, pagkasala. Amo ni ang punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa galag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisan sino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagtilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadurulban, nagatabon sa duta, kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga lumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadurulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sa mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayos ang Dios kag ang iagugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gitudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kahigayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba ukon ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao nanamian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod. Upod ang tanan nga mga resulta sini pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbago, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan, ginhimo, nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudurman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos suntaan ay sanubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. Ating is lahat, siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat namin sa mutalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome da sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bukad sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga balita kag mga issue sa aton palibot. Saliwan i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag 0927-448-940 para sa globe naman ha. September 30, 2026. Katapusan ng adlaw sa bulan sang September. It's a Wednesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo.
2: Mayo kay tapos ng bulan. Ah. Tapo katapusan ng adlaw sa bulan sa September, Jerry Lee, no?
0: Yes, Lo. Kamusta ng adlaw mo, Lo?
2: Well, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ate good ah. Very good ah. Mayo. Namigid ko may arakas ng suplementong masaligan sa pag-atipan sa ato ni Kayong Lawas. Nga mabuligan, maglimpyo, nga maliminar ang mga toxins, nga ma-repair ang mga damage ng mga selula kang mga tissues, kagatagaan sa nutrisyon kakabakod para makapangsyona sa isakto. Mayo gin kay may DTX 500 kita nga nagahatag gin suporta. Ilabi na gin may ampalaya extract sa nga panakot nga nagahatag gin sa nga pag-ulikid sa nga aton nga blood sugar. Ginabantayan niya ang pagtaas ng aton blood sugar. Ginapanubuyan nga mag hindi maglapo sa level. Kag inkaso gin ba maglapo sa level sa nga atong ang aton nga blood sugar. Ginapanubuya kag may epekto siya nga pariyasang insulin, mga ka-K5. Kag wala labot sa ampalayak siya, may super antioxidant siya nga nag-bulig man depensa batok sa makahalalit ng mga free radicals. Katulad sa mga toxins, mga ka-K5, ang free radicals ang tuyo sini para gubon ng atong healthy cells, gubaon ng atong sistema, mag-resulta sa kunado mga sakit kagabalatian nga pwede kamatay sa isa ka tao. Pasalamat kita kay ari ang DTX 500 kumpleto nga maghatag sa itong depensa tungod may ampalaya extract na may super antioxidant pa nga halin sa tubo. Adlaw-adlaw mainom kita sa DTX 500, mga kakipan. Toto Adrian, nainom mo ng Mighty Sing? At iwi ka na kulba sa hilanat ay mga trangkaso kag lato-lato sa sabong at chimpo. Protektado ka kay tungod nakainom ka sa Mighty Sing. Taas ang aton depensa kag resistensya, mga kakipayba. Hindi gin magsalig subong ah, no? Kati siyempre gingapos ang tuig, kinanglanta pa na yun nga magahatagin sang atensyon sa aton ikayong lawas sa pagpaninguha nato sa matag-adlaw
0: Kung sa diin ang aton panimalay, ang aton pamilya, nag-expectar sa aton nga obligasyon kag responsibilidad nga makahatag kita sa insaktogid nga paghidaag ang kalipas sa panimalay naton. Kag siyempre, suporta sa mga kilanglanon, gid especially sa aton kabataan nga nag-eskwela pa. Kag kung ikaw ginikanan, siyempre kilanlan mo gid sa proteksyon nga malayo ikaw sa diskaril o kung pag-aberiya sa imo gayong lawas. Nga kung ikaw abi magmasakit o kung magbalatian, kay ikaw ginasaligan sa mga kinanglanon sa panimalay, kabudlay nga kapinpagin nga hindi i-regular ang imuyang income, hindi sufficiente ang imong income, di simple kung magmasakit ka, magtrangkaso ka, maghilanat ka, tila'y matyag mo, galingog-ngog ang imuyang ulo, hindi yama yung kondisyon sa lawas mo, kundi ang posibilidad, ipahuway mo gin. Kung nangangani, ihigda mo gin. Di hindi ka makatrabaho. Di kung ikaw, empleyado, kung nag-negosyo, kung nag-transaksyon, no work, no pay mo. Di hindi ikaw makangiho, kundi siyempre, ang cash flow sa panimalay, mapiktuhan man o. Kinangla na ito, gin nga magpaniwa, provided, sa mga ginikanan especially, ng mga responsable sa ilatagsa-tagsa ka mga pamilya, kinlanan nanay, tatay, unahon dagin ang kabakod sang aton ikayong lawas. Resistensya kag depensa, inom gid Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan, kinanglan nga aton man at ipanon, hindi lang pagkaon kag pag-provide naton sa mga kilanglanon nila sa para sa eskwelahan, mga bisting nila, no, mga bayo nila, mga kilanglanon nila sa eskwelahan, kina-provide man naton especially ng mga ginikanan, provided man ang ilang mga pagkaon ka, ilang balon, kag i-provide danta man sila sa nagakaigo nga proteksyon, depensa kag resistensya. Painumon man ang kabataan sa Mighty C Syrup for Kids. Kay man, at nadamo yung libong kabataan mo. Libo ang estudyante nga rasa eskwelahan nga nagasulod at adlaw-adlaw. Kag hindi ka kabalong may arat na galiang galain pamatsyag, may trangkaso kung may hilanat kung may ginabatsyag, mag-ubo, mag-pangatse, abing. Kero ng bata mo yan, ubo, resistensya kag pigaw ang depensa. Malatdan sa kung anong ginabatsyag sa iban. Tingala ka na lang yung bata mo yan sa agad o pagsik pa. Pero pagkapuli hapon na halin sa eskwelahan, nay, lain matyag ko. Paghikap mo sa liog sa ninday mo, paghikap mo sa agtang nituto mo, kayo doon lang aangaw. Doon nagalangaang, no? Di siyempre, relax lang mga ginikanan. Tungod ang diferensya, ang laton-laton bla, hindi naton maibitar kay siyempre nag-upod sa hangin. Kagasabi, madamo ang tao kag-estudyante sa eskwelahan. Hindi gin maibitar nga may mga nagalain pamatsyag. Para maproteksyonan ang kabataan, pasakaon ta ang ila depensa kag-resistensya. Sa liwat, painumunta sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa gusto gin magpahayag sa ila opinyon kag komentaryo, parte sa mga balita kag mga isyu subong mga kakayfive, pwede gin kamo katawag sa aton nga telepono 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-448-940. Malayo pang bagyo ah. Ang bagyo ara pa sa somewhere in Pacific Ocean. Pero suno sa pag-asa monitor na nila, nakita na sa radar, nakita na sa satellite, nga may bagyo gin, ha? Mismo sa kadagatan sa Pacific Ocean, nga nagasentro padulong sa atong pungsod Pilipinas, mga kakipay. Ang weather update, may bago nga bagyong ginabantayan ang pag-asa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Subong Miyerkules, Suno sa pag-asa ang bagyong ang ulihin nakita sa 3,085 kilometros. Sidlangan sang Central Luzon, kag nagahulag ini sa northwestward sa kalasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong, wala pa ini sang epekto sa aton nga sa aton anumang bahin sang Pilipinas. Samtang ang Intertropical Convergent Zone o kon ITCZ nagadala sang magalumon kag nga panahon kag may mga upod ini nga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao Oriental. Ang nabiling nga bahin sang Mindanao ang apektado sang ITCZ nga nagadala sang mga pag-ulan kag mga lapta-lapta nga mga pag-ulan o kon pagdala sang galom kag lapta-lapta nga pag-ulan. Kag ang kabahin naman sang Pilipinas, ang iba naman na ang nabili naman nga mga kabahin sang Pilipinas, lakip na ang Metro Manila mga kagay-five ha. Ang maka-experience sang maayong panahon, Mayo Dia. Mayong panahon kapang sa hapon kag sa gabi, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sang localized thunderstorm. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, mag-experience kita sang maayong panahon sa aga. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sang localized thunderstorms. Okay, so far so good ang aton nga klima mga K-5. Kampiyon ng aton klima, no? Layo pang bagyo, ah. Guro ang estimate naton, kung hindi siya mag-change direction kag magabagos ang iyang status, ami. Nga bilang bagyo, no? O kung mag-

We're update na dulong sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Kinanglan tagid sang panayon nga pagproteksyon sa aton ni kayong lawas. Tanan nga mga anggulo nga posible makahatag sa aton sang kalitan. Aton gindepensahan nga hindi makahalit kag makaangkon sang sakit nga balatian. Ang virus isa pagid nga kamakahalit kag makamamatay nga mga ara sa aton palibot mga kakifive. Ara lang nagaupod sa aton nga pagpangabuhi. Base machambahan dapur niya palayo lang. Kabalo ka naman sa nga virus yan. Wala siya nga patawa. Subong ang virus, subong nga nagalagaw, grabe. Ang nga dengue, di magluwas sa dengue, manamong pagi sa ibang nga klase nga virus nga aras sa aton palibot. Ang kinalain sa nga virus kaga mga mikrobyo kon bakterya. Kay may mga bulong na yung mikrobyo kag bakterya. Nga injeksyonan ka lang niya, inuman mo lang sa mga bulong niya, mayo ka. Maumpawan kaya. Whereas siya sa virus niya, wala sang bulong. Wala sang bulong, kundi mismo lang yung imo nga immune system. Ang imo lang niya sistema, kailan bakod. Pero wala sang bakod na sistema kung virus na ang mag ang maghatag si imo sang kalitan. Kay man gubo niya gid ang mga selula kag panghalitan niya kadasig lang makaangkon sang infeksyon kag pagguba sang imong kayong lawas kag magresulta sang masakit kag balatian nga hindi mo machindihan kada mabulag ang lawas mo daw malupok ang ulo mo sa kasakit kag kalingin kalain sang pamatsyag mo tungod na virus at gataki galisaton. So wala bulong, kilala naton depensa mga kaka-K5. Ang the best gid naton nga depensa as of now, amogid ang pag-maintenance ang limpyo nga palibot. Kag, well, ang padayong nga pag-inom sang D3 Bayo. Tungod sang extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. Perfect combination nga nagahatagid protection sa aton ikayong lawas, sa aton nga sistema nga hindi maka-penetrate ang mga virus. Kag inkaso ginman makasulod sa salawas ang tao, makabatsya ginman kadali, pero maumpawan lasig lang. Unlike sa iba nga wala nag-inom, may tendency nga mag-lapuyot o kung mag-grabe ang epekto nga kalitan. Tugas ang virus nga inkaso ginman makasulod sa lawas ang tao mga kakipan. So mas mayog gain nga proteksyon ang aton gamiton. D3 Bayo ang inumon naton para likaw kita sa kalitan sa anumang virus kagunano mga sakit nga tugas sa virus mga kakipan. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3 Bayo. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa inyong mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar magutalang palio. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up ng dayon na sa aton nga medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Ang mga doktor naton, siyempre mga eksperto, ginakag pinili ni Dr. Ramil nga maghatag sa aton sang chimpo ng pag-istorya, kag pag-explikar sang ilang kalaman kung ano ang inyong ginabatsyag. Nga importante ang doktor yan, nagabulig, you know, ang makapayog niya sa imo, niya sang imong ginabatsyag, imong kaugilingon. Ang doktor yan, nagagihatag na sa aton sang giya. Naghatag sa aton sang kalaman kung paano ang gintunaan sa imo masakit. Kag paano ining lubaron nga mag-ayo ka. Pero ang pagsunod kag ang pag-determinar sang imo yang kayuhan, ara gine sa individual. So kinanlan mo lang gidpisanan nga himaloon ang imong dapat himuon. Kati siyempre ang doktor yan nga nag-eskwela na sila mo. Nagtuon na sila sa mga

bagay sa medisina. Kung paano i-identify kung anong ginabatsyag mo. Iman dalayon mga sulab sa sulok-sulok mo kag permilang galingin ng ulo mo. Ha? Hindi niya mayo yung mga sinyalis para sa doktor. May mga indikasyon ina kag may kahulugan ina nga may ara nga nag-develop nga kung ano man nga hindi manami sa imo kayong lawas sa sulod sa lawas mo. Kaya hindi mo na makita yan mo. Mayo lang kung mga higko na yung magtapik sa mga butkon mo kay hugasan mo lang na kung habunan mo lang niya kag bunawan sa tubig yan makakas lang, madula lang. Pero ining mga ginabatsyag nato nga nag sulab ang sulok-sulok na permi, negatig ang sulok-sulok da, doon nagasakit ang kilid na permi, doon maungad ka tungon ng golpi lang lingin ang ulo mo. Mayo lang kayo nagpangapiyot ka pa makahingagaw ka pangapiyot. Kung hindi ka hingagaw pangapiyot, basi magligid ka ba? Tapos siya daw ay kaya gana yung magtulog. Makabugtaw kaya ganiya sa tungang gabi o kung sa kagahon man. Para magpangihi, bla? Bawa, ha? Daw nabudayan ka na yung magbalik sa tulog da yun. Daw hasta na lang yung magdokturuok ang manok niya lago pagyapo ng pinsar mo. Sarado tood ang mata mo, ha? Piyong tood ang mata mo pero ang imo yung paminsaron niya galagaw niya yan. Kag iban pag iyan ang ginabatsyag yan, Jirili, ining tawag nato yung bago ka lang ni kabangihi, bla? Nagkanto ka na sa imo yung hiligdaan. Wala pa gani, 10 minuto siya, damangihi ka naman. Kaya mo lang nga daw nag, ay, ambot na lang. Daw ginaduyan ka na. Daw ginatuyo ka na, gin ka daw ma, ha? Daw matulugan ka na, gin ba lang nagagaw-agaw, na gin ba lang ang gulpi pa yung maliambar, yung liwat ang pangihi mo nga, bago ka lang ang pangihi. Di na siya mga bagay na mga kakifive. Hindi nato gin masyado machindihan, kundi nagka-respondi lang kita sa ginapakita sa kaginapamatsyag sa lawas nato. Pero inang ang mga indikasyon, ang makachindi ka mag-explicar sa aton, ang mga doktor gin ni Dr. Ramil Oy sa iyang klinik mga K-5. Base ina siya mga simptoma na nga nagpabalo sa aton, nagkakinalanas ng atensyon, kagdapan na pamangkuton sa mga doktor. Para machindihan tayong isagali ini ka indikasyon sa posibleng malala nga kabalatian nga nag-develop sa sulod sa lawas ng tao, mga kakipay. So, pasalamat kita kay may libre nga konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil Oy, no? Adaw-adaw, libre ang konsultasyon, no? Kag sa mga schedule, abina sa out of town. May mga schedule kita kag oras o kung inadlaw nga available ang mga doktor na where as a Bacolod adri sa may tubangan sa nga Paglam Sports Complex main gate, ha? Everyday yati siyempre allowed na yung schedule niya sa free check-up, no? A check-up sa buong Bumberti man a pinakanubo guru 500 ay no iskan may senior ka pa abi. Tema yung sa una kay kung mapakonsulta ka. Kung kilala mong doktor, dalaan mo lang niya ibos, abi, dua kabugkos. O kung dalaan mo lang sa bagong luto nga suma, abi nga nasulod sa, ano ni, sa pinutos nga dahon sa saging. Sa una, ito mga pwede pa na, ano, kung kilala mo doktor mo lang. Ay, subong mo lang daw, hindi ka na nagkama mo na yan. Kinang lagi niya may mabayad kagi niya cash. May mga discount man ng mga seniors kaga, ha? Mga PWD. Pero kinang lang mabayad kagi niya sa cash niya. Dawin ako nakita. Yung sa una, nakita pa ko na mo. Kakilala yung doktor niya, wala sa kabayad niya. Kung hindi na dala niya lang niya sa isa ka basket nga bagong pupo nga star apple.
sa kabasket nga po, bagong po po nga bunga sa starapol, bla mga luto, bla mga tapol, bla. Hindi gani, ha? Bagong harvest nila sa ilang nga talamnan nga mga humay, bla, o kung mais, no? Tunga sako, mais, ha? Baylo konsulta. Ha? Kay Dr. Amelia, why nakilanglan ang libre na niya, ha? Pakonsulta ka lang to, ha? Kay kung ba si inang ginamensyon na ton, kaginlawag na ton, may nabatsyagan nyo man. Hindi nyo gid pag ibaliwala. Kay may mga mensahe na nga kinanglan sang atensyon. Kagpasalamat kita kay siyempre, libre ang konsultasyon, kilala natin magdesisyon, bla. Kay you know what, ang aton nga health mga ka-K5, it's a matter of choice and decision mo. Kag you know what, ang choice kag ang desisyon, libre, wala sing bayad. Katulad sang konsultasyon sa klinik ni Dr. Mil, nga wala man sang bayad. So gani, hindi nyo na pag baligaran pa. Samtang nagalakat ang mga inoras, ang mga inadlaw, kag mga binulan, o kung mga tinuig, huwag kakabalo kung ano nagkatabo sa salun sang lawas naton. Because until now, strong hero, kita iyapon sa aton yung mga party sa unod sa lawas ta. Pero ang doktor, yung ito, ananan nila yan. Ang mga function, kag mga abnormalities nga mabatsaga na ito, kag makita na ito, kag mabatsaga na kung maobserbaran na ito sa aton yung lawas, mga K-5 na. So, amoy na, ha? Kantula ka mo sa klinik ni Dr. Milo, ya? Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Buwas mga kakifay, pizza uno na sa bulan sang Oktobre 2026 na. Siyempre naman, nagpalapit ang Maskara Festival sa Bacolod City. Nagataas ang tensyon, kag siyempre, ang pressure, ano? Tungod sa mga ibang nga mga preparasyon nga kinanglan mag-insakto gid sa deadline. Kinanglan niya 1 week before sa highlight niya, plastado na. Hindi kay manog highlight niya sa aton niyang celebration sa Maskara Festival. Nag-hawat-hawat pag-yapon, wala pag-yapon, ma-fix, no? Kay you know what, namigid man kung sa timpo sa Maskara, ang mga improvements kag mga programa kag mga presentasyon sa Maskara Festival na plasta na bala si Saktubla. Kay parang ang paglagan sa mga events na to, smooth lang bala. Kag sadya bala, kag siyempre naman, madamo niya sa mga bisita kita nga nag obserba sa aton nga pagdala sa celebration sa Maskara Festival. Hindi lang niya local yung mga turista, kundi even ang mga international tourist, no? Hindi yung terrorist, no? Tourist lang nga. Nagabisita din sa ato niya probinsya, kaya siyempre naman, tungod sa format, no? Sa platform, sa social media, kita on kita sa bilog kalibutan. Kag siyempre ang Maskara Festival daw kilala naging si ibang nga pungsod mga ka-K5. That's why nga ang preparasyon kag ang preparasyon kag ang presentation naton ginapasigurado sa committee sa Maskara Festival 2026 nga ra sa on the date, no? On the schedule. Kag siyempre nagka-double time sila nga isikiron tanahin kag isiguraduhon nga wala sa palpak. Wala sang diskaril. Kay tungod ang ining presentasyon sa aton festival, Maskara Festival 2026. Isa ka dakong attraction para mag-invite sa mga turista. Kag hindi lang ina, maka-invite kita sa mga investors. Gina-showcase naton ang aton nga syudad. Hindi lang sa ibang nga probinsya, kundi sa bilog nga kalibutan. Kung ano ka progressive kagang development sa syudad sang Bacolod pagi sa pagpresenta naton sang aton nga mga events kag presentasyon sa mga sari-sari nga mga
presentasyon sa ning 2026 Mascara Festival. Ang plaza daw ginarituki pa. Ang plaza, Bacolod Public Plaza, ang simbolo kag sentro sang aton man nga pagpanilag, kag ginapanami gid sang aton nga mayor. Siyempre naman, plaza na yan mo. Lalagawan na yan. Hindi bala. Kadakad to kasi isa ka lugar, abis syudan o konbanwa man, di ng plaza man. Kay tungod nga nandan na nato niya, ever since, ang plaza isa ka lugar nga maka-experience sa ikaw sa nga tahom nga palibot, kag mayong nga view abi. Kag may kalinong bala. Kag usually da ang pamilya nga nagalagaw-lagaw kag mga bisita. So gina-try gin sa aton nga committee sa Mascara Festival, especially nga na-assigned sa aton nga public plaza, nga maging isa ka dakong attraction kag mayong pagblasta sa aton public plaza, mga kakifive. Ara naman ang Miss Mascara, ha? Ang mga Miss Mascara naka boka mga tahuman. Daw ay ka man pilian sila. Amo na iya. Hindi iya sang hindi iya basta-basta nga mga itsura sang kandidata sang Miss Mascara. Ha? Ka mga taho, mga kakipay. Daw mga katahom sila. Pero may arin ako din nga gina, no? May arin ako din natandaan, Jirili. Kabay pa yung ang natandaan ko, hindi yung natandaan mo. Nga nakita ko siya yung aura niya sa iya picture, yung ano, may chance, gitsa sabi. Sa physical, kag sa iya nga mga mata, kag sa iya nga mga aura, abi, do may potential nga mag-Miss Mascara siya. Kung hindi ko mag-sugit, nanay ko nung number, ah. Ako na na iyang, ano, ako na na iyang panilag sa mga kandidata sa Miss Mascara 2026. Ha? May ara na ko yung nakitaan kung ang potential. Tanangon natin kung mayo sa magsabay. Kay man may ara ko sa una, ginatinan nga beauty pageant man, no? Hindi iya mascara festival, ha? Kuni isa ka inter-school, bla? Nga beauty pageant. Di kilala ko gid ang MC. Ginpamangkot siya nga, if you give me the chance to win this beauty pageant, abi. Ano ang imo yung himuon para nga magnami ang aton palibot kag maging matahom, kag maging presentable? More or less, anong himuon mo? Ang sabat niya, I think more. Nagkinad lang mga tao. Ay, sorry, excuse me. Ay, less gali. Multiple choice ang iya. Para mo natin ko ng beauty plus brain. Nag-ugyon sining aton yung napili ang kandidata. Hindi ko na pagsugig ka nung number yan. Maglapit na lang. Sugidan na ka mo, ha? Alas 10, 14 na ang oras nato, mga kakifay. Nanon eh, ang Supreme Court, mga kakifay, ginabasura ang mga petisyon nga may kangtanan sa voting threshold sang impeachment court bangod sang procedural grounds, including lack of standing and prematurity. Ano nimbo siling kung may kamudlay niya? Pero basta ang pag-itindi na ton, ang pag-asumar na ton, nga wala nagpabor ang Supreme Court sang ginhimo sang
Senator Judges nga pagbuto-buto sa impeachment trial. Nga siyempre 16 votes tani mo. Ilayagin panubo nila sa 14 nga ginabuto-butuhan nila. Do hindi nagpabor sina nga procedure ang ginhimo sa mga senator judges according sa Supreme Court. Sumbo silingon na mabuhi ang kaso. Kay man kung nag-uyon lang abing no, sa ginhimo itong pag-interpret sa Supreme Court nga instead nga ma-convict nila si Vice President Sara Duterte sa 14 votes, no? Ay kilanlan na 16 votes gin para ma-convict siya sa iya impeachment case. Di karon kay kulang abi kag iba nulat di kag siyempre ang ginimo nila para nga ma-convict si Vice President. Pinindipitan nila nga pwede gali makabuto ang Senator Judges sa 14 votes, which is amoy na ang ginimo nila. Kag may nagpetisyon sa Supreme Court regarding sa ina nga giho sa Senator Judges. Kag wala nagpabor. Ginamintin na siguro, I think, sa Supreme Court sa Gihapon ang 16 votes, no? So in other words, wala nag-epek ang ilang pag-attempt nga ma-impeach, no? Mag-guilty ang Vice President Sara Duterte. So padayon ang depensa kag-atake, ang prosecution kag-ang depensa, padayon niya po, no? Te, muna mga kakipar, no? Te, anong inyong opinion niya, bi-observasyon ninyo? Tawag ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263. O kung sa atong globe number, 09277-448940. Okay, no? About, Bawa si Mayor Greg. Kalma lang, Mayor. Dogi na stress si Mayor Greg Gasataya. Kaya ti siyempre ang Mascara Festival sa Liwat. Nagpalapit na mo. Kaya ang tuyog yan ni Mayor Gigya maging successful ang Mascara Festival. Nagpabutyag sa pagdismaya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon subong sa Bacolod City Public Plaza. Nanasuya siya. Daw hindi siya nanamian. Hindi siya nanamian sa sitwasyon subong sa Public Plaza. Kunig ginrepair to, gintambunan. Kagin budgetan man abi, karong may design man gurong blani bla nga tani ang tuyo ang deadline niya before sa Mascara Festival. Tiba sa pitsa uno na sa Oktubre la. Dugi-dugi ya, siyempre, tao ya, magapanilag, nagkagatiyog-diyog na sa bilog ng Bacolod, nag-sentro sa pangilang pag-bisita nila. Niya muna yung plaza na mo niya, oh. Hindi yung plaza niyo, tamunan mo na. Puro ko na taho mabigkag nakafunksyonar na ang mga design ng mga bago sa plaza nga mapasinta natin sa mga bisita. This is our plaza in Bacolod City, wa. Baka na, miglis ang plaza sa Bacolod City, ba? Di galing sumungo doon na dismaya. Doon na dismaya ang aton nga pinalangga nga Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon sumung sa public plaza. From someone who grew up in Bacolod City and has been going to Bacolod Public Plaza since I was small to look at the state of the plaza at this point in time, I'm at a loss of words. Suno kay Gasataya. Ano ni kunumbo silingon? Nya halin pa sa di kuya nadako sa Bacolod. Taga Bacolod kay kuya. Kag ang gindakuan ko niya siyempre Bacolod City. Kag siyang halin pa sa gamay kuya. Nagalibot na kuya sa public plaza. Kag importante ni sakon bilang niya sang bata pa siya mo. Hasta subong niya dalaya ang ina nga Balatsyagon niya. Niya to look at the state of plaza at this point in time. I'm at a loss for words. Niya daw wala ko may ambal, blaw.
Do hindi ko maka-explain, siyang sitwasyon. At this point in time, Ambalya, I'm just expressing my frustration sa siningapon to, no, mga K-5, sa mga chimpon. Nagpahayag lang sa sangiyang, ano pang panawag na? Frustration, abis ilunggo. Pagalis mayabi. But despite that, gabulig kami isang gihapon. Hindi pwedeng pabayaan namon ang plaza nga manog sugod ng maskara. Dugang na, dugang pa ni Greg sa taya. City Mio sa Bacolod. Nga daw, ano ha? Daw mga kulang-kulang. Amin na, kulang-kulang. Daw wala kulang mula sa ano ni... Sa pag-implementar, anong kulang man? Budget? Kwarta? O kung ang abilidad sa kontraktor nga mag-deliver sa pinapangayo sa syudad? Anong kinanlan nyo, ha? Kabilya? Ano? Ano kulang? Kinabutan nyo sa langalang nyo si Mayor lang, Pinakurdam na. Ang iba may mga style na mo. Dito siyempre parang mapagba-additional budget lang. Bala nila may deadline kaya may at cost ang o at rest ang ano ni ang iwoyang preparasyon. Doon ialang-alang kanila para magpagba-additional kwarta. May amo na nga kontraktor mo. Kati mapa inatra matra one week ah. Matapos gini miyon kaling kati siyempre kilala ta additional tao kag additional nga mga ano ni expert nga mga tao nga mag-ubra ni. Tani ginamba nyo na temprano ba? Di siyempre kung ikaw yung miyon yan. Sige, sige, sige, ano na para matapos na pila na budget na. Nya mo ni miyon. Dobli. May mga amo na style kung kaisa mo, kaway pa hindi lang amo na. Kaway pa hindi lang amo na ang mga styling mula sa ibang contractor mula. Nga ginabutang sa alang-alang ang sa kuyanan, ang isa ka city official o kung na government official. Especially just like this, no? May palabuto yung festival sa Bacolod. Kag ginaexpektar ang matahom nga pag-pasinta sa plaza. Kag ginapadayaw gini Mayor Greg sa tayang itong public plaza eh. Doon mo ginayang iya yung dako yung ginapikurahan. Kaya ti siyempre sa nambal niya do kamahin sa pagtubo niya kapag pagtubo niya ang public plaza mo. Kaya halimbas ang gamay sa iya nagkantog isa sa plaza. Kag siyempre ang iyang balatsyagon do gusto niya man na experience sa mga bata sa subong panahon sa iyang administrasyon nga maging proud ang katagsa ka mga bata nga Bacolod noon isang aton nga plaza tungod sa iyang inisiyatibo. Kung tanawa ba lang, ginbudgetan niya man, ginpreparahan niya man, kaning inano ni man, ang mga kontraktor niya before the deadline niya, kung natutubod lang. 1 week before the deadline, kung 15 days before sa deadline niya, dapat niya kung seryoso niya, naplastar na tanan, working na tanan kag nagkatrabaho na. Wala na niya sa ano pa niya, kahit siyempre tanawabla. Masugo na yung bulan niya, i-cancel on tang October 1. Butangan tang September 31. Imuon tani yun na 32, 33, September 34. Para hindi mula mag ano anay, hindi anay mag October mula. Ano maning mga gulubra sa public plaza man. Ginapaugtas nyo ang aton nga mayor. Namian nyo bala. Kaman nyo kumapanami nyo na yung ubra nyo na sa plaza ya. Tungod nga damo magkatanaw sa inyo, simpre mamangkod yun na kay Mayor Greg eh, kag sa mga Bacolod officials na to. Katahom siyang plaza ninyo sa Bacolod, pag-rehabilitate. Kanami isang pag-plaster. Sino ang kontraktor naman? Di siyempre, isugin man ni Mayor Greg kag sa ibang nga nakabalo.
Nga mo nga construction na company ho. Ang ila obra mo ng pamplasa na mo. Nga katahom sa plasa nyo. No world class. I mean, no grabe. Hindi mo ma-attracted ang mga tao sa ginahimo nila nga design sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Hindi magka-recommendan kag dako na yung punto o puntos sa inyong yung construction company nga may mga amusin na galing kalidad sa pagtrabaho ng kampiyon. Karoon ang inyo yung ginimo yaya. No, gahawat-hawat kami. Pati kami nga taga Bacolod noon man eh. Kami man nga Bacolod noon, nga iban. Hindi lang si Mayor. Siyempre naman, magmamangkon na sino nag-inyo, naghimo na siyang palpak man na inyong plaza man. Do, gin-rehabilitate man na, gin-budgetan man na milyon nga do. Do, gin, ano mo lang na, do, gin-make-upan. Dugin butangan lang sa nga kung sa tao, pablagin butangan lang sa nga papula sa guya. Ano na yan ang stiwiti, so kung babulgam na nga nagpulang yung guya. Ano sa dulsi na siya nga babulgam ng lipstick ang gimbutang si bibig. Gimik up pa ng plasa nyo. Kasi noon na kontraktor nyo man, hindi kaya mo na mag-transaksyon sa nga kontraktor. Tanawag lang, ginimo nila sa siyudad sa Makulo, doon, public plaza. Lang. Ginimo nila yung tutuod, doon, maskara ang tsura, pero tanawag lang, saramihay. Personal lang ang nagkanto, to si Mayor Greg sa plaza mo, kag ginaaralo. Kanto ka mo bala sa ato, bala nga Facebook page, bala. Bacolod K-5 Station na Facebook page. So, hindi ka ni sa Bacolod 101.5. Sa K-5 News FM Bacolod 101.5. Tanawan nyo na mula kay si Mayor Blado. Mayo lang kay ini nga Mayor. No, ka-professional ganyan. Kabalo siya mag-atubang sa krisis. Kag-sitwasyon. Doka relax ang gyapon siya pero mabatsagan naton nga may tension na siya eh. Kag siyempre nakataya ang ngalan sa Bacolod. Kag ang Bacolod niya nagasugpon sa ngalan niya mo. Mayor Greg sa taya Bacolod City, Mayor of Bacolod City. Muna na ngalan niya sa mo. Kung may ngalan na may sugpon na yung punta sa ngalan niya mo, Bacolod City. Hindi nakataya na ang ngalan sa aton nga pinlangga ang Mayor. Bisan pa paano niya, biskang kalmado tuod ang iyayang mga giyo. Pero mabatsagan naton deep inside, ha, nagapalibog siya. Ipangamuyuan na ginangaton nga Mayor kagaton ini nga mga nag-obra sa public plaza sa ilang rehabilitation. Nga maplastar kag matapos na na before the deadline. Before mag-highlight sa maskara, bala. Kay sumbong mula sumbong, chon sugidan na ka mo. Ang mga hotels, ka mga Airbnb, dire sa syudad sa Bacolod. Nga ginaparkilahan, almost sabong fully booked na mga K-5. Inang balay-balay ni mo yung fully furnace, no? May mga sala, may appliances, may kusina. Instead, iban mag-hotel, nag-arkilan lang siyang balay sa pilakadlaw. For example, 15 days, no? Isang semana, Airbnb, doon mo na uso sabong, you know? Kung may mga balay ka, abing wala mo lang ginagamit, abing arap malanda sa subdivision o kung sa diin man abing, pwede mo yung ma-transform sa ining trending Airbnb style. Parkilahan mong balay mo sa gusto mga kupa kag kung ano ang nagalagang atanibay, no? Tiyan mo na subong ang mga bago, di nga mga lapit sa Bacolod sa proper, nga mga subdivision din yun. Nga tapos ng ilang mga housing bla ara sa mga ano ni ang mga developer abi iba nagakwa na taga duwa ta tatlo ka balay abi unit abi lima so ginahimo nila nga negosyo mga ka K5 tungod na siyempre may ang Bacolod din naga booming Bacolod mo nag-improve na kag nagasaka na ang mga bisita, mga investors, kag mga nagalagaw diri sa aton na probinsya, kag sa aton syudad. Tiyan mo ina, no? Subong ang mga hotel, ang mga supplies, ang pagkaon, ginapipara na.
wala lang tayo kamaluya kaliya kinala ang mga manok kaliya gina situate ngayon magtuka sila mayo kruting gina kruting na mayong manok na magtuka na sila para mag isaktong ilang bugat sa pag abot sa chimpong nga ihawon sila kay para iasalon sila lutuon sila sa mascara festival ang mga manok mga kakifime nga gina bantayan sumong ang ilay nga pagdako kay man ya hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Bacolod during mascara festival kung hindi ka kapangit sang inasal nga manok ni Bla. Matilaw ka ganyan ka kung especially ikaw yung turista ikaw abi. Taga ibang kang lugar, taga Davao kami, taga Mindanao ka, taga Bohol ka, taga Leyte ka, Manila ka, Luzon. Matisting ka ganyan sa ginapamugal na ito niyang manok, inasal na manok mga kakifem. Don't you know ang inasal nga manok kaya sugidan takang mukaroon? Sang ining istorya sang inasal nga manok kay hindi nagili nagsugod niya sa manok yang inasal kundi sa hindi lang karoon na lang ha karoon na lang dugay-dugay kundi nagsugod gid ang inasal nga manok nga nga gintawag sa inasal abi karoon sa aton pagbalik ha i-share ko na sa inyo ang yutay nga nabalaan kag na istoryata nga mga original kag mga naghimo gid sa inasal nga manok wala sang una pa nga mga tawo nga mga pumuluyo sang Bacolod Bacolod City gag siyempre subong do ano na very popular na ang Bacolod gag nagadikit ang ala sa Bacolod ang inasal nga manok kag Bacolod City basta Bacolod City inasal nga manok the best di ba la. So mo ina mga kakifeba, karon istoryahan na aton sa aton nga pagbalik. Ini nga ba hinadulon na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix ha. Ang mga sulab sa sulok-sulok, ang mga ginabatsyag na aton yung sa aton ng lawas. Aton ina yung hindi pagpambayan. Kung nag-idom ka sa kape, try mo mula DTX Coffee Mix. Petungo nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Ang aton nga sakit akong balatian, posible nga mag-damo lang kung mag-batsya kita. Kitungod ining mga toxins nga ra sa aton nga sistema. Toxins kung sa aton pa mga basura, mga hilo, mga hindi kinanglan sa aton sistema nga para magpangsyonal sa sakto. Ang kilala sa lawas niya, vitamins, minerals, ang ibang paging mga essentials. Ining mga toxins, yung mga matamis, mga preservative, mga ining kama junk foods, no? Wala ginayamayong nga dulot niya sa aton nga kayong lawas, no? Sigarilyo, wala man lang sa vitamins ng sigarilyo. Vitamins ano eh? Vitamin S, cigarettes. Vitamin C, cigarettes. Pero seriously, mga kakipad, ang DTX Coffee Mix, mag-enjoy ka sa sabor yan nga kape, blan. Kay the premium, ang sabor yan nga daw, imported gin sa'ya. Kagkanami, yan nga baho, hamot siya. Kagwala niya sa'ng aftertaste, blan. Ang aftertaste niya, blan, mabatsaga na itong after na makakape. Duga pait ang laway ta. Ang DTX Coffee Mix, yan, wain niya, nanam yung imo yung matsaga. Kagdugay kagutumo, tungkol may chia seeds, may super antioxidant nga lead sa tubo. Ganag-depensa sa ato nga sistema nga palayo kita sa mga free radicals. So next time magkape kita, i-DTX Coffee Mix mo. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa mga kakipay. Okay, oras na ito, alas 10:04 na. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muter na Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
8: Mapakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasi!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
2: Kampiyoning habon ng DTX Beauty Soap, mga K5. Amo niya maghahatag sa aton sang dugang kalipay. Dugang self-confidence, blan. You know, self-confidence is... Importante ang self-confidence. Kumpiyansa sa kogalingon. May salig ka sa lawas mo, blan. Though, siyempre, isa inaka nako nga bagay, especially kung nagpadigayon ka sa mga hando mo sa kabuhi. Man nagasugod ang tanan sa pagpati, hindi pwede nga magduha-duha ka because ang doubts, mga kakipan, ginaparalyze siya ang faculty of our minds sa pagdesisyon. Ang kabahin sang utok naton, imbulbado sa pagdesisyon. Kung nagapangduha-duha ka, hindi ka magkadesisyon dayon. Sang isakto kag accurate. Ginaparalyze siya ang aksyon sang utok nato nga makahimo ta desisyon. Kinanglan believe gigita. Kinanglan may kumpiyansa kita sa aton nga ginabuhat kag sa aton kaugalingon, mga kakipay. Di isa na dira yung makatag sang kumpiyansa sa aton kaugalingon, ang DTX Beauty Soap. Imagine na mala. Kung ano na lang abi kung wala makaimbintong tao sa kalibutan sang habon. Ano abi ang sitwasyon tabi, imagine nyo blabi? Wala biyay na lamot sa nga paminsaron sang tao kag wala abi na kinbinto ang tao sa kalibutan sang habon? Ano ang ayahan kabaho sang aton planeta? Pero manad ka malang na guru, no? Pero pasalamat kita kay ang habon gina-inbinto sang tao tungod sa purpose nga para sa aton ikayong lawas. Kay tisang una, ang kasami sa mga tao gin nagatrabaho bla, hard working gin bla, nagapanguma, nagahakwat sa mga bagay-bagay, do hard labor gin bla sa una. Tungod amo inayang pangabuhi sa una mo, kinanglan niya pabalhasan mo gin yang imo yang ginatrabaho. Te ang mga tao, kung kaysa malipad na malamang hugas ang kamot pala, kati siyempre naman, daw hindi pa masyado sa aton simpo ang kutsara ng tinidor. Kasi ibang lugar iti miara na ino, pudri sa aton niya ti siyempre kung nagkali ka labi sa talamnan mo, nagpangalog ka labi, no? Di kasami daw nahugasan talang niya sa tubig aton niya ng kamot. Kali ang mga kagaw, mga mikrobyo nga nag-sut-sut na ako nag-tinir sa aton nga mga kuko. Kag sa aton nga mga palad, abi, sa palad naton. Nag-tinir, abi, kag posible nga sa pagtimo naton sa nga pagkaon. Madala ini sa aton nga sulod nga sistema. Kag magadulot ini sa nga hindi mayo nga epekto sa aton ikayong lawas. Kag amo ina ang chimpong kung sa diin, nga grabe ang mga kagaw kang mga mikrobyo. That's why na-invento sa una ang habon. Now, tungod sa evolusyon sa habon, mga kakifive, di sa una, manumalang telepono haw, nag-galing-galing lang, dial-dial lang, isubong niya, handong malang sa una, yung what if, abi, kung may telepono, nga biskan ka sakay ka sa auto mo, kung nagalakad ka, biskan diin ka, makatawag ka, biskan nakastunga kampo. Yan ako okay, imposible, na yung kinala yung telepono mo, may laba-laba yung wiring, no? May kurinti, yung laba-laba, gid, no? Do, wala niya sa una, yung nga gina-entitinar nga ining cellphone, abi nga maging come into reality. Isa lang ini ka nagsugod sa mga handom.
1: But because of necessity, sa mas kilang lanon sa pagpangabuhis ng tao, ang tao nagpaminsa kung paano pang ma-develop ang mga bagay para mapadali kang mapahapos in benefit sa ilang pagpangabuhi. Katulad sa mga instant noodles, mga instant coffee, mga instant mga pagkaon,

Di mo ba na mga K-5 sa mga bagay, especially sa mga importante nga ginagamit sa tao, isa na nila ang habon. Nag-evolve man ang habon. Tungod sa aton yung kinanglanon sa aton panahon, kinanglan nami ang panit nato wala labo sa mga habon nga nagahatag sa aton sa protection sa mga bakterya, kag mga kagaw. Ang DTX Beauty Soap, yaara na nga daan niya. Kompleto na na yan para sa mga kagaw, kag bakterya, kag mga germs. Nga mapreksyonan ang lawas ng tao, kag linggin, evolve, kag in-develop again. Nga ang DTX Beauty Soap, no, maghatag pagin sa extra nga benepisyo para maghamot ang lawas mo, madula ang mga punggod mo, mga pikas-pikas sa guya, kag mga lapap mo makakas, kag siyempre nagapanghabon ka daw mo. No, kasandala yung panghabon ni mo, yung madula ako hindi ahil mo nun ang mga wrinkles mo sa guya, hubing katulukon. Total nagapanghabon ka malangin lang. Try mo a BDTX Beauty Soap kay ining mga benepisyo nga dugang sa aton. Makahatag inisang dugang nga kalipay. Makahatag inisang dugang nga self-confidence. Siyempre makahatag inisang kalipay kaga you know what? Ang sekreto galisang para hindi ka dali magmasakit. Kinanglan malipay yun ka kuno. Because ang aton nga lawas mga kakipay, damos ang misteryo. Ang tawong pirmi malipay yun, nagpagwa galisang special nga hormon. Special nga klase sang hormon sa aton sistema. Ginatawag ni labing happy hormones. Ining happy hormones, according sa pagtuon, nagapahubin, nagapalawig sang kabuhi, nagahatag sang dugang proteksyon sa lawas ng tao nga hindi makaangkon sang kanser, kag hindi magkamalatian mga kakifime. Sa mga tao nga malipayon, indako ini nga bagay. Di karon tun-an ato maging malipayon ang aton kaugalingon, sa simple lang nga bagay, pasakaon ta ang kumpiyansa sa aton kaugalingon, sa anong punto, manghabo lang kita yan dito, is beauty, so malaw-law yan. Magwapo ka, hindi ka malipay. Madula yan nga lapap mo, hindi ka malipay. Karon ang edad mo, karon 50, 60, 70 na, hindi na yung mabutig, yung magtulog ka sa spiho, yung damo ka na yung wrinkles, kag kulubot sa guya mo. Kung may chance mo lang, kung may ara mo lang, kinihabon niya, kung kapahubin niya, kung hindi kami mag-testing. Karoon kung may ari, di takes beauty shop, hindi ka. Matisting daya. Testingan kung testingan ah. Abi ang bigwa na kamo sa inyo nga DTX Beauty Soap ha. Kitungod nga subong September 30 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sa September, magbas October 1 na. Kagti siyempre tapos ng October, ano ganda yun? November na. Kati November na, ti siyempre na susang November, ano ganda eh? January. Siyempre, December. Di December na matamo. Damo sang pagtipon-tipon nga mga matabo mga K-5. Aradang kasal, bunyag, gani lubong. Siyempre ang Christmas party, ang alumni homecoming, ang reunion, ang pagtinilipon sa mga kakilala, kag mga pamilya, nagkakatabo sa bulan sang Disyembre mga K-5. Mas exciting ang mga tao bulang naging kabahin sang imo nga teenage life. Nang taong nga naging kabahin sa imong nga pagdinalaga kaga personal tiro during high school time abi no nami yang amon nga feeling nga makita mo sila liwat abi excited ka kaga para makita mo ilang ay tsura kung anong ilan na kahimtangan subong di kun ikaw abi subong nagapamati kaga nagaplano kaya mag-attend sa alumni homecoming yo piparahan mo na kaya importante is physical presentation naton. Ang pagpresentar sang aton kaugalingon, kita ina iya responsable. Kita ina iya nagadesisyon sa pag-atipan sang aton kaugalingon, sa pag-preparar. Di may preparasyon, makita nga chimpo. Enough pang aton time. Kaya di Disyembre pa yung mga kasaming nga mga madamo nga mga pagtipon-tipon nga pwede naton atinan mga kakipay. This is the perfect time nga magamit ka sang DTX Beauty Soap.

0: No, con Hubin, kasi siyempre mahubing kapag ito. Kung nag-plano kayo magpaputi, siyempre kilalan mo ganyan siyang kilalan mo ganyan siyang DTX Beauty Soap, no? Dasig siya magpaputi nga wala siyang hapdi, mga kakipaib. Sa nag-problema ganyan siyang punggod, abe, no? Reminder sa mga ginikanan. Kung ikaw may arasang kamataan nga teenager, nag-dinalaga kang nag-sinultiro, please lang buligan ta sila, no? Kay nga aman, wala na sila gatubong kamataan. Remember mo, siyang una, gatiti pa na sa bibirun. Naglakad sila, nagakamang sila, no? Nausubong lagko na sila ng mga kamataan. Nanutaran ninyo, nagatubo sila sa physical, sa ilalawas, nagadako sila. Pero sa ilagaling pag nadako natin, nadako nila ang mga K5, kasami natin, hindi natin madibarahan. O kung nalipatan lang natin. Ngayon nag-aupol gali ang pagtubo sang ilang pagtubo sang ilalawas. Nagatubo man ang ilang panguna-una. Ang ilang balatsyagon, nagatubo man. Nga hindi na yung ilang yung panguna-una. Isang una, magkahampang na sila munika, magaguyo na sa taktarak. Makalagsanay na sa kapanaguay na yung kay bata sila. Naghampang sila, okay na. No? Maabot sa timpo, galing nga mag-mature ang ilay ang panguna-una kang balatsyagon, especially ining transition period na gadinalaga kang nagasinultiro mga kabataan. Kung isa confused na sila, sang ila identity, sang ilang tawag natin ni belonging, o kung tawag natin ng acceptance, bla? O kung validation, kinavalidate ilang kagalingon nila kung batong sa sang ila parihas o kung hindi. Kitungod kung kaisaan, may mga chimpogit sa mga teenager na nag-develop ang ilang physical changes, bla? Ang iba ng malalaki, nagatubo ang bigote, nagatubo ang Adam's apple, no? So, mga hormones ina-responsable. Sa mga babae naman yan, nagalagko ilang, nagahurma ang ilang dughan, nagakorte ang ilang balikawang, may mga physical changes man sila. Inatanan sa babae kag lalaki ang mga teenager, tungod ina sa mga hormones sa sulod sa lawas. Now, responsable ina. Pero may kung kaisa, nagagwa ina sa panit nila. Kag kung mag-mix na ina sa ilayang oil, o kung moisture sa lawas nila, o kung balhas, nagasamo abi. Do nagabaho, bla? Nga kung imo malang niyabi ang pag-inchindi, abi, normal ina sa tao nga nagatubo. But then, nagpangabuhi kita sa social nga komunidad mo. Kilalan, kabalo kita mag-behave, kabalo kita mag-atipan sa atong kagalingon nga maging pleasing kita. Kag hindi kita yung maging isa ka bagay nga maging unpleasant sa ibang tao. So ina, mga baho ina, normal ina, pero mga nanay kag tatay, buligan ta ang mga teenager at mga kabataan sa ilang pagtubo kapag develop sa ilang kagalingon. Pagbakli sila habon. Among wala makakakas ang ilang mga punggod at ang mga gamantika ng guya. Ang mga baho sa lawas nila kag ilok nila na. Normal ba lang na, pero you know what? Ay, kung hindi yung napagatiba noon, sino na bata na nga pati kabaho ilok man? Ni bata Nicolas na. Si Kulas, bata Nicolas. Oh, isawa bla ni Milano bla, mang. Bana bla ni Milba bla. Si kamu karoon kang mag-asawa, nabantugan ba yung bata nila? Oh, ay ginanatipa niya, oh. Nabasulan ba kamo? Pilagin man ang isa kahabon, abi nga baklis tuto, sinday da. Hapos man na baklon. Kag sa mga plano, yung mag-attend sa Christmas party, kay iba pang mga patipon-tipon sa Disyembre. Amo na yung chance ata. Ha? DTX Beauty Soap. Hapos na ni baklon sa liwada. Katulad ka mo sa tanahin nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Kaya sa mga butika nga suki ninyo sa inyong lugar, magutalang lihog ha. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato nga DTX Beauty Soap, kaibang pangawang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kadto lang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na dayon sa aton nga medical alternative doctors. Libre, wala sing bayada. Ini nga bahin man dulo man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakibay. Wala sang aragoy, wala sang aragay. Kasakit sang akong arthritis, kasakit sang akong mga tudlo sa mga joints ko. Kung ikaw nagainom at lalaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now, samtang nagaedad ka, you know what, especially pagtungtong mo almost 50, abla. Pagtung, lapit ka lang mag-50, kung mag-50 kami pasaka, no? Daw damo ka na ginabatsyag sa lawas mo. Ara ng mata mo nga daw nag-dubli ng pananawan mo. Ara ng daw hindi niya amo ang schedule sa pagtulog mo. Madamo nag-isang pagbago sa lawas natun. Mga tuhod natun ng mga daw hindi na ka sarang magtindog dayon. Mga maskulo natun daw hindi niya solido. Kagtapos siya nga ito niyang bagay-bagay sa itong lawas, doon lang inagidblas ang hubin ka. Normally, nag-aedad ikaw eh. Pero you know what, mga kakifive, no? Sukton kagit sa mga pangkaon mo sa una sa hubin ka. Kung pala kaon ka sa mga pagkaon nga damo sa uric acid, at arthritis gina iya. Subong pa lang para hindi ka mag-antos ka mag-penitensya. Kilala mo ginsang bulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang eksperto sa arthritis o consigning gout arthritis mga kakifay. Ako'y nasaksihan ko gina. Bokaluoy sang ako ng amigo nga gwardya. Nga daw ido mangihi. Gaalsang isa katiil. Tungod sang pagpaayon mula. Kay kasakit, gali ka tama na. Mayo ka lang niya kay huwag kinabatsyag arthritis. Yes po sa mga tao yung may arthritis niya, bo. Budlay ka tama kay, you know what? Ang halimbawa, gali sa mga uric acid ni, kakabangdanan sa imong rayuma o kung arthritis. Sa microscope, gali ko tanawin mo, daw mga buka ng botilya. Daw mga buka ng botilya ang itsura sa uric acid. Ka mga talom lang. Di ko ni microscope mo na siya eh. Nagasuok na sa dito sa may mga joints nato, sa mga tudlo, sa mga kamot, sa tiil nato, sa tuho nato, sa tikod nato na. Di grabe nang pinitinsa mo na kay, you know what? Instead nga maglagaw ka, gusto mo lang ipungko. Gusto mo lang ipalupanilag yung imong ang imo yung ulo yung gagihon lang, wala tuo. Hindi na ma-exercise ang body mo lang, mga maskulos ang lawas mo, kay hindi ka na yung tindog, kay mas matindog ka maglakad, kaya mao perteng ragaak. Perte ka sakit, daw masumpit ang bumbiro mo. Di kinalan na sabton tana, kagkwaon tana ang ugat sa imo ang ginabatsyag. Uric acid bla? Uric acid nga naging kuha naton throughout the years sa mga pagkaon naton sumong kapanukot na. Te ina siya doon nag-crystallize sa mga. Te ang makatunaw sila ang bulig sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dasig lang ipikto yung kitungod ang Dr. Pinoy soft gel na siya. Tapos ang unod niya is made of shark liver oil. Once inumon mo, dasig na siya magupon sa imo nga sistema sa imo dugo. Kagdirekta na sa dayon nga magkalto dito sa mga nagkalain-lain nga bahin sa lawas mo nga para balansihon kag ariglahon nga para ikaw mag-auntad ng imo nga pag-antos. Adlaw-adlaw inom ka Dr. Pinoy, duwa ka milog para dasig, the more nga namo inom mo, the more dasig mag-ayong. Kay man na minsaron mo, bilog nga lawas na niya, nako-nako niya. Hindi lang ang pwede niya, isa lang kamilog, inumon mo, magic na yan. Kundi siyempre, padayunan mo nga pag-inom, sige-sige as your daily supplements. Kay Min, bilang magkatuwi ang imo nga pag-mintinasang mga uric acid mo. tig abana sa katama. Madadala yung mga pag-inom. Siyempre, ginakupo siya ang banog. Ginadumula yung sakit amun ang namigit. Kaginatunaw yung uric acid. Kaginarepair yung mga tais ng mga tolaan. Nga rasato yung mga joints mga kakayfine. Mayuma mga kakayfine, no? Sa mga babae. Siyempre, dahil nyo hindi man ni mayo. Hindi namin mayuma yan. Usually, ginaupirahan, ginakumaglain na gin, ma-advise ang doktor nga ri-rian ka gin. Pinagabanog ang mayuma mo. Doon ka maedad ka na yan, doon nagabusong kay Gabon. Pitungod ang imo, galiyang parts ang imo nga reproductive system. Nagabanog. So, delikado, ina may danger, ina mga kakipay. Tanay nga banog, arasalot sa lawas naton, inflammation, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa madali nga panahon. Because may araman siya nga anti-inflammatory, puno inis ang vitamins and minerals, kag iban pagiging mga essentials nga kinanglanon sa lawas naton, amoy na ang Dr. Pinoy, ginpili sa mga eksperto kang mga na mga scientists, no? Ang shark liver oil sang deep blue shark bla, kay tungod amo ini siya ang may pinakamataas nga kalidad sang fish oil sa bilog ng merkado nga nagatap na sa mga heart ailments pagid mga barang ugat sa atong kaunlawasan ina para makaagi ligwa ang atong dugo para hindi kita magka high blood pressure, heart attack o stroke. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagpabulig man sa mga pasyente nga may dengue. Problema sa dengue kadasig mag-deplete ang ilang dugo. Maguba ang ilang dugo, mga kakifive. Ganubo ang ganubo ang ilang blood platelets. Kasi kung mag-nubo lagi, daw hindi nakasuporta sa kabuhi, hindi mapatay ang pasyente nga may dengue. Hindi mo nasubong ang delikado. Kaysa ibang lugar din sa Pilipinas, may arat na sang alertong pagpaybalo sang dengue. Kag diri sa ato, subong sako man paso ha. Sa nagsasari nga mga lugar sa aton di sa Negros. Tungod nga ang dengue, delikado, may arat Dr. Pinoy Squalene Capsule nga inumon na ito nga nag-produce sang dugang nga blood platelets. Matipanan ang pasyente makalikaw sa problema kag delikado nga sitwasyon. Nga hindi ya basta-basta magnubo ang blood platelets siya kaya may nag-produce pagid ang imong dugo. Ang Dr. Pinoy nag-produce ang blood platelets, no? Para i-replace ang mga nagkaladula ang blood platelets dugas ang dengue. Nami manik kung ikaw yung nag-edad ka kay tungod nga namun sa oxygen. May oxygen sa nga kapsul. Nagapanabi sa aton ugat kag sa aton brain. Hindi ka basta-basta dali mag Alzheimer's disease o kung maging malipaton. Tungod na Dr. Pinoy may extra nga oxygen nga dala. Baka na mo sa inyo Dr. Pinoy Squalene Capsule sa tanay nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy kag mga suki inyo nga mabutika kag farmasya. Sa inyo lugar ha, da sa Kamangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, Mabinay, Morsya, Ibi Magalona, Talisay, Silay, Candice, Victorias, kag Sagay, kag Sumongman, Escalante. Available sa halos na lang ang mga syudad, kag mga kabanuan ang diri sa Negros Occidental, kag Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magkuta lang ang mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Tiyari mga kakipay mo, ambot ko ni babati ko ni sinyo, ay good evening anay ah. Kay Mama Orlina Vergara Insolia. Good evening lo, kinanglan stand with 2 feet. No? Sige mama, may gabi na si Mama Orlina. Sa kay James Bernales, may gabi man. Sino na ikabasa sa akong scatter niyo? Pinabasahan niyo ko sa scattering application. Ginatubag ni Mayor Greg ining mga kontraktor niyo subong sa mismo sa public plaza. Tanawa niyo bala naga do nagahamba si Mayor Greg nga amatian talaga be. Suportaran ta nga ato nga mayor ni kayo medyo nga do na huya siya ako na nagalain buot niya. Na no mani nga mga kontraktor niyo. Kung nakuha be, sample lang no. Mapahimo kuya plaza be. O kung ano man nga mga structure abi nga mga tourist sites abi nga para sa taong lagawan. Mangusisa ko anay-anay sa ibang lugar kag kamanuhanan abi no. Ibang probinsya. Ko tanong ko tong ilayang nga ginbuhat abi nga sino kontraktor kuno na namin ni silaw. Ipamagutong kuya ang mayor o kon ang committee kung anong construction company ang nagpatigayon sang ining lalagawan abi plaza abi o kon ining tourist spot abi no kay doon na namian kang sang ilang presentasyon kang ilang obra di amo ng kalabanan ang mga lideres mo may nga tawag kitang visualization ilayang nga mga visualization kita yang nakita naton niya subong niya ni Merkules kita ya hasta lang niya ha hasta lang niya Bernice ang nakita na nila ya bilog ang bulan mo amo na sumali ang mga true leaders may ara sila nga matayog pananawan niya sa palaboton may ara man sila sang gut feeling may ara sila sang nabatsyag mo lang yung gift na sa Ginoo. Kung anong mayo sa tao, yan hindi nga mga taytay doon namin nga pag-plastar sa highway. Do bagay man sa syudad ko mo. Mamangkol ka na yun eh. Sir, sa inyo na lugar sa di sa amyo, sa May Leyte, oh, hindi nga struktura ka na home. Mamangkol ka, sino na inyo nga kontraktor na? Kaya mo nga mag-contractor ho. Abi, pwede siya makunta. Ang story ho, may paubra kami di sa amon syudad. Abi, sa sampo sa Bacolod, isa ka structure parang pamasyaran sa tao. Ano ang inyong mahimo nga design? Pwede kami kapangayos yung quotation. Kaya nakita ko sada sa Leyte ang inyong obra daw na namian ko bala. Leadership lang makabulik man ikaw ma-improve yung mga amon ding views. Kaka mga amon nga lagawan sa Bacolod. No, sako lang yabi, no? Amon na yung himuon ko para hapos. Sang sa mga neophytes ng mga contractor nga wala pa sang inagyan, abi. Wala ka pa sang assurance kung mayong ila delivery kung hindi. Hindi ko lang ipagambol ang pumuluyo sa Bacolod City. In a sense, ang ilang budget, ang kwarta sa syudad sa Bacolod o kung sa ano mga syudad. Hindi ko ipagambol niya. Dito kuya sa nami-nami, medyo mahal ni siya, pero ha? Nami yung pag-ubra. Sang sa iniyang mga baguhan, wala kabalon siyang ilan ni Agiya. Matyaga, kunin ko anin ni sa syuda sa Bacolod, mga baguhan ni kontraktor nga daw hindi mo ubra nila naman. Dali lagi may caller kita. Hello, good evening.
1: Hello, may gabi na.
0: Yes, oh, may gabi. Sino ni?
1: Okay, pala.
0: Sino?
1: Martin, taga Mr. Sanpolo.
0: Ah, sige. Okay, no.
1: Mr. Bola ko sino no sa mga programa no, ah.
0: Yes, o ano tani? O, Joaquin.
1: Hindi
0: ko kay Chindi sang imo nga Joaquin, lagi na kay wakala na. Hindi ko kay Chindi sang imo hamba, kay nag-feedback ikaw, katunog sang radyo mo. Nag-double up ang imo tingog sa kanginan, no? Hindi kami kay Chindi sa imo. Oo. Di ano tani ang imo nga mensahe to, liwat me?
1: Malapit sa radyo ang pinagpapatiya ko, no?
0: Ate, okay, okay. Sige, ma-discuss na lang ko, ano yan. Ga-feedback, ha. Matian, tabi ka dali si Mayor Greg Abino. Ang iyab lang ang mga tuno sa Sugilano niya, be. Matian, be. Nanon yung mga, ano, sumunga to bangay sila sa kontraktor, ho. Sa to bangay, ginmismo, no. Sa public plaza, matian, be.
2: You want to see na, you're serious enough. May balik talaga yung itsura, no.
0: Ginastorya yan ni Mayor Greg, ang duwa ka kontraktor, kapamati. Kuro mo na yung kontraktor, kuro na yung mga dahubin, mamani. Ari siya gamba si Mayor Greg, oh.
2: Pasensya tayo, hindi ako kita. Hindi pwede na ganun ang sitwasyon. Ganun ang itsura. At the moment na hindi siya ma-improve compared to the physical appearance now, pasensya tayo, hindi ako kita.
0: Nya, kung hindi niya ma-improve, sabong ko na, daw kalawa, iguro ay. Laing iguro ay, no? Yung hindi niya malimiyor, Greg, yan nga kung hindi niya ma-improve ang itsura, sabong niya sa sabong niya, pasensyahan tayo. Mga Tagalog, pala iti, pala ito, Greg. Oh, mati, ang tapagin pa tayo, yun mula kay Mayor Greg, yung mga Sugilanon, mula.
2: Medyo sentimental kami, boss. Sige, it's on him. Papasalamat kami sa inyo, hindi nagpagawa kayo ng ganito, Salamat, okay yun. Pero hindi pwede na yung itsura ng plaza pagkatapo, ganun yung itsura ngayon. Yun lang yung request namin. Yun lang yung, masyadong, para sa mga taga-bakot, masyadong masakit yung itsura. Pagtiningan. Doon kami lumakay, boss. Doon kami lumakay. Kaya medyo, sentimental emotional kami. Dahil may emotional attachment ng mga tao sa bakot sa plaza.
0: Namuna may an emotional attachment ang mga bakulod noon sa plaza. Tiyari ginapa, no ginalektura ni Goro ni Mayor Greg. Siyempre na lapit na yung lapit na yung maskara, huwag pa niya mahuman. Dapat yung mga 15 days siya yung before yung sa highlights ng event niya, tapos ng project. Daw hindi ka dyan dismayagi si Mayor Greg sa itsura sa mong sa plaza. Nga which is nga hindi mayong epekto ini sa mga bumuluyos ang Bacolod, especially sa iya eh, as mayor sa Bacolod, hindi mayo ini ang impresyon eh, ano ini ang kumus sa tao. This is one of the reasons siguro nga daan ginadalayan ni sa social media ang pagkumprontasin ni sa mga kontraktor ni nga hindi siya pabor kaya hindi siya namian sa ilang performance. Parang somehow, kapag ayaw manapin si Mayor Greg Loy man. Ay kung wala ini niya gindala sa social media kag masiplatan sa mga Bacolod noon, di siyempre dako naman yung question siya eh. Di subong pala nga daan kapag ama na saya. Nga ginasaysayan niya sa social media together with the contractor. Kago na kumpronta yung hindi siya nanamian sa umbra nila. Kaga kung taguon ni Bini Mayor Greg, gabi mabayaan niya lang abi, mag-abot ang maskara. Kina siya ginexpekta sa mga Bacolod, no, kaya mga bisita. Ay na, ano ng plaza niya ni man? Ano ng klase mayor niya ni man? Di ba? Siya yung maguba niya yan. Isubong pala nga daan niya, subong, ha? Ang ato niya nga apin, subong niya si ang gapin niya kay Mayor Greg. Kaya sumong pa lang daw ginapakawian niya ang daw ginapakawian niya ang mga kontraktor ni nga mga lawlaw. Mga lawlaw bla. Ano pare Ray, kabalo na rin siya. Ano kabalo na siya pre? Kabalo siya nga ma-strike ka naman. Di sumong si Mayor Greg niya defensive mode na sa niya. Nga hindi siya gusto yung mabot ang mga pila kay Nadlaw nga mabasulan siya sa mga tao. Di kay wala iya nahuman yung public plaza during sa maskara event mo. Nga mo ining maskara yung festival. Iyan niya sa Bacolod, no? Bacolod. Siyempre Bacolod public plaza yung lauay. tungod nga wala ka deliver yang mga ining mga ano ni ining mga contractor ni nya pusing ka mo na nga duwa kay gigan na mo anay nya video ready na nya video na ready na okay sige shoot nya kayong dalawa ang pangit ng mga ginawa nyo sa plaza. Na-record na naway pa. Na-record na. Di okay. We understand, Mayor Greg. Ang budget, ano na, kumplito ng budget daw. Amo na gani mo lang kung mag amusin ng mga klases ang lugar. Nga matalupang dagang tao. Namiyon, tagid ni kag miskan mahal-mahal pa na kung mayo lang. Importante ang mga matiparasan tao na yun niya, namiyon ta. Nami, ito yung ang ginhimo sa taga Butanta, taga Pampanga. Ang Ila Plaza to Tahom. Doon na-amaze kag ginabiswalize mo lang nga kung amo ini ang pagplasta sa makulod nga paghimo abis ang plaza. Nami, guru, no? Tingi, mamangkod ka na yun. Research ka na yun kung sino contractor, sino ang implementor, sino ang mayor na, no? Makipag-angot ka na yun. Pangusisa ka na yun. Mayor, abi, pwede mamangkod ang contact number sa contractor nyo na sa plaza. Ano kung kaya ko abisang view, abisang contractor sa plaza na kung mayuman ni sila? Kaya ka plano kami ni sa Bacolod ngay panamiyon naman plaza mo. Galik di subong niya ti bidding bala. Bidding. Nagwa tayo sa

0: Ano pre? Ano pre? Kayo have la misis mo la pre? Pag ano ba na ano man butigan? Kaya mo na mga K5 ha? Buligan na lang pang muyo ang aton miyo. Naghambal si kanina. Hambal na ka mo ba lang kung di nyo kaya? Kay ano, kilala nyo pang bulig sang LGO? Ka para mahumani daseng? Damay mo pa na sa iyang video di yung gina-record, no? Tingin pagwagin ni Miyo nga para mabala niya sang pumuluyo sa bakulod. Nga wala sa katuliran sa amuni nga klase nga trabaho. But ini sa resulta ini sa mga desisyon nga sila nigi panguwa ta. Kung baga pa yung makadoke sa gira, yung mga Boy Scout yung ipanguwa mo. Kung ikaw magkato sa gira, siyempre, kalamanan, kuwaon mo, mga veterano, eh. Makadoke sa gira, yung lapis dala mo. Siyempre, yung dala mo, yung biskanin dyan target lang, kayo nagadulot. Di ba? Karoon, palatukod kayo sang tahom nga struktura sa makulo dyan, kuwaon mo yung hindi kilala. Sino man yung nagpatigayon ni man? Ginpaugtas nyo lang yung si Mayor, bla. Sino man nagpatigayon sa mga kontraktor ni mag-rehabilitate sa plaza man? Daw hindi nalipa yung Mayor ni. Hindi mo lang mo natani ang mga wise nato nga himuon, bla. May ara kita nga gifts ang ginoong visualization. Mga bagay pa bilang wala pa matabo po pwede mo na makita sa iyo mo panguna-una. No? Damo-damo di syudad kaga probinsya sa Pilipinas. Kagadamo sa mga structure din ang ginbuhat ilang mga shampoo lang plaza. Ma-research kayo ng mga most beautiful plaza in the Philippines. Arena ni na iyo. Mga Pampanga. May plaza man di sa Tacloban, mayuman. May plaza man di somewhere in Cebu, mayuman. Di tanawin mo na yun eh kung applicable, kag doable, kag attainable man sa aton yung sitwasyon di sa aton nga plaza. Kag ipa-research mo na yun. Abi, tanawin nyo ni, research nyo na rin ni kung sino ni mga kontraktor ni. Tanawin na kung masarangan sa aton syudad budget, me. Di pala. Do, something mo na yung akon lang yung pag-inchindi, abi, no? Sino man da ang magmayo magtrabaho para sa mayo nga resulta man di siyempre amo ning aton nga pilion ni bla. Okay, sige. Dogi na kibang si Mayor Greg ni sa namian sang inyo bratoy. Uwi na kayo ng Manila bla. Yan o gusto nyo, ano, kinanlan pag-inbulig sang LGU, oh? No, kakalma lang yapon sa Mayor, tamla. Kilala nyo pag yapon muli si LG, yung hambala ka mo, ah. Kay mabuling LG sa inyo. Di contractor ka, mabuling LG yun. No, kaya simpleng tampa na na. Insulto na na. Hindi nyo malang gali masarangan, gali. Hagi ka mo patuga-tuga. Daw mo inabi ang medyo nga ambot silingon mula. Nya, kamo nga makontraktor abi. Kinala niyo pag-inbulig sa LGO para mahumani ang plaza ni. Kaya hindi kikukumpormi sa mga sitwasyon sa tsura sa plaza ni. Hambal na kamo kung kilala pa ang bulig sa LGO kay mabuling LGO sa inyo. Eh, kamo yung contract sa amon ni. Tiinat sa insulto na sa duwan ni. Insulto na yung hambal ni Mayor, pasimple lang. Galinti siyempre, professional ang Mayor na to. Nga niya sa niya, walang personalan, trabaho lang. Inigi ko na namiya, nadismayagi ko ya. Imberna ko yung subong niya. Subong na na sa naglikramo, pila na na katuig nga pre. No, luwa na ka... Doon na, 2 times na na-budgetan. Ay, 2 old ka, pre. Pero di manimigo ko niyo. Nami man, pre, kung gabi, kay daw may mga itlog ka dinosaur. Ano pa nga habit akong galigid? Kaduwanan ni Majitangali ang plaza ni. Siguraduha, mla, pre. Yung nga kaduwa, Majitanaw, may itugyan talang ni Buas sa Foro de los Pueblos, no? Kay for sure, itakol mo ning topiko ni K5 Eljan Castanyo ka K5 Eric Tenerife ning problema ta sa public plaza. Mga ka K5, dali lang git, ha? Dali lang git, ma-break ko na kadali. As I promise nga i-explain ko sa inyo, ang history sa inasal ng manok. Ini ka ba hinadulo na sa aton sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take a short break again, mga K5. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapakas, mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
11: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Sugita ka. Kapasultiro ka. May sawa na. Pasultiro pa. Sugita kayo ganggan mo. O hindi nga bahay na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant ha. Ang aton number one seafood restaurant in Bacolod City. Kag piprado na. May mga dekorasyon na ganiya sa Christmas si Marie Gina. Early na yung timprano pa. Piprado na ang iyang lugar para sa inyong mga pagbisita sa Gina Seafood Restaurant, ha? Nabi na siyang atmosphere sa piprasyon sa lugar ni Marie Gina. Christmas na yan. Di pa da yun, ginadayaw ang iyang mga seafoods kanya kay mga priska kanya bla. May isa ka vlogger nga daw Shinkwaila, insect blaw, nga daw galibot na sa bilog ng Pilipinas, kag nag-criticize sa mga pagkaon, abi, daw food critic sa blaw. Tito medyo kachindi sa mga pagkaon, kag daw damo sa followers. Nag-kanto din sa Makulod, kag nag-hapit sa Gina Seafood Restaurant. Sang kagabi ginlawag naton dito sa ila kuno sa Manila yang lapu-lapu gina culture ara sa aquarium kagina pakaon sang feeds tigan nagadako niyang mga lapu-lapu sa aquarium kaon ang feeds di ang kalidad sang karne sang unod sang lapu-lapu ing kumparaya sa Gina sabi niya uhala. Namit siya sa Gina siya kaya ang ilag ni Lapu-Lapu ya. Hindi yan nadako niya sa aquarium kaga nakakaon fish. Nagdako niya sa wild ya. Nagdako niya sa nagat ya. Niyaswai ang sabor ko sa karne ko. Perti ka namit namin. Galaway siya mo. Pati ang pasayan ang lukos ya. Tanan niya naglagko niya sa dagat. Blay. Kay man ko na ikaw, abi, ang wala lang kay balosin na ino. Kaon ka lang na kaon. Pero sa mga food critic, abi, kag mga maihibalo sa ining mga klase sa pagkaon, na mga texture, ang mga kalidad sa mga unod, sabor, ginapanilaga nila. Di dito, damo siya sa mga followers, ining nga vlogger from Manila. Harap-harapan sa kamera, hambal niya. Nya, magpunta kayo ng Bacolod, punta kayo dito lang sa Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado, preska ang lahat. Preska ang seafoods. Ang mga kasag, mga pasayan, mga squid, mga lapu-lapu, tangigi, blue marlin, tanan masarap. Fresh na fresh. Kamarato, kuno kadasig sa luto ay sa Gina Seafood Restaurant. Ay kabalo na kami na yadugay na bago ka lang yung kabalo. No, so parang namalaan ko yung dasing magluto. Subong niya sa Bacolod niya yan, no? Kaga kalidad ang sabor sa pagluto sa seafoods. Kaga barato, kagpreska mga seafoods, Ginas lagi yung namalaan ko. May iban may mga bago ng mga seafood restaurant sa siyudad sa Bacolod. Daw, hindi na kuya magrisgo. Kaman, masib lang ila yung blue marlin, ang mga isda nila na oh, mga 15 days na aras sa freezer kag may aysan lang. Ay, last ay na yan. O kon ang ilang nga mga pasayan niya sa punong nilagin pa dako na kagin bakal. Ay, hindi kuya. Sa Gina, siyang mga pasayan niya sa dagat ng lagko. Sa wild ginyan bala, ang ilay ang mga pagkaon niya, siyempre natural ginyan sa dagat. Ang kalidad sa karne ko na unod sa mga seafood sa Ginas, mga isda kang mga kasag ni mga lapo-lapo ni mga pasayan, ay kanamit na amit ginyan. Katungon nagdako sa wild na sa natural habitat nila. Ti sa Ginas yan, ti siyempre number one, servisyo nila, ang parkinga nila, dako yan. Makaplastar ginyan ang imo pangasalakyan. Kiman kung ikaw yung may mga bisita, kag gusto mo yung mag-enjoy sa imong pagkaon, hindi mo mababayaan ang salakyan mo. Kaya kung sample labi, aray di restaurant kang salakyan mo, hindi mo makita wala. Pasi pagbalik mo, yaway na ruida wala. O kung buka ng kristal sa imong salakyan, pinito ka ng parking sa layo, amiway parkingan ang ginkaunan mo. O kung basi pagbalik mo yung karnap na salakyan mo. Whereas sa Gina Seafood Restaurant, ang mag-ginigin namin, gin, kay almost itong sektaryang lugar ni Marigina, ang ginpasunabi ang ginyang parkingan, nga makaigo si Sinta, tutob si Tinta, kasalakyan, nga makaplastal kang tadlong bla, tadlong ginyang bla, kagdapos may nagabantay sa mga salakyan mo, that's why ang mga tag-iya, komportable, concentrate na lang niya, was-was kaon. Wala na yung kabulubalik. Kaya may yung kabantay mo. Ginbayaran na na yung Marigina yung kabalantay sa salakyan na kaya nag-a-reglar. Parang customer malaya komportable. That's why no wonder kabalik-balik na mga damo kaya mga salakyan. Sa Gina Seafood Restaurant, alas 4 pala sa hapon, puno ng ilang ang parkingan pero panayon gapon nga may mga bakanti sa sulod. Damo siya sa mga waiter nga bisan sinol na tawagon mo yan. Tapos siya sa ila kusina, limpyo-limpyo mga kakipa. Gisunod ko ginato. Galin niya ang 15 kabilong mga kalan. May mga kalaha, may kaldiro, may mga cook na sabi, no? Damo siya cook eh. Lain niyang na-assign sa mga tinola ka mga may sabaw nga menu. Lain man niya ang na-assign sa may mga pinirito kag sinugbang pagluto. Lain man niyang manuluto kung mga taghimo sa mga kinilaw kag mga lato ni blang salad blang eh. Lain man niyang nagluto siyang sisling manumbok sa pasayan kag sa mga ining kasag abi. Damo siya manugluto ya. That's why ko nag-order ka lima ka klaseng luto abi. Ining sample bi lima ka klase nga sudan bi nga mino abi. So lima man ka mga manuluto, maluto na. So ini na kinala niya nga hulato man ni maluto, maluto naman isa. Kung idugay, kay idutay lang imo yung kusiniro. Pero kung damo kusiniro mo, ang lima mo ka mino nga ginorder, kada isa sila maluto na, nidungan. That's why 10 minutos ang imong order, luto na mga kakipay. Para sa dugang informasyon kag mga detalye, kanto ilang Facebook page ha, kay para makareserba kasi lang ang function room. Kung may okasyon, kung may celebrasyon, kag may mga bisita kami, mga 20 persons sa app kami, ilang ang function room na magkuda, may first floor kag second floor, kanto ilang siya o kung natawagan mo lang siya, or bisitahan mo ilang ang Facebook page para sa mga konvenyente kami. Kakatunga sa mong sila Facebook page, itype mo lang Gina Seafood Restaurant, ha? Liwat Gina Seafood Restaurant Facebook page. Itype lang, ha? Okay. Basta okasyon o kung ano mga celebration, basta seafoods ang pagkamalan, isa lang katuan ta, ha? Wala na sang iba na. Dali kita sa number one, Gina Seafood Restaurant.

Nakapanya po na ning pianista ta. Mga kaki, five ng hindi kumplito ang imo pag kari sa Bacolo, dalamas ka na. Kung hindi kaya ka pangit niya sa inasal ng manok. Now, inasal ng manok, mga kaki, five, no? Kalabanan siya ni daw wala pag malukon anong story behind sa inasal ng manok. Kabalo lang kita nga, very popular ang inasal ng manok even sa Manila, sa Cebu, sa iba nga mga parte nga sa atong pungsod Pilipinas. Nga dobugal na itong lang, inasal ng manok, halin sa Bacolod. Pero paano ni nagsugod? Nagsugod ini, hindi sa manok. Nagsugod ini sa karaho. Nagsugod ini sa mga isda nga mga panta at kaghaluan. Kay man sa unang panahon, mga kakaibay, no? Way back 1950s, 60s, ang tawoya, ang balay tag-as, may dalum balay nga ginatawag. Sa kada puso, sa haligi, sa balay, abing aras dalum balay, may mga pugaran na yung balay. Kag, siyempre, ang sa motong chimpo, grabing farming, gino, ang sumang problema, ya, ang sudan. So kina ko may arak ya pato, may manoka, may gansa ka, may paboka. Kag plus abi may mga arak ya sang bahay kubo abi. Mga otanin, mga otin, mga otan. Nga pwede mo lang buksi si mog saran lang tapos ya may mga manok kami. Ang manok ya for occasion na yan nilagpang. Nilagpang kag ining tawag nga ano gani ni may dahon nga malunggay nga manok nga luto ba? Hindi gani dahon sa katumbal may butang bala. Nga may kapayas ano gani na? Hindi man na sinigang. Amo niya pagluto sa mga manok sa una, wala niya ginaasal. Kag ang kasami, ginakonsumo sa ang tao ang itlog sa manok. Amo niya ginasudan. Wala niya sang luto yung asalon mo nga ano abi ang asal niya kalabanan isang pantat ang haluan kagkaraho nga aman ginasumsuman sa tuba ginasumsuman sa tuba ining mga isda mga kakaibay mo now karon somewhere in Bacolod City no during the time sa isa ka lugar diri sa Bacolod City may paradahan. Inang prandahan na kung hapon, may mga giliran na nga maligyaan sa tuba kag may nagasugba na da sa mga karaho. May nagasugba man sa mga pantal o kung haluan. Karon ang isa ka stall owner, abi ka nagkamaligyaan sinabi ng nagkumpra sa Libertad sa manok abino. Kido medyo daw nasumuran na sa iyang sumsuman nga pantal, sumsuman nga karaho. Nya bi distinct man nok abi nagbaka sa Libertad mga kakaibay ginasal niya man pare sa pag-asal sang karaho kag gintupad niya sa pagluto sa mga isda nga karaho kag bantat karon tigbuluhi sa mga empleyado alas 5 alas 6 nagkomo prandahan din siyempre nagbaka lang iba na sang sudan nagabantay ay iba na yan nagpangsumsuman na sige ya tagay sang tuba. Sige pa sumasama sa mga ining pantat abi kon karaho. Hamot ko no mo. Nyano na siya yung imo yung imo na upat siyang inasal ng isda na. Ano na siya yung nya, ano na siya ng inasal ng manok? Na doon mo na to na yun. Nyay nabaligya mo na siya. Nyay huwag nabaligya na. Di siyempre hindi ko siyante ka kag nag-amar ka siyang ginansya ko no kag benta abi. According sa itong interview, niya ako na tayo sumsuman, bro. Niya bas ka lang manumsuman, ibaligyat na lang na kay Yandi pa man. So, dito nagsugod nga nagbakal sang party sa manok, abing gintupad sa inasal nga isda. Ang inasal nga manok. Kaysa una, adubo, no? Adubo nga manok ang pagluto. Wala nang inasal nga manok yan. Adubo, tapos sa... Ano ganiningan? Hindi ko maaaran na sa mind ko. Wala
ako, abiga ka masyado, manok. Chicken lang. Tinola, gali, tinola. Tinola nga manok. Isimple kapayas, para kapayas, no, may tanglad, may, o kung may, ha, may dahon sa malunggay, kung dahon sa katumbal. Tinola nga manok. Amo na yan, wala na yung ginaasal yan. Sun itlog, nga ginadamo sila manok para may sudan nga yung itlog. Kung di kiman mag-agi ang isda, abi, at least may manok, mantiner manok. Amo na yan sa una, mga buhay sang tao. Manguruteng na yan kang mapili, na yan sang lidyo, talintaling, kaya medyo tambok-tambok, kaya kag-lipoton, kag-dakpon. Manguruteng na nagkagbubura niya, kag-lipoton ang manok. Nga rin na! Ah, ini to to be ka gurguran na liog ko. Ang manok niyo dubuhon ta kag tulahon ta kay na no man imo kaging suki ta nga manok isda. Amo niya sa una mga K5. Ti amo na siguran da somewhere in Bacolod sa may mga prandahan ni rin. Nga may nagabaligya tuba kag sinugba nga mga karaho kon pantat man bilang sumsuman. Nagtisting malang tuyang isa katang iya, kay tungod na sumuran sa sanga isda nabi, nagtistingan ng manok malang niya. Ginasalya, karoon nakitaan sang tao, nagtisting, na nanamitan. Nanamitan! Karoon sige-sige na to, the rest is sa istorya abi. Kag timing man mga kakipab, no? Nagtisting ang tao, nag-timing mo to, nagwa ang San Miguel Beer, no? Ang serbisa abi, no? Nga mats gali ang inasal nga manok isumsuman sa beer mga kakipan. Dumidyo sa amot ng chimpuya go nagainom ka beer kag nagasumsuman ka manok abi daw medyo class. Dumidyo class kaya. Tiyang yan kasumsuman yan nagkakain nagainom to tuba kag nagpangit sa nga karaho yan nga mabukog yan medyo hindi class. Ya ko class ko ya ginom ko ya beer ya kag manok ya social. Amo na sa una ya mo social na ya. So nagsikat no, the rest is history mga kakipay. Di amo na ang sa likod sang istorya sang inasal nga manok. Hindi na sugod na ya rektaya sa manok ha. Kundi nag-evolve lang galing. Halin sa mga isda ng mga pantag na ginadakop sa mga turugban. Sa mga talamnan kaga ginasagahan ng mga ginatrugban sa isda ano ni sa mga karabaw sa mga pantat sa ngara sa mga kasubaan sa ulihi may karaho may kanami ba sa karaho kay daw nagapangwa ka uban na pili mo balang bokog bla kagkahamot ba sa karaho ni bla. Itapos padalundunan mo abisang tuba lamig kang magbati abi bao kanamit man naga

Lolo. Kita na, kita buwan sa gabi, alas 9:30, tumtumang alas 12. Di sa gihapon sa K5 News FM. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
7: Basta, basta.
3: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
8: Ang DNA sir GPM ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable

0: paghatag instruction sa cellular tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
1: Mm-hmm.
0: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
1: mm-hmm.
0: itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
1: uh-huh.
0: blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
1: Tabaw?
0: Ay, apil mm-hmm. pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Kaya sigurado, wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes. Nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
1: Kampiyon! Mm. So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
0: Mm. Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
1: Na, no?
0: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
1: Mm.
0: Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Bawa. Ah.
0: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: Mm-hmm. So ano gali doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes.
0: Mm.
1: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA doc Ramil?
0: Mm. Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA Sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants.
1: Mm.
0: Pero
1: may
0: ginato na balik-balik. Mm. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom MyTC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod.
1: Mm.
0: Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom MyTC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Mm. Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bala ang mga edad sang una nga mga ginikanan laba kag wala mga cancer. Subong oh, grabe 50,
1: na. 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom MyTC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag MyTC.
1: Mm.
0: Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar 375.
4: Sa mag-inom
1: DTX 500. Dira na lang subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi atensyon ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
0: ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may man 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan yun ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi yun malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain yun ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
5: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na gatulod sila, likod ay kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga sa kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pamanta sir boy.
1: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Te, ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga inom DTX 500 kag MyTC?
5: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
6: Sa
7: DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Information sa Kaayong lawas.
1: Tanan gapaligo. Mhm. Prong iban baho. Mhm. Tanan gapaligo, prong iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Mhm. Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir,
5: eh,
1: boy.
5: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Gapaputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papain, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dr. Sam? Mm-hmm.
9: Well, para kumplito, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe, yes, sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan. Oh.
1: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
0: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
1: Coffee time?
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium is isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia.
0: May ara pa siya sang ergotayon.
1: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugan pa gid ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Nang muna kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo i-try, ito siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka. Bata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
1: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Rin sang Iloilo.
1: Kung gusto mo inaamin,
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
1: Wow! Panami, no?
9: Prebiotic coffee.
5: free bio coffee.
0: Hindi free lang, bio coffee.
5: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin of gunpapdan na ginpadal. Ang lunchbox, may prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kapi na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
7: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may probiotics, may prebiotics.
5: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amuning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
7: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer
1: Ayaw Aldao. Ayaw yes. Siyempre.
0: Kapamasad sa DC nga babay.
5: DC ha? Oh. DC na may nagslang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapa namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
5: Namin, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
1: I-feel mo gitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
1: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
5: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
0: Anyway,
4: sa ikayong gawas.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
1: Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila giniya.
1: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton makababayinan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
5: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
5: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
5: Fungi na no?
0: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% ang candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
5: Dasig ba?
0: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
5: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, Kung palainom ka, Ditribayo, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
7: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, Ditribayo. Ang nakanamit pagid amo ni. Kung ang imo, Ditribayo, haluan pagid mo Sporebiotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus Sporebiotics, no? Kay ang aton nga Sporebiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang itoag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
7: Kisala panghugas.
0: Oh, sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila hindi infectious.
7: Hindi na infectious.
0: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, Ditribayo plus Sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang Ditribayo kag Sporebiotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
7: Oy,
9: Sam, Una, Sir Boy, ang kombinasyon sang Clinica Sporebiotics kag Ditribayo na, magig Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporebiotics, Sir Boy, nagaproduce sang natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siyang nagapatay sang kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No, ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika Ditribayo, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika Ditribayo nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporebiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria, at the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy nga aton nga gut, kun healthy nga aton nga gut, at ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
5: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Sporebiotics, no? And probiotics nga da sa Sporebiotics, mapuslan gid sang lawas ta nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may gina-hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, naiinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporebiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan. Biskan mag-agi sa tiyan, no? Ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporebiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ilan ta kun damo sila wala na tapikan. Kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila. Oy, wait na kamo diyan pangan, no? So gwa na tanan ang ginatawag nga mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ining tandem, gina-promote sang Clinica Ditribayo kag Clinica Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how Ditribayo and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Clinica Sporebiotics,
7: kag of course sang D3 Bio.
11: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
15: Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sini nga tandem, Dr. Ramil?
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
5: So, kumbaga, ang role niya sa cells, ya, ginagaan ginagaya role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa chan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
0: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong ditribayo kag-sporbiotics.
5: Uy, ang munang technique da, mag-probio tandem kid.
1: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
1: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
1: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
1: ma-absorb gid sang tuon.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Ano mean mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500.
16: DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
17: Pasami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
18: Kag-stress adlaw-adlaw?
19: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan?
16: Mag-DTX 500 ka!
19: Kaya sa DTX 500,
16: ang stress malikawan,
19: pagkaburigon malimtan.
16: DTX 500!
20: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
20: Mighty C!
22: Mabaka sa mga butika!
20: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
20: Mighty C!
22: Mabaka sa mga butika!
20: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix!
22: Mabaka sa mga butika!
20: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix!
22: Mabaka sa mga butika!
20: DTX Beauty Soap!
26: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
31: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!

0: 5 News.
1: Las 4:36.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga.
3: Ito ang Balita K5 sa umaga.
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
3: Balita sa loob at labas ng bansa.
4: Balita K5 sa umaga.
3: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.
4: Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
3: sa Pantay Merkado Update.
4: At narito na ang inyong morning tandem,
3: ka-K5 Babes Cantara
4: at ka-K5 Robert Pacardo.
3: Balita K5 sa umaga!
5: Balita K5 sa umaga!
1: 85 dias na lang, Pasko na!

0: Balitang K-Fi sa umaga.
1: Alas 4:39 ba na mga ka-K-Fi? Karoon nga aga. Siyempre! Oy, pizza uno na kita! Pizza uno! Oktobre na! Oktobre! Pizza uno na ta! Doga! Inugyaw gidang tanan nga pizza uno na? Oktobre? Anong meron? Anong meron sa October 1?
2: Ang meron sa October 1, Kakipe Babes, ang mga listahan sa nagapautang humlad nas para sa may mga sweldo.
1: Humlad si Manoy!
2: Oh, humlad.
1: Humlad si Manoy!
2: Paldo si Boss!
1: Paldo si Boss! Kipot si Moises! Kayway na i-remit!
2: Kayway na.
1: Grabe po, ubos na sa utang! Ay, terrible. Kabalo-kabala nga ang kwarta, hindi kaya madala sa langit.
2: Hindi gid madala, Kakipe Babes. Magani ibilin mo na di sa imong mga manugpanubli.
1: Gilika? Ako niya, hindi mo madala ang kwarta sa langit?
2: Hindi.
1: Kaya nung dalon to nga diri pala nga da sa dota, ubos na.
2: Hindi yan. Kung may bilin man, kahit siyempre milyonaryo ka, kalapad ka, kalupaan mo sa tubuso, para nga na hindi maginamo ang imo pamilya, ipahat-pahat mo na sang insakto. Buhi ka pa, dapat pirma ka na sang will.
1: Will testament.
2: Will testament ka kipay, babes, para wala sang gamobla.
1: Ay, galing ka.
2: Property, mo ko na bisan sang kabaralayan lang.
1: Oo. Ay, ang manog bayad lang imo. Pero anong dalag ang mga balita karon mga kaka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Bogos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan, 36 ka mga kasyudaran kag anom ka congressional district. Welcome. Dala sa ontaman ang syudad sang Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Kag magasaulog na sang Mascara Festival, pizza uno na sinimbulan sang Oktobre 2026. Kamusta kamutanan? Welcome na, welcome!
2: Mayong buntag man sa anum ka component cities kag 19 ka municipalities sa Negros Oriental.
1: Aha.
2: Anum ka o 5 ka banwa sa probinsya sang Negros o kun sang probinsya sang Guimaras. Kag 180 ka barangay sa syudad sang Iloilo.
1: Aha.
2: 143 tanan ka mga kabanuhanan kag isa ka component city.
1: Ulang na lang ang bilog nga kalibutan.
2: 180 ka mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan.
1: Diin pa na abo kay amo ka kita nga tanan halos
2: tanan nga mga tagpalamati.
1: Para may ideya man ang aton nga tagpalamati, importante na mo. Ilabi na gyud ang aton nga mga estudyante, bla. Estudyante kag mga negosyante. Kunin nga ba no sila makadto? Amo na mga kakipay na. O mga estudyante, why na ka mo? Kadto ang pag-iban, di na ka magproblema pa kay Diresamon, tina-research na namon tanan kung pila ka kabanuhanan, pila ka barangay sa Bugos, sa probinsya, sa Negros Occidental, pila ka mga kapungsoran sa bilog na kalibutan, dire sa Pilipinas, pila ka mga cities and municipalities. Aber! Sige.
2: Dire pagit mabalaan siya kipay, babes, kung pila ka bilog ang ipon sang kalabaw. Bantayan karon kung pila kabilog ngipon sang kalabaw. Pero ang hambal nila, ang kalabaw, wala unto sa ibabaw.
1: Pila ang unto sa elepante. Karon dugay-dugay. Magtrabaho kita! Ariyan ang damyo! Sige! Mga kakipay, nanong mga dalag ko na to nga mga balita karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, masobra 800 nga kapita ang kasapatan. Ginapanagtag sang Kapitol agod, mapabaskog ang agrikultura.
2: Padayon.
1: Samtang rekomendasyon sang City Engineer's Office para sa Bacolod City Public Plaza Projects.
2: Samtang sa piya kabahin kang Kipe Babes, may kang tanaman sa atong mga headlines. Gismil ka mga runners, magatipon sa Bacolod para sa 58th National Milo Marathon.
1: Mga classrooms nga nagoba, bangod sa Bagyong Tino sa La Castellana, nakayo na.
2: Bakulod si Mayor Greg Gasataya pag-iimbitaron ang Tiesa agod personal nga makita ang sitwasyon sa Bakulod City Public Plaza.
1: Congressional public hearing may angot sa Visayas power crisis pati gayonon sa October 3.
2: Barangay and SK election posibleng ipatigayon sa Disyembre kon balabagan sang Supreme Court ang postponement law.
1: Nan! Amo nang ginahulat-hulat ko mga kakifive. Ah, ginpahayag ni Commission on Election Negros Island Region Comelec Inayar Director Lionel Marco Castellano nga posible sa gihapon kuno nga ipatigayonon ang barangay kag sangguniang kabataan election sa bulan sang Disyembre sining 2026 kon balabagan sang Supreme Court ang Republic Act 123.12326 ang laye may kang tanan sa BSKA postponement. Mga kaki-five, o nano pag ilang hambalya ni Castellano kung magpagwa sang temporary restraining order kung TRO ang Supreme Court, hindi sila makapadayon sa Nobyembre 2 bangod sa 30-day roll mga kaki-five. Ano pagid? Bangod sini ang posibleng madason nga pizza para sa BSKA ang matabo sa adlaw sang Lunes, Disyembre 14 na. Hindi na Nobyembre ni. Yeah, makaluwas kita sa Tigkalalag. Ano na Tigkalalag, no?
2: Tigkalalag.
1: Mga kaki-five. Now, ano pa ang hambal ni Castellano? Kinmanduana ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang tanan ng mga regional offices nga tamdon ang bisan ano nga favorable nga desisyon para may petitioner nga si para sa petitioner nga si Attorney Romulo Makalintal bilang force major ano ni pagbasa sini ko balo
2: sang
1: force majority ano hindi ko kabalo magbasa man hindi ko kabalo magpronounce mga muna yung
2: kung ano i-word po word lang
1: isa ka legal ground na sadsaran nga naghahatag home sa full body nga i-delay ang election sa idalom sang omnibus election code.
2: Base pa ng Japon sa news item ta?
1: Aha. Boson, base ni sa news item ta? Ayaw ka pagita?
2: Ara sa dalom. Ara. So, kakipe babes, ining tinutuyo karon ining temporary restraining order, nagagwa nga ang Korte Suprema nagpamati sa ginpetisyon ni Attorney Makalintal kakipe babes. Kay ang desisyon kakipe babes, sang nasambit nga abogado or sang Korte Suprema ari diri kay Kipe Babes makita ko sa akon nga bulaang kristal
1: ara
2: ang page sang Korte Suprema
1: yari
2: ginmanduan sang inbank ang sang Korte Suprema sa sesyon ito sa ila sesyon kahapon September 30 ang office nga kinanglan nga mag-explicar. Ang magpagwa sang statement. Ang Office of the President, ang Senado, Kamara, kag ang Commission on Election nga maghimo sila sang komento. May kang tanan sa petition of certiorari at prohibition nga gin file ni Attorney Romulo Makalintal.
1: Na
2: gina-question ang petition, ang gina-question sa nasambit nga petisyon ang legalidad sang Republic Act 123.26 nga nagahingyo sa pag-isyo sang temporary restraining order o kon status quo ante order. Maghambal kita kakipay babes nga TRO o kon temporary restraining order i-temporaryo nga i-suspend.
1: Suspend.
2: Hindi anay pag-i-implementar ining laye nga ginpasar sang aton nga mga mamalidha nga naga-extend sa termino sang mga barangay officials kag indi pagdayunon ang eleksyon sa November 2 sabay law sa 2028 kakipay babes kabay matag
1: anong lantaw mo sa mga kwaraton sa mga kongresista anong lantaw mo sa senado kay bago lang ni nilagin pasar mo bago lang na implement kag nahimuan laye sang 2025 ginpasar na nila ang extension. In fact, mayara na isang laye, mga kakifibes, ang 2025, nga ginpasar nila, kag nanginlay na, ginpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, nga ay apat na katuig ang termino sa barangay ang SK election.
2: Ang akong paglantaw dira, kakife babes, wala sang iban, kundi interes sa politika, ukon sa kakulangan sang panahon sa pagpreparar. Apang tigit pahayag sa Tony Garcia sa Commission on Election nga kaya nila kung madayon ang eleksyon sa November 2. Pero subong daw nagalibago naman ang tingog sa COMELEC. Pero kakipa babes, wala sang iban kundi pinolitika nga mauyata nila ang suporta sa mga incumbent barangay officials. Kahit siguraduhon nila ang suporta, mangin ila sa mag-eleksyon nga namabalos ang tawo kontra sa administrasyon halimbawa, kagbase ang magdaog, hindi pa ila tawo.
1: Ang buot silingon, ang mga mamalidhan nato na mga kongresista, waay nagatoon makamayo, or kung nagatoon man, ginarapapat nila ang pagpasar sang laye, kag ipasato ya sa Office of the President para pirmahan nga mangin laye na, waay sila nagalantaw kung anuman ang ginapasar sang legal nga tuig. Nga na-implement kanila.
2: Kung anong
1: kanila,
2: malapakan kagamangin conflict of interest na, sa isa kalaye nga na-implementar una pa na, sa laye nga ila nga gin-implement, nga ila gin-dihon subong.
1: Ambot silingon, ang maton nga mga mamalidha, kung anong gusto nila, himuon nila, mga kakipaib, why sila yung maglantaw sa kapakanan sa mga pumuloyo, ang mga tao naghatag o mandate sa ila, para lang makapasar sila sang ila sa gusto nga laye kung ano nang himuon nila, paborable sa ila interest.
2: Bahala kayo, basta sa amin, tuloy-tuloy lang kami.
1: Tikita mo?
2: Tuloy-tuloy lang kami.
1: Bahala lang kayo.
2: According kay Tita Claire or Auntie Claire, kung nga ang gin-extend ang termino, may nakita ang Pangulo na ang mga barangay official ay kailangan pa natin dahil epektibo po sila sa kriminalidad, sa baha at sa kampanya sa illegal na droga. Dahil nakita ko nung kakipay, babes, ang kaepektibo sa incumbent barangay officials sa pag-sugpo sa kriminalidad, sa illegal drugs, kag ang madasig nilang aksyon sa tion sang baha. Now, areng comment sa isang abogado, kung amugali niya ang kaepektibo ang mga barangay officials kay maayo sila sa baha sa kriminalidad kag sa droga, but silingon wala katapusan ni kakipay babes. Wala katapusan ni ang amuni nga rason. Kay nga halin pa man sang una at sa subong kakipay babes.
1: Ano to na to?
2: Ang baba ko pa rin lagi bilat na halin pa man sang una. Gabi naman ang illegal drugs, kakipay babes. Nga nagaduging sa bugos nga Pilipinas, nga daw may tuburan. Sa pihak nga bahin, kakipay babes, ano naman ang gin-question ining threshold nga votes, kakipay babes, sang Senado? Abi doon nagakalipay na ang administrasyon, ang iban nga mga kontra sa nag-question sini, kay hambal nila, ginbasura ang petition sang pila ka mga abogado nga nag-question sang 14 ka threshold nga pwede na makabuto kag ang 3rd sina, pwede na ma-impeach ang isa ka-impeachable officials kasubong ni Vice President Sara Duterte.
1: Okay.
2: Pero dapat maintindihan sang aton nga mga tagpalamati nga ang desisyon sang Korte Suprema angot sining pag-question sa petisyon, sining threshold nga ginbasura, ang desisyon kakipay babes amo ini. Lack of standing and prematurity. Buot silingon mga kakipay. Ining lack of standing, kulang ang nag-file sang kaso. sang petisyon, hindi ikaw ang personally na dapat nga mag-file sang kaso ambal sang Korte Suprema. Kaya hindi man ikaw direkta nga apektado. Nga ikaw nag-file sina ka nag-question sang threshold niya na. So iba sura ko ni, kaya hindi ikaw attorney, dapat ang mag-file sina di sa amon. Kaya hindi ka direkta nga apektado. May technical ka. So balik ko ni, magluwas lang gid kun ang mga direkta nga apektado, like senador, kay dito sila kun sila ang mag-question, ti sabton ta. Hindi pa niya basura nga totally kakipay babes, kundi ang technicalities lang.
1: Correct.
2: Nga ang nag-file sang kaso, dapat si Pedro, hindi si Juan. Okay?
1: Okay.
2: Atag. tuloy lang kami. Bahala kayo.
1: Ang ayan.
2: Okay pa, babes. Naga-DTX Coffee Mix ng Kalabanan kada aga. Gabugtaw gidya sa aton, tsaki pa, babes. Kay kung gaugtas man ta, importante, nagakapi sila ng DTX Coffee Mix.
1: Sa totoo lang, kung magaugtas kita, sila gakalipay.
2: Kung gusto nyo nga wala ka mo da DTX Coffee Mix, kadto ka mo di sa amon, libre. Libre ang kape sa Rayo Foundation, Jackie Pepe. Magkadto ka to. Pangapi ka, libre. Oo, libre. Tanag yung mga tagpalamatit na kadto ka mo di, mangapi ka mo di sa amon. May libre nga kape. Timpla lang ka mo da. Pagkatapos sa pagpasalamat nyo nga daw magwa na ka mo sa pertahan, kaptan ko yung mabaga. Ops. Bakala na lima ka box. Mayo man, mayo.
1: May pagpersana ay naway.
2: Hindi pagtik-tik lang up chop. Hindi anay. Nalipatan mo ang black loan mong lima kabak. Are kita sa good vibes.
1: Sila nyaps. Nakapangapi ka na. Yes, sir. Isa lang yung kabang sa akong masarangan.
2: Hindi. Dugang-dugang ilang kay naperde pa na ka. DTX Coffee Mix, mga kakipibe. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Amuning obra na, amuning adlo-adlaw ni Kakipe Babes. Kadto kami sa mga tiyangge. Nga daw mga Bombay. Kaya gusto namun pang detox ang mga tao sa komunidad. Anyway.
1: Isa pa, ang rason ko nga, ang aragi kami dyan nagadulong sa inyo. Kung may mga message ka mong dulungan nyo ka mo, servisyo namon bisan nula krodo sige ihon na namon
2: ya pareho na sa takuling siling ko sir good morning may DTX coffee mix ka mo ding baligya siling nga oo sir may babae gidulong siling ko okay upod ko na nga nagapromote man tang DTX coffee mix
1: takuling na
2: oy nako magdauro ambal nga oy nako dam ambal nga pili offer ya kay
1: takuling na.
2: takuling. Pero sulunan ako ng mangli. Anyway.
1: Pero sa sumat, patatay-tay. Sir, may kape ka mo de, ma'am. Yes, may-ari. Niya ko sino nga gadulong, sim ka sino supply sim. Niya babae man to.
2: Do, ginadudahan mo ko yung akong magbaligya ko sa DTX Coffee Mix. Nagapalda ako magkano. kayon mo. Mga kakipibe, aring aton good vibes, ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee niya. Ang DTX Premium Coffee, para naman niya sa mga diabeteson. Kung taas ay mo sugar, hindi ka magkabalaka, kaya hindi niya kalamay nga halin sa tubo. Ang ginpatamisin eh, ang nagpatamisin eh, stevia plant. Bago ko nami, may mushroom extract, kung boundary na sugar mo. Don't worry, kaya may DTX Premium Coffee, kami, nga i-provide sa inyo. Yari ka, kime, babes, dumduman mo na nga bata, kagin kastigo ka, ginapaobra ka, ginsakit ka, ginbakol ka, kaya nawili ka hampang, wala ka pang hugas pinggan, wala ka pang nag-ob.
1: Tortured na yung mga na.
2: Tinagyan na mo niya, subungya lain na na. Ano ang ginagamit sa inyo? Hindi mo ginbala makontrol ka, kime, babes, ang hibi mo. Gaan mo ginbala.
1: Gangoy-ngoy ka ganyan.
2: Sige, obra mo. Do hindi ka na bagay kung dako ka na, no? Na hindi mo gina punggan bala. Hipos! Hipos!
1: Gangoy-ngoy ka dyan yun.
2: Hidlo ka na sa amon, kakipay, babe. Na. Ari naman niyang tigulang. tigulang nga ginasakit ang iyang asawa.
1: Pero nga, tigulang yung magawa mo na, no?
2: Aring tigulang, may edad na nga ginasakit ang asawa niya, kaging pahugas pinggan. Aring mga kakipay, mga reaksyon niya. Kipay ba, Adrian? Take it away.
3: Oh,

0: tayo kay Ngoy-Ngoy.
1: Pertin na. Boy, kilala ko yun eh. Pertin niya kay Isog.
0: Gano'n daw?
1: Guba kay Bukan. Hilay piyak nga ligay. Sini ko ni Gato. Yan. Kwan? Hilay ang piyak nga palayas ang balay. Kay ginatumbayan ni haligi kung makig. Okay? So, Detective Beauty Shop, mga kakipay.
0: Nga,
1: kampiyon man, ha?
0: Mm. Nga ang DTX 500.
1: Oo.
0: Ginakabig, ganyan nga antay, ganyan kag makahupahubin sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Bisa lang edad yung naglumapaw na sa kalendaryo. Pritsura yung mga bata, Japon. Nga mo na, abe. Kaya ginaariyaya ang tanan nga mga tuktok sa aton lawas. Manamo niya ang ginatawag nga antay kwan mo ano
1: na? Anti-aging.
0: Anti-aging. Kag anti-inflammatory mga kaki 5 kag ano gani ang tuktok gani?
1: Toxic?
0: Hindi ah. Inang ano gani na?
1: Damo klase tuktok eh. Tuktok sa salsalon.
0: Aha. Uh-huh.
1: Tuktok sa lawas, mga higko, kakipay babes, sa lawas ta. Pwede man nga, kung nagapangaluyag ka, ga-tuktok ka.
0: Tuktok ka.
1: Tuktok pagbalay mo. Anyway, ang detective man, kakipay babes, ambal nila, ang amarguso mapait, ang bunga, ginasampaw ko lang sa tig, ang kakipay babes, sinahapko ko lang na, kaya ginasukso sa langgaw. Kanami kakipay babes appetizer ko na isang nagligad law pati dahon niya sang amarguso kakipay babes ginluto ko na sang unang dahon sang amarguso pugaon mo lang na sa pilas mauntat ang pilas mo muna ka epektibo ara na subong sa DTX 500 nga kung tumaron mo dali magpali ang imo pilas tungod na gatumar ka sang DTX 700 kay ka epektibo gani ang dahon nga kung napilas ka pugaon mo lang mauntat ang dugo sa imo pilas nami pagid kon kaunon mo dahon kamarguso ginlakot ko sa Rosella ining labog bula kakipay babes mapait-pait nga maaslom-aslom nga makangkahang appetizer ko kakipay babes DTX 700 kung nabudlayan ka mo sina tumar lang ka mo adlaw-adlaw sang DTX 700 para nga maprotektahan ang inyong mata kaya ang mata ta kakipay babes kung mabulag ni halos katunga sang kabuhi mo wala na mo so kinahanglan tagid kakipay babes mag DTX 500 si Sinaida Villaros amat-amat na nga mag DTX 500 hambal ni Ma'am Marilyn Caranza.
0: Ay gali, sige timayo na mga KK5 ha, importante nga ra kabudatanan ha. Sa atong siningan mga suki naka DTX coffee mix na kamo pag naka DTX 500. Uy. Uy ko madulungan si Madam si Roger Store ba? Na i-order to gali sa nga DTX 500 kaga MITC ba?
1: Oo, kundi pagdulong eh, pilakadlaw, ako sila madulong. Kanon mo kung wala sang stock?
0: Dulungan
1: mo.
0: Dulungan ka, madam.
1: Kayuhon mo.
0: Hindi ka maproblema, madam. Dulungan. Sige, makumarsyal kita na, ya. Balikay kita matapos ni.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtimulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline.

0: si Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang abutika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: K5 News FM. News FM.
11: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Alas 5:09 na mga ka-K5. Iningabahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tok-tok nga na si Lincoln na kaina. Si Robert, oxidant. Oxidant. Amo na nga ang tawo, nagapabilin nga medyo hubin, pero tigulang na ang edad, hubin pang itsura, kay gina, babataya ka sa DTX 500. Man gina ariyaya ka ginakakasyang oxidant sang aton lawas. Mga tuktok, mga higko sa lawas ta.
14: Kalawang kung sa Tagalog
13: kalawang.
14: Pa ka-K5, babes.
13: Amo na mga ka-K5. Kalawang.
14: Rust. Ang balila, rusty or rust.
13: Rust. Tuktok sa Ilonggo. Jessilyn Grimio, damo na tuktok. Pero si Jen John lang katapat. Natirahan ako, John. Sige. ang aton nga mga officers direya sa Busay, sa Kabog, mga kakifay, mga KSS na aton dira sa kay Boy Consolacion, ang aton nga presidente Susan Alipio, mga kakifay. Kamusta si Janice Fernandez alias Purangkay, mga kakifay. Arada ang mga na, ang mga kalabtim, ang kalabtim ni Boy Consolacion si Inday Villesa.
14: Good morning man kay Maria Luz Rica Plaza, kay uh-huh. Sir Jimmy Rica Plaza sa Tananya KSS sa uh-huh. GK Village sa upod kay Sir Jonathan Sarad kag Indang Sarad. Mm. Grace Perido, Maria Elnora Smolchilias Siasat
13: uh-huh.
14: sa Kalubihan kay Sir Gaspar Almonicar sa uh-huh. Katilingban sa Vista Alegre.
13: Ayos, ayos, ayos. Sige mga kakibab, Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Importante yung Dr. Pinoy Squalene Capsule sa lawas ta. Amo na ginang mga amo ginang tandaan ta mga kakifay ba basta lawas na gani ang magkadiferensya apektado ang tananta nga pamilya sa kinang lanon ton maintenance on semana ang lawas ta kinang lan magapabilin nga condition para hilway nga magadto kita sa aton nga kalatuan.
14: Generasyon ta firming kapigado sang pangabuhi kag KP babes.
13: Uh-huh.
14: Ang pagpangabuhi ta siyempre isang kahig isang tuka.
13: Uh-huh.
14: Sang una pa na subong tatlong kahig na isang tuka. Kayod gid ang aton lawas, bugbog sarado gid aton lawas, puro palihog sa piyak sang kipigaduhon, palanggaon tang aton lawas, healthy food sang aton kaonon kag mag-supplement kita sang Detect 500 Clinic di Tribayo,
13: uh-huh.
14: may tisi kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipaib.
13: Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Okay. Ang aton nga mga kauturan,
13: uh-huh.
14: importante nga healthy gid.
13: Ulat panahon mga kakifive sa aton sininga pag-pangalagan. Ibalo na to na pinakaulihing alakat sa panahon. George Pineda Gaspi. Ang aton low pressure area mga kakifive. May malapit sa Puerto Princesa, Palawan mga kakifive. May ginapaabot kitang duha ka low pressure area. Ang isa ko na nakasulod sa Falasa Philippine Area of Responsibility. Ang location niya mga kakipay malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Magalomon nga kalangitan ang aton sininga ma-experyensyahan kag ulan sa Visayas, Mindanao, Batangas, Quezon, Bicol kag Memaropa. So delikado sa mga flash floods or baha kag landslide mga kakipay. Ang LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility posible mangin bagyo ini. Mga kakifay, ang lokasyon kara sa 1,795 kilometro sa nasidlangan o sa sidlangan sang Eastern Visayas. May posibilidad mangin tropical depression kag magasulod sa Philippine Area of Responsibility on par. Mga kakifay, sining asimana ha. Ang epekto, medyo ma... galumon kag maululanon medyo may pagtulo talithi mga kakifive. So muna ang aton balantayan kinanglanon naton ang aton sininga mga pagpreparar kinanglan prepara na kamo mga kakifive kay base sa advisory sa mga sa pag-asa magpanghanda kita sa mga sa baha kag landslide labi na sa mga kabukiran kag coastal areas mga kakifive. Ang habagat mahimo pa nga magpabakod sang bagyo kag magdala sang dugang nga ulan sa weekend.
14: Okay, babes, ari ang mga linog nga mabatyagan gid naton sa sulod sang 24 oras sumalin kahapon alas 4:45 sang gahapon nagtayog ang ining Isabela makunakon Isabela 4.3 kakipe babes.
13: Aha.
14: Samtang 4.8 naman alas 9:34 kahapon sang aga sa Occidental Mindoro. 4.2 nga magnitude sa Balut Island Municipality sang Sarangani alas 10:30 kahapon sang aga. Kag sinila mga nga kagahon ala una kagipe babes sa gihapon 3.9 nga magnitude sa Sarangani kag 3.5 sa Kalayan, Cagayan.
13: Areglado mo na nga ito, sininga lakad sang panahon.
14: Wala ginuna-huna.
13: Wala ginuna-huna. Tagawad Miloy Ermelo Magbanwa, dira sa Banago. Good morning, parikoy. Okay, paring Miloy Magbanwa. Tagawad. Pare, preparar ka na kay Madayon gijay ang election pare. Sa barangay pare.
14: Wala pa.
13: Okay pa.
14: Balantayan kung anong mga komento sa COMELEC Congress kag Office of the President kag anong mga indesisyon sa Korte Suprema mga kakipay hindi pa kita kahambal nga dayon. Hindi pa kita kahambal nga hindi kay ang bula ara sa Korte Suprema.
13: Okay. Kay ang Korte Suprema mga kakibem nagahulat man lang sang komento mo. Kay inigid pagwaya sang kahapon nga adlaw. Pitsa 30. Sa ang kuan nagpagwa sang sa ila sini nga ginpetigayon nga isiin bank session mga kakibem.
14: Yes.
13: Gina instruksyonan niya ang Office of the President. Senate House of Representative kag COMELEC nga magsumite sang komento sa sulod sang lima kadlaw. Ang request ni Makalintal, Romulo Makalintal para sa TRO o status quo antes order wala pa gin aprobahan ang order niya. Again, proseso pa lang mga kakifay. So, kung ano ang matabo kag makasumite na sila siling komento dire na magapapanaog sang direktiba o order ang so Korte Suprema.
14: Wala sila sang may mahimo. Eh, dayon na nilang eleksyon. Kundi man November 2, according sa mga eksperto ng Commission on Election, basi December 14.
13: December 14.
14: Ina, kung paboran nga sang Korte Suprema, nga dayon na ng eleksyon. Okay? Importante ka kipay, babes, kayod lang ta, sampigado lang ta, kay isagod ta sa aton pamilya, kag may ginasagod pa kita nga kurap.
13: Na! Actually, sila yung sang sa Korte Suprema niya din, hindi pa man giniya penal ang desisyon sa Korte sa Supreme Court. Ang TRO nga ginapangayo ni Makalintal wala pa gin grant. Nagahulat pa sang rolling ang publiko sa subong. Epektibo sa gyapon ang Republic Act 12326 kagin suspend sang COMELEC preparasyon para sa BSK.
14: Lady J, Kanyete, Panlaan, mayong aga na sa Vista Alegre, Marilyn Caran sa San Roque, Tristan Wyatt, Gulay, mayong aga si Engineer Danilo Heroce, ang hambal niya, bisan pigado lang kita, sundon tagyapon nga go and multiply. Ang sabat ko naman, lakat kag magmuad,
13: muad,
14: or go and multiply, din ang kita divided by.
13: Diba? Amo na nga, amo na nga kinanglan, lakat kagid kag magmuan.
14: Go and multiply and divided by ang kita. Si Mr. Caranza, nalipat ko sa ngalan niya. Mayong aga lang da, si Mr. Caranza sa San Roque Handumana.
13: Si pareng Miloy Tagawad, Miloy Magbanwa, niya way problema, pre, kay reading-ready kita. All the time.
14: Mamrani pahe sa tutong tres, mayong aga.
13: Areglado. Sige. Oy, pag kung kamuto ni pangapi kamuto anay ni gani, gob kamuto ya sang sabaw sang kansi ho. Dito sa kansi di man silingan no sa Bridco Port. Ara dira mga kakifab kato kato sa kwan bala sa port. Labyan mo da sa likod lang sang mall da. Ang kansi di man silingan na fresh carbausa.
14: Okay.
13: Kansi di man silingan available lang aton coffee dira ha. Hino Viva Santa Maria Presente. Gaspar Coronel, mga kakifive. Kamusta si Boss Manuel Ramos? Kamusta si Jomel Ramos? Nick Varka? Dan Chua? Si Jaime Lam? Migoko, retired police? Kaga si sino pa? Si Toto Frias. Ara man si Erwin Kapada. Ayos! Sige!
14: May agaman kay Ma'am Carmencita Olvido dira sa Bangga Totong kag sa Feed Store kay Sir Felix Bulotano. May aga kag sa Villa Villeta, The Angel Store, Mik-Mik Store sa Panukoy kay Ron Smartorillas, and of course kag sa Starlight Store kag kay Lot-Lot Store sa Panukoy.

0: K-5 Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang.
2: Alhamdulillah, K-5 Robert. Alhamdulillah, dari Gapon sa Libertad Public Market. Dari sa may...
3: Tagpilang presyos ng tricycle.
2: Dari ka K-5 Babes, K-5 Robert. Ayo ako ni 65 pero hindi niya tag ni 65. Ang
3: nangyari niya ito sidecar. Ang munang Bantay Mercado Precious sidecar na baligyan mo, ha?
2: Nag-upgrade ba? Nag-upgrade ta? Tabaw ni nga, kwan? Tabaw doon ni garan ko rin nga sidecar. K-5.
1: Ano nga?
3: May franchise na, may franchise.
1: Ina nga mga type?
2: Top-down? Top-down? Estudyante ka mo, pwede ni top down rin lang mo tilindog.
1: Tilindog lang. Maayo, no?
2: Oo. Sa kwanti, tagiya siya ni...
1: Mga makasulod pa rin lima ka kwanta sa buli lang. Sa likod, lima ka tao.
2: Na tilindog ka laban. Na makita mo siya ni Garan Milalbagan, kay Kipibigs.
1: Pare ko sa negosyante, bala pare ka sa Muslim, bala yan. Bakal ka mo ba ni? Isa ka dosina igo. Basta tindog. First risiko lang. Lima ka tao, pero lima para ka pasero, maka suloda. Igo.
2: Plus ang duwa sa front set. Kag sa may likod sa driver kag kipag.
1: Pero hindi matuwa sa nga risiko mo
3: na. Ta.
2: Hindi na yan kag kipag.
3: Presyon na ta. Lupamati bala si Sir Eljan.
2: Presyo kay tayo lapit na kay Kipay Babes, Kipay Robert. Dito naman tayo sa may kuno, mga prokpas ni Bala, Red Apple, ang mga Red Apple na ito kay Kipay Babes na
3: balik ang tindo.
2: Kung ano mga huya lang mo pakita ang ato mga dalaga, daraw. Daga pa ng duwaw, 20 ang Red Apple, kay Kipay Babes.
3: Ang prontong niya, tagpila?
2: Ang prontong, Longgan, familiar ka mo sa Longgan, ka Kipay Babes, Kipay Robert. Longgan, diba do...
3: Lanzones?
2: Do Lanzones, bansa, pero kuhaan siya. Do familiar sa Lychee, Kipay Babes.
3: Ibalik, budlay naman. Ibalik.
2: Budlay na ka rin. Ano sa Chinta, ang
1: James Bornales.
2: Longgan, Red Grapes, mga ka Kipay, 300 ang kilo.
3: Ang orange nga, seedless, ano na yan?
2: Ang orange tag pila galing orange pang ma'am 25
3: kilo. Ina nakaputos ya no na sayo nga do orange bla ano gani pagtawag na
2: sa Tagalog ka piras
3: okay tubang mo gina bla tubang mo gina pila na
2: ayo kone
1: ang tubang yan na kastanyas na
3: ano gani na
2: kone ko di babes nang ano gani ma'am ha Tiyak-tiyak galing kay Dagko na si Grapes. Shin, no? Kung di ko magsala.
3: Hindi mas maraming grapes ang green kung ang red.
2: Depende. Pa uyon-uyon na kung may leg sa green. Pero sa akin kay Kipay Babes, kay Pebro Bert, mas piliyon ito ng red. Pero pareho lang presyo. Pareho lang 300 gapon ang kilo. Lemon, pampagamay, buyon, 25 ang bilog, mga kakipay. Rambutan, sabong gabaha ang rambutan, si Sinta ang...
3: Ang melon, ito, ang melon.
2: Ang watermelon, 80, kagang sweet melon na ton, mga kakipipe, action ang kilo.
3: Ang saging, ang saging na yellow, Mindanao panalin?
2: Mindanao, Mindanao na ma'am, no? Ang saging. Huwag siya ka balok. Action ang kilo, kakipipe, isang saging na ton, mga kakipipe. Napamati ang mga rila aliado store, aliado pamilya kakita babes. Dahil sa may Bago City, gagang ato mga kautoran.
3: Sa likod na may partihanay na, salod man ta plastic ba? Magkutabi naman, pwede ka salod plastic man.
2: Indian Mingo na.
3: Natunay daw may salod dahil may taga Indian Mingo, pwede ka salod plastic man.
2: Ang
1: mga baklanay,
2: dahil
1: kakita. May
3: isipay
1: na
3: isipay. Nagsala ko yan, nagsala.
1: Ay mo yan pa nagtaganda.
2: Hindi magkalipat pang. Hindi magkalipat sa ato andra pa na. Alan Sones naman eh.
1: Alan Sones.
2: Atis kay Kipay Babes.
1: Atis?
2: Atis kita. Kailan yung atis mo pang? 100 na kilo ang atis. Ngayon na. Dama. Pashare din sila. Pashare sa Libertad Public.
3: Barato. Gitsubong. Grabe gitsubo ng rambutan, no?
2: Rambutan, gabaha.
1: Daw season subong sa Alan Sones kag rambutan, ha?
2: Kada po na...
3: Mag-ano ang estiwete sa rambutan man?
2: Ika, na ito ko...
1: Magkahuwig.
3: pagkatatlo guro na sila.
1: Hindi man sila pa rin tiyanay, magkawin lang.
2: Ang produkto natin mga Kakipay ba, aras sa Bago City, sa may barangay Sumaga, Sierra Trading, sa may Jember Marketing mga Kakipay ba, ang aton nga klinika di Tribayo, anti-stress, klinika DTX 500 mga Kakipay, sa mga kauturan natin ng mga taas ang sugar sa ilang alawas dira mga Kakipay, i-maintain nyo na pinaagi sa pagtumar sa ngamon mga suplemento.
1: Na.
2: Kali kung may mga tag-as na yung sugar nyo dira ya, mga Kakipay, hindi na sakon si Kakipay Robert pa, hindi na sige Panginaon
3: nalikawan. Si Ma'am Himpayan Marian, gamon ito or gaginit-ngirit kuno sa City Village, Ryan Indokta, si Sir Majubi Tumlos.
2: Pagang DTX 500 na itong mga Kakipay ba, nag-maintain sila sa ngaton mga dugo, sa ngaton sugar, mga Kakipay, paloapan nyo sa mga KC, mga Kakipay.
1: Si Magarisa, galuluha man, mataya ka kadlaw.
3: Jonah Garulakan Abrot, kag si Chuna Kango, si Ma'am Erlinda Cotillo, Sir Gunapredo Cotillo.
1: Ma'am Imbang, Alma Imbang, si Edna Parana, Raman si Leonardo Sibilia, si Leonardo Rilos, daway na si Bibi.
3: Amo na siya, si Aileen Hakinta, amo na siya. Aileen Hakinta, kag Christy Arevalo, mayong aga.
1: GB Franz Jong.
2: Oh, Jember Marketing mga Kakipay para Jember. Sa may Juliano Store, Purok Sabis, Parangay Villamonte mga Kakipay, Kunsing Eatery, Kagkaparnios Eatery, Kagmami KH Eatery mga Kakipay, Floor Eatery, aras may Barangay Takuling mga Kakipay, nagamonitor man sa aton, Giovanni Cordero, mga Nanay Edet, Binuman, kagsi siya Ma'am Charlene Canoy, dira Kakipay, Tatay Gideon, Boss Efren, ang mga Kakipay sa cooking store nagamonitor sa aton, hindi magkalipad sa liwata ang aton DTX coffee mix available dira sa ilang mga ginapanglawang natong mga Kakipay ara dira naga pala nga nagahulat sa inyo para mag
3: one friend give babes
2: mga
1: si Lucy Yanson
2: sa may pagita kamo sang kwan sang manamit nga lechon maboy boys lechon ara sa may dala na Araneta provincial na Maragay 36 mga Kakipay ba nagaragumo nagaraga ka lechon baboy fresh kagam nami nga mga lechon baboy mga Kakipay, malamit, may mga okasyon ka mo dara, anong klase sa mga okasyon dara, ara sa may base lechon, pamalapit na ka mo, pangitaon si Ma'am Rose Gomez, base lechon, mga Kakipay. Oh. Ara sa may tubangbangsi, ang aton Mr. Bros, si Bros niyo ang sarap, mga Kakipay ba, ara sa may tubangbangsi, kag sa may Bago City, mga Kakipay ba, sa lewata, hindi magkalipat, produkto na ton, ara sa may pamarmisi, kag sa mga kapurukan na ton, available na mga Kakipay na ito. Kinatamyaw na ito sila ni Hani, sila Junicel, kag sila Mario Finn, ni Siloy, kag sila ni Edganson, mga Kakipay ba, nalawag mo na yung mga taga-Jumber, Kakipay babe, sila ni Ma'am Rose nila, Ma'am Jennifer, ni Muel, sila ni Jessica, Kakipay babes, aral sila ni Tagi, ni Taugi, ni Gaspar Cornel, Kakipay babes,
1: Ma'am Rose,
2: boss na ni Chua, aral na Ma'am Michelle Lapso,
1: GR,
2: NLJ, Jember Marketing,
3: RJ. Nanet Leong Corsiga, kag si Celia Banson,
1: Maricel Arevalo,
3: Angie Aloy may aga.
2: Oy, kag ato mga kautoran si Maninoy Manny Filamon, Anay Lourdes, and Mama Christine.
1: Rex Montalbo.
2: Oh, Councilor Romer Baez, Kakipay Baez.
1: Beretero. Ala Renz Berano.
2: Okay. Agnes, sila di Jocelyn, Kakipay Baez, nag-monitor man sa
3: akin. Alas 5:30. One friend,
1: you mga were the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed, and I feel that we still. Sometimes we took the hard road, but we

0: Wah! Hanot!
1: Hanot ang sikat nga singer sa Libertad.
2: Ah. Sometimes the world was on our side.
1: Oh.
2: Sometimes kahumok it wasn't
0: fair. Ah, feel na
2: sometimes it gave tanga. A helping hand. Sometimes we didn't care. Cause when we were together, it made the dream come true.
1: Tony Meritita.
2: If I had only one friend left, I wanted to be you.
0: Lakpak!
1: Grabe! Daw, Gilbert Patos Ripasto daw nalipay gid kag si Ma'am Alma Imbang. Gayom yung home gid.
3: Grabe. Si Architect John Motifal.
1: Gayom yung home gid si Ma'am Gapungko to.
3: Gayom yung home gid. Gayom nga si
0: Architect John.
3: Ma'am. Architect John.
1: Reaction na ni reaction. Ma'am, makadayaw ka kung mamuyayaw ka. Ang Gapungko to lang nakaping.
3: Reaction di.
1: Okay man.
3: Okay man.
0: Okay man.
3: Bukta man yung mukha lang.
0: Da paborito eh.
3: Da paborito mo gid ano? Anong reaksyon mo? Bukta mo ang kalabo?
0: Pida, pida, pida, pida. Hindi din ang huyaan. Ato to sa piyak to. Si madam, si madam. Madam.
1: Daw ay reaksyon ako. Daw pirdi to.
0: Daw mayo.
1: Kulas kliyo mayo nga aga.
3: Hindi, okay man pang. Okay man, mayo tingog, mayo tingog.
0: Kampiyon.
3: Paldo. Itip naman sumunod. Itip naman. Dumayo sa dantan, sa dana pang. Umalok. Hindi ka katimo. Ma'am, Jen, galay, kakipababes. Putos ang sigabong ng iyang Bluetooth speaker.
0: Dabang ka-plakpak si mo, Nyamayo. Nyamayo, ginapagawa na ko ni Vincent ng kwarta. Yung kanta nga Mayo ba? Yung paborito yung giniguro ng One Friend.
1: Tingala ko na ba? Tingala ko nagpalapit ang ido sa likod dira yun eh.
3: Okay man, sir? Okay man? Okay man?
4: Okay ah?
3: Imo ito si Calderon, ito si Calderon, si
1: Calderon. Okay, okay. Wait a minute, mo. Wait a minute, mo.
0: Wait a minute, mo. Kitang-kitang ebidensya eh.
1: Thank you.
3: Opo siya patrol, kaki-5 Carla May Depensor. Ininiman si kaki-5 Vincent Corrado para sa kampiyon gabinito at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News of Fun.
5: K5 Balantay Mercado Hitam.
0: Malamo king salamat kaki-5 Vincent Medek Medina Corralde. Siya ay magarisa galuluha ganyan. Dede sa kuno makatungkaaw. Si Johnny Meritita, amuman. Pag-great sirs, sa mga sirs din ay, sa mga kwanda, mga miga na migo, may miga kag migo, mga miga na sa sirs.
1: Oh, konti Ma'am Kulas Cleo pa, dirigid ko na miyan sining apart, ang kanta ni Kibay Binanda.
0: Kulas Cleo! Mayo nga galan na sa kaya...
1: Kulas, basta tutuon ng inambal mo ha. Flor Salvador sa Biniquil, mayo nga aga JB Franz Jong, mayo nga aga Jisoni Relatos Joso, nagsikat na si Vincent sa siyang abilidad.
0: Hindi mo na eh. Paldo na naplakad lang. Monetize na siya. KK5 Carla May Defensor. Check na ito mga KK5 kay may pila ka mga road clearing operations o road curing period kag rerouting sa dalan. Ang agin patuman diri sa siyudad sa Bacolod mga kaki-5, ano ni nga mga street, ano nga mga area nga mapiktuhan? Vivian na gumapadamit. Ari si kaki-5 Carla May Defensor mga kaki-5 sa iya sini nga mga pagklaro sini kay subong sini may mga ginapatuman nga mga rerouting mga kaki-5 in line sa sining Mascara Celebration. Diri sa siyudad sa Bacolod mga kaki-5 kag sa Patisubong opening salbo sa aton sini nga mascara 2026. Aha, sige. E check tani mga kaki-5 si kaki-5 Carla May Defensor.
5: News FM. Kampyon.
0: Nekar.
4: Yes, sir, KK5 Babes, good morning. Kagsaton sa KK5 Babes sa Traffic Advisory Inia. Pagkakini sa atong sining mga motorista, mga commuters, kag mga PJ drivers, kag truck driver operators sa KK5. So good kahapon ni Adlaw, Setyembre 30, ano yun, 24, akong 28 nga, akong 28 day curing period sa ginarehabilitate akong ginakayong adalan sa bahay sa Rosario Street halin sa Rosario Araneta tugtog sa Rosario San Juan K5 Babes. So ang ma ano diri ang apektuhan ng adalan amo ang ginaagyan sini sa mga salakyan nga mga PUJ nga mandalagan uban pa gid nga mga salakyan naton sa Sura K5 Babes. So malin 8 para sa Punta Taytay kag sumag nga rota nga padulong sa sur 6 AM to 8 AM San Juan Street man left ini sila sa San Sebastian Street man right ini sila sa Araneta then balik na ini sila sa ila sining regular nga rota. So 8 AM onwards from San Juan Street right sa Rosario Street left sa MV Berida akon Beruda Street right man dayon sa kon Araneta Avenue balik sa ila sining rota. So mga sa mga trucks naman halin sa southbound no entry sa Araneta Avenue maagi ini sila sa Halandon ni exit sa left pa kag sa San Juan Street kag dati sundon ang traffic signs kag instructions sa BTTMD personnel para makabalik hindi sila sa ila sininga designated na ruta kag kita din sa para naman sa northbound truck no entry sa Araneta Avenue ang mga truck na nagaagi sa designated northern diversion route kinahanglan nga mag right turn pakagtul sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. So the economic highway ni ang pag-aagyan sinisa ng northbound ng mga trucks o kung ng mga trucks nga magapadulong sa norte ng bahin sa syudad o kung sa Negros Occidental Kikipabins. So may panumdum diri man sa mga ano yung sa aton sining nga mga motorista. So tisundo lang ang traffic signs sa aton sining nga mga BTTMD at the same time may mga BTTMD man kita nga naka ano ni naka employ o kung naka-deploy sa dalan na Kakifay Babes kung sa RNT apektado gid ang dalan no ang ginaobra dira sa area sa tubang mismo sa DepEd Bacolod kag tikilid ni sa elementary school Kakifay Babes o kung Ridala
0: Dalan Rosario.
4: Iya, sa Dalan Rosario. So, sa ating sininga mga kauturan, so may mga rota. So, please check na sa ating sininga page. Ang gusto nga may baluan kundi hindi sila mag-aagi. So, ang surgin nga bahin sa mga PUJ o kung surgin nga bahin sa Bacolod nga nagabiyahi mga PUJ na ito daw mo gining mostly affected gig kikisa Dave sa itong odya po tatay-tay kag sumagid nga dalan amo ang may rerouting gid kay Kikipay Babes. So amo na no, pahibalo sa aton sini nga makauturan. So check ka nga sa aton sini nga page agud to nga mahibalo anila kun di ini sila mag-aagi kay Kikipay Babes.
1: Salamat gid.
4: Yes, kay Kikipay Babes kay Kikipay Robert report gikan sa patrolo pud sa patrol kay K5 Vincent Coral dahil ni gabalita nga dulong sa isang DDX 700 Mighty Seeker B3 Bayo. Ini sa K5 Carlo de Ventura para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros.
0: K5 Alam mo kaya salamat ka K5 Carla may defensor Kuya Rodi. Good morning Kuya Rodi. And Maria Osipa Tito Bakilar my classmate. Morning landa may ta. Sige check na ton si Red Salgado kay Samor sa PNP padayon ang backtracking sa mga CCTV agod suspindido agod suspetsado sa pagpatay sa tricycle driver ma-confirmar mga kakifive kag madakpan i-check na ito mga kakifive si kakifive Red Salgado sa Sineng Matinon Colas Colas si Colas Cleo mga kakifive sige ara na may recorded na sa yan? Ha? Okay. Kaki 5 Red Salgado. Why that oras galing ko na yun? Kampion Report. Tuway? Ha? Sige. Sige. Live galing si, si Red. Sige, Kaki Five, Red. Kaki Five, Red. Red.
6: Yes, good morning, Kaki Five, and Kaki Five, Robert, sa mga tagpalamati natin sa programa Gabalita K5 sa umaga. K5 names, ang atong sinig-update Gabalita sa mga aga, ini siya agot sa regluntan ng paglutang patay sa isa ka tricycle driver. Drag niya sa may manumas ang muro siya K5 names.
0: Why pagalina niya balaan eh?
6: Well, actually, K5 names, wala pa din may baluan apang tinagmulo na si Police Captain Han Milabaro kaya may ara na sila sa ginatudlo nga person of interest o galing kamati sa madumduman na kay Five Babes ha nagpatigayon sa press ko ng atong sinigang Bacolod City Police Office kag iring suspensado malaki ang kay Five Babes nagdutang patay sa 82 anyos kinalaki si alias Diego. Amuli siya kung isa sa mga person of interest. Kung saan pinamangkot natin si Police Captain Labaro, ang Chief of Police sa Morsha PNP, hindi pa siya magusto magpangalan kay K5 Babes. Kaya mati ang iya di, nga base ba na magpalagyo, kagati, hindi ba ka K5 Babes ka, mabudla yan sila sa pagpasaka sa kaso, bako geti wala na diri ang isuspitsado ka K5 Babes. So muna, na hindi pa siya mag-disclose kid kagapon kung na may ara ni bansa niya kang tanan ini sa pagpatay iring si Alex Diego ka K5 Babes. Kaya mati, dumduman ta, muna nga tulad ka suspect pro galikti sa Setyembre 22 ini siya ang nakagwa sa prisuhan ka K5 Babes kag-garanti mahulog na siya sa kwan eh sa regular filing.
0: Regular filing. K5
6: Babes. Yes. So, galing kita mo na budlay naman kung during that time yung pagpasaka na sa kaso. But sunod sa kay Police Captain Navarro, sunod sa iya, tigil na sigurado. Yung ganyan nga hindi mo dispute sa kaso ang mga CCTV footage sa K5-ing. So, muna karoon nang iya, sinigil na sigurado nga amung hindi makatubod, agod niya sa pagpasaka sa kaso, wala isang problema.
1: Salamat yun, K5-ing.
0: Sige, Sarin.
6: Okay. Sa mga pasinigang balita, dulong sa aton sa Power 3, ang aton siniga DTX 500 by TCK D3 Bio, ang aton man siniga DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Ngayon po si Patrol ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapitin ng balita, sa Nabusyo Publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alam mo kayo kasalamat ka K5 Red Salgado. Din na kita mga ka-K5 sa aton siniga K5 Kamustahan. Matabi na kita sa Antique.
7: Pag-idaron 15 anyos sa gincheck ang ilang background sa ilang barangay kita ka distrito sa Ngaro di involved sa kinagamo kag paglapas ang curfew for minors ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tingnan to an pa kon na mapaskaan sa kaso ining edad nga 15 anyos kung may discernment no, sa iyasan nga part sa ginimo sa ni nga pagpanghuldap. Pero ang shoulder bag, ang pilakpang dokumento, ang 100 pesos why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may siyudad ka po may minor di na dakpanan ng awat man. Kaysa nagligad sa ninyo mga inadlaw, kung marumduman na to, may tigulang dito ng insulod sa balay sa may barangay San Rafaelo, gingol-gol matong iya sa ninyo liog na ang motibo na time amo ang pagpangawat man, no? Kaya tinadula ang iya sa nga, nga kwarta. Sa nagligad, sa may bayin sang baran, banwa sa Barutak Nuevo, may kaso may itong pagpanghold up, no? Sa isa si kag-gasoline station. Kag, ang pinaka-latest na rin, amo ning natabo sa may banwa sang Dumangas, kung sa din itong astinta anyos, nga ginsulod man sa iya sa nga balagyaan, kaging buno ato nagkakuan pablan, nagdasok pa kag yara pa nag-ungot ang kutsilyo na ginggamit sang suspect. May nakian man nga CCTV footage sa nagligad sa barangay, barangay Aligri Oton nga sumulod sa balay nakuhaan sang CCTV footage na dula man dito ang wallet sang bata sang tag-iya sang balay. Kagamot ang pinakauli ang hold up sa may barangay Pandak sa may Banwa sang Pabia. So ginapabaskog subong ang presensya pag-monitor sang pulis sila si tag sa mga area of responsibility. Balik sa imo antike.
8: Thank you so much sa Iloilo, kabay pang madakpa ng diyang mga may makalamti alismad. Sige, sa Iluta, sa Banwait Calibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
9: Para sa mga balita dire sa Banwait Calibo, kabilog ng probinsya sang Aklan, ginmapasaka na sang kaso ang sospechado sa natabong pagpamuno sa isla sang Boracay, mga kakaivay. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabong insidente sang ligad nga adlaw, diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay, suno sa public information officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, ginpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver, mga kakayfive. Kag dati na sila nga may giyon sa Ilonggo pa, hiligot anon ah. Kag ginatawag, ginalantaw subong motibo, amo ang bullying, mga kakayfive. Nairimit na ni siya, kag ginpasakana sang kaso. Samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan, ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang program. Itong tig 20 mil bala para sa mga estudyante, mga kakayfive. Kung sa din sa 17 nga mga kapanwahanan, 15 lang nag-attender, mga kakaibay. Kaya gasuno gani kay punong barangay President Ralph Tolosa, ginistoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay, no, nga magabaton sang tig 20 mil pesos. Suno sa iya, wala gid kami nagulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga benepisyaryo, pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gyapon. Imagine mo, may mga barangay din nga kung hindi SK kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang kunsihal. Amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo na ang rason niya, ginpatawag sila sang Liga President, mga kakayfive. Muna mga balita ni sa amon, balik sa imo antike.
10: Salamat kay Sir Michael sa mga balita. Lito naman kita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Roja City with SM Jubert. Mga balita to, sir.
11: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roja. Kakapon, may ginpatagayon nga operasyon ng aton sa ninyo Capiz Provincial Police Office sa pag-service ang warrant of arrest sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga ka K5 sa pag operate sa aton mga kapulisan 2-in-1 ini, mga ka K5 ha. Pag service ang warrant of arrest dito kag na dakpan sa sulod sang uluyan, mga ka K5, ang trigger man sa nagpatay sang nadumduman nyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTV bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado, mga kakaypay. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay, mga kakaypive, nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Magares, mga kakaypive, na recover sa sulod sang balay ni Magares inilawg-lawg ng mga armas, mga kakaypive. M16 rifle isa kabilog kag kadamu-damo nga bala, may ara 38 kalibre, may ara nga 45, mga kakaypive, armas kag isa ka granada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona, mga ka-K5. Dito nagapanago sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Diocampo na amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sang tinalikdan nga mga binulat. So no, sa report, mga ka-K5, sa ato sining provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo, mga ka-K5, madugay mga 3 ka semana ang monitoring sang aton sining mga kapulisan, mga ka-K5. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Magares. So no, sa impormasyon, mga ka-K5, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit ka paglutang patay sa nasambit ka pulis. Samtang kahapon nga dlaw, amuning masako man kita diri sa aton sa nga opisina, madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan, mga ka-K5. sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, nga ginapatawag sa aton sining mga provincial or mga city councilors kag sa city government, mga ka-K5, nakakip na mga stakeholders para nga malikawan ang kanamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang aton sining mga kapulisan kag sang Department of Education. Amo na managa pangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antique.
8: So much, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babe, San Sir Robert, anong latest?
0: Ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingong Adlaw. Mga kaki 5, magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa siyudad sa Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayonon diri sa siyudad sa Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center magatipon, mga kaki 5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions, mga kaki 5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bogos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga arediri ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala, mga ka-K5.
1: Sa duga nga balita, lalaki nga namahog ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma tricycle kagabi sa Singkang Airport. Sunod sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpaog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo to nga nakahigayon na may kahigayonan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
0: Ah, grabe. Amo na mga balita na mo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique.
8: Thank you so much sa Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antique sa may banwa kang Patnongon kahapon kang Kasanagan. May isarato ka lalaki nga ginlampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima si alias Ricardo, samtang ang suspek si alias Agusto. Imaw ko nung nga nagainam-inam ang dyang daro ba, wala ko nung nag-insindihan na kiti mga lingin, nagsabtanay, binaal ko nung kang suspek ang tong botilya kag ginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara manatam-an ang dyang biktima, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
10: Sa iban para mo nga matalalo pang doon nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may kinapabugal kami dyan ho, nagdaog sa national competition sa pitching kang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa may Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit, K5 Western Visayas. Ang ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antique matapos mabuol ang first place sa Makati City. Kaya mo lamang rang mga balita. Tando, kulabos rin kita sa Jimpo. Salamat sa
0: salamat.
10: Visaya.
0: Salamat, Ged. Iloilo Ruas, Antique, Kagkalibo. Sa atong sininga mga sister season, madamogin nga salamat sa inyo. Kuya Rodi, sa nga Mascara Eagles Club, mga kaki 5, kag si Kuya Joseph Mori. Kuya, sa Silay. Morning, Kuya. Sige, why na kita panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya, kag George Lauso, dira sa Totong Store. Mga nagapulo pa nga, pwede na may nga agalan na sa inyo, mga tricycle driver. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod namin, kaki 5, Colin Covia, in Sierra Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oya, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. News FM. 3. Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulang? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: akong tutunan,
13: salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sa balatian.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
2: Atlan.
3: Ang iCave Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light.

0: ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. Mag-direct ending sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susunod sang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyog ng likod sa Salon Pass. This is a method of copper acetate camphor. It's a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyog ng likod. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa istra sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
5: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalagda ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Webes, October 1, 2026. Makita kagbabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa

0: ng mga pangulong dinalaan. Trigger man sa pagpatay kay police captain Ampoyos, arestado na. Petisyon nga ginfile batok sa voting threshold agad ma-impeach si Vice President Duterte ginbasura.
1: Balita International.
0: Mga Amerikano nag-withdraw sa Iraq.
1: Balita Sports.
0: Alex Ayala secured ng medalya sa Asian Games.
1: Balita Entertainment.
0: Alex Gonzaga ginpagigbay ng photoshoot sang iyang bata.
1: Balita Negosyo.
0: Pag-utang sang Pilipinas nagsaka sa 19.61 trillion pesos sa pagtakop sang Agosto. Sa detalye sa mga balita.
1: Balita Regional.
0: 13 kapamilya nag-evacuate matapos ang engkwentro sa Escalante Negros Occidental. Nagdesisyon nga mag-evacuate ang 13 ka mga pamilya sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Escalante, Negros Occidental, kahapon sang aga Miyerkules, Setyembre 30, bangod sa nagluntigay ikwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion, kaginapatihan nga nabilin nga miyembro sang Communist Terrorist Group. Sunod sa impormasyon, nagabot ang mga residente sa Malasibog Integrated School, nga ginhimo ang evacuation center, agud masiguro ang ila seguridad, kag malikawan ang posible nga peligro, bangod sa nagluntigay nga engkwentro. Sa karon nagapabili ng 13 ka mga pamilya sa evacuation center samtang ginahatagan sang prioridad ang ila nga kaluwasan. Samtang anay team leader sang PNP-CIDG arestado sa Tacloban sa kaso nga malversation. May balita si KKFM Jean Pelino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Hindi na nakatakas pa sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal nang wanted sa kasong malversation of public funds or property. Ang suspect ay nakilala bilang si alias Boss Tad, dating PNP CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan sa bayan ng Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto noong Setyembre 29 sa Abukay Bus Terminal sa Tacloban sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang warrant ay may kaugnayan sa Criminal Case Number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may inirekomendang piyansa na 40 mil pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, ang suspect ay na-dismiss sa serbisyo noong taong 2007. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilino para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Samtang trigger man sa pagpatay kay Police Captain Ampoyos, arestado na. May balita si K5 Darren Enson.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nalakpan na ang isa sa mga suspect kag ginatudlo nga trigger man o kon nagpangamot sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampoyos, ang platoon leader sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company, matapos ginsalak kay sang gintingob nga puwersa sang kapulisan. Ang ginaaligar ginapanaguan nga balay sang suspect sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga suspect kay Lionel Diocampo, residente sang Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong Barangay Dominador Borata sang Barangay Ilawod, ang balay nga ginsalakay sa mga otoridad ginapanagiyahan ni Jovi Bagares nga mo ang subject sang ginimplementar nga search warrant pang wala ini nadakpan. Suno kay Burata, wala sang malain nga record sa barangay si Bagares kag maayo ini nga tawo apang may report nga nakapalupok ini sang armas luthang sa nagligad nga mga tuig apang wala sang may nagreklamo kag wala man sang may nagpabalhag sa barangay. May kang tanan sa mo nga insidente. Ginaaligar nga tinawo ni Bagares si Diocampo nga ginatudlo amo ang nagpangamot sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampoyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra sang Hulyo 20. Sa pagpatuman sang search warrant sa puloy-an ni Bagares, na-recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka caliber 38 revolver, isa ka caliber 45 pistol, isa ka granada kag madamo nga mga bala sang armas luthang. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan nga si Diocampo para sa nagakaigo nga proseso. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga balita. serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita, estudyante ginpulihan sang 5 ka mga lalaki sa guwa sang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo. May balita si K5 Kim Caluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginpulihan sang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa guwa sang Dumangas National High School nga viral sa karon sa social media.
5: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sang isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa guwa sang Dumangas National High School September 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginumpisahan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresback man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman niya makiginunanon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsha.
6: Well, preliminary, ma'am, no? Of course, we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently lima ka ang mga involved nga sa guwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit da nga barangay kag ang iba niya nga upod niya mga initially, mga outsider nagbulig sa iya against ni isa ka student. And ang student nga ni victim naton ato sa subong naga physical examination kag ang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
4: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kun sariin na ang iban pa no, especially mga outsider nga nagbulig sa pagsapote sa isa ka estudyante sa Banwasang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang lalaki ginlampusan sang botelya sa ilimnan sa patnongon ng tike. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Nakagwa rin sa ospital ang lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga imaw sa ilimnan. Ginabanta alas 11:40 sa gabi Setyembre 29 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok, samtang ang sospek amo si alias Agosto, 48 anyos, residente kang Sityo Kansilayan kang amuman nga barangay. Sa interview kay Police Master Sergeant General Homolo, ang investigador kang Patnongon MPS, anaging pahayag nga imaw nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag sospek. Bangad ka dya, gulpi lang nga ginlampusan sa ulo kang botilya kang long neck kang sospek ang biktima. Rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Gilayon man dyang agindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalem para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa sospek. Kagbalita regional, halinidya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang lalaki arestado sa iligal ng pagpangisda sa Sagay, Negros Occidental. May balita si K5 JR Gilantagaan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Arestado ang isa ka lalaki sa iligal ng pagpangisda matapos magpatigayon sang Joint Seaborne Patrol Operation. Ang mga katapos ang kapulisan sang Sagay Component City Police Station, kaupo na Banday Dagat Task Force sa Bombers Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, sa tunti nalikdan niya adlaong Martes. Ginkilala ini sa kay alias Joker, 30 anyos kang residente naman sang Barangay Old Sagay. Base sa operasyon, nagluntad ang insidente, takna alas 5 sang aga kung sa diin, nadakpan ini sa akto nga nagapangista gamit ang pamunit. Na-recover sa operasyon ang isa ka bangka ang mayara sang Yamaha Engine 16 horsepower nga ginabulubanta nga yara sa 30,000 ang balor sini. Isa kagtunga sang kilo sa naglilain niya isda nga nagabalor naman sang 70 pesos kag isa ka pamunit nga ginabulubanta yara sa 100 pesos. Gindala naman ang mga na-recover nga kagamitan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board samtang gindala naman sa kustodiya sa Sagay City Police Station ang naristo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa DTX Morning Newscast, tinis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balita, Puerto Princesa City DepEd nagakahangawa sa mga pagpamahog sa pila ka mga bulutuan. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Aminado ang City DepEd na lubusan silang nababahala sa mga ulat ng pagbabanta o threat na nangyayari sa ilang eskwelahan sa lungsod. Dahil dito ay magpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang City DepEd sa mga paaralan. Kabilang dito ang pag-hire ng mga security guards, pagkakaroon ng mga bag inspections, pagpapaigting ng police visibility at ang paglalagay ng mga CCTV. Bagamat mahihirapan umano na maipatupad ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon dahil sa kakulangan ng pondo, dahil dyan hinihiling ng DepEd ang kooperasyon ng mga magulang at komunidad upang maiwasan ang mga krimen sa mga paaralan gaya ng mga naiulat sa ibang lugar.
10: Napag-usapan namin dyan yung pagkakaroon ng police visibility sa lahat ng paaralan natin na medyo delikado.
9: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang Regional Negros Oriental Police Provincial Office, ginapabaskog ang kooperasyon sa mga foreign national sa probinsya. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pinalakas ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO ang kooperasyon nito sa madayuhang mamamayan sa probinsya sa pamamagitan halala ng mga opisyal ng Foreign National Keepers Network o FNKN kamakailan lang. Pinamunuan ni Police Colonel Jonathan Abelia, Acting Provincial Director ng NORPO, ang aktibidad ay ginanap sa NORPO Chapel sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Hernandez Jr., Barangay Agan-Ana, Sibulan sa Negros Oriental. Dumalo rin ang mga opisyal ng NORPO at mga foreign nationals mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon sa NORPO, layunin ng FNKN na palakasin ang koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga foreign nationals, lalo na sa pag-iwas sa krimen, pagpapaigting sa kapayapaan at kaayusan, at kaligtasan ng buong publiko. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
12: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Petisyon nga ginfile batok sa voting threshold dagod ma-impeach si Vice President Duterte ginbasura. Ginbasura sang Korte Suprema ang tatlo ka petisyon nga ginfile angot sa ginpanubuan o kon ginpanubuan nga kadamuon sang boto agud magkakasapuesto si Vice President Sara Duterte. Gintumod sang Supreme Court and Bank ang lack of standing kag prematurity bilang ground sa pagdismiss sa petisyon nga ginfile na day former Executive Secretary Vic Rodriguez be o kon Bertani Kausinga kag Attorney Ernesto Francisco Jr. Nagalaw ang mga petitioner nga mag-i-issue sang temporary restraining order o kung status quo ante order ang Supreme Court batok sa naging desisyon sa impeachment court nga 14 na lamang kaboto gikan sa mga senior judge ang kinahanglan agud nga mapahalin sa puwesto ang vice presidente. Samtang pito ka mga opisyal sang DPWH sa Bulacan nagpasa sang not guilty plea para sa kaso nga graft. Nagpasa sang not guilty plea ang pito ka mga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH Bulacan First District Engineering Office para sa kasong nga graft may kaangtanan sa ginaligar 77 million pesos nga ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Madumduman nga nalakip man sa mga kaso sanda o kung sa kaso si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sa ginpatigayan nga hearing sang Sandigan Bayan 4th Division kahapon nga adlaw, nagpasa sang not guilty plea ang mga anay opisyal sang DPWH nga Sanday Bryce Hernandez, JP Mendoza, kag Juanito Mendoza. Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes Sangaga.
1: Balita International.
0: Sa balitang international, mga Amerikano nag-withdraw sa Iraq. Matapos ang masobra duha ka dekada ng presensya sa Iraq, gin-withdraw na sa Estados Unidos ang nabili nila ng mga soldado sa Iraq kahapon nga daw sa Miyerkules, Setyembre 30. Ang withdrawal sa mga Amerikano sa Iraq ang ginkasugtan una sa tong 2024 sa tunga sang Baghdad kag Washington sa administrasyon ni ana US President Joe Biden. Kalabanan man sa mga Amerikano ang nag-withdraw sang 2025 apang may masobra isa kagatos ang nagpabilin partikular sa Kurdish region.
12: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala secured na ang medalya sa Asian Games. May balita si kakaykag Droy Lawrence Basa.
13: Ginlutos ni Pinay tennis star Alex Ciala si Joanna Garland sang Chinese Taipei sa Women's Singles Semifinals sa Asian Games Aichi Nagoya 2026. Napaslawan si Garland nga malutos si Ciala sa scores nga 7-5-6-0 sa nasambit nga hinampang. Bangod sini nakasecure na sang medalya si Ciala kag isa na lamang kadaog para sa iya nga gold medal match. Para sa balitang sports, yung idolong sa Direct 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Alex Gonzaga ginpakigbay ng photoshoot sang iya nga bata. May balita si K5 Ivy Cordoba.
14: Ginpakigbahin sang aktres nga si Alex Gonzaga ang litrato sang iya anak nga si Baby Isaac kaupod ang madamo nga mga injections nga iya gingamit agud makabulig sa iya journey nga mangin isa ka Iloy. Siling pa ni Alex sa iya nga post, "Mama will do it all over again for you." Madimduman nga naka-experyensya ang aktres sang tatlo ka miscarriages. Antis pa man nga nag-abot sa ila kabuhi ang ila anak nga si Isaac. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, utang sang Pilipinas nagsaka sa 19.61 trillion pesos sa pagtakop sang Agosto. Nagsaka na sa 19.61 trillion pesos ang kabugisan nga utang sang gobyerno sang Pilipinas sa pagtakop sang bulan sang Agosto. Nagsaka ang bugos nga national liability sa 217.62 billion pesos gikan sa 19.39 trillion pesos nga na-record sa tung Hulyo. Sa kabugusan nagdako ang public debt sa 17.71 trillion pesos sa pagtakop sang Disyembre 2025 sunod sa Bureau of Treasury. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 86 days na lang o kung 85 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM.
15: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sakit-sakit. Hindi ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ka! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops Ato-ato ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
25: Let's go! Go with the flow!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow!
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
25: Charmy!
15: Let's go with the flow!
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sa isang 30 minutos. My long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa Lawn Pass. This is a mental cough, elastic, camphor, generic, Lawn Pass. Symptoms persist, consult your doctor. Sa Lawn Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Nak! Kitkamusta nga?
2: O sa pinakamalayo man nga isla.
3: Nay, gagraduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
4: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
5: Papauli na ko ka!
6: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
28: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
29: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
30: para sa chance manalo.
29: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash shali na!
31: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay 36 sa...

0: Hanggang kay 585 Diaz na ginlamang namirin kag Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
3: Kaghimay-himayon! Stand by!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka by the egg morning sa ato naman mga palangga ng mga tagpalamati. Unang adlaw sa bulan sa Oktubre. Naga-excited ng taga-Bacolod. Pero naga... Puro yakot ang utok sa mga taga-Bacolod. Mixed emotions sa buong taga-Bacolod. Excited sila bako bangod sa buong adlaw. Officially, pagabuksan ang Mascara Festival 2026. Apang kanungan sa pagbukas ni, ang mga pagbukas ang kabaturan na Dokinomos, ngaloy, Dokinomos ang Bacolod Public Plaza.
5: Suspense.
0: Sang waay pa ma...
5: Kay,
0: sang wala pa blagid... Sili nga pagwapuhon tani do gwapo pang plaza mo jutay na lang tong retoke. Subong nagkaladunot naghilamon may mga wala pa matapos nga ko magpuswak ang mga fountain gadanaw ang floor sa plaza nung natubo. Amo na karon nga tuntutukan kamusta galing ato mga palangga nga mga ka K5 sa igad sa baybayon tungod sa Kauman ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilog probinsya sa Negros Occidental kada banwa sang Bacolod NIR and good morning Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Kami gyapon ang inyo power to every morning. Ang excited sa Bacolod Plaza kag Bacolod Government Center Light sang piyesa. Ako K5 Aljan Castanio.
5: Excited na excited. K5 Eric Tenerife. Good morning.
0: Well, base ang excitement mo, isla mo disappointment, ha? Kuranduhagin. Sa ato naman ng mga utod, gilgupod ka nung aga sa nung program. Di man ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mong sa nagkakalinabo. Dari sa Bacolod at the same time, sa Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, drama sa... Ato ni sa pagkapage ang Negro, a K5 News FM, Negros Island.
5: Island Region.
0: Negros Island.
5: Ah, Negros Island na nga. Yan na.
0: And, kung ara ka mo sa abroad, kanto lang ka mo sa YouTube channel, or gusto mo ba't yan ang audio, kanto sa Play Store, kanto sa app ng K5 News FM Philippines, inaya sigurado. Mabatian yung gig kami ni K5 Eric. Pili lang ka muna, no? Dara mo manakpan ko ng hinigarang gadubli ang sound. Sigurado na sa mong Romar, doon may nakamig ka dubli-dubli sound sa mong.
5: Mapiyahit na na sa kron.
0: Oh, mapiyahit na na kron si Romar. Mukha gapon sila ni Romar. Sige, sir, ano tabo sa inyo? Gadubol ka mo ni Kipay Berik.
5: Kinisuro na
0: yung gulaw. Huwag mga kingid niya si Romar. Kingsa. Nga ka pablotot pa kung nagdadaan aga pa. By the way, sa ato ka mga utod, subong adlaw, ano ba nang ginihimo ninyo abroad? Kami ni Kipay Berik ang nagatamiyaw sa inyo sang more night. Good morning, kag good night. Well, sa ato mga utod, may mga opisina subungadlaw. Huwebes subungadlaw, Huwebes na kay Pabirik.
5: Huwebes na.
0: Kadasig lang siya nadlaw.
5: Time flies.
0: Do matyagan ko daw sang San Ulang tanag Lunes.
5: Oo.
0: Sang nagligad to naman ang taga daw na permahan na ang sang Friday na permahan ang postponement sa barangay election.
5: Oo, muna to.
0: Sang nagligad nga Lunes nagfile certiorari si Atty. Romulo Macalintal.
5: Oh, sumunga pa.
0: Ang Supreme Court ma-hearing nas Lunes, ginapasabat no extension.
5: No extension.
0: 5 days to comment ang Senado kag House of Representatives kag Malacañang.
5: It should be Monday.
0: No extension.
5: No extension.
0: Monday.
5: No ex.
0: So, gapakabay subong si Comelec Commissioner Garcia. Nga tani kon ang November 3, hindi lang tani pag-imon yung working day bla. Mm. Parang tao hindi magdali-balik na yun, nambala lang non-working day. Kaya, kaya ang dos election mo, Lunes.
5: Kuning kaso nga magpagwa sang magpaburs kay Makadlintal ang Supreme Court, it will be moved on the second Monday of December.
0: As sa iloho nila?
5: Sa iloho na. Kaya masailo
0: man. Ma-file naman liwat sa ano mo, no?
5: Ma-schedule liwat for filing of COC.
0: Ay, sige, ati, sadya naman eh. Siguro natin mag... Abaw, nanonabuhi ang gatlag sa... Sadya naman eh, kapihan liwat. Mabinugnuhan, ay naman eh sa liwat.
5: Kaya na ako doon sa gagahon, kibibil dyan. Ang mga kapihan dito sa Sol, ka-lively, damon man tao.
0: Ara ka naman.
5: So, hindi, why nagpakita sa mga kapitan?
0: Kung matagal mo, may manawan ka sa talaga kapihan to sa Sol, kapitan Amerika?
5: Ano, nagkita, kire-report sila mo. Ang mayor, kuno ang kapitan, kuno sa isang barangay, ito sa isang bilang, ang nagligid-ligid. So, bundo, hindi magwaas mo
0: na yan. Imbis yung magligid, so, magna may igod na lang sa?
5: Ano mo na yun, ginawa mo?
0: Hindi pa man
5: yan.
0: Pero, knowing the Supreme Court no kalabanan doon, di gustong i-postpone ang election.
5: 5 out of 9.
0: Sa piyag kabahin sa iban pang mga pagpanumdom, subong adlaw mga kaki-5, may klase para sa mga estudyante, no? May opisina man. Di ba, sige iban sa inyo, nagabarikotot, kagmanami, petuwan-tuwa na. Yagabarikotot, patanajan! Pagbarangon, dukamujan! Himos, dukamukag, magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ang inyong Power Do every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
5: Eric,
0: of course, upon si K5, Eric Tinrip. K5, Eric, ining adlaw is a wonderful day and a blessing para sa aton tanan.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Sa tagsa kaadlaw nga amon pagpangabuhi, wala gid kami nagakataka sa pagpasalamat sa imong grasya kag pag-ubay sa amon mahal nga Ginoo. Kag bilang tanda sa amon pagpasalamat sa imo, we offer you this Thursday, O Lord, as a sign of thanksgiving and love. May you continue to guide and protect us all of our lives, and may peace and harmony bring us together as one big happy family. Patawara kami Ginoo sa amon kasalanan kag kabay nga mangintakos kami sa imo ginharian. Amen.
0: Amen. Kag amen.

0: los huevos.
1: Headlines, faro de los huevos.
2: Headlines. Sato naman mga headlines, tan pa ba? Tignan ito tihog ni Mayor Greg Abe, no? Sato ni headlines na no? Wakits toto itan na nag...
3: Di, why si Tan?
2: Ay, wala. Sino subong?
3: Si Mr. Kwan subong. Mr. Reliever subong.
2: Ay, galing. Hindi na si toto itan.
3: Kung live, duwa kadlaw.
2: Oh, pawayan na yan.
3: Pawayan na.
2: Dono, niyara na tada na ilo ko nabi kay Mayor Greg, dugin butang ta naman na nga may ngalan, gabi nga muna butang sa headlines, no?
3: Mr. Gantalaw, yung mga headlines. Nga kwan daw,
2: sino na si... Adrian. Si
3: Adrian, no?
2: Eh, sa ato deadline sa mga loud day, ara dali ko dabi. Hindi na mo yan, opening niya sa maskara. Ari ba yung magkareklamo si Mayor Greg Blau?
3: Napakahalot siya ng ulo. Yung lang, dahil siya kabalo kung ikaluton niya.
4: Anong measures na gagawin natin dyan?
5: Yung drain cover for replacement siya ng French drain cover.
4: So, kaya nang saluin lahat?
5: Mm, yes.
4: So hindi naman mag-leak ng ganito?
5: May leak sir, pero mas minimal siya. Due to wind lang yan sir.
3: Wind?
5: Dapat si Greg sa dalawin na yung gawin namin action sir. Testify namin dyan while doing yung ano, yung pang-replace talaga.
4: Yung timetable natin po ba?
2: Ina iya isa pala na kaporsyon, aribay isa pagiging niya payag sang mayor sa Bacolod. Hindi may kanta na, nakita mo ang pagwa sa dimple ni Mayor Greg sa taya, no? Ang iya pagpagwa dimple, hindi ito yung pa-cute. Isa to kapagpakita sang iya disappointment, no?
3: Indignation.
2: Indignation. Ina ba lang disappointment sa isa katao?
3: Gapagot ka.
2: Ngati, hindi ka magpagot nga ang isa sa pinakimportante nga part sa Mascara Festival, which is Bacolod Public Plaza, itsura yan o ginomos ang makako. No? To Ari Pagino, ang isa ka-statement sa alkalde sa Bacolod.
6: Kasi the moment na hindi siya...
2: Ari, emotional. Simple lang, pero emotional.
6: Compared to the physical appearance now. Pasensya tayo, hindi ako pina. Mahala na. Ganun ako pa nasasaktan. Masyadong ano eh, masyadong para sa mga taga-Bacolod, masyadong masakit ang itsura pag tiningnan niyo. Doon kami lumaki, boss. Doon kami lumaki. Kaya medyo sentimental, emotional kami. Dahil may emotional attachment ng mga tao sa Bacolod sa plaza. O yun lang yung ano namin, na sana
2: ayusin.
3: Ginbaboy mo lang
2: yung pagkakot. Ginbaboy, hindi sa brapa.
6: Landscape.
3: Itsura sa NGC?
2: Ang sa tunga.
3: Tunga da?
2: So, nami mga ilamon na itsura nila doon ko dunot-dunot.
3: Ikonamit lumpat ta ng langgampang kontraktor.
6: Gagawin namin. But we want to see na.
2: Padalman tali ka rin sa pagpangalagad, no? Ang imoon ta sa bungad law si Kipab Carla dito sa NGC.
3: Okay.
2: Tapos si Wilson ara sa Bacolod City Public Plaza.
3: No? Kipab, dyan is the first time nakita ko tsura sa NGC. Mainit ka.
2: Nalabayan ko ito kagapon doon kay ara. I-check lang nato na. Mabalanta na ko rin aktual kay di mang ta gusto kasi video di inang a portion king kuha lang.
3: Oo.
2: But at the end of the day, grabe, mayor sa Bacolod mga ka-Kipab ba? Ang mayor sa Bacolod dismayado sa proyekto sang Tietza. Di sino lang kontraktor di isa-isa honta ni karon ang kontraktor grabe ang accomplishment tuy posibleng hindi lang mo bra ang kontraktor di is Amigo Technologies no ari nga atong gi-research tani ni gabi no?
3: Amigo Technologies
2: Amigo Entertainment Technologies Incorporated Manila based contractor ang aton Bacolod Public Plaza ang bilis ang project is 80 million ang Bacolod City Government Center ang bili 220 million no. So ayo tanawan niyo lang ko na no katahom sang iya since 1979 pa nila ara no hindi na dito kas babaw kuha kay daw ara oh. We make your vision come to life 45 years of groundbreaking experience tingala kumangatil na groundbreaking ya
3: 45 years
2: of groundbreaking experience isu mga Bacolod king groundbreaking gagang itsura ya break na break ha? No, totally break kag wreckage ang itsura sa plaza sinilisang ibang.
3: Okay.
2: Pero tanawang takaroon, no? Sa ato naman nga pagpangalagan, it's 45 years in the making. Kabalobla ka mo kunan, no? Mga projects sa isang Amigo Entertainment Technologies. Kung hindi man tayo magpating, hindi sila sarang.
3: Okay.
2: Sila ang naghimo sa mga lights ang Aspire, Super Malls, Okada, Manila, Philippine Southeast Asian Games, Ayala, City Mall, QSC, Christie, LG, no? Sinizer, Samsung, Griven, tanan supplier, sila mo na mga brands nila.
3: Okay.
2: Ang kliyente nila, tanawabla, nilaglahog. Dalom-dalom-dalom, ipakita sila. Panalom-dalom, scroll down, para kita nila. Sige pa. Tanawabla ko na nung kliyente, oh. Ara mga project nila, na stop. Amo ni sila kakapabol. Kaya mo ni mga sarangan nila nga mga project mo.
3: Ang government na, kuha na ang taytay sa Summer Leyte.
2: Inobra mo nila private, ara, tanaw ha.
3: Ara, towers.
2: Antawad hospital, iyan na sang hospitality, tourism. Ara mga plaza ho, sa tourism part. Amo ni projects makulod. Mga muni nga klase, isang project ang pwede nila nga maobra. But unfortunately, palpak. Ano mga kliyente nila? Padalom. Oh? Padalom paginda. Ari kliyente nila ho. Oh. Oh, sige pa. Ang client sila na yop, dadula, balik. Ang client sila, daw na duway gagwao. Aspire to mukabi na kakipaib, Adriano. Ang inang sa gaklik-klik ka na bla. Dumdamos la kliyente mo.
3: Inisya, formerly kay Pabiljan, ang ngalan niya is First Audio Resources and Management.
2: Mm-hmm.
3: Ang unay ngalan siya 1979.
2: Hindi nagsugod siya actually, 1979
3: din. Ang unang ngalan niya First Audio Resources. Ang uli, naghimo siya nga Aspire.
2: Iliyan ang ngalan siya na
3: Amigo Entertainment. No? This is owned by Whoopsie Zamora.
2: Okay.
3: Whoopsie
2: Zamora. So, ari ang mga kliyente, kagipay, meron kiniluglahog.
3: Aspire, Okada.
2: Tinga nga, pag-abot sa bakulod, naging baboy ang bakulod daw. Ang tabo.
3: Tikaway man na
2: Regency. City Mall. Golden Bay. Watson. Sports sila, nakabutang sa mga lights da. Amo nang ilang mga, okay, thank you, Gid. Amo ni contractor, ha? Ang atol niya karon is si Plastarta, what happened?
3: Tinga nga, amo
2: kansan o bala ang target tali makumpletong proyekto. Isa-isa hon tara karon sa ng program. On the other hand, mga ka-K5 sa iban pa, no? Nagagabaga, Carl Duahon, taga-Roma, tunga ta, isa sa Bacolod City Government Center, isa sa Bacolod Public Plaza. Carla, karon pagkantoon ta sa NGC,
3: oh.
2: While si Wilson, na pagkantoon ta sa Bacolod Public Plaza.
3: Oh.
2: Kita bilang miyembro sa 40 state, we just trying to report what is happening right now. Dugwa, bala do gusto agawon ng limelight mga ka-K5. Ang grabe nga focus sa kasadyan sa Bacolod, a world-renowned nga festival pa rin sa maskara.
3: Wow.
2: Natani, nakafocus ang attention sa tao. Actually, hindi na pagtugutan. Sigurado, isa lang sigurado nga nami, hindi mo. No? Nami ang maskara, pero hindi nami plaza kaginjisi.
3: Kalahin, no? Huwag ka muna itsura sa plaza. Tanahon ta mga K5, man, load
2: isa, na isa, ka mo. Isa-isa na karoon.
3: Kay Libuto na mo ni K5 Beljan karoon.
2: Kay Plastarta. Kay Plastarta ko. Grabe.
3: Ito itsura ta?
2: Ang NGC na to, ang project ko, sina almost 500 million. Sa panahon sa previous administration.
3: Okay.
2: Subong iya, ang bili sa sining lighting is around 300,000 kay 220 kag 80 million mo.
3: Oh.
2: Million galing industriya.
3: Million, eh. Panalag ko ni nga to.
2: Di, ang
3: plaza, 80 million mo.
2: Kasi ko ng tubig na ginagamit, di kakipay, beri kalin pa sa baybayon, sa bread daw.
3: Tapos ang itlog-itlog to sa plaza, basi isang mga dinosaur ni kanutan sa Campus Tuan.
2: Basi isteriang ighant ni kinanglan pa. Sabi pila ka mga bagay nga hibaloon. Karon, sa piyak gabahin, sa iban pa nga mga information, ang sospek sa pagburo patay sa senior citizen sa Dumanan, daw ginatumod na siya person of interest sa shooting incident kaya natabo ito kay Ernie Tuason.
3: Ibuyan man to. Ibuyan man lang to.
2: Tiyan mo nang ginambala, ni hapos ang problema mo. Dugang hibla. Parang, kung hindi mo makita, ang bilidad mo kung isa lang kakaso.
3: Pabunay-bunayan ito kinigamay ni para ka na magtawaya.
2: Mapulubunlayan ta para at least daw medyo magpalupisan jutay. Kita na wa. Ha? May iban pa nga mga may mga pumuryo sa barangay Kalatrawa, gareklamo lang ako naman to. Do apat kadlo plano ganban sa Bacolod, I don't know kung ma-aprobahan. Ang 15 gramos nga shabu na confiscar sa 27-year-old dito sa Kabangkalan daw duga sa data shabu to.
3: Duto mangilag dako.
2: Jamo na, no. Ma-posta commercial break when we come back. Update sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod Government Center lighting projects ang TSA. Alas 6:50 sa aga.
3: Standby.
1: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
0: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Aton istoryahan ang growth hormones.
3: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gitawag inyo nga growth hormone? Mm. Sa mapagtuon kapila na to na balik-balik nga ang D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa perti kataas ang iyang good cholesterol. Mm-hmm. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gitawag pagpadamo sang imo nga growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce nga mga building blocks, mm-hmm. amino acids. And this building blocks nga protein kinahanglan na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga nga madumduman mo bla, mm-hmm. kinapatulog ta kay para kuno magtubo. Ining gitawag D3 Bio, dako nga bagay nga pwede niyo ipainom sa mga kabataan niyo kay nga man gapatubo ni sila mo. Mm-hmm. So tungod sa iya nga good cholesterol ng HDL sang ano sang D3 Bio, makabulig sa mga growth hormones kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano magtubo sila. Aside sa na kung tigulang ka na nga nag-inom D3 Bio, kontrolon lang, i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag nag-include na nga kontrolado ang imo nga blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw na to nga pag-inom sa sini nga suplemento.
1: D3 Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
7: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man inisang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga chan. Kag ang aton nga good bacteria sa chan, amo ining nagahimo sa nga isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin, amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kaga bangod sang imo nga pag exercise, no, kaga low glucose level sa imo nga dugo. Kaga nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. Mm. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Mm-hmm. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kaga kung ang imo nga utok makasense sang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kaga ang probiotics mo nga nagaproduce ang gut-derived vitamin D sa imong chan, amo ini ang vitamin B nga nagasupport para sa imong pag-growth.

0: dapat na immediate ladlawon mo ang ano pag-inom sa D3bio. Kaya nga may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones, like kaya niya tunawon ang mga sobra nato nga tambok.
1: Mm.
0: Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general ining growth hormones ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuan ang amino acid, meaning pa di gid malikawan, syempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissue cellula gakaguba man amo.
1: Mm-hmm.
0: So without amino acid, hindi ni sila maporma liwat, hindi ni sila ma-build up liwat. So that's why nga ang makabulig para ma-build up ni dasig ang pag ayo, especially mapilas ka or may mga gituwag injury da sa nga katabo sa lawas, importante gid ang D3bio tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
2: D3bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3bio. Ang D3bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
2: D3bio. Ang D3bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkatapos mga butika. D3bio. Health News. D3bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3bio ka. Ang D3bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3bio. D3bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig na pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
5: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 7:13 naman sa aga. Well, balik kita mga ka-K5, binigabang dalanas ang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Atensyon ha, kaya nakaready na si Carla Defensor Lunga. I-check naman dugi-dugay si K5 Wilson Villena para maplastar ta kung anong reaksyon sa aton mayor nanungod sa sining sitwasyon sa aton Bacolod Public Plaza. Abi mo bala, ipakita ta karon ng ideal ka K5 Eric. We will present to them the concept. Ang konsepto nga ginpakita we si ano ganing gambal sang kontraktor nga amigo ah budlay gyud ko na amigo mga kontraktor di pusla nang agi
1: tinabi kay ngalan niya kay amigo man
0: yo nga we make your vision come to life
1: dumay to pa may slogan siya kay nitong babababaw gid lang
0: argani we make your vision comes to life
1: o dason
0: dason na butang di 45 years of groundbreaking experience
1: di groundbreaking gani
0: amo lagi na balko sa kwarta mayo gani kay di 45 years sa kato niya o more than 1 year of groundbreaking. Ha? Ang pekto, kagipabirik, tani si Lingko, but si ganun lang, ilaya kontrata, suga lang.
1: Suga lang.
0: Sa ahaw, 300 milyones nila nga project, suga lang. Dapat pati landscaping, kagipabirik, atong pagbutang sa gilamons, palibot. Atong lang dulo itlog sang
1: dinosaur.
0: Dinosaur. Kung butangan mo na daw, ano panawag nila
1: nami,
0: sila?
1: Nami nang daw decorative grass.
0: Bermuda grass.
1: Synthetic grass na lang para nami.
0: Katahom sa tutulukod kay Kipaberik. Galing kay ang guwa niya ya, daw duta nga ginarado, ginlapak-lapak.
1: Daw transloading ba?
0: Daw transloading sa kilala. Kumagulan gani, galunang, laputyak blau.
1: Bulldozer na ito.
0: For the meantime, kakipay ba, Adrian, pamilyar ka na sa official na ginyaga maskara theme? No?
1: At e di, lang, makalipay, ta subong garit-gariton, kay duwa kabutang nga nami kalipay.
0: Ano na?
1: Una best birthday subong ni Mitong Mitsyap.
0: Ah, galing ka?
1: No.
0: Garit-gariton mo ginsaya?
1: O, dahil unong ginyaga garit-gariton. Ikaduwa, birthday kay subong ni Ma'am Ali Saiko Gumes.
0: O, galing, no? Happy birthday, Ma'am Ali Saiko Gumes.
1: Hindi, garit-gariton ta siya.
0: Subong adlaw, birthday na sa bata ko, no? Nanipat ka ba? John Lenel Castaño, Engineer John Lenel Castaño.
1: Birthday niya sa buong bata. Manalipat ka.
0: Hindi, October 1, dito ni sa subong sa Cebu, Gatiner. So si Jobs, happy, happy birthday, no? Lindri sa K5 family. So, si tatlo. Engineer, anong mechanical engineer na mo, no?
1: To,
0: si
1: happy birthday
0: engineer, John, inabutan ko engineer, kaya pa kabunlayan niya lang.
1: Tiyo, natural. Yung title niya sa tao.
0: Yung title niya naman, Engineer John Lenel Castan.
1: Engineer Jobs, happy birthday.
0: Jobs,
1: Ma'am Ali, happy birthday. Happy birthday.
0: Sa tarang ka-celebrate sila birthday, subong adlaw. Happy, happy birthday. So, kasi Rita Noy, kisumbahan tali sila. Ready na, maskara. Go!
1: Tira!
0: Abi may entrada pa. Aton music mula ko ba si Malipatan? Noy, ito blo na rin kay Adriana music pag isang maskara. Entrada lang niya. Grabe, Mayor Greg, no?

0: Okay, here we go with the other one. Okay,
1: a ver,
0: Noy, manin 20-25 ta.

0: Adyahong tiya maskara.
1: Garit-garit ko ito sa tuklo.
2: Yeah.
1: Ano, misang DTX ko.
0: Stand by Wilson.
1: Pabarak na, mapabarak na.

0: Ok. Larga bola. Okina, okina, okina. Karon di pa batita kung sa second part karon ang original music sa maskara. Nasotso naman.
1: Gira naman sa nagay.
0: Alas 8 naman karon.
1: Nami naman to. Keki item.
0: Paliog ko biliwat place ang tingog ni Mayor Greg kay i-check ta si Kipa Wilson. Ari ang tingog sang alkalde sa Bacolod. Ang mayor sa Bacolod atong nagpautwa sa sang pagkadismaya.
1: Pwede butangan no? Intro antes sa pa.
0: Ladies and gentlemen, pabatian nay para maintindihan sa mga pumuryo kay nga kumabatian sa mga pumuryo maintindihan nila kung ano kasakit para sa mga Bacolod noon.
1: Correct.
0: Ngang tsura sa plaza mo subong maskara mo ni. Ang isa ka pure-blooded Bacolod noon will indeed be hurt, no? Bangod ang plaza nang ginsimbolo niya kay Ipabirik for the past how many years mo? Ang selebrasyon sang maskara kag lagi na ya gasugod permi nubduman mali sa una.
1: You know, nga ang public plaza ta dira ginbutang. The Bacolod Public Plaza is a historic site, Kipabirik.
0: Correct.
1: It is a historic site kag gindeklarar ina sang National Historical Commission because number one, it is the site where the surrender of the Spanish forces happened. Dras lang pinirmahan ay? Dras mismo sa plaza?
0: Tire, di na binoy. Di pa ba tingog
1: niya, no? Heritage Park ang panawag sina mo.
0: Heritage Park?
1: Yes. Hindi na nilang lahon. No? Sagrado ina nga lugar, mga
0: ang project kapay. Actually, kung pabatian mo, upgrade the Heritage Plaza yes, landscaping.
1: Kita mo heritage nga word. Oh.
0: Because replacement and installation of modern lighting fixtures.
1: Yes.
0: Restoration and upgrade to public plaza fountains. And improvement of public amenities in walkways.
1: Improvement, ano, restoration, and upgrade.
0: Tiang walkways, inablang mga ginagyanda.
1: Ano, ali-ali mo
0: na eh? Ali-ali mo. Tisubong lataboyang, ali-ali mo. Naihigko. Second, ang imong landscape na nga hilamon mo, nagkaladunot.
1: Sili ni Mayor Greg niya singuna, pagkanto nyo, di may hilamon pa. Subong wala na.
0: Kaya doon naglaway tsura sa plaza?
1: Lawaay ka dyan. As in, ang panawag sina, it's a very bad state.
0: Okay. Kakipay ba, Adrian Abiliwa, tingog ni Mayor Greg, may pamatian ta.
2: May balik talaga yung itsura ng plaza.
0: Ibalik talaga?
2: Yes, yes, ma'am. Nothing personal. Just that masakit para sa amin.
0: Very professional, Mayor.
1: Akig si Mayor.
0: Akig, pero ginahold. Kakipay
2: especially balik. Yung mga dito lumaki sa Bacolod. Pag tinanong mo kung ano itsura ng plaza.
0: Masakit?
2: Ako naman, I've been silent for since last year. Nung nagsimula nung September, okay naman. Kahit past few weeks. Dahil binigyan ko kayo ng oras eh. You were asking for this time. Pero hindi pwede na ganun ang sitwasyon. Ganun ang itsura. Again, nothing personal.
1: Yes. Pero trabaho tinda pa ni Tagalog rin ang balma yung rig.
2: I have nothing against TSI. I have nothing against sa contractor or whoever. It's just that
0: correct.
2: We want to preserve Bacolod Public Plaza. I hope you understand where we're coming from. We just want to protect and ensure na yung Bacolod Public Plaza maayos.
0: Grabe nga kung
2: push yung gawin yun, no? Four down. Open na. Linis na natin.
3: Cleared
2: na lahat. Then
0: gawin nga lang ito hilamon ni Mayor Greg.
2: Commissioning ng
0: Sintitik grass guru kag i-five ba para magtahom lang ang tsura.
2: Programming.
1: Gusto ka nila eh.
3: Highlights. Working, up and running, and highlights.
2: Yun yung for the government center.
0: Okay.
1: Grabe no.
0: Wilson, subong ara. Wilson, good morning. I-check ta. Kay si Wilson una nga nakabatyag sa pagkadismaya ni Mayor. Kay pag-interview, mabatyagan gini Wilson mo.
1: Bakit?
0: Hindi maakig siya pero gina-hold niya in such a way na gusto niya pakita kung ano ka-professional ang mayor sa Bacolod.
1: Kung sa Tagalog pa, nagtitimpi.
0: Nagtitimpi ang mayor. Ginapo, gahunos dili.
1: Gahunos dili.
0: Ginapunggan. Now, kami mamangkot sa inyo. Kay Bacolod nun mo. Anong inyo opinion? Nga mo ni duwa na kamaskara nga ton Bacolod Public Plaza, why tani ma-utilize? Because nga ginatagaan ta sang oportunidad. Si Tiesa kumpleto ang iya 300 milyones ka pesos na proyekto para sa Bacolod Public Plaza. 300 million 80 para sa Bacolod Public Plaza, 220 milyones ka pesos para sa Bacolod Government Center. Anong itsura sa 300 milyones ng proyekto? Yan mo ni nga ton si Ingon. At the same time, ang amigo nga kontraktor, tanami pa matiyan ang balimiorgig mo.
1: Oh.
0: We have nothing against Tiesa. We have nothing against the contractor. Only that, ibalik nyo lang yung itsura sa plaza. No, short of saying, ibalik nyo yung pagbabuya at plaza sa Bacolod. Furo de los Pueblos. Timamangkot kami bisa taga Bacolod. Anong inyo reaksyon sa ginubras ang kontraktor kang Chesa sa Bacolod? Kamulang iambal, kay hindi na kami. Kaya kung kami mambal, karo ko naglain pa na. Check kami sa line number 1, K5, sige Kuya Romeo. Ang pamangkot na nga, isang asubong lang nag-inspeksyon. Payo ay nakita ang progress in every construction, may arakta. No? Kuya Romeo, actually, nagligad nga tuig, ginggaan ni Chan, sa nagpungkuanay na. Ginpabalo, but because sa pasalig sa Chesa, through, na, Secretary Mark Lapid ni. Nagambal nga tapuso ginamon ng tis maskara. So, ano tabo, why sila ginpailabtan, ginapabayaan sila. Kay kung sige-sige yun mga ginautid mo, mambal sila, nga grabigid. So, at the end of the day, ari na kay mabukas na, ang delikado, kay hindi naging niya mapuslan mga kakipay ang Bacolod Public
1: hindi
0: Plaza.
1: Na.
0: So, kung tanahon mo, duwa dapat kay Mayor Mainsulto sini?
1: Yes.
0: Ining ideag, ang nagbukas ka ng presidente sa publiko is Mayor Albi.
1: Oh.
0: Subong Mayor Greg.
1: Ang masubo
0: duwa
1: sini,
0: ka Mayor ang ginpahakawian abisang sining proyekto.
1: Ang masubo sini, kay pinakadako kang baklas, matupa sa kay Mayor, former Mayor Albi.
0: Because
1: di kikidamo na baklas yung una siya ng mga projects niya. Ito siya ari naman subong ipakahuyan pag isang amigo. And K-5 and Jan, I just come with a document of the miserable failure of Amigo Entertainment.
0: Dalika?
1: In many projects. Ipakita ko na karoon kayo, guys.
0: Maghunos dili ka rin, ha? Magtimpi-timpi ka muna.
1: Mamula ko yung pag-uha ko ng dimple
0: ko. Sa ngayon po, ako kaya mapag-uha ko ng dimple ko. Binga, no, gakali. Why tagakalipay, ha?
1: Oo.
0: Gina-discuss tayo ni because hindi tatali gusto maagaw ang highlights.
1: Correct.
0: Amo niya nga ton tari mo. But we have no choice. Kaya kung hindi ni ma-explicar, basi mabasulan di ang mga taong hindi dapat basulon.
1: Correct. Correct na. Correct na.
0: Supposedly, our attention and our focus, naka-focus niya tani. Kaisa lang yung sure ko yung subong kakipabirik mo.
1: Maskara?
0: Nami yung maskara.
1: No.
0: Hindi lang yan nami. Plaza ka BGC.
1: Huwag yun na balda.
0: Ang hindi nami, naambi mo na no, ang project sa Chesa.
1: Ang ila project, miserable mga K-5. Kanami ka dyan lumpatan
0: yan. Kuya Romeo, kag si Kuya Cesaro.
1: Tiyakig nyo na sa mga tao subong.
0: React ni kamuda, mamaring yun kami sa inyo opinion.
1: Especially kung makita ni Nakaroon Wilson ang report.
0: After ma-present ni Wilson naman ni, ano ang inyo mahambal sa itsura sang plaza kag Bacolod City Government Center? Nga tisiling sang Tiesa, based sa ila kontrata, gagin research na ton kag ipabiyari, ang ila target contract commencement nagsugod ni sila August 26, 2025.
1: Okay.
0: Target of completion September to October 2026.
1: Okay.
0: Tiyara na, October na. Ang itsura yan daw, kinumos pa. I-check tabi si Wilson kung ano itsura ka plaza. Wells, good morning.
4: Kaysa lol John, kaysa Eric, kamusta ito? Sunod ang night, ito medyo haga-ulat.
1: Okay lang na, part na sa
0: fountain. Makita ka na, Mundi.
1: Amo na itsura sa plaza, Wilson. Higo nga ka. Ano naman?
4: Eric, hindi lang devastated, kundi severely devastated, no, kagapon, si Bacolod City Mayor Greg Kasataya, sa ato sinig-interview sa iya, sa sulod ng iya opisina, kay San Eljan and kay San Eric, dito sa Bacolod City Government Center. Kaya antes ang interview kagapon, ginbisitahan niya ang lugar sa diin man ako nagatindo, karon kay San Eljan kay San Eric, diri sa Bacolod City Plaza. Kag nakita niya, ang kahintangan sa plaza na hindi jack back button kay Petrol Jan.
0: Taga, ibi pabor, iwalk through, abi ang aton mga tagpalamati. May payong ka da, kay gaulan pa matyag ko, mabatsyagan ko nga ginatuluan ka sa ulan.
4: Wala payong kay Petrol Jan, pero
1: kwaon. Sulayo na.
0: Abi, son, taga, ibi kami, i-tour abi kami sa plaza. Ano dapat na makita? Ahay, daw si, subok hindi na si Lori, the explorer. Wilson, the explorer na.
1: Abi, explore kay Pipe Wilson, tanawang
0: tayo. Iskandabing kami, Ramoson, hinay-hinay ka lang maglakat. Son, hindi ko na ako simuli suon mo sa, for example, abi, fountain.
1: That's it.
0: Fountain, abi, no? hindi lang pagtanduga kay ang signal mo nga daan, dugi-dugay daw plasa man ang itsura.
1: Hindi kita ba ng iyang akon?
0: Ano ni siya kakipa Wilson na may kudal ka, may baral sa tunga?
1: May manok? Ay, may fountain?
0: Now, dali lang, Ged. Magpalapit ka na sa fountain, mayara na siya railings. Kabalo ka kakipa, Eric. Magkanto kami sa Japan, may amuna mo.
1: Oo. Oh.
0: You go to Japan, amo gina, mapiswit na siya, pero may ara siya circle sa palibot ng railings.
1: Uh-huh.
0: Anong purpose ang railings?
1: Drain.
0: Nga ang tubig nga nagapiswit, masulod na, kag mabalik padalom.
1: Kag mamala na
0: so, pabangkot ko na kakipa Wilson, may drain na, wala.
4: Wala.
0: Kaya ano ang tuyo nila ka kadapiswit na ba? Danaus bakulod?
1: May buho-buho man siya.
4: Ang rason niya kaysa sa dyan, kaysa Eric, nga gimutangan ni Ana, isang paral, kaya pita bisit, patuloy ni Mayor Greg na santayan, nagkaapa.
0: Hindi kay kung kabalo ka kakipabil sa nanong matabo. Kung wala na sa baral, kag dapat tani, ginisla nilang marble within the area.
1: Para na-distinguish mo.
0: Ibutang na da nila, yeah, like for example, do marble sa stone. Just like sa ibang nga lugar, baka hindi ba ni Bagusaton mo? Kihimuan nila, buki, hindi ka bakulod, dabi nila taga-bakulod, buki.
1: Tanaw na tsura, sing imo nga plaza, oh.
0: Imbuslutan sa mga
1: tuntong tsura, lulaglaw.
0: Tapos, ang buho niya, kagipay ba, Wilson niya, para lang na iaguro sa fountain, yung mabuslot. Pabangkot ko na, dapat sa, oy, ginihimo,
1: ginbaboy nila yung bakulod.
0: Kininkoy, tikalon maning amigo enterprises, no? Ano ni ginubran niya sa bakulod plaza, man? Ginihimo niya kininkoy niya.
1: Ito na, ilumpatan, kagkusuon, kaduwa, panilagan sa unhan, no?
0: Abi, so Nario, ipakita abi anay kakipay bi Adrian ang ideal sang plaza bi. Aring iya nga foot. So on standby na son pasinsya gito Wilson ha. Kag pangaking natag pala mati taga sang Pawanay ta mo. No? Oh? Ario, oh. Bakulod plaza kakipay Berek.
1: Okay.
0: Balikan ay kakipay Adrian.
1: Balikan ay.
0: Amo ni ang konsepto nga kuno i-present ano kaning ambal sang kontraktor ni. We make your vision come to life. Now, gimpresent ini ang proposal nila sa Bakulod sa time pa ni Mayor Albini mo.
1: Okay.
0: Mayor Albini, amuni, katahom sa pagdala si ni Mayor Albini. Pero Mayor Albini, duwagi ka mo ni Mayor Greg yung biktima nila. Kung ako Mayor Albini, Mayor Greg, Ario, eyes on the board. Kagipay-barik, amuni yung original kagindala nila din sa atong sa Bakulod Public Plaza. Here we go. Tanawa ko na no katahom. Baho katahom.

0: tsura?
1: Economy, no.
0: Oh, amo na kitsura na. Dahil lagi. Stop. Floor fountain. Kanawa bi subo ka mo na itsura ya. Do amo na itsura niya pero hindi pa pusla nagsalog.
1: Economy na mi ho. May amo man ta ni Wilson.
0: Son balik stop ana ida balik si Wilson sa video ya.
1: So amo ta to.
0: Amo na.
2: Kay Farewell Jan ang boto. Nako nga, hindi taga Bacolod. Doon ang Subuan.
0: Kaki, Wilson ka namin. Isang tinaga nga ginggamit mo. Ikaw nga hindi taga Bacolod. Gabatsyag ka sa kasakit sa Balatsyagon mo nga makita nga ang plaza nga kabalo ko nga sang una antes pa man ka galagaw ka di kay kundi hindi amo ni itsura sa plaza sa Bacolod ta
1: ang subo ni
2: ang itsura actually ang problema di ni direct sa San ang suga ang fountain okay ra na naway ka nang memo kay direkto ibang ikla bala tani kay sa San kun ano ang itsura sa niya antes ini nagsulod ang iya sa kay nag-green pa ini sa San ang mga bricks di naga-orange pa, at ini ginatindugan ko din nga black and white.
0: Kagang lalawayan ko kung i-focus mo ka, Kipa Wilson, may mga spotting-spotting niya sa simento.
1: Makita mo, Kijo.
0: Ang kapul-kapulan ka, Kipa, iba. Ang guwabalao doon, may buho-buho, may buho. Gin-spot. Hindi, hindi mapuslan ka, Kipa, iba.
1: Ginbaboy, ginila niyang Bacolod man. Kanami, lumpat ka.
0: Sang wala pa niya sa amu-amu ni Tarong pati yung itsura sa Bacolod ka, Kipa, iba.
2: May mga bungyo
1: daw. Tanaway ako, ano ni man?
0: Pala, nagidyag, inihimok.
1: Ano ni Blewil, so palumbaan motor?
0: Matsagang ko doon, dito ta nagkantuya sa kampus, hindi sa kampo nila, Joe.
1: Kipay, Mirjan, gusto mo ipakita ang ginakantuhan ko na adlaw?
0: Anong ginakantuhan mo?
1: Tapos loading the block. Mayo pa rin itsura sa akon.
0: Dali lang lang.
1: Hindi sa siniyo. Ano ni man?
0: Sunan mo na ginia. Sun sa mula niya
1: ginpabot.
0: Abi ko na isun kikita buntabuna nila Sinda. Nagnami na ng itsura. Gali kita buntabuna nila Sinda. Kikibabuhin na sunod na yan.
1: Ano ni man?
2: Utod man kita sa dyan ng kahoy sa unato.
1: Naging utod pa nga kahoy.
0: Grabe.
1: Binangutod pa rin. Ano na ma? Kasya? Uy,
0: sila jutay lang.
1: Akasya, ginutod nila.
0: Kasi puro lang ni hype ang ining kampani ni pero ang abilidad kulang. Now, iban pa bing part na bison lagawa bison. Kakipay Beric, nasubuan kita. Ari ang reaction sa matag pala. Kamu na lang bi-react please. Kay kami ni Kipay Beric will just serve as the vessel of the reflection of your opinion. Kag inyo reaction na nungod sini. Si Romar Duran, si nga do ginagong obra. Ni Romar Duran. Siling ni Kenneth, kasakit sa dugan ang mga kahoy, kalbo na.
1: Grabe, no? KPD, Roy, kita na ipaubra lang sa tupad. Ang tinlo pa.
0: Aring pinakasakit ka, Kipa. Ipabalik mo sa aton nga, ipakita na bla.
1: Ang musik ta, huwag ginamun nilang musik. Historic ng musik ta, Kipa Wilson. Ano man yung plaza ta?
0: Tinunt. Pwede ni Grupo Ilan kaso yung contractor, no?
1: Pwede eh.
0: Sino nga mga concerned citizens yung pwede mag-file ni reklamo sila man?
1: This is a they destroyed the National Heritage Area.
0: Correct.
2: Nag-info na ang itong sa puti.
0: Ang tanawa lang po, kag ang pagpinta, tanawa ka Kipay Beric, do ginho, hindi ko magpating, hindi sa kabalo sa ubra nila ka Kipay Beric.
1: Oh.
0: Anong inyo reaction man? Siling kagamo sa guwa sa plaza, sir? Batsing dali sa bago? Tinga sa flood control version sa Bacolod ko noon eh.
2: Kabalo ka kaysa na dyan kung naa emosyonal ang tila sa mga Bacolod Lord man na amulin na tapos sa plaza. May celebration ang plaza man subo nga tuig kaysa na dyan. Kabalo ka pila na katuig ang Bacolod sa Department Plaza. 100 years na kaysa na dyan.
0: Ti dapat tani centennial celebration sa Bacolod Plaza. Itsura yan. Nungin baboy man ang Kipa Wilson. Daw kaagi siya dumog sa apat kasuta kakanlaon.
1: Ayoy, established 1926 eh.
0: Aring reaksyon ni Mustang Carbon, siya ginimo na Kingkoy ang Bacolod Public Plaza. Sinim dyan, basta ang budget gani, ginapartida ang Project Balda. Why lang kami idea na ya. Si Lernie Pistanyo, why ginya tupa ang ubra? No? Now, at least you will understand, it is not the fault of your officials, but sino ang nagpatuman si Datyesa in the contractor nga, amigo. Tanawa ba lang pangabulayan nga bricks ka Kipay Beric kagibutang kataw mo siya nasa nagligan itsura yaw daw usmiyo tingala ko nga dumapatay
1: na, ano ning plaza tayo o itsura sa fountain no
0: ano na itsura sa fountain sumunga piswet na bisan taniwa duway mo na nilang gitandog da
1: kabuisit yung mga tao no economic lumpatan na
0: grabe nga pagbaboy sa Bacolod
2: ginagawa ginagawa ni Mayor Greg sa fountain naman di kasi ang pagbisipay niya, habali at puso, na supposedly si ni Actress Malpascara.
1: Oo.
2: At nasubungan mo yung color sa ano, may panimapintahan.
0: Why ginubra? Isa lang nabot na balon ni Kipay Berik.
1: Why ginubra?
0: Wala maubra ka, Kipay Wilson. Why ginabantayan na daw?
2: Mayroon, hindi actually.
0: Tiyang iba na gambal, actually, na dumduman ko rin. Singati, do, gambal si Mercedes, okay na, gasalig naman kita kay Secretary Lapid. Tapuso niya ni. Ting iban gamuno nga way naging monitor, way progress report Blacky Paberic. Mm. Nawis lagatag progress report sa syudad. And ginalikawan abin ni Mayor Greg nga konsigya na bantay basi mamalisyahan siya nga daw gina personal yung ulubrada. Ang iban pala ka portion, B. Abi gusto mo ipa-walkthrough na mo ng original, son. Mabasa ka na, son. Basi trangkasun ka karun to. Ipa, ano okay na? Maluoy ka?
2: Okay, okay
0: na kami reporter ni Kipay Berikunaga. Thank you sa effort, son. Ang ato na, B, mga tagpalamatita. Kamu na lang, Dariak. Naklawayan na kami, Kipay Berikunaga. Kami, hindi karun niya. Ha? Wasak na yung karun. Binugap ako. Aryo, i-play na lang, Abi, kakipay ba, Adrian? Kakipay Berik. Ang presentation ng taong, ang itsura yun. Binaboy, hindi yun. Ari-ari, tanawa niyo kung anong presentation sa plaza. Tanawa kung anong katarong Blacky Paberic siyang itsura.
2: Buba na tayo, oo.
1: Si Wilson, may ginapakita.
0: Ano ginapakita mo, son?
2: Ano? Arko, kaya sa dyan, kaya pa Paberic, guba na, oo.
0: Pumabuksan, guba na. Hindi nagkantong 80 milyones na, sir. Hindi nagkantong 80 milyones na.
1: Kabuisit man mga tao ni man.
0: Oh, hindi mapusla, no?
1: Ay, why nagid niya pulos? Ginbaboy, gid nilang
0: makulot. Hindi magbaton si Mayor Greg. Tingala ko nga si Mayor Greg, hindi magbaton.
1: Nano niya ang amigo, dapat kontakto na niya kay Pai Wilson. Let amigo stop its project, palayasas, makulot.
0: Pailan kaso?
1: Pailan kaso? Kontakto na lang sila, da Mayor, oh. Why na iya pulos? Hindi na niya matapos, ginbaboy nila. They blasphemized Bacolod Public Plaza.
0: Siling ni Donato Erasto, ginsalod ni Greg ang problema.
1: Hindi mo gani.
0: Siling ni Kinichong ko, ara ko na kapon, hindi ko man mabaton. Hindi lang ko mabaton. Kinit
1: kalalain man, ha?
0: So, nga, hindi ko mabaton, sakit ko nusdugan nila mo.
1: Kita mo gin lang na, kabuhisit yung
0: mga. Grabe, no? Stop the project, file a case, back up and leave Bacolod. Hambal sa mga listeners.
1: That's it, palayasan, hindi sila subong, undeclared and personal.
0: Kahit ko isang plaza. Son, may kiosko ang bilichon sa plaza. Kami, sir, bisan gamay ang amon plaza sa Binalbagan. Importante nami kang tinlo.
1: Correct.
0: Excited na naman kami ng pagbukas ang cover. Di na nami ang gaplano pa kami ang maglagaw sa plaza. Tapos simba.
1: Oh. Si Wilson, galumpiga na sa plaza. Oh,
2: yeah, well, dyan, tanawa oh? Na, actually, amo mani ang ginalangot. Oh. Yun, pwede siyang ligat. Ang color,
0: sinigaw. Uy, gidya, ang ubra nila mo ni Kakipay Berico.
1: Ginmasahan nila si Minto.
0: Ari, hindi amo ni pinakasimple lang.
1: Oh. Buisit ng mga tao.
0: Ginguba nila ang original state sa plaza. Wala nila gintapos ang ila proyekto.
1: Tanami ilumpat
0: ka. Ginguaya sila daw gin... Ha? Ginbaboy, gin Bacolod Public Plaza, no?
1: Ginblasphemize na because this is a heritage song.
0: Siling heritage Gardo song. Tilibrico, siya daog pa nga nag-mining ba? Ginkalbo ang kahoy. Amo nang ginatag sa pabugnaw.
1: Pinanapas pa ng kahoy oh. Siyang mga...
0: Ari, ma-reaction. Subong ga-arak na morning sila dyan, Sir Eric. Uh-huh. Abi ko gani, mag-open na. May ilang taon, gali. Puwerte kalain. Wala... Mas abi mo Blacky Paberic, mas nami patusong una, huwag naman kayo.
1: Tanigin pa bayaan na lang ni, si Mark Lapid na anong nagini mo, ipang-declare nila personal ng grata di sa Bacolod. Ikaw nami lumpatan, ginpang-upod so, ng mga kahoy.
0: Na sa manicurista sa una, darapat taga pa manicure, no katarong pa man sila sa itsura?
1: Oo, oh, nano man naman.
0: Wala, gidyak. Dotan tamount to sabutan, si Kakipay Paberic siling sa iban.
1: Ginmasahan?
2: Ginmasahan
1: si Minto. Ginmasahan si Minto ang tiles.
0: Grabe.
1: Why na sila yasang platform nga magmasa? Why sila sa mga concrete mixer? Oh?
2: So, buong nila yung pala, hindi nilagyan sa masa.
1: Ay, grabe kay Pamir dyan. Ano
0: grabe, nudwak. Ti, sa inikad ako nga, ano man, tampa sining pagtanaw mo
1: kay Pamir. Tampa,
0: is
1: tampa.
0: This a slap in the face of the city of Bacolod?
1: Tampa, kagpagtampala
0: sa siyudad. Nga, siyudad sa Bacolod, wala man gani, nagsilinga kayuhan nyo, di ka mo nag-offer na nga panamion yung plaza ka Bacolod, galingin nyo intention, hindi panamion. Ano man yung Secretary Lapid man?
1: Kabuisit man yung alaw mo.
0: Ahay.
1: Kanami ilumpatan. Kay Pai Beljan, this, kay Pai Wilson, kay Pai Beljan, dapat ni paungtaton ang amigo kunway matapos ng plaza, palayasan ng mga buisit na di sa Bacolod and declare them personal ng grata.
0: Actually, wise lang, gubra ko na agad, ha? Kadagab, ilang siya ko ng gobra?
1: Nga din siya ko nagaw?
0: Yeah, ang balma sa taga-plaza, pero gina berib. Ako yan, taga-bakulod daw, gin, ha? Private nila, ha? Di na kuya gana-gana maglabay dira sa plaza. Ang naggabantay, may sala sina, nga adra nagmasaya. Tuno nga way na nagbantay ng puso na ang taga-public plaza. Nga dapat, tari sa wayo nilang, hindi na magmasa sa simento sulon.
1: Sige, Wilson.
2: Kita diyan kita sa imo ginambal no magap ila sa nasa obra isama na ang tupidan ni Sir Kaga sa taya ang antaho diri nga nagalim kita sa Eric kita sa Jan puro taga City Hall wala sang na obra diri sa bahin sa tiyasa nga taga Jan sa Eric especially
0: ayaw ay intention ng tiyasa nga patapos ang ano yung contractor eh si amigo ay intention nga tapuson ng project ah.
2: Eh, sa likod ko kaya dyan, ang mamala niyo, may sticker dire. Tapos doon may, ano ni, tarnet niyo.
0: Kabalo ka, Tani, kagipay, Berik, ang beauty siya, nag-sound bala, nag-upod ang mga lights sa sound. Di, paano na maka-upod na kagipay, Wilson, man?
1: Ganyan tulo ko, ah.
2: So,
0: grabe,
2: no? Dalawang taka mo din sa bukid, dalawang taka mo.
1: Sige, Abe Wilson, ilagaw kami na ipadugang, ikid no'y sulsuga, pagig ko no'y.
0: Ilagaw, Bison, parang ang aton tagpalamati, sila na lang niya bala na magbinagbinaga.
1: Na, may lumpatan lang gabang yun.
0: Pero amulan niya ang baltas na gabakulod, ha? Let us not ruin the celebration, kagipabirik. Hmm. Bangod na masakripisyo, taguba ang isa ka emosyon sa bakulod, ang ilang ang moral apektado kay ang plaza nila ginbaboy siling sang aton tagpalabati.
2: Ang mga biro.
0: Grabe pang aking ni
1: Kirito. Oh, grabe oh. Daw kwanrampahan sang motor kay Pavel Jan. Ano ba oh? Plaza ni sang bakulod?
2: Yes, rin sa may tubang sang NTC.
0: May pundo pa na sila kay Pavel Ricao?
1: Jambot
0: ni. Ang ila pang obra, obra ka tiil, hindi obra ka kamot.
1: Son, son, dritsyo, eh, bito son ang kahoy. Ano nga kahoy yung tapas nila? Mahugan ni na? Kukon akasya? Akasya ni ho.
0: Ginimo, giniloy lang ulang ang plaza.
1: Akasya, gin pang tapas ang mga langgabang ho. Akasya, gin pang tapas po mga wala huya ng mga tao. Kadako nga pagkakahoy kay Pamiljan, tinapas nila ho.
2: Ano kadako ang kahoy ho?
1: Ay, grabe ning ginimo nila sa plaza sang bakulod. Grabe ni.
0: Hindi pwede pa ilan ang kaso sa lisa matag palamatita.
1: They should be sued.
0: Patabon-tabon pa sila. Kali, surprise gin pagbukas.
1: Buisit gidyay ang ginobra na sa plaza. Blasphemized. The Heritage Park of Bakulod.
0: 100 years. Grabe. Centennial pa na magtana kay Pabel.
1: Yes. Kagangin ang mga bricks ba ng itom kagaputi kay Pabel dyan, kay Pabel Son. Naghalin pa na sa Espanya para naghalin. Sang ginbutang. Those are tiles from Madrid, Spain. Ina siya?
2: Bak na to ni Ida kag ginbutang ang siminto. Ano na lang?
1: Tiway na. That's why ang plaza ta, gintawag na siya nga Heritage Park, tungod sang mosaic nga itom kag puti, nga halin sa Spain, kag sang grandstand, kag ipatindog in honor of the musicians of the world.
0: Kabalo ka kung anong reaksyon sa mga taga-Bakulod. Sige kaluluoy sa plaza sa Bakulod.
1: Grabe, no?
0: Si Gina Bura is from Bakulod. Hala. Antik na iya nga kahoy mga busing atong ginambal mo ay kaluoy sang tsura sang plaza. Dira hiwato ng motor crosser sing ila kulod ra.
1: Ganaw blaw.
0: Ginuba gid yakay pabirik. Hindi lang nga sila nga ginbaboy ang project kundi ginuba gid yang plaza.
1: Winas ag nila yang plaza sang Bakulod. You know, kabudlay Wilson magambal but
0: ginuba nila do wala gid paghalong kag ipabirik.
1: Para sa aton subong nga aga mga K5, first time ni matabo that this will be our siguro kay Pamilyan an indignation broadcast kontra sa nag-umbra sini. Gila pa ka malaot
0: naton. Naton hindi magimo sang tikang ang konsilyo sang siyudad regarding the matter.
1: I think we will call on Councilor Jason Villarosa siguro ato investigate on this. Tourism siya mo.
0: Tourism.
1: And maybe the Kwan.
0: Padala nila guro, nagpadala na kong sulat si Mayor Greg kay Secretary Mark Lapid sang tiyasa. Binuka pagiging kagipabirik. Ginguba na, wala na nahuman. Ay, ahay, ang intention ba na kagipabirik doon, hindi nabuligan, pakawian ang bakulod.
1: Pakawian ang bakulod. May rason si Mayor Greg ng mga akin, kung ako, yung tatun ko na papulion ko ng mga langgabang, nagpailan kaso.
0: Ang guwaya, ang project, hindi parang panamiun ang plaza.
1: Gubun ang plaza.
0: Gubun ang Bakulod Public Plaza. Doon muna yung pananaw sa publiko.
1: Are, K5 Wilson, K5 Eljan, sa atong tagpalamati. Ang Amigo Entertainment Industries Incorporated, Amigo Entertainment Technologies Incorporated. Kay 5 Wilson pa mati. Blah, blah, kay 5 Wilson. Aryo?
0: Antes mo sila gaana kung sa ano sila. Gaantes sila radio tayo background ni. Oh. No? Ang ilan namin nga tinaga mo niyo, sparked by a dream, fueled by passion.
1: Ek-ek.
0: Here at Amigo, dreaming is essential. Ang dalamguhan nun, kung magdamgo ka, kinanglanon, it is where the company was born from 1979.
1: Yes.
0: And chasing those dreams is what has kept us passionate. Amo ni kaka-passionate.
1: Where is your passionate action? Butigon.
0: In continuously perfecting our craft. Perfecting
1: ka practice. You did not perfect. You are imperfect. Butigon.
0: Through commitment, collaboration, in the relentless pursuit of product excellence.
1: Excellence. Butigon.
0: We keep our dream alive by making your visions a reality.
1: Reality. Butigon.
0: Ano mong values nila? Innovative thinking.
1: Butigon.
0: Every project is an opportunity to push.
1: Balda.
0: The boundaries of imagination. Innovating thinking give us the to be extremely curious and constantly in search of technologies worth exploring.
1: Balda.
0: Complete solution.
1: Ha?
0: Complete solution. We want to make things easier for you. Ginhapos nila para paskahoy nga bawal sa aton.
1: Bullshit.
0: By offering full range of services from the concept, kita mo? Ano sa pag-concepto?
1: Ba? Oh? Intulin eh.
0: To the final realization of its project. Hindi na ang realization kang ipadari.
1: Why na, balda na.
0: Ang epekto ko no, product excellence.
1: Butigon.
0: Expect quality.
1: Balda.
0: That we continuously shape throughout our years in the business, reflected in our products in post-sales, maintenance, and services.
1: Balda, balda na.
0: Tiara, ang ginapakita nila, ang ilang mga project ng Dabo man, may SM sila da, tanan-tanan, pero yung bakulo na kaya niya.
1: May SM, are, Adrina Subong.
0: Okay, ang pamangkot, ano ang naging reaksyon?
1: Abi,
0: ikaw. Anong latest
1: sinakita? Ang Amigo Technologies, Amigo Entertainment Technologies Incorporated. My project, ang ilang track record is not that good at all.
0: Nga,
1: number one, may 2025 project sila, Mayon Volcano Heritage Lighting Project, gin-cancel ang project.
0: Okay.
1: Why? Wala matapos ang obra, ginuba lang nila ang area, gin-cancel na lang.
0: Hindi yan, pariyos din sinatabo sa bakulot.
1: Amo nila tabo, gin-ukay-ukay nila, pagtapos ukay-ukay, gin-cancel na lang
0: ngaway
1: sa Mayon Volcano Heritage.
0: Nga wala naging blacklist sa TSO?
1: I don't know.
0: Next.
1: San Juanico Bridge, aesthetic lighting, to blackay ng Dubai, ang taytay to.
0: Okay.
1: Ang status na delayed by more than 2 years ang project.
0: Ha?
1: More than 2 years ang delayed.
0: San Juanico Bridge na.
1: San Juanico Bridge. Delayed. Number 3, Okada Manila Lead Supply Dispute.
0: Okay.
1: Ang ilang mother company ginpailan sa Okada Manila, istafa.
0: Istafa?
1: Oh. Istafa.
0: Grabe.
1: Amo ina ang track record sang Amigo Entertainment Technologies Incorporated.
0: Are you telling us na budol ang siyudad sa Bacolod?
1: Yes.
0: Ang abi mo kung sino niya nagdaladi? Hindi ang Bacolod.
1: Sino?
0: It's Tiesa.
1: Ang Tiesa, mga kaka-K5, you know there are so many people in Tiesa nga taga Negros?
0: Si Tiesa, amo nagdala di sa project.
1: Yes.
0: Nagbid sila, ang ilang winning bidder, amuning
1: si Amigo.
0: Amigo.
1: Ti ilagi ni bidder per me? Prepared bidder sa ang Tiesa ni si Amigo?
0: Pabangkot sina, with all those track record, why ginabi na nuto si Tiesa? Nga ba, titanwang ilang katuntuhan, ginbudol nila pati Bacolod?
1: Ginbudol lang Bacolod.
0: Amo nang reaksyon sa tagpalamatita, kita iya, in fairness to Amigo, we are trying our best na makita ining mga Amigo kay kuhantas na side.
1: Ang tag-iya si Whoopsie Zamora.
0: Whoopsie Zamora. Okay, son, anong hambal ni Mayor Greg sina? Kung di na batian na ito, dismayado si Mayor Greg. During the interview, basa ka na na, son, di ba magsulay yan ito? Maluoy ka man ay. K-5 Wilson?
2: Yes, K-5 Wilson.
0: Ano ang naging reaksyon ni Mayor? Kaganong plano nila? Anong liga, may legal action silang imon sa sitwasyon nga na?
2: Kaya sa John, kaya sa Eric, no, ang test ko, anay, ang kay Mayor, kaya sa John, ayalawa ko, anay, kung ano ang timeline sa Katiyasa.
0: Sige.
2: Sa Bacolod. So, Mayor, kita din yung research, kita ka, kaya sa John, ay kaya sa Eric, na kompleto na to, ang ina, sining ang timeline. So, February 2024, kaya sa John, ay kaya sa Eric, nag-pursue ang funding sa Katiyasa. Sa duwa mga proyekto, dire sa Bacolod.
0: 2024 pa, okay.
2: The area, we're speaking sa duha ka project Bacolod City Plaza and Bacolod City Government Center. December 2024, Kitab Aljan, natapos ang bidding sa Natieza sa kay amigo mo.
0: So in short, gin-award nila sang December ang project kay amigo ta?
2: 2024.
0: Amigo Entertainment Technologies. December 2024. Dayon!
2: February 2025, Aljan, nagsugod ang initial na plan sa construction Kevin Aljan Kevin Eric.
0: Ging conceptualize. Okay.
2: Conceptualize. March 2025, Kevin Aljan Kevin Eric, site preparation and inspection. So, nagbisita in Tiesa, no? Hindi sa mga duha ka lugar sa Sinan. That was March 2025. July 2025, Kevin Aljan, nagsugod groundbreaking sa duha ka mga lugar, no? Duha ka lugar ang BCGC.
0: Saan on ang groundbreaking?
2: July 2025.
0: July. Saan o ganin nagpungko si Mayor Gegna?
1: July 1.
0: So in short, the preparation started sa panahon pagidya ni Mayor
1: Albi.
0: Mayor Albi, duwagi ka mong ginbudol ni Mayor Greg. Dapat garyo kong panahon na ni parang ipakita naton sa mga taga-Bacolod, no? Si Mayor Greg kaluluoyo, no? Abi, tagain yun eleksyon. Ako yung kapanawagan, ginang tagpalamati. Tagaan eleksyon, ginang kipay. Merig mo, kipay din, di mo.
1: Oo, dagaan eleksyon, ginang.
0: Dason, go ahead, kakipay ba,
1: Wilson? Namin lumpatan.
2: Okay, amon ang first phase kay Fred Aljan sa mga project. Ay, October 2025, ang original na plan, original na timeline kay Fred Aljan na dapat matapos na ang duha ka proyekto.
0: October 2025. Tisubong niya sa ila panibag-o, October 2026 naman, tinuha na katuig ang nakaliga, duway gapo, manog, ano, isa katuig na way gapo, no?
1: Way gapo,
0: alin 2024 January. Mo?
2: January 26
0: kay Sir Aljan, 43%
2: na
0: complete,
2: nawala
0: ang katunga kay Sir Aljan.
1: 43%? Kaya
0: subong
1: doon 43%. Why na, historia lang ang 43% nila, Kwan?
2: Last na lang kay Sir Aljan, kay Sir Eric, June 2026, nag-update sila kay Mayor, face-to-face, natapuso nila ang luha ka proyekto before mascara. Kaluoy
0: San Diyos
2: at
0: sa sumong
1: going
2: gapon
1: ang sige. Kontakto.
0: Sige. Hindi
1: na matapos.
0: Hindi na mga manitsura niya. That's so, pumangkot na ito, Dri. Anong atikang himoon sa gobyerno sa syudad?
1: What will we do now?
0: Anong mahimo, Dri? Including si Mayor Albi, formerly mayor and now congressman because sa time ni dapat magsunod siya sa picture kay gininsulto na ning taga-Bacolod kagang distrito niya.
1: And something must be done. Hindi na niya madala sa kumod-kumod lang.
0: Hindi niya pwede pakawian kagin niya to na max.
1: Pailan gin niya kaso.
0: Ang pinakalaing kagin pasalig kakakipamerik at the end of the day, why you deliver? Sige, salamat kay Pablo Zon.
2: General John, General Eric, no, I don't know kung hindi patada na mapaplay ang interview na doon kay Mayor Greg Kagap.
0: Balikan tala na, mapost na commercial break. Pagbalik na, we'll have the part 2 kay nga, ha? Balikan taman si Carla, balikan ka na mo, no?
1: Panilong relax kagid,
0: relax sanay. Mapost na commercial break.
2: Okay. Director Eric Kevin Aljan, no, sa Bacolod City Plaza, hindi kami tagtulo sa iyo sa kaliwa sa 560-500-700. Hindi si Kipa Wilson Luyang para sa kampiyon sa balita sa episode publiko, nagkakawas sa nego, sa Kipa Review.
0: Salamat, Kipa Wilson Villena. Ang oras sa Kipa News FM Philippines, La Sherry 56.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang yung kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500.
5: Jusebin lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: TTX 500.
6: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
7: Ang hyperuricemia, Sir GP, amo ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amo ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
6: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
7: Yes.
6: So,
7: Gusto ka ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
6: Okay.
7: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Pero na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, may TC or priorcy kada adlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
6: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecules sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
7: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
6: Mini ara sa sulod.
7: Ara lang sa sulod.
6: No?
7: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta, gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
6: Correct, ano?
4: TTX 500!
8: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
6: Kanos ama ka nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi na kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pagyud ka sab.
6: Duwa ra ka stab. Yun sa manyang pag-inom?
8: Multago gabi eh.
6: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
8: Oh.
6: Pila na may sugar ni mo ron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
4: DTX 500!
7: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
6: So, minimagwa lang siya galing.
7: Tingala ka ang iba niya pala kaon gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka MITC kag Purecy, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre mga internal organs
0: Pupis.
7: Ga produce may uric acid imong lawas, may ipasulod.